0: ang check-up mo libre. Okay? Ang imuon mo lang, ang ibayad mo kay Doc, thank you lang kag smile. Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwas Estancia, Sulo sa Pasig, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kiris, ang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provincia sang Gimaras.
1: Tatak, RMN.
0: Kasutsutre, sa ato naman, nga balita sa Hinampang.
1: RMN News Sport.
0: Pagasugura ni Alex Yala, ang iya 2026 sa Asian Games Campaign, paagi sa paghampang, bato kay Patsarin, Chep Chandid sang Thailand. Naangkon sa first round by ang Filipina tennis ace bilang top seed sa women's singles draw samtang kinanglan pa nga daugon sa 31 anyos nga si Chap Chandid ang iyahampang kontra kay Mahin Aptab Kirishi. Sa Pakistan, agud mag-avance sa next round. Ibalawa ng hindi niya pinakauna nga tiyon na nakasumpong niyala si Chap Chandid. Nakatubangay na mga ini sa ITF W25 Chiang Rai sang 2022.
2: Ang balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kang epektibo pangontra sa kagaw nga nigahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO ay yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, bulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tuhod, hindi magkabalaka, inanslen mint oil muna. Yo.
2: Good morning, Tito Eric.
0: Tits, balaan ko man kung ano kabudlay ang ginapangagyan mo subong. Istoryan ay kami mags mo. Way, gigit.
2: Ganyan talagang buhay, subo.
0: Pero tits, unahan lang kami, maluoy ka man niya sa amon ni Radyo Man Mags. Kami man lang digani ang close mo.
2: Don't stop believing.
0: Tits mo, to ng kurinti ko. Tits, mano kami, pamitsahon mo kami, pasulon mo kami, tits. Kali niya, tiyan, hunta ni Abi, why git? Sino mo lang abi subong Radyo Man Mags ang maayo ang pangita man. Ay, pagpuraot dito subong. So, tapos na mati natin mag-dance elemento. Ibuta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka papakututo. Salam mo kay my name, Tre Extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailonggo. Wala sa iban, Nansle Elemento Oil.
1: RMN News Entertainment.
2: Ginakos ng aktor nga si Gerald Anderson nga handa na siya nga magpakasal kag nagahulat na lang sa babae nga luyag niya pakaslan. Sa iya isa ka vlog interview, ginbuyag-iyag ni Gerald nga seryoso siya sa pagplano sang iya kaugalingon nga pamilya. Suno sa iya, super handa na siya boss idol nga mag-settle down kag ini ang iya ginapreparahan subong. Nagsiling pa ini nga posible nga maglaylaw siya sa showbiz kung makakita siya sa nagakaigo nga babae para sa iya. Sus! Apang wala siya nagadali kuno boss idol gusto gid niya na kun magpakasal na siya matagan niya ang iya partner sang parehong atensyon kag dedikasyon na ginhatag niya sa iya karera.
0: Sino papatihon mo, Gerald?
2: Gani man
0: wambal sa kung makakita na sa tika duro-duro na sa mabayi nga gin upod mo, hindi galito yang pang ano ginopropraktisan mo lang sila.
2: Tama na, Gerald.
0: Ulo mo! Into ang amo para magdamo.
2: Pagigil mo si Boss Idol aga pa.
0: Guwapo kagid.
2: Guwapo din sa.
0: Sus, kita ko sa personal ni gimana?
2: Hindi man kami maglayo.
0: Padagaan niya lang sa pamurumas kulo niya nga. Woo! Oy, kuha ng exercise. Ang chabi subong ang bago nga sexy.
2: Amo gid.
0: Exercise yung pakita-kita na sa
2: tiyan.
0: Manong katol? Ang gwapo sumong yamag sa bago nga sexy.
2: Chubby.
0: Lawayan ko na magtulog yung mga chubby. Ang mga inang daw mga daw nagabulukol-bukol.
2: Tingala ko man yung medyo
0: lawayan ko na yung maglantaw ya!
2: Tingala ko man halin sa bato-bato mong alawas, medyo nagpa-chubby-chubby kagamay.
0: Kaya muna na subong ang gwapo, ang chubby, ang bago subong nga sexy, bago nga gwapo, ang chubby. Ay na iya. Ina mga maskulo, pati ang mga guya nila doon maskulado. Ano nyo na maskulo nyo? Nga ako maskulado ka, hindi ka paghila nato na ako, kang kasuhon ka mga... Abi, tudlo nyo sa ako ng maskulado ng wagin ng trangkaso. Patas lang ta. Hindi ka mo mag-sobra sa amon ni Radyo Man Mags. So ato para mati naton wa Radyo Man sa masuki naton na Radyo Man Mags. Tamyawa na yung aton nga ang imo mga kasimanwa.
2: May dayod nga aga. Sumang kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal Nans Liniment Oil. Maayos arthritis. Rayuma, varicose, palamoy po. Naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan kag makagat sa lamok. Kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nans Liniment Oil. Kimisang kap ini nga neem tree extract kay epektibo gid nga mosquito repellent. A Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tao para matinaton subong aga, ginapabalo lang naton sa inyo nga kung gusto mo gamit pangumagad to na sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro malapit sa Maiseres Terminal. Sa mga tao para matinaton, manami ang mga gamit nila di kalidad and may warranty. So ang himuon mo muna eh. Kadto ka, pagitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erlan Pudadera. Ang bala nyo na itong refer ka muna sa ilo. Ang pinaka na best nila magkaradyuman kung magkabakal kami ng Ma'am 3,000 pesos. May coupon ka sa December 5 bunuto na ito nina. Okay? So sa mga suki natin, ilive to pa na sa radyo. Kadto na sa Iloilo nyo agri. Bakal na sa mga gamit panguma. May fertilizer sila. Kaya may mga seeds sila. Ang pinaka na best nila maabiyan. Kung dito ka naman magkanto sa Ina Farm, sa Agoyawan, sa Barotac Nuevo, naminami naman ito makaanwain, karulamo bulak, damo tuutan, ang pinakadabestong ilas ng kape, ang kape di ina. Ganyan mga karadyo ba, sa mata para matinaton, bisita na sa Iloilo New Agri. Last 8 Nuevo, ang takna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Rajuman Mag, sinong ato matalamiawan sumunod?
2: Good morning mga suki kay Ma'am Elenita La Pastora, mayong aga. Sinong kay Nong Pangginga Sir Ninos, mayong aga. Mayo Katalasang Kandado Cabana, nag-monitor sa aton. Sa kay Ma'am Nurses Fortuno sa San Miguel, mayong aga. Sir Stephen Panega, ginatamyaw naton. Happy, happy birthday kay Edmond Guinness from High School Batch 74 sa San Agustin. Happy, happy birthday, sir. Kag sa aton mga kauturan, good news mga karadyuman. Bangon may aras ng suplemento nga makahatag-proteksyon sa imo batok sa mga balatian. Wala na sang iban kundi ang Dr. Pinoy's Colin Capsule. Ang sekreto para malayo sa balatian, magkaon sa masustansya ng pagkaon, bastante nga pahuway, kag-upli sa Dr. Pinoy's Colin Capsule. Ang Dr. Pinoy may squalene, omega-3, fatty acids, vitamin A, B, vitamin D, vitamin D3, kag-alkyl glycerols para mapabilin niya healthy ang heart kag brain, maprotektaran ang lawas batok sa hypertension, stroke, kag-diabetes, kag-iban pang masakit, kag-mapadasin sigang pag-ayo batok sa mga balatian. Likawi ang mga makamamatay ng masakit, subong pa lang mag-Dr. Pinoy's Kuling Kapsul na. Dr. Pinoy's Kuling Kapsul na pamatudaan na, sadto pa.
0: Mga karadyo man, sa mga tabalamati natin po bago may init-init kang balita, radyo man Magso, again post ni radyo man, sino nag-post natin man? Si radyo man Joylin. Ginako na ni Chris Lawrence na sila na ni nagbalikay sila ni Katrina? O hindi? Matuod ba na ini? Dige na lang ako na yung vlog nila mo. Bisan paano, doon na namian naman ko na sa ilang.
2: Mayroon nagbalikay na sila.
0: Bulag sila. Mugi na. Bagay sa kalibutan nga. Kung kaysa, ulihin mo na ma-realize nga ang tao galing ato, importante siyang sa iba. Salamat gin sa pag-upon ninyo diri sa aton sinig apaparagan. Sa kay Mami Linita La Pastora, kay Parikoy Bebot Idro Solano, sang Bebot Emilas Talabahan, kay Toto Hector Espinosa, of course kay Dr. Neth Padre mayong aga. Ginatamyo na ito na masukin ito kay Ma'am Gemma, kag kay nung Julie Navarro, bawang ilang salakyan da magso nga ginaparking, ginawat ang battery sa parkingan na blas ang Hiraya Craft, no? Gusto nyo dried flowers? Kadto lang kamo sa Hiraya Flower Shop dira sa Luna. Pwede ka mo to ipanghatag nyo sa mga uyab nyo to, ah, mga mister, mga misis ninyo. Salamat gid sa pag-upon ninyo diri sa atong pampangalagay. Standby sa programa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Radyo Man Magi Malariano.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilag quality and ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: San Miguel Beer Main Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:20 sang aga.
1: Sumasaludo.
3: May I have your attention please?
1: Buong buo.
3: May I have your attention please?
1: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.

0: morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw ng Lunes, September 28, 2026.
0: Kabahing kita sa gihapon. Magalop danay sa ngalan sang ustisya kagamaturan, so that at the end of this day, and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
0: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malion Guazo,
1: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: RMN. Mga Radyo Man, ang OFW nga si Mary Jane Biloso finally nakapauli na giman sa ilang barangay after sang malawig nga mga tinuig, total of 16 long years. Ang 16 years ordinaryo na lang na sa mga prison nga ari diri sa Pilipinas. Kaysa Pilipinas, pwede ka pa mabisitahan sang imo pamilya.
1: Yes.
0: So ang loneliness mo sa sulod, bisan paano
1: hagan-hagan.
0: Mapahagan-hagan. Dayon ti upod mo man mga Filipino, so somehow may connectivity ang inyong mga istorya. Alin sa mga sala nga nabuhat nyo, sa mga pato-pato kung hindi man matuod ang pagkapriso nyo.
1: Yes.
0: Kag istorya pamilya, you are dealing with fellow Filipinos. Pero dito sa abroad, sa Indonesia, base gani kung may language barrier pa. Hindi kakaistorya sa ila, if you know how to speak English, some prisoners do not know how to speak your language. No? Ti dugang loneliness and the thought nga wala ka sa pamilya nga makabisita dito sa imo on a regular basis. Actually, kung mapriso ka, that is a perfect recipe for depression. Kada priso, guro, may depression. Actually, amo nang isa kabutang tani na realisar ina sang BJMP kagsang ato niya gobyerno sa Pangkebulugan as a matter of national policy. Nga ang tanan ng mga priso nga ang ka-vulnerable sa ila to commit the same crime all over again. Makadulodla ang prisuhan.
1: Diyoy.
0: Pero nga, nga
1: maliwat.
0: Maliwat pagid sila kumiter.
1: Nag-kumiter ka sa drugs na priso ka. After mo nga naka-priso ka, tapila ka to katuloy, pagwa mo.

0: mga drugs mo Japan na
1: dyan. So you know when you have mental struggles, dalas ang pagka-priso mo, sigurado ko may depression ka nga why matreat, hindi ina mabulong sang nakagawa ka na. No? Gapangita ang imo lawas, ang imo utok sang what can comfort you.
0: Yeah.
1: No? Ti, wala intervention ng gobyerno ta after nga makagawa. So dira nagasulod ang isa ka bag-ong problema nga nakita ta. Why people behave in ways pero kabudlay gid, no? Nga tong karon busay dol kay ti pila ka nakatuig sa preskuhan nga nga
0: mabalik ka pag ito.
1: Ang iba niya nagsumpa na gid nila nga hindi na sila magliwat kay makadulod lang kay tangan pero nga nga iba do kasaho na.
0: Pagkati bala kun sa preskuhan ka inang may aircon ka, nami ang may kutson ka, may kung gusto mo mapaliwaliwa kanami sang imo nga mga pagbugtaw mo, may kanami isang manayanaya sa mga tubang Murad Jumanovi. Pero sa sulod sa preskuhan nga way gani ka mo sa maayo nga comfort room, ini ka mo kapaligo, way ka mo sang ventilador?
1: Sigurado kong comfort room perte ginakig. Perte ka damo tao mo na nagagamit. No? Ti, idugang mo pada sa kadamuon nyo da, dayon poor ventilation. Kaya hindi mo na pwede nga prisuhan mo.
0: May
1: aircon or gin design gidya. Nga manami ang hangin. Kay libo ka mo da. Ti, hindi ka katulog mayad kay ginot. No? Hindi ka man katulog mayad kay
0: ti,
1: sa kadamuon nyo da. Gutok. May nagahurago.
0: Yeah.
1: Then perte ka ginot. May hindi mga... ka man ka pangakig kay
0: upod ka mo.
1: Hindi na dai mo.
0: Para na sa inyo tanan.
1: Siguro mo sa idol. Do nakabaton, dugin baton na lang gid nila nga sige na lang. Anyway, people can really adjust depende sa circumstance. Pero amo nang consequence kung mapriso ka.
0: Mo na ganing iba na Jumanovi, ginapakamayo pa nila nga mapriso sa probinsya mo. Ina mga provincial jail ka bala. Sang madapriso ka to sa sudad to sa mga Manila. Kay ang ila to yang prisuhan, ang mga priso dito sa duyan nga tulog.
1: Tigaling kay kung ma-convict ka na sa regional trial court, no, with finality, pending appeal mo, kung ma-appeal ka pa Supreme Court o sa Court of Appeals, dalon kagid na ya sa Muntinlupa. So, why kagid choice? Siguro kung lugag may lang ang mga kaso, diba?
0: Di mga diri lang sa
1: pwede,
0: mga...
1: di ma-arrange ang korte, no? Yeah. Drink lang, no? Pero kung capital offense, para sining iyan ni drug trafficking, ulay. Pero all throughout their journey, since 2010 sa napriso siya, dito sa Indonesia, why gid siya nag-ako nga may sala siya?
0: Yeah.
1: So again, ano man na matuod sa likod sang pagkapriso ni Mary Jane Veloso? Ini, isa na naman kakasaysayan sang Pilipino nga ginpilit nga mapahilayo sa iyong pamilya para makakita opportunity dito sa abroad. Because our country offers nothing, no?
0: Yeah.
1: In terms of opportunity.
0: Isan pa.
1: Mayari man, gamay lang. Pero sa mga pareho ni sa ilang hindi gidman taas ang tinapusan.
0: Yeah.
1: O bisan gani may tinapusan, kapaway ka masurtihan sa trabaho diri.
0: Yawan ka't pangita trabaho sa Pilipinas.
1: Sa abroad ka kapasimpalad.
0: Sa abroad ya, Radyo Manovi, labi na gina mga domestic helper naton. Kabalo ka lang niya manglimpyo sa balay, mag-alaga asang bata. Batunon ka gid ya.
1: For them, 30,000, 50,000
0: dakuna na.
1: Is big enough.
0: Dakuna na kayo.
1: Pero sa tuod lang, kulang gid. Pero why ka choice? Mayo na lang na sang sa wala gid.
0: At tuloy sa tuod lang, hindi ko sure sa mga OFWs ka pamati subong ha. Pero ando dako ko nung rate, Radyo Manovi, Hong Kong kag Singapore.
1: Singapore gid.
0: Singapore ando ko nga rate para sa mga OFWs naton. Pero the rest, like sa Middle East, gamay ang rate nila.
1: Yes.
0: Buta mo na gidabi, 30 mil.
1: Except guro kung mga Dubai.
0: Mga
1: no?
0: Dubai ka, pero sa mga...
1: Mga Oswagon ng countries.
0: Ay, banda, mga Riyadh. Mga bisan pa, mga Kuwait, like ang Indonesia, sigano gid, depende guro sa amo mo nga, kung amoning imo nga sweldo, na duwang-dugangan niya ka, pero hindi gin man ka trespasser. Pero sige lang, malakato kay para nga may income, para nga makabulig sa bana, or makabulig sa asawa. Ang sakripiso nga, after 2 years or 3 years, bago naman sila kapuli, amo na ginaabaga, permis ang aton ng mga OFWs.
1: Kaya mo mapalayo kablas kabataan mo.
0: Sabi na niya.
1: Tapos, kapin pa kung solo parent ka.
0: Yeah.
1: Tapos, pagpalayo mo sa kabataan mo, kasakit na nadaan buot mo. Ano ba lang feeling mo ang kabataan mo, ibilin mo? No? Tiyo, okay lang na kisa kung sa masaligan sa mabilin. o kailan akong tatapon ba sa mga tiyo kag tiya. Pero again, ang care sa tiyo kag tiya
0: naiya sa ginikanan
1: different sa pagtatapon niya sa ginikanan. Kung magka-problema ang bata, kag sure gina magka-problema. Kasi wala sa isang parent di nga ginadakuan. Medyo may part sina sa ilang mind nga rebelyo sila. Ang mga tiyo kag tiya, low tolerance sila.
0: Yeah.
1: Kaya mindset mo ba lang?
0: Hindi
1: ba
0: na imo?
1: Why would I labor hard for this kid?
0: Hindi ba na
1: kun? She's not mine and I have my own. So, lantawan niyo bala ang mga struggles sang Pilipino. Muna nga, once and for all, tani diri sa Pilipinas, this corruption has to stop. No? Nami naging tani ang dalagan sang Pilipinas, kaya ang trajectory tapasaka.
0: Yeah.
1: Hindi maging man siling stable.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang trajectory sa ekonomiya tapasaka.
0: Na, amat-amat na blag kita.
1: Galing kay ekonomista discussion ini, ang masa abi, hindi gyapon pinsindi. Ang ila lang niya, pero niya ba't sagan, ang immediately, makita nila kag ma-feel.
0: Basta may bugas ng kami niya.
1: Halimbawa, bitaya mo na, popular ang mga Duterte, kay, kung may kriminal sa karsada, may drogista sa karsada,
0: tigpo siya eh.
1: Pag wala na sila nagdulada, dilib ang masa. Okay man na, kung gintutukan man nila ang away kontra korupsyon, ang away para sa kakulang sa trabaho, ang away para sa kakulang sang classrooms, edukasyon, delivery sang tanan nga kinanglanon sang tao, nga hindi na sila kinanglan maglakat pasagwa ka magpasimpalad nga mapalayo sila pamilya.
0: Patas tani.
1: Kaya tandaan nyo, ano man kapamatay ta sa mga drugista, no? Damo pagyapon sa mabulos ng mga drugista kag kriminal. Kung ang pamilya, Nagapabilin nga...
0: Pigado?
1: Nagapabilin nga wala sang oportunidad nga makaubra ginikanan nila? Nagapabilin nga wala sang ginikanan nga rindi? Yeah. Nagaubay sa ila?
0: Sigurado ko na niya.
1: So, I'm not saying pigaw to ang ginimo sang Duterte administration. Pero katumat sang investment sang Pilipino, sa Duterte na lang ginamutok nila. Pero sa ekonomiya,
0: wala
1: tawabla. No, sa panahon sang COVID, lang tawa bala kung paano kita gin-manage sang Duterte administration.
0: Kamaan gid kita?
1: Binuta kita sa utang, tapos wong lang tawa ang kinagamo nila sang ilang grupo. Nila ni Marcos.
0: Ay na.
1: So, panahon subong niya, pud-pud gid ang mga negosyo. Pigado gid ang mga pamilya.
0: Lalain subong Radyo Manuvi ang mga kung may negosyo ka subong abin nyo sa mga empleyado gamba lang kamo permi nga pataasan kamo sang sweldo. Pero ako ay kung negosyo ha. Pero gambal ko ops dali lang. Ang mga empleyo ang employer subong ang may negosyo Radyo Manuvi gatalang-talang kung din mangutang para ipasweldo nila sa mga empleyado nila kay pirdi ang negosyo subong.
1: Why gid no? Bisan kami na pamatudan na muna damo-damo kami kilala.
0: Sus.
1: Nga sad to, ang koleksyon nila sa ilang negosyo, may mga product sila ginabligya sa probinsya. Galabot sila isa ka trip, kisa 60 to 70,000. Isa ka trip pa sa bilog nga congressional district. Meaning, bilog nga banwa, isa ka district, no? Ton pa sa Nuakin, 50 to 70. Kisa magnubo, mga 30. Subon duha na ka district mo sa idol. Abi mo pilang koleksyon?
0: Pila?
1: 2,000. Ginakadlaw ta lang na pero abi nyo.
0: Abi nyo.
1: Te ang negosyante paano?
0: Paano
1: ang ginutangan niya sa produkto niya? Paano niya bayaran?
0: Paano niya rulingon?
1: No, ang tao niya nga nagaprokura sa negosyo.
0: Ibayaran mo na.
1: Paano niya silduan ang buwes? Ngaway man niya untat bayaran mo gyapon sa gobyerno sa BIR.
0: Kita niyo.
1: So grabe gid nga kapigaduhon. So muna tanibla. If given the chance to vote for the right leaders,
0: hindi kita maluoy mo. No?
1: Hindi ka mo padala-dala kung ano lang na mabasa nyo sa social media nga silang mayo.
0: Sabi mo Radyo Manuvi, pamasul-basul ko, kay kamo ba lang adamo? Kamo dapat ang may poder kay kamong damo, kamo mapili sang mayo nga presidente, mayo nga leader? Ay sos, kamo man yang isa man lang yung katalagaan sang lima kagatos, kundi nalahig yung iban?
1: Look at the way you behave. Sa mga nagapamati, subong, hindi ka mo anay mga kig kung anong lining nyo sa politika. Pasog ti anay nga mabatian yun nga minsahe, antes ka mo mag-usgar. Pero ibutang mo gin sa paminsaron mo, matian ko bi anay, kag magbinag-binag ko, pundo may punto man. No? Example lang. May mga post mo sa mga ordinaryo malang tao, pero gin screenshot sa mga gusto man mag fact check sa ila.
0: Yeah.
1: Ang serbisyo sang Prime Water dito sa Luzon, iyan sa mga bilyar. Amo nang ilang MIWD.
0: Do.
1: Kag Metro Pacific. Nagambal sila, wala pulos nga Crime Water. Crime Water ang tawag nila. Mahina ang serbisyo.
0: Tiyo.
1: Tiyo, mahina ang serbisyo. Part na siya sang pigaw ang ato niya nga pagpadlagan diri sang gobyerno, bisan privately owned na. Kaya nga, daw wala accountability ang mga dagko ng negosyante.
0: Tama na.
1: Oh. Pero, bangod lang kay gusto niya maglinya para sa mga Duterte, eh may away sila ni Marcos, kagang bilyar, kalyado sa Duterte. The same nga nag-post nga, wala ginipulo sa mga bilyar sa ilang Crime Water, amo naman nagambal, subong, sila nila hingabot lang ini, no? Suportahan ta si bilyar. So because of politics, masarangan yung i-abandon ang tanan. Nga, demand for accountability. Nga tani, magservisyo sila sa mayo sa aton. Kaya mo man ang attitude nyo sa gobyerno, basta Duterte, wala sala.
0: Wala sala.
1: Imagine, butang tabi inosinti as BP Sara, no? Who knows? Basis no inosinti, ginman siya? No? Pero, paano nyo explain nga suportahan nyo si Kibuloy nga nag-rape ina sa bata sa ibang tao sang parehas nyo nga nanay?
0: Ita mo nga mga utok. No?
1: Pwede nga kalyado sa San Duterte, pero why nagakaulugan? Hindi sa manabat ko may krimen sa ginbuhat. Of course, he'll still presume innocent until proven guilty. Pero bisan dira pa lang. No? Why nyo ginpaminsar? Nga tihuo, kalyado tanisa. Upod tanisa kay Duterte. Aleluya. Pero why nyo ginpaminsar? Bata sa parehas nyo nga nanay. Ang ginatudlo nga ginpang-rape niya sina. Oh. Ginapangita ninyo ang hustisya para sa ila. Pero ang hinimo nila nga muti ang mga biktima ang kakinangalang hustisya ay kumuklundong. So ang point na this is not against any political party or any political person. Ang point natin dire is na nga doon nasubrahan ng kamukahubog sa pagpati kung sino ang politiko ang ginasundan nyo.
0: Doon mo nalang na yung pirmira Jumanuvi?
1: Abi nyo gani, basta yung politiko ang ginapinan nyo, why pa na gana mag-abusar pag mangin kurakot? Pero na minsan na kay bala nila damog suporta bisa sa pagkumata ni salaway ta sala.
0: Sagad yung apin.
1: Imagine na bala ang edukado, kag-influensyado kay artista sa si Philip Salvador, ma-declare ka, no? Nga walang Duterte na magnanakaw.
0: Oh, kita mo.
1: Ano kag sigurado?
0: Gapdanay ka mo?
1: Kay ikaw ganis ang gapdanay ka mo ni Chris Aquino? Gapinang babae ka? Oo. Oh. Nineng away niya gani mabalan, galing nga may tinago ka man. So ano ka ka-sure? Sino sa aton ding sigurado? Oh. Kapin pa, may mga akusasyon subong isa ka Duterte o. Kagti akusasyon bala nga away niya ginatubang squarely? Ano ginimo niya? Ngakig lang siya. Mula na.
0: Di na siya masabat.
1: In the same way, amo muna sa Marcos. No? Subong kay siya ang in power, tiway may makakusar siya, kay minunite siya. Pero lang tawa man ang mga kalyado niya. Pagkila na sa balon sinampaka isa niya, panalman niya ang isyo sa flood control kaya dito na itong mga budget insertion. Di, bago lang sakdumdum. No? Di pa na gano'y isyo kung panalman niya gina.
0: Kasi kung pagkitang tao lang na.
1: Oo.
0: Kasi kung may arrangement din na. Sige, paili lang kaso.
1: Ang budget secretary niya nagligad. Paano nakalusot ko ay kagi sa budget
0: di, secretary? Di, natural eh.
1: Oo. Ginkakasya man matuhod pero ginapoint niya pagkita sa isang posisyon. Si pangandaman. Oo. Ang executive secretary ng Chief Justice sa una, oh, di bala na lamita mong mga way man tugi padalman. Oh, karon ang DPWH secretary sa Japagit. Kay dugay ng hambal ni Senador Ping Lacson, may salabton si Alan Peter Cayetano sa Ghost Flood Control Project sa Taguig. O oh, ang iya DPWH secretary nag-declare iya 2 days ago, sinya wala sa ngamo sina dito sa Taguig.
0: Kuti, isang pag-inasang ginistoryahan na Jumanuvi, kaysang time galingin na, nakagina sa galit trabaho.
1: konsultan
0: ko ni Alan Peter
1: Kitano kag siya sadto ang ginsaligan nga technical man ni Kitano sa gitpobra nila ning cold drone nga ning local diro nga ini sa South East Asian Games.
0: Italyo, sino din ka mga kita sumo sino malimpyo?
1: So
0: ano may kasama sa ligan Radyo Manuvi?
1: Muna mahambal tagid, no? Na chupi gid kamo sang unit 10 nga ini.
0: Muna nga ginabalik-balik
1: na mo. Of course, we're not saying man ngang dilawan na mo dapat ibulos. No? Kaya ang point tadi is, may dilawan nga maayo, may dilawan man nga kurap.
0: Oo. Oh, arabala na da sila.
1: May grupo ni Duterte nga maayo, may araman nga kurap.
0: Mm.
1: May grupo ni Marcos nga maayo, may araman nga kurap. Ang ginahambal na mundi, pili, tabis, bala sa merito sa kada kandidato. Hindi sa kung anong ginahambal sa grupo.
0: Ala ito na, Abi, ya, pailog-ilog kung si nanay, kung si tatay mo, si Amuni, or ang bata ito, Amuni, mambal ito. Amuna na ng aton, pre.
1: Kagayon ng batasan pala nila, bala nga, kung sino ganito ang ginaparek-parek sa balita sa social media, ginapid sa ila sa algorido, pinati man sila, no? Ang isa nga unfair, nga she does not deserve it, si Lenny Robredo. Wala agad sa'yo na kinawatan. Kaya hindi ka mukambal, sinang may ara, kaya wala sa sangkaso
0: sa pangawat. Sa sangkaso sa gawat, Radyo Manuvi.
1: Kung may ginfile man sa'yo, na-dismiss, so anong butang balon sina?
0: Yeah.
1: No? Anong butang balon sina? So, ito layo ang sansa nga nga WhatsApp, pero lantawan niyo ang ginimo niyo sa iya.
0: Namaan niyo gitsa?
1: Lutang, lustay, kawatan.
0: Lugaw?
1: No? Kaplog, tanan, pinanghambal niyo? No? Para lang, dipinsahan niyo, ang ginhalinan, subong, nga permita ni Brownout, nga do, piryahan ng Pilipinas, nga tanan na lang.
0: Do labaasan eh.
1: Do wala naging padulungan ng Pilipinas.
0: Kaya ako naging gusto niyo mo.
1: Amo nang unitin nga, nag-feed sa una sa inyo, sa tanan ni nga mga balita, kontra sa, wala tani, iasala.
0: Diba ang gusto nila, bangon Pilipinas?
1: Oo. Oh.
0: Araw? Mo ang Pilipinas, subong Radyo Manuvi. Kaya mo nang gusto niyo, nga sa una, dapat ang pulagid kag ang green.
1: Hmm.
0: Lumapatay ka mo, gainaway ka mo,
1: susunod naman. Malay? Abi nila, mambal naman silang solusyon sine. Ang green?
0: Ang green naman?
1: Ano ka sigurado?
0: Ano ka sigurado ang green?
1: Okay, pagpungko niya sina, huwag pa gani, gambal na subong. Balos lang ta kung kita naman, ti another 6 years, bagay? Pero lang tawan yung katabo subong sa atong Pilipinas.
0: Ginabalik na muna, kay may microphone kami. Pero kamuda nga sa balay ninyo nga nagapamati lang, naisip nyo kung ano ang nagkatabo sa Pilipinas subong. Kami ni Radyo Manuvi, 15-30, may sweldo kami mo. May mga trabaho man ang amon ng mga asawa. Hindi magid kami gurugid mamirdihan ka mamigadugid. Pero, kamu nga ara, dira nga waiyas ang ubra, Radyo Manuvi, ang Remedyo General. Then kamong pinakadamo. Kamu ang nagbuto sa ila sang nagligad. Ako sa tutulang, parang kauntak mo, ako yung nagbuto sa ila. Kaya napili ko yung kandidato base sa merito, sa standard sa isa sinikataw.
1: May ginbuto ako sa lineup ni Marcos. Ang Mayo.
0: Ang Mayo!
1: Sa lineup ni Duterte mo man. No? Sa lineup sa mga dilawan, araman. Hindi sila nga nga. Matsa ko may class war kita diya.
0: Balik straight bala na.
1: DDS lang taran.
0: Makita mo na. Dapat to mo ni. Straight! My goodness. Ang senador nyo is straight nyo? Nang ibanda, marikagusip ko ay gani inalungong?
1: Tiyo lang tawahan nyo bala. Tiyo subong pila sa inyo di, ang makagwanta pa. Mga drivers to, klapirdi. Hindi, kung pwede ang driver, pwede man ang operator.
0: Hindi, pwede operator.
1: Imaginaan nyo bala ang operator. May mga staff na siya, may mga sekretarya na sila, may mga mekaniko na sila.
0: Utang pang salakyan.
1: Oo. Tapos ang salakyan, utang sa bangko. Kung hindi na sila kabayad sa bangko, mapirdi pag yun ang bangko.
0: Pirdi mo.
1: Kung mapirdi ang bangko, tanan kita ng depositor sa bangko, mapikuhan man.
0: Tapos kit.
1: Tiyan pamilya to sa mga workers nila, ang pamilya sa mga drivers nila. Ang buwis na makuha tanay sa gobyerno, nga usaro naman pa kayo sa may eskwilahan nyo, mga karsada
0: basic
1: nyo.
0: Basic and social services nyo.
1: Pang-hospital nyo. Bulong nyo kagiban pa.
0: Ang sa...
1: Amo na ang effect sa korupsyon. Amo na ang effect sa mga kulang sa pagpalangga sa pungsod. Kay pinangbuto nyo sila. Kay nagpalati kamo sa into nila sa inyo nagligad.
0: May kami nagkatakaan sina, nga ginahambal gininamon, balikan ko lang bala ang sa operator ko driver. Tisubong ko di may ara sa duga nga 2 ka pesos. Actually, 2 pesos nga na, hindi pa nakatrespass, sir. Ang driver gani, Radyo Manuvi, okay pa kung mukong driver ka, tapos mo drive, puli ka, kuhaon mo tong imo nga ginansya, patugungan mong slakyan, balik ka to. ang operator, pag naflatan, nabitas ang guma, naguba ang kambyada, napunder ang suga, nadakpan ka to sang LTFRB, ang imo nga ano ni nga mga papilis, why maristro? Amo na ang ginasabat subong sang operator, tiginabalik na mo ni sa inyo. Tani man lang, ibutang nyo na sa inyo nga mga pinsar, nga bisan duha lang kamo, tatlo lang kamo kabilog, kung kapamati subong, nga sa sunod nga eleksyon, eh madugay pa man ang 2028 Radyo Manuvi. Mapili kita sang leader nga mapuslanta, hindi sang leader nga nakita nyo lang to nga gina-aliluya sa Facebook. Muna yung aton pirmi ginaubra. Kung si Muto yung gina-aliluya sa Facebook, amuto yung aton.
1: Eh, napakaon ka mo sa Facebook. Gingaan niya kami ng bakal bugas.
0: Gusta mo, subong?
1: Lantawa, subong. Mahal-mahal, gidyan, tanan. Arusong takpamayad, utang ta. Damo sa negosyo nga nagbuhin na tao, gusto nila magpanirana. Kag, why na nila makumatag ang buwis nga kinanglanon pa sa gobyerno sila?
0: Daga, may isa ka subong kalibo. Paano mo gastuson ang isa kalibo para sa ibakal mo sang imo pang grocery? Tapila subong ang kilo sang Bombay. Tapilang kilo sang kamatis, tapilang noodles, tapilang sardinas, kalamay, kape, mantika, kaglanggaw. Radyo Manuvi ang isa mo kalibo? Hindi na yung kaigo! Ti, amo malang na masarangan sa mga masa. Nga, ang mga pumuluyo naton nga wala man gid sang permanente nga trabaho, makapang grocery pulo kalibo sa isa lang ka undis pat. Hindi. Normally, ara na sila sa mga 1,500, 2,000, taas na ginguro 3,000. Tipila gid ang mabakal niyo, tapilang kilo sang bugas. Hindi taninigapati ka mo nga manubo pa ni. Subong wala na ni chance nga pagnubo. Kaya ang utang sa Pilipinas gadako, gainaway sa Iran, ang US to gapahalalang. Kinawatay sa gobyerno, gapati ka mo magnubo ni.
1: Kaluluoy gid sang Pilipino. So, tandaan nyo gid, lugangan ta pa may mga Pilipino man. Ngayon bes nga mangin parte sang solusyon,
0: silang
1: matay ka advantage sa sitwasyon. Diri sa aton, lantawa. May obrahon gani ang gobyerno nga muni, alin sa mga nagapulungko, mga incumbent officials, bumbahon sa parehas man yung incumbent officials, kay balaan mo, it will benefit them sa ilaman niya kausa nga gawon ng poder sa 2028.
0: Muna.
1: Pwede tayo?
0: Muna.
1: Imbes nga magbulig sa pagtrabaho, ang ilaya pangita, sala. Amo man na sa inyo, gina-remind ka mo sa deprensa, ang obra niyo pang bash. So, tig-agid lang blatsagon, mabudlay yung pensindihon, pero ari na lang. Batsag ka kapigaduhon, wala.
0: Sino abi sa inyo ka white batsag kapigaduhon, be?
1: Kung ka batsag ka kapigaduhon, mangkota lawas mo. Te, natuman sang unit team, ang gintugan nila sa aton nga, bagong Pilipinas.
0: Bagong mukha.
1: Kung ang sabat mo, huog yapon, utda na lang ulo mo. Pero kung magsabat ka nga, hindi, or wala nila matuman, pinagdinag ka, nagsala kita. How do we correct this? Paano tani tadlungon? Nan. So part lang na sa madamo nga mga problema. Madamo nga mga pwede ta nga mangin solusyon sa sina nga problema. Kabay pa, nakamuklat na kamo kay tisiling ka na. Kung hindi ka kabatsag isa, direkta sang problema.
0: Pwede ka pa na.
1: Hindi ka na ka-appreciate sang nagasaway sa imo.
0: Siyempre, why ka direkta mo?
1: Pres, nablaw kong ginasaway ka ni tatay mo nga di ka magsagad inom kay base kon madisgrasya ka. Oh. Ti, akig ka pa na kay tatay mo? Mambal ka pa nga? Ah, di lang yan mag-Facebook mga malama. Bigla mo nang usog, mambal ka?
0: Siyempre hindi
1: ba't nandito kayo sa Facebook? Muna magpangaral ang mga malam, kisa? Inasabat nila sa amo sina sa social media. Asip pala nga do, kainchindi, nagid sila sa kabuhi. Oh. Karon, kaya hindi magpasaway sa inom. Nagsakay sa motor, na disgrasya.
0: Nabali.
1: Why sa napatay, pero bali na ang tiil. Di gani, utod ng tiil. Adlaw-adlaw, samtang inatulok niyang utod niyang tiil, gambal sa sakto, tatay.
0: Sakto,
1: tama na. Oh. Hindi mo ma-experience, hindi ka magambal, sakto.
0: Yeah.
1: Hindi na ito maglabot sa punto nga mautod pang tiil niyo. Or worse, mapatay ka mo. Isulod niyo sa paminsaron niyo, subong. Nga aga pamigado ta. No? Anong natabo nga agintugan sa aton nga magabarato ang tanan magmayo pa nga buhay ta
0: why
1: matabo
0: why naglala pa
1: sumambal ka sala na sa presidente Sala na sang vice presidente, sala na sang kapulungko sa gobyerno. Kay why nila gitpangitan pagi? Yes. Pero sino nagpapungko sa ila da? Nga nakapungko inang mga hindi kabalo mangita pagi nga magsulay pa nga buhi ta?
0: Kadamo.
1: Muna. Ti subong ano mga patimaan, Iloilo lang istoryahan ta? Hyperlocal lang ta? No? Experience na kamo sang malubha nga brownout. Batian yun na tanan?
0: Adlaw-adlaw na.
1: Kag na-experiencehan nyo mismo? Kaya nung ginhimo ang intervention sa gobyerno nyo?
0: Bayang!
1: Wala!
0: Agwanta lang tayo, mambalati, hulatunta lang ito kung saan magbalik itong planta!
1: Wala, ginyabi, minagsilinga, kaya hindi kin malikawan, ha? Temporarily, padalaan ta ka muna sa floating or mobile power barge. Para nga temporaryo, hindi ka mamataman. Ato niya, wala! Hulat lang ka muna kung saan
0: magbalik.
1: Nami, no? Tapos sila, yan, nag-i-listar to sa opisina sa gobyerno. Kita na yun, gabayad, para sila, pagi sa mga buwis na to.
0: Nag-i-listar kita niya.
1: Kuha nyo? So, na-experiencehan nyo na mismo? Ining unfair! Nga tagtagan na isang purpose, listahan na isang mga ayuda, ginanta sa gobyerno,
0: abi?
1: Produkto ina, sang korupsyon sang national government, nga ang nagkatabo para kay hindi ma-hold accountable ang mga leader sa probinsya nga nag-implementar sila pero testing eh bala nga matarong ang leader dayon nagatihin ang nag-implementar sa mga ayuda program sa gobyerno
0: hindi matabo na
1: nga kung mangin unfair siya may konsekwensya nga kung tagaan niya ang mga parinte niya lang hindi ang mga dapat get kag-deserving matadlong gobyerno ta. Tingaling kamo man nag-create sa gobyerno nga ni pagi sa pagbuto sa kalalangan sa ang abi nyo alam-alam na gid kamo kay nabasa nyo sa social media ang ginambal sa isa ka vlogger nga kamo malang dag insindihan ay
0: manang subo-subo gid radyo manuvi nga may utok man kita kabalo man kita mabasa kabalo man kita maintindi may dalunggan kita may mata kita pero nga ang didtogi kita sa kandidato nga wai mo pagani wai ka kabalo kun ano masarangan niya sina didto kita doy pangin matyan ginaton
1: wai kita yaga
0: ikan gid
1: daw pating sa isa lang ka tawo nakasalalay ang tanan no hindi ang personalidad dapat ang butuhon nyo ang butuhon nyo ang tao sa likod sang sina nga personalidad kung ano ang kinaiya niya nung background niya sini anong track record niya latawa subong name a country na mo swagon. Ikaw mo sa idol. Ang samayin mo dayon.
0: Germany.
1: Oh. Sino ang presidente sa Germany?
0: Ikaw kilala.
1: Huwag kayong kilala. Oh, kumang kuta ko the same question.
0: Ano nga lugar nga makabig mo ma inuswagon?
1: United Arab Emirates.
0: Tama na.
1: Arad ang Dubai. Mangkuta ko sinong mayor sa Dubai.
0: Sinong mayor?
1: Huwag kukbalo. Oh. Hyperlocal. Para makarelate ka mo. Ano nga mall ang dapat mo kantuhan kung gusto mo nga quality ang muling mo?
0: Isim?
1: Oh. Pero ginapamangkot mo pa, sino tagiya?
0: Wala.
1: Balanta kay kita familiar. Pamilya si.
0: Yeah, pamilya si.
1: Ano? Pero pagambal mo SM, associate mo siya sa good quality.
0: Yeah.
1: Pero why ka na ikapamangkot nga?
0: Isi tagiya na?
1: Si Tatay SM. No? Kinili ko mo magtatay, Duterte lang pero utok nyo. Si Tatay BBM or si Kuya BBM. No? Si Nanay Lene kung sino pa na. No? So, gin-rely nyo too much sa tao ang abe nyo sabat sa aton nga kauswagan.
0: Lantawan nyo yung katabo sumo sa aton.
1: Pero lantawan nyo kung ano ang epekto sa aton. Oh, magambal ka naman nga salakyan. Ano nga salakyan ang ma-associate mo sa good quality?
0: Toyota.
1: Oh, sino tag-iya sa Toyota?
0: Ay, kukubalo.
1: Oh, ay kagani kilala, pero Toyota.
0: Yeah.
1: Oh. Kung pag-abot naman sa manok, ano nga restaurant chain ma-associate mo ang namit ang manok?
0: Tatoy's.
1: Oh. Tikilala mo gin tag-iya sa
0: Tatoy's? Tikilala ta na sila, yeah.
1: So, regardless kung sino, ang system yara na. So, bisan sino pa na ibutang mo yung tao kung naka-insindi sila sa continuity, sa mayo nga kalidad sa ilang produkto kung serbisyo, tani amo ka muna maglantaw. tilang tawan niya, suway ka mo basulon?
0: Suway ka mo basulon, gito, totoo.
1: So, nang
0: dalahig pagani
1: ka
0: mo eh.
1: Kamu ang nangin matay sa duhani ka grupo, Duterte kag Marcos. Isulod niyo bis paminsaro niyo? Ang inyo lang ginambal, subo nga pasugte niyo kami nga tadlongon na sa isla na sa dapat. Tindigan niyo mula nakahapos. No? Kay kamo nagbutang da, hindi niya isa kilo nga bugas kapag tungtong sa lamisa.
0: Pwede mo namin islan?
1: Sa iluhon mo lang to spiak na lamisa.
0: Pwede mo na niya?
1: Hindi mo na kadali ang proseso. Te, kwatagid parte tayo, no?
0: Ilugay pa ni Radyo Manubi, 2026.
1: Duwa pa katuig?
0: For no? 2 years nga mo ning sitwasyon natin, gakwan kita, nagabatyag kita, adlaw-adlaw nga tanan, nagabatyag kita, kung pigado ka subong, daway ka chance iya nga magmanggaranon na, mamanggaranon ka lang kung makapamana ka afam, pero siling abi nga pigado ka subong, maamat-amat ka mamanggaranon, daw masubo ina Radyo Manubi, kung pigado ka subong, dra ka na lang, maud-od ka sa trabaho da, pero mo na lang imo, merimedyo general ka na lang, may baklon ka lang nga bugas, may pa-eskwila ka lang sa bata mo, may utangon ka sa Changi. Pero siling abi nga may savings, may bayaw ka mo sa inyong may savings? Sa mga nagapamati, subong sa nagbuluto sa mga manamit yung leader, bayaw sa inyong may savings? Kung may ara ka sa 10 mil, subong nga sweldo, putata pa ba 20 mil? May ara ka sa savings sa imo nga balay, nga sa tiol sang ital-ital, may magamit ka? Matyag ko wala! Di paano ka ka-savings? Kaya ang tanan subong mahal Radyo Manubi, doon ang atong sweldo. Why man nagsalaka? Inang sakay gani sa sweldo, sinong empleyado subong hindi gusto nga magsaka ang sweldo. Ako gusto ko, magsaka nga 100 pesos across the board. Wage increase, gusto ko na. Pero ginapaminsar ko, nagkanto din nagligad si Sir Rico Cano, yung aton nga EVP kag CEO. Likuti kong taasan kita, abi, 100 pesos, lipay kita eh. Pero ano matabo sa atong empleyado, ang employer? Base kung mangkakasamang retrench, sa base kakaso ng tao, subong ang retrenchment Radyo Manubi, mga damo, sino nga mga kumpanya, ang nagapalin sa mga tinawo nila. Lately lang, ABS-CBN, mga 300, GMA Radyo Manubi, dagko nga mga kumpanya, ginapalin nila mga tinawo nila, kahit wala na sang isustain ang kumpanya nila, kay pamigado subong.
2: Tatak RMN.
1: So, bisan ganyang ginambal mo nga mayo ka lang kung may afam ka. Kita mo sa social media ang ginapang feature ng mga afam na nagliyo-liyo di sa aton.
0: Oo, kita ko na.
1: Oo.
0: Kita ko na.
1: Ay, ban gambal nga ginbliga nila mga properties nila.
0: Eh, yun, kwansang
1: katiling. All in the name of love, sa pinay nga lover niya. No? Bit-bit sa iban, 16 million. No? 30 million. Naubos, pag-ubos, why nang pinay siya? Di man silak puli, kay why naman silak pulian to? Nagliho-liho sa karsada?
0: No, kita mo na.
1: Imagine nyo, bala, tinalar ng kwarta. No? Pero, sang dito na to sila, mayo na to pangabuhi nila, hindi sila kasing dako. Kumpara mo sa kwarta, naging bit-bit nila, sang inkampiyuhan diri sa Pilipinas. Pero, mayo pa to. Kaya ang gobyerno nila to, may balik sa tawag, bisan sa healthcare lang, libre. Sa aton diya, gambalan ta, libre, pero nga nga sige, pagyapon ang pinangayo, tas politiko, ha? Kung kulang. So, hindi ya libre, ha? No? Pero antes mo malibre, pilahan mo na, eh. Pakitluyan mo na, eh. Kinanglan ka dagpa, kakamakagi sa mga tao nga makatulay si mo, para makuha mong pundo ngayon, ha? So, wala sa ngamun, eh. No? So, damos la kwarta, pero pag-abot sa Pilipinas, nag-imols la gulpiyada.
0: Yeah,
1: nga kung sa bagay, dako ang balyo sa kwarta nila. So ano ang mensahe sinasato? Recipe for disaster gijan Pilipinas eh. No? Kung gusto mo, guba pangabuhi mo. Rekas Pilipinas? Mung foreigner ka? Amo nang lambal?
0: Oh, na, nabakita ko na, nabatihan ko na Radyo Manubi.
1: Ay, there may kaimuan, sinang tao nga nagtunto sila, or ang hindi manami nga pagpalakad sa sistema sa gobyerno ta? Oh, amo na nga passport sa Singapore, very powerful. Siling tanan ang biruan sila subong, daw na perdi na nila ang France. No? Ang French passport na mo sa unang powerful, siling ko, what's with this powerful thing? No? Gali kayong ginamin nila, powerful, kaya bisan diin ka nga country magkanto, pasudlon ka.
0: Aba?
1: Pasudlon ka because, example lang, Singapore. Kung galagaw ka to sa Brazil, sa Portugal,
0: o kung diyan naman ito, sa Europe,
1: Amerika, kung diyan Ano man ang matabo sa imo ay sa lagton ng pungsod nga na kay kulo nilang tanan nga medical needs mo. 100% kung Singaporean ka.
0: Grabe ang ginahatag sa gobyerno.
1: Ang France may amo man na, kita mo powerful ang passport nila. Pero kita testing bala. Multiple entry ka na, damo-damo, kapila ka na magbalik sa kwa, good reputation ka man. Pero may mga countries nga i-deny nila visa mo.
0: Yeah.
1: Kay nga, halin ka sa Pilipinas, kay okay lang na kung galagaw ka to sa Canada, galagaw ka to sa New Zealand, abi, nga hindi ka madisgrasya, pero kung madisgrasya ka,
0: titiway ka gito?
1: Why ito may mabayad sa ospital si mo? Di nga, Diyos, bayaran ka sa Philippine Embassy? Pero kung Singapore yan, ya, bayaran nila tanan. Yeah. So, muna nga ang may kumpiyansa ang mga tao sa kalibutan sa ila.
2: Tatak RMN.
1: Alas 8:59. Standby si Radyo Manmon Kapalian. Effective today, saka na ang plete. So, kita nyo to kina. Sa Sara pa lang, may difference gid nga 20 pesos ang sakay pakadto sa Sudan. Kung aircon, kung regular lang, nga bus, pulo. Ang alin sa Dumaro, papasi, from 66, binayaran niya 76. I mean, ang pase pa sudad, 10 pesos. Di kabalo naman ka mo, ang 10 pesos, mambal ka mo gamay.
0: Abaw, ang kadako sina.
1: Di, kung katatlo ka din magbalik-balik,
0: 30.
1: 30. Di, kung tatlo ka magutod,
0: si, 90.
1: 90. Katuan ka mo nanay nyo di, kay Dulungan Bugas. Kayang sa Pigado, yan din yung katag complete alawan sa Bilogsmana. Midweek, ginadulong pra sa imong extra. Kiti ka Remedyo General ang pamilya. Ah, grabe, ganyan kapigadohon subo.
2: Tatak RMN.
0: Ako tatlo ka bilog bata ko, Radyo Manuvi mo. Isa ka college, isa ka high school, isa ka elementary. Ang college ko na, duwa na kagatos. Ang iaadlaw. Kung kaisa sa linya pa, dugang-dugang eh, kaya may mga balayran kami. Kaya ti college, damo kaya sa mga balaklon, may mga laboratory sila. Ang akon elementary na, isa kagatos. Ang akon high school, 150. Subong gambal lang akon nga high school, nga sa linya pa, tag 30 templates sa tricycle. Ang jeep, subong halin sa amon, malayo, Radyo Manuvi. Yati anong akon, paibakal sa gamay ko nga pamahaw. Natawa niyo bala kung ano, ti sa ila pala nga tatlo, Radyo Manuvi, ang adlaw ko, 500! Di, why man nagsaka akong sweldo? Why man nagdamo gidang aton nga income? Amo mala na kagyapon? Gatipid kami, matipid ka, para subong, nga hindi naging magwanta ang pagsaka sa tanan, amo nang adlaw-adlaw nga tanan, batyagon ko gid. Ang ginadulong sa inyo ni Marcos, kag ni Duterte, nga amo na subong ang nagpadalagan sa Pilipinas, batyagan ko gid, Radyo Manuvi.
2: Tatak RMN.
1: Last 9, Radyo Manmon Kapalian.
2: TYRI, Radyo Man Report.
3: Radyo Man Obe, Radyo Man Regan, wala pa nagpatuman gitno sang saka pamasahe ang mga unit kasubong sang ining modernized jeep kag mga traditional jeep, no, kay man wala pa sila maka secure gid sang taripa from the LTFRB. Kay diri sa Maymoon Terminal subong na actually ready presensya man sang LTFRB gin confirm naton nga kun wala silang taripa wala pa sang fee adjustment, no, kadamuan sa napamangkot naton din nga nagasalo sang pasahero halin sa kabanuhanan ang wala pa yan nagapanukot, no? The same sa taxi, sa pila ka unit sang taxi, Radyo Man Nobe, Radyo Man Regan, kay dapat may ara gid sang taripa nga halin sa LTFRB, no, official gid siya, kay tingin na monitor ini sang ahensya man sa subong kung may ara sang fare adjustment. Ang nanotisyahan naton dire ang mga nagasalo sa City Loop traditional kag ining mga modernized jeep, wala pa yan nagapanukot, no, sang additional nga fare increase, Radyo Man Nobe, Radyo Man Regan. Pero ang sa mga kabanuhanan, first district, kaya na interview naton, may ara na yan, no? May additional na nga 5 pesos to kina sa babiyahe isang tubungan Iloilo, no? Radyo Man Nobe, Radyo Man Regan. Pero pag-abot mo di sa city, kadamuan sini, wala pa iya sang fare increase. Kay ang sabahin sang mga traditional jeep, ang original nga pamasahe is 13 pesos, no? Pagsaka ko sa per adjustment piso 14, no? So sa succeeding kilometer, 1 peso and 80 centavos ang iyasining manginsaka, no? Sa succeeding kilometer iyan sa modernized jeep naman, ang pamasahe subong 15 pesos, no? Kung magsaka na 17 pesos, 2 ka pesos nga saka for first per 4 kilometer inisya, no? First per kilometer. Ang succeeding kilometer sa modernized jeep is 240 pesos, no? Ang previous niya is 220, no? 2 pesos kag 20 centimos ang daan. Pero sa succeeding kilometer, sa bag-o iya na again aprobahan nga per increase is 2 pesos and 40 centavos Radyo Manubi, Radyo Manregan. Na tigayon natin pamangkot isa sa mga driver diri sa modernized jeep, no? Si Mr. Rooney Encarnacion, eh konfirmasyon lang, no, sa ila sining pagpadukot subong wala pa sila.
0: Ang tarifa, Rajuman Mon, I'm sorry ha, balik-balikan ko lang gamay, medyo way kumabatian ang una. Ang tarifa, hindi ka kapanukot kung way tarifa, no muna?
3: Hindi ka kapanukot kung wala tarifa.
0: So din muna kuhaon ang tarifa sa LTFRB?
3: Sa LTFRB, kay may pirma, ina sang...
0: Pero bayaran mo pang tarifa, no?
3: Come again?
0: Bayaran mo pang tarifa?
3: Ang tarifa, itig doon sa ano na lang ni mo? Sa may kooperatiba daw wala naman ganin kita.
0: Di kay isang una nung duman nato na kung may mga adjustment natagaan ka na. Oo. Sa ban paper bala na nga gin Xerox dayon may pirma la na da dayon gina sukot ka kinyen tiyo mapataas ka matukod sa pliti mo pro perdiyon sa mo la nasukton ka kinyen liw ko bimangkot na rajuman mo kumibayad ang tarifa.
3: Sige be. Joshua, di ko nari pa siya. Mm. Kay ang opisya statement, tapi dito, karon kay Atty. Bilyar mo, no?
0: Ah, dito kayo siya kay Kwan sa LTFRB. Pero klaro, kalaruhon ta lang, kung wala pa yan sa tarifa, hindi pa sila kapanukot.
3: Hindi pa sila kapanukot. Okay.
0: Ay, man pilit, ay balanta man na. Pero mula nang iba, mangkot mo na karoon na Juman Moon, kung ang tarifa nga na, din mo na bayaran, madiritso ina sa LTFRB or madiritso ina sa ilang nga co-op?
3: Kaya sa muna ang klaruhon sa karoon, no? Kay amo ni kina secure pasubong sa mga actually ang mga head sa or mga naga-process bala sa katang kooperatiba Radyo Manubi, Radyo Manrega, no? Amo nang nagagkuan nga naga-proseso subong ang sa City Loop di amo observation naton diri ka kalaban sa pamangkot naton wala pa iyasang tarifa, wala pa nagapadukot, no? Ang kalabanan nga naguna sa pagpasaka is ang mga provincial jeep kaga bases na, no? Matakay na sa may area balato sa norte, no? Si Kepek niya sa Sires, no? Ang diri sa may first district, traditional jeep to ginang napamangkutan naton, nagpasaka naman sila, no? Tubungan, no? 5 pesos na. Radyo Manubi, Radyo Manregan. For sure na bala pag interview naton na kay Mr. Rooney Encarnacion, ni nga gawalan tayo kay na kay Dumanog Lakat, nang iya sinin nga sa lakyan kay Dasing Mapuno, no? Ang biyayin isang seats ko, alin di sa may muhon, sa dulong sa festival, si Mr. Rooney Encarnacion.
4: No, driver, ikaw sang seats ko, no? Anong biyay mo?
5: Mon,
4: seats ko gano'n?
5: Oh, seats ko, Mon, Bilya, Amon, Tisted, is in, sir.
4: Oh.
5: Sa Marapay.
4: Ano ang naka-adjust na ka mo? Napanukot pa ka mo sa traditional?
5: Wala pa, sir. Basta wala sang order, kag wala pa sang tarifa, ginapag, hindi mapanukot.
4: So, tarifa, hindi ang ginahulat
5: na? Nahulat na, Mon.
4: Hindi, hindi pwede nga makapanukot.
5: Oo. Gigan kami nila to sa trabaho kung manukot.
4: So, kung regular passenger, 15 gapon ang inusok tanay
5: sa ano sir, may 5 kilometer
4: sa inyo,
5: 5 kilometer o hindi
4: kung wala pa tarifa mo kung mag-adjustment na 17 ang additional
5: ang 17
4: so,
5: subong mga sir, may puno man pero pag ugto na medyo
4: matamat
5: gamayan pa sa iro.
4: Sige anong Brunette, thank you again.
3: Okay, sige. Ang kabahin sang pagpahayag no ni Mr. Rony Encarnacion, no? Sorry, may mga ara na sang mga ina-produce diri nga mga taripa gali kay wala pa sang order gid sa mga head sang ila sin nga cooperative, no, na magpadukot iya kay si sa subong adlaw dapat hitsuhon gid anay ro man ubi sa Juman Regan, no. Kay ang LTPRB galibot sila subong, no, monitoring subong sa mga area man kung wala ka sang taripa hindi pa pwede ka panukot. Kaya may online man sila actually nga gin print, no? Pwede mo siya ma-print sa online. Pero papirmahan mo gid na to sa LTIP-RB. Sa taxi, the same man, no? Napamangkutan natin kaina, kay from 50 pesos, 65 pesos, no? Ang flag down.
0: So, pulo, pulo.
3: 15.
0: Oh. Pero pag sakay mo pa lang, dugang ka na 15. Pila gani? From pila?
3: 50 ang una.
0: Subong 75?
3: 65 ang 15.
0: Why na dugang na sa per kilometer magdugang
3: so,
0: pa na sa
3: dugang? Ang per ano yan, per minute niya bisa sa petro pala. Daw 2 ka piso sa kada minuto.
0: Kamal mahalaga dito juman mo sa taxi, no? Pag suok pagsakay mo pa lang 65 doon. O, sang una doon duman ko na daw, tapila mo na sa una doon, 30 lang na.
3: 30
0: lang na, subong 65 na.
3: Daw, hindi ka lagi na magsakay sa taxi. Wala ka sakay sa taxi, no? Kaya 30 pesos. Dugay na to. 30 pesos pa to mo.
0: Subong masakay ko sa taxi, mamotor na lang ko. Ikaw, balanta man ka, gamotor ka pirme. Baka, makatipid-tipid ka. May mga advantages, may mga disadvantages man. Pero, ti, mahal na gid subong ang tanan. Salamat gid Rajuman Mon.
3: Amo ni madulong naton nga update direkta diri sa may Mon terminal sa bayla karon kay kwaon man ang side sang LTFRB, no, sa sining implementation sang fare adjustment para sa aton sining public transport. Rajuman Mon, Rajuman Regan. Kasama mo sa Diwayaray, Armen Irilo, Rajuman Mon, Iales Kapanian, Tata Carmen.
2: Tatak, RMN.
0: Hey, mahal gid Rajuman Ovi, ang tanan, gina, ang akon, halindi sa akon, magadto ko sa balay, mag-taxi ko or mag-grab ko, ara sa mga 170. Ti, subong, pagpungko mo pa lang from 50, 65 na. Ang flag down, nagdugang 15 pesos. Then, ti, madugang na sa per kilometer mo eh.
1: Oh,
0: eh. Dugang siya. Ti, basi, sobra na magpuli ko to sa balay. Sobra na 200.
1: Kaya nilang inaya sa taxi, ha?
0: Sa taxi?
1: Sa may mga salakyan, amo maning epekto. Ang ako, naga-orange na. Near empty. Tugungan ko, 1,000. Nagpa-LTO lang. Pagbalik.
0: Wait.
1: Nagpula-liwat ng 1,000. No? Nagtugong ko di isa pagid kalibo.
0: Sinaypo niya.
1: Muna lang tong bilin sa wallet.
0: Oo.
1: Pagtugong, nakadrodlagan lang guro, mga duwa kadlaw. Dream lang, city.
0: Tiyo, sigaan mo.
1: No? Bakal-baka lang.
0: Why na?
1: Nagpula naman sa buong. Nagkanto lang gani sa Del Rio. No? Kaya bita, subong ang event sandar.
0: Why patanin nilang pula ko? Kaya ito nagkanto.
1: Amo na. So,
0: di ba tugong ka naman na isa naman kalibo?
1: Ang 1,000 ang gitugong mo, nagnubo ang kadamuon sang litro.
0: Oh, nubo-nubo.
1: Nagligad sa 1,000.
0: Mga buta mo,
1: 68 lang ang gatong. Maka 13 pa 15 litros ka. Subong 8.7 liters lang imo 1,000.
0: Iba, nakadakuntako.
1: Ti, alos tunga, gid. No, or almost tunga ang wala. Muna nga bago ka lang tugong, pula na dayon. Muna orange na dayon. So, imagine nyo, ti, anong brown mo, itugong ka naman.
0: Tugong ka naman. Ti, 3 mil na tugong mo.
1: Tiyo.
0: Matris mil ka, latawa, Rajuman Ovi, why ka pa 1 week, ha?
1: Why pa? 3 days lang?
0: 3 days ka, may 3 mil ka nga gintugong. Imagine mo, 3 mil nga naghuwa sa imo bulsa.
1: Ti, ang 3 mil na, pagkaon na sa iban. No? Ti, hindi man takambal, hindi ito na pagkaon. So, grabe na, gid.
0: Grabe, gid.
1: Ti, ma-motor kita, tani.
0: Ti, pertik init-init man.
1: Mamotor ka, ti, daw-daw, may ulan.
0: Ti, may ulan, may init man.
1: O, ti, mano kita man.
2: Tatak, RMN.
1: Wala gid nato ng antisipar nga magamuning kahintangan.
0: Muning pinaka-ano mo, akon ba lang na-release personal. Daw muning pinaka-puraot nga.
1: O, gini?
0: Sang COVID, Radyo Manubi, puraot man to. Pero daw tala-laptop bala kay may reason gin man to, may pandemya mo. Subong way naman kita ya pandemya. Pero nabatsyagan ko gid subong. Nga per tigid ya ka puraot radyo manuwi nga siling ko. Sa una, permi pa kami gagwa. Mambal si misis nga, mga pikita, mamuni. Subong ops. Dali lang. Luto, ginta. Luto, ta subong. Ang style namon magluto radyo manuwi, tingob. Tipina subong ang LPG. Tingbunta na luto. Putanta lang sa ref. Init-initon ta lang. Amo na, ya subong ang ginapiminsar namon. Kay part ina, nga naga, naga ano kita, naga tipid kita radyo manuwi.
1: Arbeben. Baliktad ug ang antang aton nga mga balita. Si Radyoman Marjorie Miani ara subong sa isla sang Guimaras kay atoto ba siyang command conference. So madamo to sa mga bagay nga diskusyonan man sila. Kagti karon yulayhon nato ni pamangkot. Ining dugay na nga reklamo sa Guimaras nga pinatsanay sang kasapatan by way of poisoning. Ti mangkoton tang pulis kung na-aware man sila nga ipatuman ang Animal Welfare Act sa ila. May araman bala sila sang Animal Welfare Desk para yun di sa aton sa syudad sang Iliwilo. Kung wala pa, ti kinanglan ipatuman nila sa PNP or disinyuhan nila sa programa, kag magbulig sila sa pagkampanya, kag i-hold nila accountable ang tanan nga nagahimo sila. Mangkoton ta na karon. Kag sumuman, well, tuod kisa post-post malana sa Facebook, pero kung may ngalan ng tao, kag may posisyon sa gobyerno, dako nga bagay na. Si Councilor Nene de la Liana, may post subong nga nagasiling, may traidor kuno nga konsyal. Sigurado ko hindi na siya ang traidor, kag hindi man si Councilor Rex Arabia, kahit siling nila assist sila mo. Si kung mag-traidor giman sila, hindi na yung traidor, traidura.
0: Nining ang ginamalang niya yan na traidor, laki.
1: Laki.
0: Doon na kayo kung babae, traidura na mo.
1: Tiyo, so meaning salbar na si Councilor Shin Marie Mabilog, ang isahanon ng oposisyon. Nga daw duwa-duwaan mo daw siya ang ginatumod niya eh. Luwas naman si Councilor Francis Grace Parcon.
0: Hindi babae na siya mo.
1: Luwas naman si Jelma Implica sa SK. Luwas man si ABC President Irene Ong, kaya bayi man na siya, galing gusto niya lang yan, tumboy siya. So, sinong ginatumod niya di? So, isa na sa mga lalaki ng mga konsyali?
0: Di kay traidor mo. So, lalaki, Radyo Manuvi ang ginapunta riya, dira. Sin, ang ambal niya sa post niya, may traidor nga konsyal.
1: So, sino ina nga konsyal?
0: Konsehal.
1: Ano ang ginimo niya?
0: Pwede tayo i-clarify ni Radyo Manuvi, no? Ano ni konsehal sa ano, sa banwa, sa barangay? Or konsehal sa sudad? Pero tiba lang taman nga si Nini de la Liana, konsehal sa sudad, why man gid siya Radyo Manuvi sang business sa konsehal sa banwa, kag konsehal sa barangay? Ti sinungin na namin niya nga traidor nga konsehal.
1: So kung magasundan yung event, may mga information nga naguluwa, nga daw ara lang sa group chat. Tiko nakagwain na, meaning ang suspect ara sa group chat. So ang kapable magubrasi na. Basya mo nang ginamin niya nga traidor.
0: Matsyag mo sin o ayan.
1: Ti tanan nga wala ta na minson nga hindi. Amo nang suspect eh. Pwede nga si Kabaluna, si Duron.
0: Duron.
1: Si Ganson,
0: Saldibar, si Malabor, sino pa dang ibanda, si Irene Ong, si Irene Ong niya,
1: ti bayo na, traidura na, dapat tawag mo.
0: Traidura na niya, traidura na niya. Sino pa dang ibang mga lalaki daw?
1: Ti ang salbar lang si Rex Arabia. Ti kay kung i-base mo kay Nene, di ba
0: yan? Kay sis na sila
1: yung... tawag niya sis mo. Ti, sumo na lang si Councilor Arabia. As far as Nene de la Liana is concerned, hindi na siya pwede mag-traidor. Pwede siya mag-traidura. Pero ayaw ko kapatid si Rex Arabia, giyak. No? Eh, tiwa yung magkita yung kakita. Kagway man siya mag-ako.
0: Tiyo.
1: Si Nene de la Liana, malay nag-ako. Nga siling niya, narigaman gid siya akong babayi. Ilan tapas sila kuno sine, pero pag-apon nila sinihan, siya daw rigaman gid ako. Yan niya, hindi ako pwede agilis babayi.
0: Ano mo na ikaw mo na yung palatsago
1: niya? Tiyo eh. Sige, no? Pagbalik ta ang aton dugang mga balita. Ini nga bahin mo sa idol?
0: Magkaradyo man sa mga tapalamati na aton subong aga, hindi ka mo magkaripat, umpisahan ta na ng mga nakabinihatag sa benepisyo sa ato ng squalene. Mayara ka bala sa hypertension, asthma, diabetes, arthritis, gayman pang abalatian para gini sa imo, paano makabinipiso ang lawas mo sa pagtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule? Number 1, ang Dr. Pinoy may 99.9% ng squalene, mayari ni sang alkyl glycerol sa nagapabako sa ato ng immune system. Ikaduwa, mayari sa sang vitamin D3 nga nagabulig control sa level sang insulin sa lawas nga nagabulig naman iparubo sa atong blood sugar level gani kontra ini sa diabetes. Next, may ara sa isang omega-3 fatty acids nga nagabulig maben parubo sa atong blood pressure and vitamin A nga nagaprotekta sa atong mata kag vitamin E nga nagahatag sa proteksyon sa atong panit.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina. Tosiran forte. Bulig mag-untat. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Mag-tosiran. Tosiran.
7: Tosiran forte.
3: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Unat anay, magalibot ng akong pananaw. Gamatumba ako.
11: Lolo, pungko anay kita. Kapupigit sa inyo na ako.
12: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
13: Ang Vertigon ay hindi na mo at hindi dapat gamitin ang gamot sa mga ulo.

0: 100,000 pesos cash, the grand prize. Leon Extra Strong Beer, Bagista Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala. Ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Char, sab, car, pangong kumakablum. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Ang baha pwede matabo bisan sa ang pamangkot. Handa ka bala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy cottony napkin for heavy flow.
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe o kung magkalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyong pamilya o kung barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
14: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Smells good.
1: Tikman natin.
3: Sarap. Yummy.
4: Everest Refrigerators.
2: Love.
5: Ano Everbest food mo in the world?
1: Of course. Yung ginawa natin together.
4: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
6: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: ISO certified world class quality. ACS.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
5: Tatak RMN.
6: Oras las 9:33. Standby si Rajaman Mon Kapalian. Update ato sa ginpatayis Dumangas Blanc. Yari anay nga aton nga health news. Rajaman Joel Franco.
7: Ang igabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayaray ni sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix may kape ka na, may bulong ka pa.
8: Madamo sa aton sa nakabadyag sang masaming nga paglingin sang ulo. Paano bala ini malikawan? Mag-inom sa isa tunga kada mo sang tubig. Mag-inom sang 8-10 ka baso ang tubig kada adlaw, agod nga hindi ka ma-dehydrate. Ikaw ang hinaling nga pagbangon. Maginahinay lang sa pagkidugalin sa paghigda kon pagpungko para hindi gilayon nga magdubo ang presyon sang dugo. Mag-count sa husto nga oras bangod ang pag-skip sang meals mahimo nga panubo sa aton nga blood sugar. Dapat man may nakaigo nga pagpahuway kalin siguraduhon ang 7-8 ka oras nga pagtulog kong gabi kag likawan ang madamo nga stress. Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
9: Mga karadyo man, sa mga tabalamati nato, ang aton kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga nagahatag sang pag-uon sa aton siningatulan, kag ang kape nga nagapahanip sa aton siningapanit. Mga karadyo man, tilawin ninyo, masaligan ini ang aton siringa kape Santon Gold Coffee Mix kay makabulig ini para sa aton silimabya ni kayong lawas kag ang pinakadabes na siling kunagani may ara sa sang collagen kag sang glutathione. So sa mga tapalamati naton, mainom kita sa aton siringa kape Santon Gold Coffee Mix kung vitamin C, mighty C, alkaline di kalidad, effective nga vitamin C. Mayo ini para sa aton siringa sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kag iban pang balatian manami maniko may mga allergies ka mo, nagapalang ato lang inyong siringa panit, nagapulang inyong siringa mata o namadasig ang pagkirap-kirap niya, magkaradyuman, kinala nato sa vitamin C, mag Mighty C!
5: Tatak RMN.
6: Ari naman ang aton labs ko si Mother Earth, Radyoman Joylyn Paraonda.
10: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Bilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
11: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang natural nga bentilasyon sa sulod sang aton nga balay. Kun luyag naton nga magbugnaw ang aton panimalay kag makabulig sa aton planeta paagi sa indi paggamit sang aircon, buksan lang ang aton nga mga bintana agod nga makasulod ang hangin. Ang natural nga bentilasyon wala lang nagakinot sa enerhiya kundi nagapaimprobar man sang kalidad sang hangin sa sulod sang aton balay, nagabuhin sang pagtingob sang pollutants, moisture kag allergens nga nagatugas sa sang balatian. Sunod sa WordPress nga ang mga balay nga gindesenyo para sa maayo nga airflow ang makitaan nga nagabuhin sang konsumo sang enerhiya tubtob sa 30%. Gani nagabuhin man ini sang aton nga balayran sa kuryente kag nagapanubo sang carbon footprint. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
6: Salamat Rajuman Joy para Onda. Nagtabalikan tang update sa Natabo Blas Dumangas. Grabe mang klase krimen to. Ang suspect nadakpa na. Pero kabrutal gid sang ginimo niya. Rajuman Mon Kapalian.
5: DYRI Rajuman Report.
12: Para tuman o Rajuman Regan kaso nga attempted robbery kag homicide no ang natalad na ngay pasaka nga kaso batok sa 25 anyos iya nga suspektsado nga nagpatay no sining 70 anyos iya nga senior citizen dira sa may barangay Tabukan Dumangas Iloilo no. Natabong insidente sa nagligad nga adlaw sang Sabado, September 26, dira mismo sa may area sang barangay Tabukan. Siguro mga sagwa sa perimeter sang Dumangas Municipal Police Station, yara lang ni sa mga 5 to 6 meters.
13: Eh, mo lang kalapit?
12: 5 to 10 meters, so, lapit lang. Eh, balaan mo ang area nga ni mga pisto inadara Rajuman o Rajuman Rega no sa may area sang Tabukan baligyaan may sari-sari store no may kapihan pwede ka kapaluto bala na sing pancit canton no ining mga instant na
13: okay.
12: Tapos ining suspitsado previously ang iya sinigili nga gina luyong-luyong mga before a day no mga 2 days a day ago ara na siya sa may area kay nakita siya, na-identify siya sa mga pamilya kay ining pesto dira apuro man ni magpinariente no ang nakapisto dira Rajuman Rajuman Regan so ining malam na si Erna Bilarmino gabantay ini sa iastol ang iastol ang palibot sini kuan lang gid balado kawayan lang na ngagin himo kudal-kudal no amo na nag-secure at the same time amo man na ang iyang pertahan, no? So, ginahigot ng gordi, ining kadina, walang gabay nga ni Pes. Pero sang time na to, alas 3 sang kagahon, sang September 26, gin timing nga, niya gin sulod ining malam, samta nag puro pahuway, no? Kag nagpinangita, tukun ano tani, ang pwede niya nga mapudyot or makuha, kalakip na ang bag sining malam, nga may unod niya nga binta o galing kinamutaran sang balam doon nag-react blang balam siguro nagpanik ining suspitsado man kay nakilala siya nga na-identify siya kinuha itong kutsilyo nga ginagamit pandara sa malam sa may iyasin nga Changi sa store niya no kag-amo tong gin buno sa liog, no? Rajuman Obe, Rajuman Regan.
13: Kita na itong tuga, tapik itong kutsilyo sa liog. Dayon, pagbuno niya, dira niya man, why na nakabangon ang malam? Dira na lang sa ginahigdaan niya, Rajuman
12: yes. Mon? Yes, so, nagpanawag pa sa aktualis ang bulig sa iyasin nga mga kauturan, dira, mga kaparintihan niya nga nagapistoman. Kagdating ala, gani, no? Abi nila nag panawagan ng balasang bulig, no? Ang malam. Kaya mo tugali nga time, ara pa yan nag-ungot ang kutsilyo, no? So, mo ito nga dali-dali, nilagay yung dala. Inyong suspect, nagpalagyo siya, dira man ang mismo sa may area, bangot siguro sa kakulba. Lapit lang suba mo, no? Inyong suba nga nag-aangot, bala nga may taytay ka, magtabok pa to, banwa na nasang Dumangas, no? Sa piyak sina, no? Dito, siya gali iya nagtanago, kasi alas 3 ang kagahong medyo madulong pa, nagtambay to sa tubtob na nagsalom-salom sa may suba, no? Mm-hmm. Ang suba ni isong ginsaluma niya, may go man eh, no? Dito sa hasta mag-alas 2 ang kaga sa hapon. Yeah. Imagine, alas 3 ang aga, hasta alas 2 ang hapon. Kaya mga pasado alas 2, amo to kag na kitaan siya, siguro nakabatsyag sang tugnaw kag palang nga tol sa lawas.
13: Isaka?
12: Nagulhot, tulo niya. O, tinay-justify siya sa mga pariente. dito kagin lagas ya kagin sa kaluwas before magabot ang pulis na pulo-pulo git no natapulay git sa Mayo Rajuman Uber Rajuman Regan nagkaululuba siya pag-abot sa main police station pero pag-abot sa police station yun naton git panginwala sa Gapon sini 25 anyos suspitsado kay suno sa iya alin siya kung sa banwa sa kamutong ation no, sa ginapabangon sa iya kaging ginahambal ko nung suspect si Micalbo no tining bata ni medyo maniwang ni kag laba ang buhok niya pala no pero subong aga kasubong at daw kapasaka ining kaso sang kapulisan dara iya sa may area sang Dumangas Municipal Police Station attempted robbery kag kahong side Rajuman Uber Rajuman Regan confirmation lang alin kay Police Major Albert Lipsia sang Dumangas Municipal Police Station sa pagpasaka nila sang kaso batok sa sining 25 anyos na suspect.
14: Oh, ano na pailan niyo na kaso sir? Subroming nga, no? Subroming within this day, no?
15: Oo.
14: Ano si sir ang exact na kaso at attempted robbery gitman?
15: Hindi ko naman nila away may nadula.
14: Okay.
15: Pero kung ano na, exclusion, permit ko marami ang palagi ang
14: pinag. Tapos, robbery, sir, no? Robbery. Attempted robbery, tapos, offside. Okay. Okay, sige.
12: Confirmation lang Rajuman Uber, Rajuman Regan, na subong silang at lamapasaka iya sang kaso ba?
13: Hindi lang yung mag-ako ang suspect, pero te, ang mga circumstansya, gaano ka to? Gaano ka to? Ah, nabatian kong interview niya, Rajuman mo, nangambal niya, tis niya malaman akong bayo. Una nga sila niya, malako nung bayo niya. Te, nga ginapa si Bang Dan sa nga nagluyong dito o naglusong dito. Pero te, why ka naman sa iba eh. Ikaw ang last touch dito, nga paglaga sa imo dito, kalumumpat. Disgrasya agad, napatay agad ang tigulang Rajuman Mon.
12: Kay taga Lakturan, ini siya yaya Rajuman Uber.
13: Teka, layo pa na gurong Lakturan sa dira?
12: Oo, although nga daw, lapit ba lang daw neighbor barangay, pero lain siya yung area mo, dito pa sa Piyakman, no? Ang pamangkot kung gaano to siya, pero ang ginamba niya sa aton, daw inconsistent pala nga rason nga may tiya sa kunong katuhan to, may dimension siya, no? Pero ti, sang matakpan siya, si may subaabi, no? Dito siya ka panago. Previously,
13: may kaso sa, di ba? May kaso sa ngarabire?
12: Oh, ang kaso yun yung ngarabire actually, ang ginsulod niya, kabaluka ko na, no?
13: Ano?
12: Ang munisipyo pa. Isog-isog si bata bala, no?
13: Munisipyo iya sang banwang sinulod.
12: Sa banwa, kay doon nag-break time doon itong ang empleyado sa sulod. Siguro ugto, sinulod niya, no? Pagwa niya na, ati nadakpan siya grabe kay isog na bata, no? Ati ining kaso karon kay pasaka, nagkiti sa iya, subong iya nga adlaw, kay ambal ni police major Lipsia daw reclusion perpetua pa ni ang
13: kumaigo ka kung makonvict ka anyway salamat ka Rajuman Mon
12: maning update nagikan sa Banwasan Dumangas Iliilo kasama ko sa DYRI Armen Iliilo Rajuman Mon Iales Kapalian Tata Carmen
5: Tatak RMN
6: oras last 9:45 so robbery and homicide.
13: Batas
6: kay kung i-murder mo, wala sang robbery.
13: Oo, wala sang robbery.
6: Kay ang motive, ang una mo, nakamatay ka, bangod robbery ang una mong tuyo. So it's rabiri. Homicide.
13: Yeah.
6: Pero ang robbery kag homicide, bugat-bugat na na.
13: Bugat ay yawan. Yawan ka na. Kung na-establisan na Rajuman Uber, ang babae dito, tigulang, wait laban-laban sa imo, dayon kita mo, di nga diri mo, gidblayagin sentro sa may, sa may dalumsang diog ka. Grabe nga pagpatay sa
5: Tatak!
13: Aga Rajuman, sa mga tabalamati natin, 10 o'clock sa ato sa ring pagpapakalagad in a while, ang impeachment hearing trial Rajuman Uber. Isa dito sa ginaplanuhan nila nga base ko maka ginpasabpina si Basti Duterte. Wait akbalo kon subong sa maapir pero ti ang tawo nga ginpasabpina kag kun ka mag-apir Rajuman Uber
9: pwede ka maristo. So standby sa mga tagpalamati nato ng ibang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio may MCT, medium chain triglycerides nga nagabulig ini pa fit pa relax ang ato lawas. Nagapadasig sang ato metabolismo. May virgin coconut oil nga nagapugong naman sa mga bacteria ka viruses nga nagaslo sa ato lawas para hindi kita dali magbalatian. Kag ang ikatatlo, nagapadamo sang atong suri nga good cholesterol magkarajuman. Siligon niya matamat ang bad cholesterol. So inom ikaw sang D3 Bio kon hindi ka kapamuhin. Choy, inom ka Super Fiber 30 minutes bago ka magpaniapon or bago ka magtulog. Kung binog ka mga adlaw, araw ka sa balay ninyo, anytime pwede ka kainom basta hindi ka lang maglakat kay base kung mabudlayan ikaw. Inom ka Super Fiber, kung hindi ka kapamuhin 3 to 4 days, kag matiga ang imo sa nga pagbuna. Mga karadyuman, para sa masulhay nga pagbuna, Super Fiber.
16: Tatak RMN.
6: Kag sa katapusan, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga naghatag mental clarity. Kapanami, isang ato niya resistensya sa mga obligasyon ta subong kung may ginaubra kita. Okay, kita ga panguyab, okay, kita ginatuyo. Kaya importante, ginapakondisyon sining aton nga prostate. Ikaw kita sa pagtiga, pag-enlarge, kapila kadlaw base mahulog sa prostate cancer. Kaya uso sina ang kalalakihan, kapin pang 60 and above. Hindi kumakwa man lang sa kape, nga nga bulngon tapan na pila kadlaw. Kag siyempre, kung nami ang aton nga prostate, nami man ang aton nga intimacy. Kani ka mo man, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
16: Tatak RMN.
6: Sanbaya, dugi-dugay bulos ng impeachment trial. Sa katapusan, remind naman kamo, iparis nyo sa Mega Man Gold Coffee Mix ang nan sa Super Plus. Ang nan sa Super Plus sa kapsul, ari, ang ginahambal naton. Nan Super Plus, the new and improved. Ginpabakod ang aton nga resistensya, mas ginpa-epektibo. Pwersas ang gintingob gamang gustin, guyabano, kag malunggay. Para mabasko ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas at lawad-law. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Nan Super Plus.
16: Tatak RMN.
6: Pantayan nyo digidugay ang impeachment trial. Sa pinagani this week, si Baste Duterte.
9: Baste.
6: Kag siya na yung Senador Antonio Trillanes. Nagpauna na Senate President Gatsalian. Si Baste, kung hindi mag-atag sang rason, kung hindi mag-attend, pa-contempt nila. So, ang contempt, dakpon ganyan sa akin, prisuhon.
9: Prisuhon.
6: I think, lately daw nag-linong si Baste, no?
9: No, isa ka, waka bulian.
6: Waisak pamuyayaw lately, no?
9: Ang ambal ka ni isa, ano, basahan ko later, kagina lang Radyumanovi, ambal ni Congresswoman Gerville Luestro. Sila niya, hindi ganyan ni Guru magdugay, ah. Basi mga dua man ang Guru ko oras. Ang ilang pamangkot dala na nada ko no kay Baste. Hindi mo puro magdugay gid.
6: Sige. Katulod dun lawon lang nila gamay. Kay ti do kun sagwa sila do ay gid abi bang makatandog sila.
9: Tiyo,
6: no?
9: Ay, ay, ay.
6: Pero lang taon ta lang no kun ano gid man ang response niya. Kung wala makadtos ha, o kung hindi. Radyo Man, Novi Guaso.
9: Radyo Man, Regan Arlos.
16: Tatak, RMN.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
18: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa Jigs.
19: Nods, Herbal Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro mo partner ipa-check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi kag natural partner practice kag gidya sang good genital hygiene inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS herbal capsule ginapabago niya ang imong resistensya nagabato sa mga infections gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure bangod dinhi sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula kag ini amo ang NANS herbal capsule yara lang sa mga butika Megaman herbal capsule tutoy tutoy ahay bisan pangilay na lang wala gina partner kondo nagairaw na gid hindi na pagulatan nga mapunder na gina tubtob sa no dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente agud sa sina manumbalik ang iya kasanag ang pamangkot paano ang sabat partner megaman herbal capsule yes partner ginapasaka ang testosterone levels mo agud magdamo ang imo libido para magbalik ang gana stamina resistensya kag imahinasyon mo partner kay ang megaman may ara maka kunigotwi tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman, herbal capsule. 30 minutos sa partner. Yara na ang palating. Megaman, herbal capsule. Mabakal sa mga butika. Nuns, lemon oil. Hala, kariski, siga pa. Is-isa pa tudo hasta magdalapakad ang panit mo. Partner, pang riskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. NANS Liniment Oil! Gali para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang NANS Liniment Oil, hindi naging kamo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. NANS Liniment Oil! Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Kana, rangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. NANS Liniment Oil! Mabakal sa mga butika. NANS Corn Coffee! Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out? Sinudang ginatilid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay termi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka ba kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner. NANS Corn Coffee. Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na partner ang NANS Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw ka gid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo. NANS Corn Coffee. Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. NANS Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Corn Coffee Mix. Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
20: Kita naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
21: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500!
22: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
23: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
22: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, taga dua-dua ka kapsul, nang pagka-ubos ko sir, may alivio gate, so buong gimintinance ko naging sir, kanami-namit naging sa akong mata.
21: TTX 500!
24: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot ng mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod to siya na kanong diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
25: Dasugod mo lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
24: Oo, choice
25: mahilig
24: of
25: magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Di sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
0: Correct.
25: Ang problema, way pag i-gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag i-inom DTX 500, bayti sa di, dako tiyan eh.
0: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka, aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sa heart disease, kaga heart attack?
25: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
0: Mm-hmm.
25: Taas imo triglyceride.
0: Mm-hmm.
25: Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, Dani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa dito X500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon.
0: Mm-hmm.
25: So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni DTX 500.
1: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times to, subo 136 na lang ang sugar ko.
21: DTX 500!
0: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan ang iban pang mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sa high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
25: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap yung mga pancreas.
0: Posto.
25: Ang matabo, Sir GP, sige, bu-bu sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang nga kaon, na-stress sa imong pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Mm. Sige yun, pag ikaon sa tamis, kag-abusar sa lawan, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
0: Gusto.
25: So, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
0: Gusto.
25: Kung maumpawan pa.
0: Oh.
25: Pero kung gainong ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na na sa nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katambo na kag free radicals nga mong gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
21: DTX 500!
2: Imo pangalan na, partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41.
3: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit? 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at
2: least. Ilan na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
3: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
21: ako. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
4: Oras, tatak, impunto alas 10.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries.

0: nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register. So, marami na rin ko yung naipunto, no, in the course of the trial na magaganda. Pero pag nag-resort tayo sa, yung we're trying to observe, kasi we were talking between kami dalawa, no? Yun ang observation namin, parang hindi masyadong re-register. Para bang napakalilit na butas na masyadong technical, medyo hindi po tumatalab. Maraming salamat po, Presiding Officer.
1: Noted, Senator Lacson. Thank you very much. Finally, Senator Judge Rafi Tulfo. For his interjection. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
2: Mr. Witness, mayroong 15 contracts ang General Corp. Ano, nasa record, nasa record ng PhilJEPS para sa mga small value procurements. Now, nabanggit yung 15. Magkano yung per contract dun sa 15? Ang value?
3: Per contract, Mr. Honor?
2: That is correct.
3: Each?
2: Each.
3: So, meron pong 5,143,500 pesos. And meron pong 6,277,500 pesos. Meron din po rito na 9,800,000, 8,400,000, and yung meron po rito 500,600 pesos. 400,414 pesos.
2: Okay, that's enough. So, lampas sa 2 million.
3: Yung lampas apat po na nauna, lampas okay. Po.
2: Kasi under Republic Act number 12009 o New Government Procurement Act, amount involved shall not exceed 2 million. So may binigat ka 4 million. Ano po yung iba?
3: Correct po. Those are conducted through public bidding.
2: So sumobra-sobra pa?
3: Pag public bidding po, if I remember it correct, above 2 million is allowed po.
2: That is public bidding. Hindi ba yan sa small value procurement?
3: Hindi po. Ang small value po, Your Honor.
2: Okay, yung tinatanong kayo sa small value.
3: Yung small value po, yung 500,600 pesos, 414,000, wala naman pong lumagpas ng 2 million po
2: okay,
3: sa 11 na small value.
2: Nalito ko sa tanong ko. Okay. Now, sabi ni Presiding Officer, I think, kung pwede, we have to resolve this right here right now, kung pwede. Kasi sa SALN ni VP Sara, which is a sworn document, she reiterated in that SALN na she's part owner of GenCorp. On the other hand, sa SEC, wala siyang record na nagmamayari. So, sino paniniwalaan natin dito? Sino nagsisinungaling? O is it because yung SEC ay nagkaroon ng oversight? O si VP Sara, she was being honest, kaya nilagay niya talaga she owns it. So, anong susundin natin dito, Mr. Presiding Officer? Sir? Psst. Tulog ka na?
1: Joke. Dilat yung mata ko, ah. I'm sorry. Yes, Senator Judge Rafi.
2: Hindi, kasi sabi kanina, to repeat my question, sa sali ni VP Sara, which is a sworn document, nakalagay doon na part owner siya ng GenCorp. Kasi sabi mo, wala sa SEC. And paulit-ulit natin napakinggan yan, yeah, sino paniniwalaan natin ngayon? Anong pagbabasehan natin ng ating paniniwala? Yung bang sa sinong pangsalaysay ni VP Sara sa SALN niya na she's part owner of GenCorp? O yung sa SEC, wala siyang pangalan doon?
1: That is up for the parties to prove and or disprove at the proper time, Your Honor. The prosecution presented 2 witnesses that made conflicting claims. I expect them to clarify this matter before they rest their case. And when the time for the defense, the respondent rather, will present their evidence in chief, I expect them to address this issue as well. Pamanhin, hindi pa natin kayang sagutin ng diretso yan at hindi ko pa rin kayang sagutin ng diretso. Magdedepende yan sa ebidensya ipepresenta na magkabilang panig sa akmang panahon.
2: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
1: No other senator judge registered to make interjections. Chair will now excuse Mr. Yes, Honorable Luistro.
4: Very quick manifestation only.
1: In relation to what, counsel?
4: This is just to correct. the transcript of records, Your Honor.
1: Yes, please, counsel.
4: Earlier I said that the procurement law does not explicitly provide about conflict of interest. I stand corrected, Your Honor. As a matter of fact, the Honorable Senate President Sherwin Gatchalian is very much correct when he said that there must be disclosure of relationship of the merchant to any of the officials of the procuring entity, Your Honor. And I totally agree with the Honorable Senator Rafi Tulfo when he made mention, when he implied the three violations, Your Honor: owning business, operating business, and conflict of interest, Your Honor. In fact, ito ho kung sa larong tong it, three hits po ito. That is all, Your Honor.
1: Chair will exclude Your that Honor. Last part from the comment of the lead prosecutor.
4: We submit, Your Honor.
2: Your Honor.
1: Yes, Attorney Robbie.
2: We just want to put on record or remind the prosecution, we defer to the ruling of this impeachment court not to make conclusions of law or conclusions of fact or to supplement the testimony of the witness, Your Honor.
1: Ruling was already made. Ruling was already made by the chair. Mr. Supeña, tapos na po ang inyong pagtestigo. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon at salamat po pa sa pagsagot sa mga katanungan ng magkabilang partido, gayon din ng mga miyembro ng hukumang ito. Maraming salamat po. Your excuse, sir.
3: Thank you, Your Honors.
1: Before we call on the next witness, whom you can situate already, the OSAA, the Clerk of Court is directed to situate Police Major Sanggalang. Kindly situate him to the witness stand.
4: Your Honor, please, we are yielding to the head prosecutor, the Honorable Redon.
1: While you are doing that and while we are situating Police Major Sanggalang, Chair would like to place on record that we are in receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today, requesting that, among others, that he be given time, as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents, and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday, for him to be allowed to attend on September 29 and 30, that is tomorrow and Wednesday, which is already covered by the subpoena issued to him. The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday, which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena. So I presume, Honorable Redon, after Police Major Sanggalang, we will be presenting tomorrow Mayor Sebastian Duterte.
5: That is correct, Your Honor.
1: Kindly turn on the mic of Honorable Redon.
5: Your Honor. That is correct, Your Honor.
1: Okay, with respect to the other request for subpoena, we will act on that before we adjourn today.
5: Bago po isa lang si Police Major Sanggalang, we wanted to reiterate si Attorney Gary Samonte, hindi na po isasalang, yung pong PhilHealth witness.
1: Chair hereby recalls the subpoena issued to Mr. What's his name again?
5: Attorney Samonte.
1: Mr. Samonte, as manifested and moved by the counsel for the panel of prosecutors. So ordered.
5: Your Honor, please, bago po isalang si Mr. Sanggalang, maybe we can break for lunch already so that the direct testimony can be continuous instead of breaking for lunch later.
1: Senator Judge Erwin Tulfo.
6: Yes, Mr. Presiding Officer. Matanong ko lamang po at saka sa ating prosecution. Ano ho ang kinalaman nyo po, nga pala ni Major Sanggalang sa issue na ito? Marami po kasi kami nagtatanong, ano raw ba? Kasama rin po ba ito sa unexplained wealth, hidden wealth ng ating pangalawang, ng ating vice-presidente? Can somebody tell me sa prosecution?
1: Allow the chair. Sa pagkakaunawa ko, pinipresenta ang testigong ito para patotohanan ang pagmamayari, di umano, ng ikalawang pangulo ng samot-saring mga armas na siguro ko ibibigyan nila ng halaga sa pagsuma ng kanyang salen ayon sa kanilang pre-trial brief.
6: Ito po ba mga armas nito, mga gold-plated o may mga diamond po ba ito?
1: Hindi ko po masasagot.
6: O mga bala po ay diamante.
1: Hindi ko po masasagot. Intestigo lamang po ang makakasagot niyan kung sakasakali. We will hear the purpose for which this witness is being offered once the offer is made, Senator Judge Irwin.
6: Maraming salamat.
1: Kung lamang natin makikita kung katanggap-tanggap mga ba o hindi. At kung hindi katanggap-tanggap, the gentleman can make the appropriate motion at that time.
6: Maraming salamat po sa paliwanag na yan, Mr. Presiding Officer. Thank you po.
1: Before we pause on our lunch recess, can we place the witness under oath already so that we at least are able to do that? Kindly stand up, Police Major Sangalang. Is it Sangalang or Sanggalang?
7: Sanggalang, sir.
1: Sanggalang. Okay.
8: Please raise your right hand. You, Jorickson Sanggalang. Do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God.
1: Kindly sit down. Naunawaan niyo po inyong pinanumpaan, Police Major Sanggalang.
8: Opo, Your Honor.
1: Mag-lunch break lang muna tayo. So kumain po kayo. May lugar yata kayo para kumain. We shall resume upon the request of Senator Judge Lacson at 12:30. And we shall take a lunch recess and or lunch break. When we resume, we shall listen to the direct examination of the witness by the counsel for the panel of prosecutors.
9: So nagtimprano sila nag lunch break kay tihingyo ni Congressman Ridon, no? Kay para continuous ng ilang direction ni sang sa mag continue sila den dugay paglabot alas 12 muntat sila for a lunch break, so mag-resume sila by 12:30. 38 minuto sa kaligid sa tak ng alas 11 magbalik ang paglilitis sa pangalawang paulo, ARMN Network Special Coverage.
10: Bad, oh my, kondisyon na priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre, may ngagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilago. Naglagamay na akong nabuyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
18: Check this. D3 Bio, may lauric acid.
19: Okay.
18: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Could clean your internal organs without converting pa lang.
19: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa pilay.
18: Ang malaki yan yung gusto.
19: Wala na sa?
18: Why not sa
19: plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buino.
16: D3 Bio!
19: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, wala tayo magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive digestive pa lang.
16: D3 Bio.
20: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
16: D3 Bio.
20: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
19: Parietal
20: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
19: Sa chan.
16: D3 Bio.
20: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
16: D3 Bio.
20: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Mm. Plus, kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
7: D3 Bio!
20: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyon na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
7: D3 Bio!
20: Na hindi pagsunugon sang acid.
19: Perte, no?
7: D3 Bio!
19: Wala na sa plain D3.
7: D3 Bio!
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na bathagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3!
19: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer.
20: Mm-hmm.
19: May cancer. Paano? It's through keto diet.
20: Mm-hmm.
19: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
20: Same man sa inflammation.
19: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi kuya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
7: D3 Bio.
19: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa pin D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag ako sa energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, no problema na to, kuha'y pagkaon. Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa lang kuha, sa ketones. So matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
21: Buhay ka na lipong hantong jita mo.
19: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa,
20: sa cancer.
19: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
7: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio, ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
19: Correct.
20: Ang vitamin D3, ya, ginaway niya
19: ang cancer. Niya ang cancer.
20: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
19: Mas namigid ang, hindi, wala na awayay, sir. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
7: D3 Bio.
19: Through ketones of D3 Bio.
20: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
19: Pero kung, mas ganamo sila mo.
20: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
7: D3 Bio!
20: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
19: Correct.
7: D3 Bio! D3 Bio!
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging ka malipaton. Itry namo to tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
23: Yung may physio!
7: Ang physio!
23: Yung may D3!
7: Magabuti ka! D3 Bio! D3 Bio!
24: Health News! Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
25: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
27: Vita D Plus Coffee Mix.
28: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
29: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
28: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
1: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa tiyon sa bagyo kagpagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
5: Yes, to help!
6: The secrets of health.
8: Nga ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
21: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Natapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
23: Santon Plus Gold.
8: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
21: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
6: The secrets of health.
21: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
5: Yes, to help.
21: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kun medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man tagmatap na nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kalagabulig pa namin sa digestion bangod sa siringa mangustin, kagiban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton siringa digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
9: The Secrets of Health.
8: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo ka pangapi. Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
21: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
9: The Secrets of Health.
8: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
9: The Secrets of Health.
8: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
21: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
5: Yes, to help!
8: So ini tanan, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
9: The Secrets of Health.
10: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
11: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Iti bugit katama.
12: May DC.
14: Sa mga butika. BTX 500. 27
15: lot. Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure. 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginako na. BTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang BTX 500.
12: BTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. DTX 500.
17: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
17: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
33: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
34: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
35: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
33: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyadan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
34: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
35: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alag
32: alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
1: life. Mayong adlaw mga pinananggan na mong tagpalamate, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa Sining Adlaw. Iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sa benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ini sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pag-abot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kun sobra pa. Pagpranakit sang puson kag pelvic pressure nga indi madula, bleeding o kun spotting between sa bulanan nga regla. Permi daw mangihi pero nabudlayan man mangihi. Constipation o kun indi baka pamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang pirmi nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara ka sang healthy lifestyle choices pareho sa pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas sa utan. Makabulig man sa dako ang pagpabilin nga normal sa imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran nga gin-publish online sa December 2018. Ang study gin-perform sa 69 nga mga pasyente nga may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Samtang ang group B nagbaton sa placebo nga may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga na-treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita nga ang administration sang vitamin D3 nagkapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagkapagamay sang size sang myoma. Iniisa ka epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag-life extension vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone yung vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life extension vitamin D3.
4: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
7: Ako, sir. Nag-bleeding ako, sir, sa gold tape.
19: Life extension vitamin D3. Tinag-okay man akong tamatsag.
20: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life extension vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3 are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya main branch located sa De Leon Wings on Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
6: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
9: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
11: Pila-pilang win, San Miguel Pila win.
20: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
21: San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
22: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 or DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
9: Sample Plus Gold.
24: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
24: Sa mga butika.
9: Sample Gold Coffee Mix.
25: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
9: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan.

0: GMN Network News.
1: Kapita ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan, sinampahan ng kasong kriminal ng Philippine Coast Guard.
2: Apat na paaralan sa pagadian, mahigpit na minomonitor matapos makatanggap ng mga banta sa seguridad.
1: Salisiboy na hindi nabigyan ng limos, nanuntok ng mamimilisan Naga City Market.
2: 11 kontrata na inaward ng Davao LGU sa GenCorp, hindi umano dumaan sa public bidding. Davao City by Mayor Baste Duterte, no show sa day 30 ng impeachment trial. Pero pag-abiso na haharap bukas at sa Miyerkules.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinawanan lang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na may plano siyang ipagpaliban ang 2028 elections.
2: At sa ating balitang sports, sa esports mga kasama, Cebol HOK aabante sa semis matapos na walisin ang South Korea sa Asian Games. At para sa detalye ng ating mga balita mga kasama, nagpasalamat ang transport group na Manibela sa pisong taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon na naging epektibo simula ngayong araw. Gayunpaman, hindi nila ito sapat dahil ang piso ay noon pang Marso nakadulog sa LTFRB kaya hinihiling nila ang 2 piso na dagdag sa pamasahe. Sa pagtitipon ng grupo sa bahagi ng Philcoa sa Quezon City, galit na galit, nananawagan si Manibela Chairman na Mar Valbuena na ibasura ang oil deregulation law at ang ipinapataw na buwis sa langis. Ayon kay Valbuena, hindi nila kagustuhan na magprotesta pero kailangan nila itong gawin dahil hindi sila pinapakinggan ng pamahalaan.
3: Panawagan natin na meron naman tayong petition pa na sa per increase pero dapat man lang sana yung 2 piso. Although nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa paglip ng suspension doon sa per increase. Pero sana mapakinggan tayo yung 2 piso na hiling natin. Yung piso kasi na ipinigay ngayon, inong Marso pa yan na kung saan nasa 45 to 50 pesos pa ang krudo nung mga panahon na yan. Kaya sana madagdagan pa ito ng piso. At kaya kami nagpo-protesta pa, nag-strike, dahil nga dito sa Department of Energy, na naabot na natin yung threshold na kung saan kailangan nang isuspend yung excise tax, pero hindi niya ginagawa. Tinitignan niya lang lagi ang rason ay mas makikinabang daw ang mga mayayaman. Kung ganun, dapat gumawa na sila noon pa ng measures na kung saan makikinabang din talaga yung mga ordinaryong Pilipino, mga ordinaryong super na naghihigahos at naghihirap ngayon.
2: Nakiisa rin sa welga ng Manibela ang iba't ibang transport groups gaya ng grupo ng mga motor taxi, TNVS, maging mga chuper ng UV Express at Confederation of Truckers Association of the Philippines. Iisa po ang kanilang panawagan na pababain ang presyo ng produktong petrolyo, alisin ang excise tax at VAT sa produktong petrolyo at pagbabasura sa oil deregulation law.
3: Pero mas galit pa ang gobyerno, mas galit pa ang LTFRB. Gusto pa kami pangpultahin. Naghihigaos na yung mga chauffeur. Gusto nyo pa pagbayad kami ng malaking multa. Gusto nyo pa managot kayo. Gusto nyo lagi mas pahirapan pa ang mga chauffeur. Kayo ba ang nagpapakain sa amin kung makaasta kayo na pananakot? Pinapalamon kayo ng taong bayad sa pamamagitan ng buwis. Pero nandadan kayo nagsisiga-sigaan. Kaya lalo kong nagalit yung mga chauffeur dito sa mga pananakot ng LTFRB. Mag-resign na kayo kung hindi man kayo masampahan ng kaso sa ombudsman.
2: Bahagyang nakaapekto sa mga commuters ang tigil pasada ng Manibela sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kaninang umaga dahil marami sa mga ito ang walang masakyan. Dakong alas 10 kaninang umaga nang tapusin ng Manibela ang kaninang kilos protesta sa bahagi ng Quezon City.
1: Panawagan sa pagpapababa ng presyo ng langis, muling iginiit ng piston. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Michael Dimayo.
4: RNN Live Report. Muling giniit ng piston National Press kanilang panawagan sa pamahalaan na tugunan ang pagpangpatuloy na pagtaas ng presyo ng langis kasabay ng ikakasang dalawang araw na transport strike sa Setyembre 29 at 30. Sa press conference ng grupo sa Cubao, Quezon City, sinabi ni Floranda na mabigat na umano sa mga super at operator ang araw-araw na gastos sa krudo habang kapos naman aniya ang kinikita sa pamamasada. Kabilang sa kanilang mga panawagan, ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, pagtanggal ng VAT sa langis, pagbabasura sa oil deregulation law at dagdag sahod para sa mga manggagawa. Giit ni Floranda, hindi lamang transport sector ang makikinabang sakaling tugunan ang kanilang mga panawagan, kundi maging ang mga commuter at ordinaryong mamamayan na apektado rin ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin.
5: At tayo ay nananawagan sa ating mga commuters. Ang wilga po na ito ay hindi lamang para sa mga driver, hindi lang para sa mga operator, kundi ang layo rin po ng wilga ay para magduksukan yung ating maliit na sahod o maliit na kita. Yung panawagan po natin na pagtanggal sa buwis, sa isa-isa't sa kasabat, kapag tayo po ay nagtagumpay, tagumpay po ng mamamayan yan, dahil ang kakibat niyan, yung pagbaba ng mga pangunahing bilihin at kahit pa paano, ay makakasabay yung maliit na kita at saho ng ating mga manggagawa.
4: Tinig ni Modi Floranda, Pisuan National President. Kasabay nito, nakatakdang magsagawa ng welga at mga protesta ang Piston at iba pang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Setyembre 29 at 30. Kasama mo sa DZXL, Armin Manila, Radzoman Michael Dimayo, Tatak RMN.
2: Sa kaugnay na balita, nagkaroon ng tensyon sa kilos protesta ng Manibela matapos nagkomprontahin ang kanilang chairman na si Mar Valbuena ang mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinugod kasi ni Valbuena ang LTFRB personnel na nakasakay sa isang mobile car. Ayon kay Valbuena, kinukuhanan kasi ng larawan ang plate number ng mga jeep na lumalahok sa Tigil Pasada at pagkatapos umano ay titikitan at pagmumultahin na dagdag pahirap sa kanilang grupo.
6: Akala mo kung sino? Kasi alam ko, kung utang sana naman kayo para tiktukan yung mga nawawag sa kaklan ng mga driver. Pahihirapan ninyo, pagmumultahin ninyo. Isa tulungan ng LTFRB. Talag, sa pangisabi nyo, kayo buwa kung sino man ay sinitig director sista.
2: Tatlong araw po ang Tigil Pasada ng Manibela at bukas, ilalarga naman ng grupong Piston ang kanilang kilos protesta.
1: Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na for monitoring ang dahilan ng pagpunta ng ilan nilang personnel sa Philcoa, Quezon City kung saan ikinakasa ang kilos protesta ng Manibela at iba pang mga transport group. Ito ang depensa ng ahensya matapos komprontahin ni Manibela Chairman Mar Valbuena ang mga tauhan ng LTFRB na nakita sa kilos protesta ng grupo.
7: Well, tinitignan lang po namin dahil ayaw rin po namin na may mahirapan ng mga pasahero na sila rin po, nag-post po sila na nahihirapan po ang mga pasahero, may photos po sila. Kami naman po pupunta kami doon para po alam namin kung paano po ma-deploy, kung kailangan na po namin i-deploy yung mga libreng sakay na nakahanda lang po para hindi po mahirapan ang ating mga pasahero.
1: Dagdag pa rito, bibigyan naman umano ng pagkakataon ng ahensya ang mga tsuper na nakiisa sa Tigil Pasada para magpaliwanag kung may nalabag ba sila sa probisyon ng kanilang prangkisa.
7: Well, hindi naman po kami automatic na nagmumulte. Isusokos pa rin po natin yan. Pagpapaliwanagin pa rin po natin yan kung meron bang violation of franchise. Kasi meron po tayong sa lahat naman po ng PUV vehicles po. Mga PUVs. Meron pong condition of franchise. If I may read lang po yung number 3 sa condition ng franchise po nila. Ang nakalagay po dito, the PUV operator shall not resort to cessation of service as a sign or demonstration of protest against any government decision or action under pain of suspension or cancellation of the authority to operate granted by the board. Nor shall the PUV operator tolerate, allow, or authorize personnel to join other committing acts prejudicial to the riding public, including but not limited to paralyzing transport services.
1: ngayon mga kasama, walang manong natatanggap na ulat ang LTFRB kung may mga paserong stranded dahil sa tigil pasada ng grupong manibela. Samantala, bukas o bukas pa rin naman ang umano ang LTFRB para dinggin ang nakabimbing petisyon ng mga transport group kaugnay ng taas pasahe.
2: Dagdag pamasahe sa mga PUVs, malaking tulong. Ayon yan sa Western Visayas Transport Cooperative. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Iloilo, si Rajuman Fia Panes Otero. RMN Live
8: Report! Ikinatuwa ng mga drivers sa ilalim ng Western Visayas Transport Cooperative o WVTC ang pag-aproba ng Department of Transportation sa rekomendasyon na taasan ang pamasahe ng mga pampublikong sasakyan o PUV. Sa isang panayam ng RMN Iloilo, sinabi ni Raymundo Boyet Parcon, chairman ng WVTC, na magandang balita ito para sa kanila dahil ilang taon na nilang hinihiling ito sa gobyerno. Simula ngayong araw ng Lunes, tataas ang pamasahe para sa mga modernong jeep mula 15 pesos magiging 17 pesos. Sinabi ni Parcon na malaking tulong sa kanila ang pagtaas ng pamasahe dahil bukod pa rito, mayroon na silang 12 pesos na diskwento kada litro sa gasolina at 20,000 pesos kada unit sa programa ng government subsidy para sa kanilang mga bayarin sa utang at mga gasto sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Nagpapasalamat si Parcon sa gobyerno sa pagbibigay ng mga tulong na ito sa mga driver, lalo na ngayon na may krisis sa petrolyo na nakakaapekto sa lahat. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman, FIA, Panes, Otero, Tatak, RMN. RMN Network
1: News. Samantala mga kasama, hindi sapat ang 60 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase noong Sabado, September 26, kung saan magiging 755 pesos na ang daily minimum wage mula sa dating o 600 plus mga kasama. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, naniniwala ang ekonomistang si Professor Astro de Castillo na hindi ito sagot sa lahat na lalo pat malaki ang epekto po ng inflation sa lahat ng sektor. Ang mahalaga para kay Del Castillo, tugunan ng pamahalaan ang kakulangan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sektor ng agrikultura, sa kuryente at maging sa mga industriya.
9: Kulang ba? Tingin natin, we defer to the wisdom of the wage board, no? As an economist, medyo kaya pa ng kaunti, but somehow, para ma-soften yung taas ng presyo, madami pa rin kailangan gawin ang gobyerno. So, hindi lang ang pagtaas ng sahod ng isang manggagawa. For now, nakikita naman natin, considering that it's NCR, no? Medyo manageable naman yung impact sa inflation. No? Lalo na kung aayusin ng gobyerno ang talagang self-sufficiency natin sa pagkain, sa power and energy, papalakas ang manufacturing.
1: Kailangan din na balansehin ang lahat ng sektor, lalo na sa mga manufacturer at maliliit na kumpanya na maapektuhan ng pagtaas ng sahod. Sa kabila nito, papuro si Del Castillo sa pagbabawas ng buwis, partikular na ang excise tax sa langis upang mapagaan ang pasanin sa transport sector.
9: After all, yung buwis na yan, pag tinanggal na yan, ay babalik rin sa ekonomiya, no? Gagastos rin ng ating mga kababayan sa mga need nga rather than dun sa want, no? Dahil mataas ang basic na bilis. Considering that it's a global problem and nakita na natin datos na huling-huli tayo sa mga economic performances, lalo na inflation, lalo na yung purchasing power, hindi na siguro tama yung kanilang dahilan, no? Madami naman pwedeng pagkunan, kailangan silang maghigpit ng sinturon at mag-reprioritize, no, ng kailangan paggastusin sa ekonomiya.
1: Yan po mga kasama ang ekonomistang si Professor Astro Del Castillo.
2: Sa iba pang balita, hiniling na samahang industriya ng agrikultura o SINAG sa pamahalaan na pansamantalang ihinto ang importasyon ng karne ng baboy sa bansa. Busod po yun ang patuloy na pagbagsak ng farm gate price ang karne ng baboy dahil sa sobra-sobra umanong supply nito sa merkado. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni SINAG Executive Director Jason Kainglet na sa datos ng Department of Agriculture, higit 6 na buwan ang sobrang stock ng karne ng baboy sa bansa. Kaya hirit ang grupo magdeklara ng pork importation ban sa loob ng 3 buwan upang makabawi sa pagkalugi ang mga local hog raisers.
10: Talagang sobra-sobra yung ating baboy sa bansa. In fact, ang DA ang sinasabi niya, we are 194 days ang surplus. Ibig sabihin, more than 6 months yung ating surplus tax. Kaya sa ganong dahilan, we are proposing kasabay nung pagbalik sa tarifa na 40%, 30%, sana ay mag-impart pa muna ng at least 3 months para makarecover naman yung ating local hog races.
2: Ang hiling kasi ng Sinag ay kasabay ng panukala ng DA na ibalik na o inisyal na itaas sa 35% mula sa dating 25% ang taripa sa importasyon ng karneng baboy. Bigyan din pa ni Kainglet na 3 taon na ipinapatupad ang pork import tariff pero mataas pa rin ang presyo ng baboy sa merkado.
10: 3 years nang bababa ang tarifa, pero hindi naman bumaba ang presyo sa palengke. Ibig sabihin, ang problema hindi production, ang problema hindi local agrises, ang problema natin yung gitna po, ano, yung disconnect. Mula farm gate, papuntang retail, imagine ang baboy na yun, 130 live weight, may bebenta pa rin ng 3,400 sa palengke. Kaya po, yun ang dapat ginagawa ng solusyon, ang hinahanapan ng remedyo ng mga regulatory agency, bakit napakataas sa retail samantalang bagsak sa farm gate.
2: Sa pagtataya ng Sinag, bumagsak sa 130 hanggang 140 pesos kada kilo ang farm gate price ng live weight na baboy na mas mababa sa tinataya 180 pesos kada kilo na production cost sa mga lokal at backyard racers.
1: Sa ibang balita naman mga kasama, 350 kilo ng tuyong puffer fish na kumpiska sa Pio Duran, Albay. 2 individual arestado. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Legazpi, si Idol Ronnie Beren.
11: RNN Live Report.
12: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 350 kilo ng pinatuyong puffer fish o tikong at isang 10-wheeler truck na may kabuuang halaga ng mahigit 752,000 pesos sa bayan ng Pidoran dito sa lalawigan ng Albay kahapon.

0: 654 at Fisheries Administrative Order Number 249 na nagbabawal sa pagbebenta at pamamahagi ng raw at dried puffer fish. Kasama mo sa IFM Legazpi, Idol Ronnie Beren, Tapak RMN.
1: News. Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinawanan lang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na may plano siyang ipagpaliban ang 2028 elections.
2: At sa esports, Cebol SOK aabante sa semis matapos walisin ang South Korea sa Asian Games.
3: Network News.
4: Bundag na Pilipinas sa Ilocos.
5: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Comrade Commission on Elections nangangambang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: RMN Network News.
1: 12:24 po tayo ng magandang tanghali, mga kasama Radyo Man Angel Garcia
2: at Radyo Man Christian Bascones.
1: At sa pagpapatuloy ng ating balitan, mga kasama, sinampahan na ng reklamong kriminal ng Philippine Coast Guard sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kaugnay yan ng falsification of public documents ng kapitan ng barko sa isinumiteng Master's Declaration of Safe Departure sa PCG. Nakadeklara kasi sa MDSD ang master list ng manifesto kung seaworthy at nakakatalima ba sa safety regulation ang MV June Aster bago ito maglayag. Bukod dyan, hinihintay ng Coast Guard ang resulta ng forensic examination para sa case build-up. Inaasahan naman na anumang araw ngayong linggo ay isasampa na rin ang kasong administratibo laban sa pamunuan ng passenger vessel. Umaabot na sa 77 ang nasawi habang 8 ang patuloy na hinahanap sa nasunog na MV June Aster sa karagatan malapit sa Coron, Palawan noong gabi ng Setyembre 9.
2: Samantala, 2 patay, 3 sugatan nang mabangga ng modern jeep ang isang tricycle sa Batangas. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda.
3: RMN Live Report.
8: 2 naitarampatay sa nangyari aksidente habang 3 pasahero naman ang sugatan ng masagi ng modern jeep ang nakahintong tricycle sa Provincial Road, Barangay Pansahingin, San Pascual, Batangas. Itong nakaraang Sabado, ayon sa San Pascual Municipal Police Station, nangyari ang aksidente sa tapat ng karaan sa residence at sa kanilang naging investigasyon. Binabaybay ng tricycle ang southbound ng Provincial Road na nasabing barangay at pagsapit sa lugar ng aksidente ay huminto ito para bigyan daan na makasakay ang pasahero na kinilalang si Epitacio de Gus Man, Soreso, at habang nakatigil ang baraw tricycle na minamanoon ni Renato Pilonia na may 3 pasahero, aksidente naman ito na nabangga sa bahaging likuran ng harapan ng isang modern jeep o minibus na minamanoon naman ni Pablo Pedraza. Sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa tricycle, nagkamu ng sugat ang driver at 3 pasahero na sina Shawnee, Jester, at Jared. Naisugod ang mga ito sa pagamutan habang dead on arrival naman si Elias AP. Kalaunan ay binawian na rin umano ng buhay ang chuper ng tricycle. Sa kuha ng dashcam na ipinos ni Coyotib Apanas, matuloy ng takbo ng puting sasakyan na pagsurbing pa sa kalsada at biglang nadali ang tricycle na sinasakyan ng mga biktima. Ang suspect ay nasa

0: Your Honor,
1: depreciated na siya.
0: Your Honor, I think I am not in the position to answer that question.
1: Sinasabi ko lang. Kasi yung pinasent natin dito, brand new price eh. No, but ang ating pinag-uusapan dito yung dapat i-declare sa SALN. So, anong klaseng mga baril ang nag-appreciate?
0: Usually sir, yung mga, yun nga po yung sinabi ko kanina, mga stop production na po, wala na po tayong makikita. And then yung mga antique po na baril sir.
1: Meron ka ba nakita dito sa declaration ni Vice President Sara at ni Attorney Maneses, mga antique na nag-appreciate?
0: Sir, meron po akong isang...
1: based on your experience, ha?
0: Opo, based on my experience, sir, meron lang po ako ditong isang hindi po masabi sa baril ni Vice President Sara kasi I am not so familiar with this, sir. So, yun lang po, sir. And kay Attorney Mans naman po.
1: Alin yun? Pwede mong ituro sa amin?
0: Yung Winchester, sir.
1: Okay.
0: Listed po kasi ito sa amin as Class A light weapon.
1: Okay. And tingin mo nag-appreciate?
0: And chinek ko po ito kasi sir sa internet sir is parang ano pa sir, World War II pa yata. Pero I'm not so sure sir. Kasi,
1: pero hindi mo naman nakita itong
0: hindi ko po siya
1: na
0: nakita
1: maril,
0: sir.
1: Diba?
0: Hindi ko po nakita.
1: But I think sa ang common sa mga ganitong firearms, nagde-depreciate siya.
0: Yes po, tama po.
1: Correct. So, meron ka bang market survey ng second-hand depreciated firearms? Para maging apples to apples yung ating comparison?
0: Wala po, Your Honor. Dahil ang ginamit lang po namin is yung current market price po.
1: Dito sa listahan mo, wala kang linagay na anong year ginawa yung baril?
0: Wala po, Your Honor.
1: Bakit hindi mo linagay in year para malaman natin kung siya ay luma na, bago pa, kailan binili? Para malaman natin more or less ano yung depreciated value niya.
0: Ito po kasing certification na inisyo po namin, Your Honor, is system generated po ito, sir. And hindi po nakalagay sa module kung anong year po yung baril na yun ginawa.
1: Like yung Glock na 20 years ago binili, mas depreciated na, mas mura na siya, tama?
0: Maaari po.
1: Diba, ang Glock kasi hindi naman siya special, eh, no? It can depreciate dahil normal na baril lang siya. I mean, your experience.
0: Tama po, bumababa po ang presyo.
1: Pero meron ba kayong record ng year na, or make ng baril? When you register a baril? Yung mga baril?
0: Wala po, sir. Ano lang po, model, kind, and caliber lang po.
1: So, hindi nyo tinitignan yung year of production?
0: Hindi po.
1: Okay. So, mahirap malaman talaga kung ano yung totoong value ng baril as of this point. Base dito sa listahan mo. Yung totoong value niya as of this point.
0: Opo.
1: Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: There being no other senator judge who wishes to make an interjection, we shall excuse the witness. Kung wala na po.
3: Thank you very much, Your Honor, for allowing us a presentation
2: Thank
3: of this
2: you.
3: Witness.
2: Major Sanggalang, Police Major Sanggalang, maraming salamat po sa inyong panahon, oras, kooperasyon at pagsagot sa mga katanungan ng magkabilang partido, guided ng mga senator judges sa hapon na ito. Thank you. Your excuse, sir.
0: Maraming salamat din po.
4: Okay, so ay na nag-cross ang
2: honorable
4: defense?
2: Yes, what is your pleasure?
4: Okay.
5: Because we are waiting for... Mayor Duterte to attend on the date that he will come to the impeachment.
2: That will be
5: court.
2: Tomorrow, counsel.
5: We would want to discuss the next witnesses. We would want to discuss the next witnesses after.
2: You may do so, counsel.
6: Before that, may I ask that our lead be recognized?
2: Yes, Attorney Sheila is recognized.
6: Thank you, Your Honor.
2: On the part of the respondent, you may proceed, Honorable Redon.
5: Pagkatapos po niya Mayor Duterte, ang pagkakasunod-sunod po na hinahain po namin ngayon ay una, si Register of Deeds 4 ng Davao City Regional Center, Attorney Kathy Florence M. Baldonado. Pagkatapos po ay si Attorney Marco K. Pineda, Deputy Register of Deeds 3. At panghuli po si Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Secretariat, Your Honor.
2: Okay. We are in receipt, actually, of that request. However, the chair will issue separate dates for the subpoena given the sequence para hindi naman po maabala masyado ang mga taong ito sa mahabang panahon na hindi naman sila matatawag pa. If they will be presented in that sequence, then the clerk of court is directed to issue the corresponding subpoena for Attorney Baldonado and Attorney Pineda on October 1 and 2. Sorry, September 30, October 1 and 2. And the corresponding subpoena to Attorney Buenaventura on October 1 and 2 only, excluding September 30. The Sergeant-at-Arms is directed to observe the requirements for valid service under Rule 21 in relation to Rule 14 of the Rules of Court. In particular, Rule 21, Section 6 provides that costs for court attendance and production of documents and other materials shall be tendered or charged accordingly, quote-unquote. The panel of prosecutors is directed to observe, whenever applicable, the aforementioned rule and make the corresponding tender whenever asked for or if necessary, given that these two witnesses will be coming from out of town in excess of 100 kilometers.
5: All right. We submit, Your Honor.
2: So ordered.
7: Your Honor.
2: Yes, Attorney Sheila, anything?
7: We'd just like to ask if... these three witnesses will be the only witnesses that they intend to present this week, because I seem to recall that in the request for subpoena, there are other witnesses listed.
2: Hanggang doon na lang siguro. Malamang abot pa tayo hanggang next. Ano yung Friday tayo ngayon, ano?
5: Tama po.
2: Yes, for this week. For this week, Attorney Sheila.
7: And also, Your Honor, the schedule for trial until Wednesdays from 10 a.m. to 2:30 p.m. or...
2: Still until 2:30 p.m.?
7: And we will start with the whole-day trial starting Thursday.
2: Whole-day trial beginning October 1, and then we'll proceed to October 2, and then 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 14 would be whole-day trials.
7: Thank you, Your Honor.
2: So, do you think that'll be sufficient, Honorable Ridon, hanggang Friday na? Bearing in mind, we will have whole-day trials.
5: In the meantime, Your Honor, yes, sila po muna yung mga testigo.
2: Kindly prepare one or two more, and you can inform us tomorrow, since it's still going to be Friday, if it's 11 of time.
5: We submit, Your Honor.
2: Any other points, Honorable Ridon?
5: We are finished for today, Your Honor.
2: Okay, the court will issue its ruling with respect to the request for admission, objection, rebuttal, and surrebuttal of the counsels for the parties. And we'll also issue the corresponding ruling on the show cause orders issued last week to wind the day for tomorrow after the testimony, hopefully, of Mayor Duterte. There be no other matters to be taken up. Trial is hereby adjourned until tomorrow, 10 a.m., Tuesday, September 29, 2026. Session is at 2:30. It will be called at 2:30 for the information of these senators.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: So, Master Don, timprano nga natapos ang impeachment trial sa buong adlaw kag magabalik ka. Buwas naman, siyempre. Mm. Pero ang balantayan, buwas nga daw si Mayor Pulong.
9: Mayor Pulong Duterte.
4: Oo.
9: Siya muling balantayan na parikoy.
4: Hmm. Magalawig ba lang discussion buwas? Bangod nga siyang ara? Kag anong mga dalag ko kag interesting mga topiko nga pag-istoryahan kay ara ni si Pulong buwas nga daw. Anyway, bantayan nato ni na Master Don while alauna 37 pa lang, pero mabuylo-buylo nga itong mga commercials makadali. Pero ini nga bahin, Master, sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluhan, mga kabiyanan, sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mag Life Extension Vitamin D3 kay kun taas ang Vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian. Tandaan mga kabyanan, sa mga nagabusong nagapadidi, healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Kag sa mga nagainom ang adlaw sang Life Extension Vitamin D3, layo ka mo sa balatian. Kay tandaan, ang lawas, mga kabyanan, labinigid sa mga utod nato ng Permila Nagapulaw, ang aga, ginihimo gabi, ang gabi, ginihimo adlaw, halos hindi na ganit kakita lang isa silak sa adlaw na, kung magbugtaw sila kung kaisa, init na kayo, so ay nagsaga pa, silak sa adlaw. Ang imuon nyo, mag-life extension ka mo. 2 to 3 soft gels ang Life Extension Vitamin D3 everyday.
9: Life Extension Vitamin D3, mga kabyanan, ang pinaka-popular, pinaka-efektibo na vitamin D3 brand in the country today. Nga nagpopular siya, kay man tipiktibo gani. Kung lawlaw ni matyag nyo, damo nga tao masuporta sini, hindi. No? But bangod, very effective siya, sa lawas ang tao, damo na sa mga testimony gani di, nga nag-change gid ang ila sini nga health, ang ila mga masakit na kaladula, because of Life Extension Vitamin D3. Gani hindi na magduwa-duwa pa. Magbakal na sang Life Extension Vitamin D3 sa pinakamalapit ng Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika sa inyong lugar.
4: Yes, kag siyempre mga kabyanan mag-super, Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado, quality ng produkto sang Life Extension Philippines. Kunang imo sininga chan do kisalang kapagwa sang higo, delikado gina, basi mapoison kita. Ang importante, adaw-adaw gina gagawa, gagwasa, pagi sa pag-inom sa Super Fiber. Kung tag-apat, lima, anom, kadlaw nga hindi kagwa, delikado, basi mapoison, kag magpatay kita sa mas timprano. Gani ano pang ganahulata, Super Fiber, ara lang sa mga butika mag-inom 10 to 15 minutes before magpanyapon.
9: In case of constipation, Super Fiber is the answer. Kamanti puno sa may essential fiber, ang Super Fiber, that is why nga madali yang malunasan ang constipation sa aton siningalawas. Gani na naay tatay, abista kita da. Sang Super Fiber sa aton mga tukador. Kaya dito mapaktan sa anong ma-constipated si Nunoy o kung si Inday o kung ikaw man mismo. Staki-taki na aton, no? Sang Super Fiber sa aton nga mga puluyan. Sarang mabakal sa mga butika, kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
4: Kag siyempre mga kabyanan sa aton naman nga matagpalamati nga pala kape.
9: Yes.
4: Hindi magkalipat mag Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton ikaing lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
9: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang ayaras ang Ratio Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamong immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
4: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, hindi ang pinakanamit, kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
9: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan nga mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
4: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Yari bila itong pamatian mga kabiyanan, ang Life Extension Philippines, sa ila sa mga explanation sa dugang pagid ng mga detalye.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian ang isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa.
12: Ini si Dr. Manfred Marpa,
13: gina-advocate gid naton ang regular nga pagpa-check up. Bangod alarming gid subong ang mga report ilabi na sa aton mga younger nga mga members ang population. Suno sa pinakaulihi nga mga data, ang incidence sa mga cancers, diabetes, ang cardiovascular disease, nagasaka, dugangan pa sa sini ang incidence sa mental health issues sa aton nga mga pamatan-on. Amo kun nga ang bilang isa ka medical doctor, ginapalig-on kay gina-encourage gid naton hindi lang mga aton nga mga adult members ang population sa mga elderly, kundi especially ang aton nga mga younger members ng population nga gina-consider naton nga mo ang future sa aton nga pungsod. Amo gani nga ang Life Extension Medical Clinics ara pirmi sa paghatag sa inyo sa serbisyo sa kalidad nga klase sa pagkonsulta, agud nga mahatagan sing attention ang inyo nga mga medical concerns. Nahibala naton nga ang prevention importante gid pinaagi sa early nga detection sa mga balatian. Malikawan naton ang mas dako nga gasto sa hospital kag sa iban pang mga paagi paagi sa pagbulong. Inaagdagin namon kamo nga magkadto sa amon Life Extension Medical Clinic para sa medical check-up kag dekalidad nga pagkonsulta sa aton nga mga medical doctors. Kag tigayunon ang dekalidad nga pagpakonsulta kag pagpa-check-up sa aton nga mga medical doctors.
10: Life Extension Philippines. Para sa inyo health consultation, magkadto lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place, Iloilo, Tagbacaro, SM City, Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Arigladong oras na ton, Philippine Standard Time. Ala una 43 pagbalik ta Master Don madamo sa mga dalagoman ng mga
14: yes.
9: Sa lokal ang ato nga pagatutukan
14: sa Subong Parikoy anong half day Subong ha half day Subong ang aton sining mga government agencies
9: mm-hmm.
14: Bangod man Parikoy sa ginatawag man aton nga kainang pamilya mahalaga day no ini mm-hmm. Angot sa may executive order 136 no sang aton sining nga presidente makabenan nga ilaan naton makatimprano kita puli wala klase kabataan hmm. Pero may ibang eskwelahan nga nagklase gyapon animalyo
9: kag Master Don si Councilor Nini De La Llana
14: uh-huh.
9: Igo naman nga may traidor kuno sa City Council
14: sino ina
9: sino ginatumod ni Councilor Nini sining traidor sa City Council why may sarang ambal traidora traidor
14: isa sa Tracy
9: tiwe
14: ti
9: isa sa traidor la kay guro eh traidor mo
14: kung babae, traidora.
9: Traidora mo. Wow. Unless ginggamit yung daw general statement na lang muna.
14: Oo.
9: Pero kung traidor, laki. Kung traidora, kung babae.
14: Mm-hmm. Basi namin nila, guro, para nga daw mag-confuse kita, traidor na lang.
9: Take away, takabalo kung ano mo. Interpretasyon mo lang ato na nga muna. Pero daw hindi siya
14: manungin. Kag paano siya nag-traidor sa inyo?
9: Ano, anong gin-traidor sa inyo, Councilor Nene? Amo ni gusto ito may baluan. Kiti, sa damlag lang, siyempre daw nag-iguay ni si Neryo Luhan, sa Kapitulyo kag si Nini De La Llana no ti may reklamo to sa ganing agin palabot sa gobernador angot sa daw pinataka kuno nga igo ni Mr. Luhan sa city government no ti anyway lang taon ta kung paano inaaktuhan sang provincial government ini nga mga reklamo kay for pila na ka years kuno ni no sige nga igo sa ila pro anyway hula to lato nato ina ba pagbalik taman
14: wala ko okay. Pare kay mabulubod line is a part sang provincial government because very careful sila not to ano man eh not hindi man matapakan ang kinamatarong ni Mr. Neryo Luhan to freely express ang iya sining mga ano da mga opinion niya regarding sa city government
9: kinang kinasuway na ganin
14: oh ang pamangkot na lang dira is the propriety sang isa sini kamataas department head sang provincial government is it proper nga tirahon mo with all due respect no sa kinamatarong man ni Mr. Neryo Luhan ang isa ka sitting mayor kag kaupod kag dire ka mo gani
9: isa ka mo
14: sa city government
9: isa ka mo ka gobyerno
14: isa ka gobyerno no without trampling on the rights of Mr. Neryo Luhan but on the propriety sang isa ka department head nga naga criticize kung kaisa kutin ko gamitong kung tinaga gayaguta sa isa sinika chief executive
9: kung kaisa gagamit kaya GGA
14: oo na, those are things nga dira matred si Governor Toto Defensor okay no may kinamatarong ka pero pwede mo mapili no nga hindi man nga improper man for us as a department head katulad sa imo nga magnagi ikaw criticize
9: mm.
14: Sa kapwa naton LGU
9: mm. Ah. Ti anyway ini may mga kaso na gigasuhanan na siya ni Mayor Jerry Treñas Master Don kag ti nagkuhan gito sumaka gid anyway ulat-ulaton ta na sa piya kabahin ang yes, PR6 hindi ko napagkakson si Sir Inot bilang hepe sa Molopin pa pesar nga gigasuhanan ni siya sa na, National Police Commission.
14: Amo ginaparikoy ang ginakatingalaan ko with all due respect sa kay Sir Inot. Mayo man ang performance niya. Pero may mga kaso na eh. And still, wala gin-relieve sa city police ang isa kinisinika police na may ara sa mga kaso from Napolcom, parikoy.
9: Subong ganit ko ang regional director na ginaginambalo.
14: No.
9: PR06 mo. Meaning from regional command ang statement, Master
14: Don. How special
9: is Sir Inot sa kay General Tuanyo.
4: Kayo swaling na balanta, mag-amo na, gina-relieve sila, not because nga guilty na.
9: Guilty na.
4: Kundi nga para hindi ilang ma-influence ang investigation kung meraman.
9: Yes, correct na, Parikoy. Ibang ganing ginabutang sa ano? Sa holding center ni Lada.
4: RP Hau
9: ni Lada.
4: Sa Piyakabahin Police Brigadier General Tuanyo, ginahinyo ang mga pumloyo nga i-report gid sa kapulisan ang mga animal cruelty nga nagakatabo sa ilang mga lugar. Initanan, balikanta, pagaligan ang sa importante nga mga pahibalo. Alauna 47, magabalik ang Targitanay sa Uto.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsa sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after may inom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Unat anay, magalibot ng akong pananaw. Gamatumba ako.
10: Lolo, kung anay kita, kaputikit sa inyo na ako.
11: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
13: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver's Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Failed Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sa una yan, iwang-iwang sa apel, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mabasa mga butika.
18: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
15: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
18: Masami nagkapangihit.
15: Masami ginauhaw.
18: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
18: Nga nagkapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
15: Garantisado.
18: DTX 500.
15: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3.
4: Magabuti ka.
19: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold
8: sa mga butika.
9: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagdatol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
11: Tusiran forte.
3: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
5: Cellphone Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, germe lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
5: Cellphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: three specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kamkaho! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
9: Dos minutos na nabilin ng test kita magdangat sa Tacna, sining alas dos, yari na ang resulta sa small town lottery sa probinsya sa Iloilo with Radyoman Mon Kapalian. Monski, come in.
10: Probinsya sa Iloilo, yari na nga tatiling resulta sa STL Subo mahapon, Setyembre 28, tuwing 2026, first draw kita Radyoman Don Radyoman Ronel sa Subong iyang hapon. Ang aton sining nga first winning number para sa Subong iyang draw numero 31, first winning number, number 31. Atan sininga draw team head, Sir Glenn Iconea. Atan sininga draw operation specialist, Jillian Chris Argelias. At representative na Mr. Glenson. Second winning number.
11: Numero
10: 26. Numero 26. So, ang kagawa natin nga numero. 31-26. Atan sininga first two winning number. Kung sino na judges sa person, Gela Maligay ka upon sa ESC ng mga members, Julia Tabanyo, Ayan Malgarkag, Dawson Lucenio. Third winning number, 30 seconds para sa kung sino nga ikatatlungan numero para sa Subong hapon. Yari na ako sa tatlungan numero.
11: Number 33, numero 33.
10: Numero 33, magkumpleto sa kung sino nga official winning number Subong hapon.
11: So, winning number combination sa Subong hapon, September 28, 2026, your number 1,609. First, draw 2CM are numbers 31, 26, 33. Sa liwat, numero 31, 26, kag 33 in exact order.
10: Numero 31, 26, kag 33. Atong siling official winning number sa Subong hapon, 31, 26, 33. Congratulations sa atong siring ng mga winners kaya sa wala mag-hold. Pabayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang-gawa. Direkta rin sa FTL Rockwell sa PCSO kasang Eagle Door Gaming Corporation, Radyoman Mon, Iyalos Kapalian, Tata Carmen.
12: Tatak RMN.
9: Bantaya karo sa gabi, alas 8 tak na sa gabi, resulta sa Small Town Lottery sa probinsya sa Iloilo, Drigyapon sa RMN na Iloilo. Nakay balo bala ka mo kung ano gid ang cause sang cancer. No? Suno kay Dr. Otto Warburg, no? Dr. Otto Warburg ang 1931 Nobel Prize winner nga naiya sininga natalupangdan sa research niya na ang cancer cell ang acidic, no? Kag wala sang oxygen, no? Hypoxia siya. Samtang ang mga healthy cells puno sang oxygen kag alkaline, no? That is why nga kinahanglanon ginaton, no, nga mapatay ang cancer cell because ang cancer cell oras nga puno sang oxygen ang lawas mo mapatay ini siya, gakalason, no, ang cancer cell sang oxygen. That is why dapat nga mapanatili naton nga alkaline ang aton sining mga cells at the same time puno sang oxygen. Anong suggestion ni Radyo Mandon Dulido sa inyo? Mag-inom ka mo sang Dr. Pinoy Squalene capsule. Puno-puno ini sang oxygen. Nagadevelop sang oxygen ang aton sining lawas. May dala ini nga oxygen. That is why nga pwede niya mapatay ang cancer cell sa lawas naton. If we deprive ang lawas naton sang 35% lang, no? Sang oxygen sa lawas ta, magatubo ang cancer. gani hindi na kita magpa-unventurar pa nga basi tubuan kita cancer cell. Ino madawadlaw, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dos minuto sa kaligad sa tak ng alas dos, magabalik ang Targitanay sa Udto.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
4: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, Ginhimo sang Unilab.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That portion was brought to you by Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
13: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod direkta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ang coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
17: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
16: Super Fiber sang Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Sa tiunsang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
21: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home Persulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home Persulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
25: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
26: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
27: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
25: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
27: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
28: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita sa Mercury kag mga suking butika.
0: Couple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Samsung Plus Gold. Maka sa mga butika.

0: mas forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 10850 series of 2026. Drink responsibly. Play.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Oras tatak alas dos jes.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Hitrive Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton, hitry namon patumaron sa Hitrive Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitrive Bio.
6: Hitrive Bio!
8: Ang Hitrive Bio!
6: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
6: Yung may D3!
8: Matatas, mga butika!
6: TTX 500
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang
11: blood pressure?
9: 180/100
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
6: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
6: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: Bio.
15: May emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm Fabcon, pamong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangbang kumbaka bloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS!
19: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
20: Let's go.
21: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy cottony napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
6: Supple Plus Gold.
23: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
8: Mamakal sa mga butika.
6: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Malo,
25: isa ka teacher.
24: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
6: lalakas.
8: At gaganda ka pa.
6: Okay.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko, bango sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santan Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start. But

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: BCO.
2: Yung may D3.
4: TGX 500.
5: Si Edding Grace paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. Subo.
5: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Okay. Namigit ini sa aton nga lawas.
4: TGX 500.
2: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Makakats mga buti ka.
2: May DC.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: May DC.
3: Mabaka
2: sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio nga may D3.
2: Pabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Miguel Beer Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Hindi na ako.

0: Plus Gold.
1: Kasi yun is, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayugid ang akong arthritis.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Makigiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
12: ACS!
13: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkanto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
17: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
16: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalo

0: Ang sa peke. Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
1: Mga Rajuman, balik sa atong pagpakalaga diri sa reminder kita sa udong oras sa atong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:28. Hindi ka bayan sa atong pagpakalaga ginadulong sa inyo sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano bilang squalene? Naturally, a curing lipid nga makitaan mga kabiyanan sa certain plants, no? Kag animals, kag iban pa nga mga marine sources. Kag siya man ang ma-produce naturally sa human body naton. Kay ini siya associated mga kabiyanan sa several naturally occurring nutrients kangay isang vitamin A, vitamin D, kag vitamin E nga kilala nga ang mga roles diri nga nag-support sa aton nga normal nga pag-function sa aton nga lawas. Ining vitamin A importante ini para sa aton nga pananawan. Immune function plus ang vitamin D nga nagabulig maintain sa healthy bones kag nag-support sa immune system naton. While ang vitamin E nag-aakto naman ini as an antioxidant nga nagabulig protect sa aton mga cells from oxidative damage. Ang squalene mga kabiyanan halin sa marine sources, no? Particularly alin sa halimbawa kay ini ang aton alin sa shark nimo, shark liver oil. So associated ini sa nga may ara sa iodine kag alkyl glycerols. Amo nang the best sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule kay iodine is an essential mineral nga kinanglanon sa lawas naton to produce thyroid hormones nga nagabulig regulate sang metabolismo ta kag iban pa gid nga mga importante nga processes sa aton sini nga lawas. Ang alkyl glycerol sa muni naturally nga nag-occur ini nga lipid compounds nga makit-an mga kabiyanan sa certain tissues kag oils, no, nga napamatud-an ini sa pagtuon nga grabing potential nga biological kag immune related roles niya. Ang actual amount sa sining component, however, magabari depende ini sa natural source kag kung paanong oil gin process. Pero the best nga processes, process ang oil, ang ara sa ato nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. So Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega 3 fatty acids pagid ini, particularly EPA, mga kabiyanan, kag DHA, kag ini essential nga mga fatty acids nga importante nga component sa atong cell membranes mga kabiyanan. Ano pag inawalan ninyo mag 2 to 3 capsules every day na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Master Don, naka-standby si Rajuman Marjorie Herbo Miane sa aton nga pagpangalagad. Pero ini nga bahin?
2: Yes, of course, pari ko hindi kita magkalipat nga magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay ni peke, hindi imitation ang makuha mo nga mga Kubota products and spare parts. And by the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, may raffle ticket ka mo. Basi ka mo na mapalaron nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated o pudang Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa...
1: Dira lang sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagabaliga sang genuine ng mga Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa bilog ng Panay Island. Nagabaliga man sa Kubota Tractors, Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Kadtoy na sa Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Gay ginalantaw ako blamigin padala migo ta pareko.
1: By the way, boss nga adlaw Master Don, good news kay do 7 to 8 pesos ang nubo sang presyo sang diesel.
2: Oo,
1: no? Master.
2: Tingali dako nga bagay ini, no? Pero ang balgan naton very unstable ang sitwasyon dira sa Strait of Hormuz.
1: Kinagilinawan.
2: Kasi daso na mga semana, lain naman ang presyo kasi magtaas naman.
1: Kay ang deal to sang Iran daw ay naman gibato ni Presidente Trump to.
2: Yes, no? Kay it's about Strait of Hormuz, do diri sila ginaway sa Strait of Hormuz. So lang taon na to na, bantayan na to. Pero tibos nga daw, set na niya nga maganubo ang presyo sang diesel. Yahoo!
1: Yahoo! Pero sa nagligad, mas taas yung gitaas. No, manubo, 7 to 8 lang. Manigad daw, 10 to 11.
2: Pare ko, may ginalantaw ko ni picture pag alamigo ta. Dala sa may area sa Bukari, may ara na dira daw, hindi man shrine, pero daw, ang bus bala, no? Ang itsura ni Congressman Arcadio Goriceta, binutangan nila yas ang tela. Oh? No? No, Munchurao?
1: Mm-hmm.
2: Pero tanga nila, ti, anong boat si Lingon sini?
1: Basi way pa matapos ni?
2: Hindi, tapos na ni.
1: Tapos na ni?
2: Dugay na ni.
1: Ha?
2: Basi Congressman Arcadio Griseta Monument Coronic, iti siyempre dako ang yabinuligan. Dira, ginpa siminto dira ni Congressman Arcadio Griseta ang dalan, kanabutang panagana isang chapel.
1: Mm-hmm.
2: Dira sa may Bukari.
1: Basi may ginarepair or what?
2: Amuning pa ipamangkot na ton, kay naagyan sang mga tao, dadaw, siyempre ang isa sinika monument, nga agin tabunan.
1: Mm-hmm.
2: No? Maulanan, mainit niya, wala niya problema sa iya, parikoy. Mm. Pero basi balagi na restore.
1: Basi na restore siya.
2: In fairness, no? Pero amo ni na notaran.
1: Kita mo do may mga yellow nga ging cordon, no?
2: Material.
1: So do hindi anay kwan siya, ano?
2: Hindi nang ano niya tubo.
1: Tubo na.
2: Tubo.
1: Ah, okay ka kung magsaka ka daw naghahamboy yung iban ko.
2: Oo. Sige, kay
1: basi ginakayo lang.
2: Oo, sige sige.
1: Basi may ginakayo, basi may natisping blanga, siyempre do kalain lang taon kun.
2: Oo. Gani. Di, pero lang taon na ton, pero pa-post na ni sa aton sining mga radio mga reporters, no? Kay parikoy, Paul, i-anong ko lang karon ha? Pamatiang ko lang yung video mo kaya ti on-air kita.
1: Mm-hmm.
2: No? Balikan ta na karon. Nakasunbay na? Arin na sa aton kalin niya, Radio Man Marjorie Herbomian, eh.
0: TYRI, Radio Man Report!
3: Radio Man Don, Radio Man Ronel, nagpanindugan ang Police Regional Office 6. Kaya magkapapili nga hete sa Molo PNP, si Police Captain Ryan Christ Inot, apisar nga napasakaan na inis ang kaso administratibo sa National Police Commission o Conapocom 6. Ang kaso nga ginpasaka kay Inot amo ang grave misconduct, ka grave neglect of duty. Inimika ang tanan sa wala pag-aresto sa Molo PNP sa dismissed police nga si Jerry Villanueva. Kagpag-upod sini sa mga bypass operation, kagmay ka ang tanan pagid mo sa isa kapreso o kon person under police custody nga naabdan sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNIMEG sa guwa sa detention facility kiti siya pre-arrested pero wala ini sa sulod sa pretuhan. Sunukituan nyo, hulaton pa sini ang direktiba halin sa NAPOLCOM pero doon na ba conflict ini kay ang hambal sa NAPOLCOM na naghambal man ini sila nga ang PRO 6 o ginatugyan nila sa PRO 6 ang pag-relieve kay Inot bungod wala sila sa kapasidad o kon administrative capacity pagod kakson si Inot bilang hepe sa Molo PNP. Ang kaso na pala nagidni kag ongoing na inisa karon. Radyo Mandon, Radyo Manronel. Ari si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa Police Regional Office 6 sa iya pahayag.
4: Ako, ito nga po ang pagsabot niya kung nabigyan ng karapilabi. Basta ayos na ipinayin ko sa kanila. Sa politika ng mga buko, nilangitay po natin ang kanilang kautosan. Kung ano nga ang kanilang ganyan directive, kaugnay ng administrative status ni Captain Ava, yung po yung papatulog natin. Pinapakita po natin dito ng sinusuportahan ng Police Regional Office 6, ang ating po mga buko 6, kaugnay ng kanilang investigation sa station ng Pulo sa Mundo. Sa parin po, nilangitay po natin yung po ang kautosan ng mga buko kung meron mo.
3: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: So, usually, abi may mga nag-react, no? Kay Celine Labo sa iba na nga ginarelieve dayon kag while nga ongoing ang investigation. Pero ti, ini do, ano, first time ni katabo nga may ginakasuhan, pailan kaso, tapos daw ay ma-relieve or damo naman sa mga pariyasin nga senaryo, Radyo Man Marge?
3: Lain abi ni nga case, Radyo Man Don, Radyo Man Donel. Mm-hmm. Unlikely sa mga napalagyuhan ka preso kay grave na gina siya yung open.
1: Okay. Iniya?
3: Iniya, makonsider man siya kahit muna ang habal sa NAPOLCOM. Dahil yung kahit inatudlo sa NAPOLCOM ang bola sa process. At the same time, gahambal man si General Tuan yung dependent sa NAPOLCOM. Pero kaina, ang habal niya...
1: Atong parte sa pagkuhan sa kriminal, di ba?
3: Mm-mm.
1: Pag ang nag-harbor ka mo sa
2: harbor sa kriminal.
1: Kriminal. So, grave man na. Grave man na. I mean, kung dako nga kaso, very controversial na gani.
2: Ano na, iada, with all due respect sa PNP na ito, may kagulingon man sila guro nga rason dira, but mabalik ako dugay-dugay sila da magamuni sa Napolcom kung mag-file sila kaso wala sang kaakibat nga mando for the PNP nga i-suspend no or i-relieve
3: wala because wala sila capacity to do so sa ila ang administrative capacity but kaina nanghambal si General Tuanio nga sige gud ni ambal niya prehan nila ambal niya depende sa Napolcom so gisabat sang media nga hambal ka Napolcom depende sa inyo so ambal niya istoryahan nila. So, ang
2: boss ko na nung mayara. Oo, balaan mo, Iyada, with all due respect kay Sir Inot, accusation is not synonymous to guilt mo. Pero dapat may mga protocol kita mag-amusinibla because we don't want to influence no ang investigasyon man, kaugalingon ng investigasyon sa PNP, kung may ara man sila, balaan ko, ginatag na nila inis na Napolcom. But this is a grave misconduct complaint. No, against a sitting chief of police, no, sobra ka grave ini nga mambalan tao nga how special is Inot nga daw wala ginatandog sa ICPO. No, something amo na bla, pero kung iban gani nga police, lower rank police, dayon relieve. Do amo na bla ya, da so ma-compare mo bla, no, katulad sini. There is an allegation of harboring a wanted criminal. Second, may ginpagwa sila sa preso na person deprived of liberty nga aray sa gwa kag wala sa sulod sa karsel.
3: Ay, ang tawag na hindi person deprived of liberty kasi sa BJMP na pandik na may kaso. Ano na sa person under police custody. POPC na nang term nila.
2: That's semantics. Person under police custody. Nga ti, ara dapat sa ila, dapat ara sa detention cell kag wala sa sagwa.
3: Yes.
2: So that's grave bagid.
3: Yes, duwa-duwagid.
2: Oh, duwagid. So, this warrants a relief order kung tani. That is why makapanumdom ang pumluyo, how special is Inot sa aton nga regional office kag sa ICPO. Wala kita gambal diri nga ginajudge naton si Sir Inot nga guilty. Hindi. Ano gid ba lang protocol? Because it seems nga may double standard kita. No, kadamo na sa mga police naton ginpang relief just because sa mga hindi pang gani mga
1: hindi mang grave offense gid pero ti kinanglan nga hindi nila hindi sila mamalisyahan kung anong gakatabo da kay para hindi nila mahilabtan actually no diin magamit ang ilang poder while nga iimbestigahan sila
2: diin ang mas grave diin ang mas malala ang napalagyuan ka sang preso o kung nagaproteher kag nagakustudiya ka sang wanted person.
1: Amo nang pinakalala na.
2: Ini pa panagyo sa preso kung kay saya may gamito ko lang term may na ano ba na
1: nasalisihan.
2: Nasalisihan o kung may pagkahangag man iban nga pulis, no? Gamiton ta lang term no para daw mas
1: inaya ang butsilingon ni Master Diri nga napalagyuhan ka pero hindi bungod.
2: Di mungod,
1: pero ini yang nagharbor ka sang kriminal kaging gamit mo pa during your police operations.
2: Oo.
1: Daw hungod na ginaya sa bot.
2: Amo na gani ang post ko nga question ka General Tuanio. Kag sa aton sini nga city director, di na mas malala sir. Ang nagaharbor ka sang wanted criminal, nagapagwa ka sang priso da. O kon ang napalagyuan ka sang priso bangod man ko kaisa nga nagcomplacent ka bala. No, na rasalisiyan ka.
1: Bot silingon niya.
2: Hindi mo yung hod.
1: Ini bala niya may
2: decision. May hungod na gani dapat
1: yan. Hungod mo niya mo. Gaging gamit mo sa police operations.
2: Oo.
1: Diin ang hungod o kung ang hindi o daw mo na bala. I mean, kung lang taon mo daw para yas mo lang master doon, pero nga grave, no? Nga offense. So, galing ka ti ilan na kung nga mo na, ti ilan taon tayo kiti, una best, araman sa government agency ni kag policeman, ang mga nag-operate sa police station.
2: Ang aton malang din maklaruhan kung ano gid ang protocol nila, no? Anyway, thank you so much sa Rajuman Marge.
3: Yes, pero sa mga banat ng matanay, ang iba na siguro i-update na natin sa iba na public affairs program sa RMNT globally. Dumi lang na dugang kasi ina area ng Guimaras no, na panulong kita dito. Okay, ang Guimaras, ang pinakauna ng probinsya sa Western Visayas na nag-comply sa Project RTT 3389. Ang Project RTT 3389, ang tawag na siya restrict track and turn in, kag ang 3389, doon ginimo na siyang code, amon siyang number o barangay sa bilog ng Western Visayas. Now, ang project na rin ni General Tuanio, nga nagsugod din natin sa Western Visayas, nga sa isa ka barangay, isa ka probinsya, sa isa ka barangay, isa ka armas. ang gina-turnover. So, nalabot ini 100% ng Guimaras in less than a month. That is why nga ginpasalamatan ni nituan nyo kag ang hambalgan ni Dito Kagiina nga lantawon naton hindi lang ang numero sa mga armas nga turnover. Kita 98 barangays 101 ka armas ang na-turnover in less than a month. Mga loose firearms. Nadako ini nga bagay nga makabulig, no? Nga hindi, nga makatapna, bala Radyo Mandon, Radyo Maronel, sa mga kinagamo, kapusigli matabo nga pagpangluthang sa nasambit nga probinsya. So, muna nga ginpadulungan Dito Kagiina, ginpasidunggan sa Police Regional Office 6, ang mga alkalde, kagang ilang mga barangay kapitan, Radyo Mandon, Radyo Maronel.
1: Sige.
3: Amuna madulong natin ng balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Araman.
0: Tatak, RMN.
1: Salamat, Radyo Man, Marjorie. Ining bahin sa itong pagpangalagad, mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang non-superplus. Non-superplus, mga kabiyanan, isa ka number one nga kapsula sa Mindanao, number one magdiri sa Panay Island kag probinsya sa Guimaras, non-super plus anti-cancer food supplement ini kag ara may tatlo ka mga superfoods, may malunggay, may guyabano kag may mangosteen ang aton nga sangkap mga kabiyanan sa non-super plus. That is why super plus siya kay bangod puro nga superfoods ang gindugang diri. Isa sa mga users nagpahayag sang iya nga paggamit kag nadulot sini sa iya ikayong lawas.
5: Nans Super Plus Capsule. Bulong sa kapoy kag nagahatag resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang Nans Super Plus Capsule?
6: Call center agent ako, sir. Kag syempre, permi nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sang Nans Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pamatsyag.
5: Napatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Call center agent na galing kilala ko. Ga sideline gile, no?
2: Gabi ka.
1: Dapat gimang kiti kung ga sideline ka, Mr. Don, dapat
2: Butong gani subong kay grabe ang ano sang nan sa Super Plus.
1: Grabe ti mga break na kaon gina.
2: Quarter pounder pa na kaon niya. In a way pare ko kung nagapalamoy poy ang inyong alawas, nagapala nakita ang inyong alawas. Enhanced liniment oil muna. Kung may katol-katol si Toto, si Indial, aparikis, enhanced liniment oil muna. No? Kaya ang enhanced liniment oil, amunang ginatawag natin, nga pambansang liniment ng Pilipinas. Para sa bilog nga pamilya. Namian, pagkita ko sinisang enhanced liniment oil, kaya may, ano niya, may neem tree extract, ni gatabog sa lamok. Siyempre ko hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
1: Hindi ka magdengge, kidengge, dala malang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengge. Amo na ka-importante ang aton nga Nans Liniment Oil. Ganun, pag inahulat ninyo, Nans Liniment Oil, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, barato, epektibo, hindi mapilit sa panet. Dula pang palanakit sa kalawasan, pasmo sa unod, ugat, kagmaskulo, dulang, arikis, alapa, palipunga, an-an, mga skin problems, no? Kag hindi ka magadengge sa nasilingta na. Kani para safe gamiton, adaw-adaw, sagwa ka man akong sulod sa balay mo, ang panit mo na nga exposed, banyusina, sang Nans Liniment Oil. Kag siyempre mga kabiyanan ng aton nga kape, ang
2: Megaman
1: Gold Coffee Mix. The best in any klase sang kape mga kabiyanan, gabato sa pulaw ka kapoy, mapagsik ka bisan ga pulaw ka, bisan tuwang gabi pwede mo ni imnon, updon mo si misis mo kay sigurado madayunan ang pulaw nyo. Mga kabiyanan, Megaman Gold Coffee Mix, no? Trabaho so gid ang bilog mong adlaw, aga pa lang inom ka na. Bilog nga adlaw mga kabiyanan, hindi ka kabatyag kapoy, may inogrimit ka pa kay misis pagpuli mo. Hindi lang ini para sa mga lalaki lang, pwede man sa mga babae, pwede man sa binabay, pwede man sa dilalaki. Tanan nga nagainom sang kape, pwede gid sa aton nga produkto nga Megaman Gold Coffee Mix.
2: Megaman Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo nga. Kaya ka gwapo yung performance mo ni Doy sa trabaho man o kung sa labing-labing kay misis. Lungsay tanan natural ingredients ang ara diri sa Megaman Gold Coffee Mix. Nga hindi ka na yung magkangawa nga palpitation. Wala ina sa Megaman Gold Coffee Mix. Lain niya nagapalpitid si imo sining alawas, Noy. Ining kurason mo kundi ang imo nga ikong taho. Megaman Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo sarang na mabakal sa mga butika.
1: Kag syempre ang aton nga Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule.

0: Grabe. Hi. Para James Carpe. Wow, thank you gid Greg Briones Jr. sa Junior kag Ma'am Elinita La Pastora. Thank you gid no. Sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. By the way, pare ko ari na mga segment unaw na to ng health news with Radyo Man Joel Franco.
1: Ay, nga ba, hindi na sa inyo skaluwans ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
2: Masami na gabatya kita sa paghapdi isang atong nga sulok-sulok. Pero paano inyo malikawan? Magkaon sa isaktong oras sa glikawan ang pagpalipas ang gutom. Buhinan man o kunikawan ang pagkaon sang sobra ka makahang, maaslom kag matambok. Likawan na bahida matapos magkaon, na magulat sang 2-3 oras. Mag-inuman sa isaktong karamusang tubig at daw-adlaw, halikawan ang sobrang kape, sigarilyo, ukod makahulubog na ilingon. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyaman Joel Franco, Tak-Tak RMN.
1: Pinigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
0: Ariglado, thank you Radyaman Joel. Ining bahin sa itong pagpangalagad mga kabiyan ang ginadulong sa inyo sa Kalwansan D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil basanti sa MCTs. Medium chain triglycerides. May aray ni sa monolaurin, monocaprin, monocaprilin kag ini nagabuligid para ang health sigurado gid no. Kag mga kabiyanan, kung taas ang mga ang aton nga resistensya layo ka sa balatian kag siyempre virgin coconut oil na pamatudan na inay sa DOST nga ini bulonggid kag ginbutangan pa sang vitamin D3 gani ang D3 Bio baklo naton kag imnon 2 to 3 soft gels kada adlaw.
3: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kamo nagatugas ang ubos ipon nilanat kag trangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit isa lang solusyon na mag D3 Bio every day.
0: Kag syempre mga kabiyanan ang aton nga mighty C vitamin C sa ngalan palang very mighty na nasidik kag alkaline. Ano pag ginuhulat ninyo basta vitamin C kinanglanong gid sang lawas kay wala ga produce vitamin C ang lawas kag indi magising lining ta sang tinaay kag janta sa nasiling tanan. That is why safe gid ini adlaw-adlaw kun vitamin C gid pagita para sa lawas mag mighty C vitamin C.
3: Mighty C vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro ini siya, may abilidad ini nga magpainat sang aton mga kaugatan para masilhigan among mga blockages nga mo nagatugas sang hypertension sa aton sining lawas. By the way, no, kung inom ikaw Mighty C vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500 ginanormalize siya ni ang blood sugar level sa lawas ta. That is why layo kita yas diabetes, no? Hindi ita magpalabot sa punto nga mangin diabetic kita. 2 to 3 capsule a day lang sang DTX 500. Sarang na mabakal sa mga butika.
0: Ariglado ang aton nga DTX 500 mga kabiyanan halin sa D-sugar sugar cane ang kalamay ginkwa sa tubong na bilindi ang pinangusan o kurang bagaso ginpuga pagid amo ng extract sina the best antioxidant in town kag aray ina sa aton nga DTX 500 kung naga healthy kag 100% nga function ng atay ka kidney wala balatian makasunod sa lawas kay una nga depensa atay ka kidney gin mo pabakura sila para maging healthy ang lawas ta. Mag DTX 500 po ng Mighty C Vitamin C ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
3: Yari naman itong Tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
4: Ang Tourista of the Day ang inudulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang kakulangan sang vitamin D3 isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga kag resistensya sa subong at shampoo. Kinahanglan sang makapabakwad sang aton resistensya. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga makuhaan sang nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga yara sa Dr. Pinoy ang makabuling sa aton lawas depensa batok sa viruses kag bacteria. Makababakwad sa immune system kag nagaprotekta sa imo lawas. Nagabulig man ang vitamin D3 ngayara sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga makaangkon ka sang mapagros nga joints. Ginpanumdum sang longa tourism advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang papel sang gobyerno sa pagproteher sang sustainability sang turismo. Sunod kay Manikan nga trabaho sa mga government agencies nga may kaangtanan sa turismo ang pagpatuman sa mga pulisa nga makabulig agud maproteheran ang industriya sang turismo kag sang sustainability sini. Kung vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Raj Zuman, Lynette Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
0: Salamat, Raj Zuman, Lynette. Master Don?
3: Yes, ari naman natong viral balita subong. By the way, happy 9th anniversary kali sa aton sining yes. Fans Club dira sa RMN Fans Club Singapore Chapter.
0: Happy 9th anniversary, no? Happy RMN 9th. Iloilo Fans Club Singapore Chapter. Congratulations sa liwat. Malapit na lang 10.
3: Oh, lapit na
0: balik
3: lang.
0: Balik tuguro kung
3: 10 years. Oh, depende ah, no? Uh-huh. Alang taon naton. Ari naman naton nga baral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
5: Ang iningabahin ang ginabulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
6: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may nemti extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang litrato sang Dubaca Ido sa sulod sang simbahan. Ang litrato ang kuha sa Colombia kung sa diin makitaan nga kaupod sang pari ang Dubaca Ido sa tubang sang altar na nagaupod sa pagpatigayon sang misa. Samtang ginapatigayon ang misa, kaupod sang pari ang mga ido sa iya tupad. Na kasubo nagaupod sa pagpangamuyo, makita naman nga sang tio na sa pagkanta. Nagupod man ang duwa ka sapat sa pagkanta. Ang nasambit ni mga sapat, ang ginrescue sang pari, kag nangin kaupod sini sa sulod sang simbahan. Rason nga nangin malapit ang mga ini. Ang litrato sang pari kag sang duwa ka ido, ang ginkawilian sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak R. Amen.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat, Radyo Man Mon Kapalihan. Hindi nga bahin, Master Don?
5: Yes,
4: sa ito, pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawang sa Santo Plus Gold, ang gold standard sa patag sang ikayong lawas. Kung may gold ang alan sang santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Ano pag inuhulat ninyo, bakal na 2 to 3 capsules every day. Imno naton ini adlaw-adlaw, duwa na kadikada, halos sobra nga ini ang available kag ginainom sa ato mga utod. Kay bangod ini ang mayara sang extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag may spirulina pa. Mayon ini sa mahigo nga dugo, mga hypertensive na itong mga utod, nagabukol, may mga hubag-hubag ang lawas, bao, delikado, gini na. Ganit, dili kita sa permilang, nagabulig sa aton sa tiyon sang magmasakit kita, no? Permilang ginaubos ipon, hila na trangkaso, 2 to 3 capsules lang, Santon Plus Gold, ang aton siling imnon. Kag, siyempre, ang aton siling nga kape, Santon Gold Coffee Mix, ini mga kabiyanan, amayara sa glota tayon, kag may collagen, nagababakod sa atong atula, nagapaputi sa panit, nagalimpyo, gwa sulod, nagarami ang tubo sa imubuhok, kuko, kag syempre limpyo kay, no? That is why mga balat yan hindi kasulod sa lawas mo. Kagadami, kay nag beautiful ko, nagagwapo ko pagid kun ikaw nagapangape sang Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: Oy, sa aton mga fans love da, Ramen Ilulu Fans Club Hong Kong. Again, happy 9th anniversary sa Ramen Ilulu Fans Club Singapore. Ramen Ilulu Fans Club main chapter. Sa aton sila, Ramen 774 Targitanay Taxi Club.
4: Oh, mga Radyo Manibela.
6: Radyo Manibela na ton. Ramen 774 Targitanay OFW International. Ano naman itong trivia with Radyo Man Rezi Bordon.
7: Sa tagsa ka Septiembre 28, ginadumdum ang World News Day. Ginatagan sini sang pagtamod ang importansya sang pagbalita sa sosyedad, kagang gahom sini nga magdala sang pagbag-o. Subong nga nagalaptang fake news kag disinformation, labi nga mas kinahanglan sa mga journalist nga ipakigbato ang kamatuoran kag malindugan para sa kinamatarong sang publiko sa husto kag masaligan nga impormasyon. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Super Fiber, tino iyang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom. Sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, Ormen Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso Bordon. Tatak, Ormen.

0: no? Alang-alang kita sa Chen Po. Pwede rin kay Radyoman Mark Daniel Sokol dito. Kasama mo sa DIY Rayo RMN Iloilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
1: Radyoman Don Dolidoc. RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nons, Herbal Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa Nance Herbal Capsule.
6: Nance Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: Nance Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Honigotwi, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara na ang palading. Ah!
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nance Lemon Oil.
5: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: Nance Lemon Oil.
5: Yani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Lemon Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nance Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hilana, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nance Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nance Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
6: Nance Corn Coffee.
5: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee. Coffee. Acid Neutralizer. Mabukal sa mga butika.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Oras tatak alas 3, Jess.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: Cellphone Plus Gold.
14: Kuya si Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabcon, pamumpumaka bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
21: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
22: Pilang win, San Miguel Pilang win.
23: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
24: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na.
25: San Miguel Pilang win promo, bakal
26: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer open sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
28: DTX 500.
3: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
28: Nagkakontrolar
3: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
3: Asal Rican
28: Epic
3: DTX 500.
28: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
28: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
28: D3 Bio. Ang D3. You may visit. Ang Visio,
2: yung may D3.
28: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nonscorn Coffee.
3: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
2: Ang Nonscorn Coffee
3: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
2: panghuna-una.
3: Magtimpla na sang Nonscorn Coffee
2: para magpabiling ka nga healthy,
3: focused kag energized.
2: Nonscorn Coffee.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique Toothpaste, may max protection.

0: kaya Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Amakak sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balaklihan sa kidney.
14: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
15: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better...
19: Mahit ko pala ang imo dugo?
20: DTX 500!
19: Masamit ka pala ang gina-energy?
20: DTX 500!
19: Ang DTX 500!
20: Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo?
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy?
20: DTX 500!
19: Masalika DTX 500!
21: Oras tatak alas 3:20.
22: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
24: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
25: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
26: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
24: hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
0: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
24: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Mechanical Tilamin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubuo nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
2: Yara lang
3: sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong score gani?
2: 470. Ante ko duwa. Sa gabi, duwa. Sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
7: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio, ang D3 gamay. My Visio. Ang Visio ng my D3. GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
10: Ang galing, pang matagalan.
11: Parang tayo lang han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
1: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
0: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
1: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
0: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold.
0: Kal sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.

0: Miss Alphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Makinig sa nalita.
1: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Kayo, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Oras tatak alas tres y media.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa mahaw kala city, dapat manyaga kala dosi, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragi pa ng pain.
12: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
13: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
11: Hindi lagi ni carrots.
13: Hindi lang carrots mga tuturan.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
11: Dok, at ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
10: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sali ka lang, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
11: Basta, basta.
9: Maitukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, dalo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
14: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
11: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
14: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acids. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
11: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
14: Yes.
11: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
14: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500, gag may tisika kada adlaw.
11: ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
14: Mm.
11: Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
14: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme.
11: Mm.
14: Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
11: Mm-hmm.
14: So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto den sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy liar sang gitawag imotyan.
11: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
14: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP? Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
11: Sobra pang iban.
14: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
15: Imo pangalan na partner?
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
16: 470.
15: Saan sa no ka nagsugod inom na DTX 500?
16: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
15: pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
16: 160.
15: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
16: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
11: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
14: Hmm.
11: Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
14: Mm.
11: Dapat Kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapirde sa DTX 500 kag MyTC.
14: Ako ya Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag MyTC. Kung katukos panay pure CE para magnami ang akon nga gituag panulukan. No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress kuga sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig ka anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
11: Carrots
14: da. Carrots da, orange apple, da, mga... Orange. Oh, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang, ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
17: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC Sir JP kag Doc Ramil amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
18: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag MyTC ang aton ginainom agot putiktahan ang aton utak o ang aton brain?
14: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
18: Correct.
14: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag MyTC sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imo nga mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka diprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kag-gabalatian ka na. Awon, General Bao, panago-nago lang na siya.
19: Ha? Anong sikreto niya?
11: Milig sa taguay?
14: Once na panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
19: DC, ko no, DC.
11: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 pa lang ito mo. Uy, ang 19 ha.
19: Nakakampiyon ni
14: Magpito. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pa-massage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mm. Nga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera ga pa-massage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo kadlaw-adlaw, no?
11: Basic. Oh,
14: maligo, good basic ginaya. Ang pagligo is not enough.
20: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti ito si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
21: DTX 500. Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
11: So, wow.
21: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
21: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
22: DTX 500. C, ang alkaline niya vitamin C.
23: Ito si Helen na Dairo, si Balon. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka huminaw yung mata ko.
22: Pure C Vitamin C. Sanfon Plus.
11: Garantisado.
22: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline niya vitamin C.
24: Kiriyakin, kiriyapakan, tagaigan niya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ng Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa ulo ko na dura.
22: Pure C Vitamin C. Kag Sanfon Plus. Manami GLC Vitamin C.
25: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapang kita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
11: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
14: Uh-huh.
11: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
14: Uh-huh.
11: Kung baho, pagid ng ilok.
20: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
11: Ah, wala magtaas. Uh-huh.
20: Wala magtaas. Oh.
11: So, wala. Steady
14: lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
11: Confident.
17: Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
11: Mm-hmm.
17: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
11: Mangapi na ta.
17: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
11: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
14: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
11: uh-huh,
14: hindi red sugar.
17: Natural sugar.
14: Natural sugar.
11: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ginikaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
17: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
14: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
17: Mm-hmm.
14: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
11: Thank you sa support ka, Sir Boy.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Fat Boy. Hindi man tanan nga fast line, ha?
20: Correct.
11: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
20: Paano bala si D3Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
14: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
20: Oy,
14: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
20: Uy, messenger, no?
14: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
20: Uy!
14: Nga work hand in hand, Sir Boy.
20: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
14: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
20: Insulator.
14: Kung sa kurinti pa,
20: covering.
14: Dapat may cover para di, ano,
20: wala ground.
14: Importante gid katama ining fats, kay gaamo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. May araga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
17: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
14: Kung kainom ka D3Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
20: Uy,
14: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
20: Dementia.
14: Who wants nga ipalainom ka D3Bio? Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
17: Champion. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3Bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga, ano ni, ketones.
14: Mm-hmm.
17: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3Bio ka, meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
20: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamni gani D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
22: D3Bio with Physio.
0: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng irregular nga regla, isa agalabot itatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
22: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
22: You my Physio.
1: Ang Physio.
22: You my D3.
1: Magabuti ka.
22: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton, gitry na amon patumaron sa D3Bio. Lalagabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
22: D3Bio!
1: Ang D3Bio!
22: Yung may Physio!
1: Ang Physio!
22: Yung may D3!
1: Matatas, magabot ka!
22: PUC!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ang klase Ray Rilota from Sarangel. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
22: PUC Vitamin C!
5: Kag-Santhon Plus!
22: Manamigi!
5: PUC Vitamin C!
22: PUC! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Sigeta, sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo, galala, ron bala. Nabatian ko sa radyo, nga may PUC Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
5: PUC Vitamin C!
22: Kag-Santhon Plus!
5: Manamigid!
22: PUC Vitamin C!
25: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa paginom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Buya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon
1: yes,
4: sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This time check is brought to you by Kidney Care.
6: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Car, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makalastres. Bamod si ni, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako si ni, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bamod sa stress. Gani gisang stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
4: Multivitamins plus iron is the nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Kinikil!
6: Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
10: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Red Horse Beer, masarap, suwabe sa bawat patak, sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako si May Nano.
15: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
14: Oo, oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule kay Bitibo kayo.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
0: Life Extension, Vitamin D3.
2: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
3: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Hindi ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Napilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Sample Plus Gold.
11: Mas pinanakas,
9: pinagaling,
11: pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Pagsiyan sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas,
12: at gaganda ka pa.
11: Habibig sa mga buta.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
2: Pangtong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Mechanical Tilling and Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galis sa Rhea. Akong red la nagalabot sang 2 kasi mana. May mayoma kuya galis. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Laingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original. D3 Pio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payanan ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapakas mga butika!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
11: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
14: Oras tatak, alas 4:20.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
15: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
15: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Busog-busog ikaw to nila.
19: Ako man, bro, kalot!
18: O, ikaw yung bro, poste.
19: Busog-busog, eh.
18: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilot.
19: Oh, bro, kalot! Waiter! Bell na mong gani!
10: Yes, sir?
19: Ay-ay-ay!
18: Ano nga ay-ay-ay?
19: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
18: Alam mo na matuon na ay-ay-ay. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
19: Namigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
12: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh!
18: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman, imo.
19: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
18: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga mga palagyot, ha?
19: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
18: Ba? Uy, hala.
12: Baman.
18: Tanga?
12: Hala. Tanga, matuon.
19: Diskerti lang na iya.
18: Oh, no. Inbutang mo sa sabaw sa tinula?
19: Hey. Nagpalapit ang waiter, mga bro.
10: Sir?
19: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
10: Ay, tanga na, sir.
19: Nang! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorder na munti! May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
10: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
19: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
10: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
19: Ay ay ay.

kalat ang tulot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot ang tulot. Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
5: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
6: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, entra na!
7: San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
8: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
10: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
9: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
11: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Di collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na world.
11: Santon Gold, Coffee Mix. Kapag ka na, lalakas.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Nons Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nons Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nons Liniment Oil.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charmin,
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Mag-TDX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Para mismo!
10: TDX 500!
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Retis ang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
14: Red Horse Beer, masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
18: Ano ko nung rason nga, agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
19: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
18: Muna gani nga kinangang gigili ni Laya Doc, magtumar sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy, Squalene Capsule, amuning aton nga oxygen capsule.
19: Correct na si Sir Gerard, amun na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang iya nga DHA.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charm Babcon, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
20: Megaman Herbal Capsule.
21: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
20: Megaman Herbal Capsule.
21: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
20: Megaman.
21: Mabukal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
22: Merlito Dayon Senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kisipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN
24: Number 1.

0: Diba? Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Life.

0: kagkaroon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot Kagtulilo!
1: Bro, Tulilot! Kumusta ang bago mong work?
2: Uy! Nabatol ka na si ginaplayan mo, bro, Tulilot!
3: Oo, oh, mga bro!
1: Tumayo na!
3: Grabe ka bang grano sa boss ko mo?
1: Wow! Eh, don't get me loud! Pinoy man ang boss mo?
3: Hindi, bro, Kalot! Ingeno ang boss ko!
2: Uy, congrats, bro, Tulilot!
3: Thank you, thank you!
2: Kahit matali nga magdugay ka! Sa bago mga obra!
3: Ay! Bro, Gusti!
1: Dali lang.
3: Ano?
1: Ano ang work mo, Tulilot?
3: Alam lang ko, Bro, Kalot! Kaya nga mo ko, may rent-a-car, kag nagapautang mo sa kwarta.
1: Aba?
3: Di, amo na kung kaisa mo, pudupod ko kuno sa iya panukot, kag amo na eh! Pautang sa mga items!
1: Hala! Dati pila sildo mo!
3: Secret, bro! Ako na lang naiya!
2: Bro, Tulilot!
1: Hoy, Abno! Tarungon mo ka ding obra mo, ha? Ako na hindi ka magsigibalhin-balhin! Nga daw atong layaw ka nga, edo nga kung matakaan ka gani sa obrahan mo, dayon mo ka untat! Kag magpatial ka man sa initan, pangita ka sa obrahan mo!
3: Yay! Bro,

0: Pertang. Sino gusto magatang siyang habal? Bangka, TV bulutangan pinggan kag bakod gila ba dor? Kaldero?
1: Mautang ka mo dahi? Sa kabulan ba yun ah? Adlaw-adlaw kami manukot!
2: Ay, tulilot?
1: Ah?
2: Turko? Ati mo utang ko tani washing machine pwede?
0: Utang nga na'y kwarta akon. Plus item.
2: Ay, hindi ko yung kwarta ah. Kaya wala mo ko sa ibayad sa imo adlaw-adlaw.
1: Ay, ma! Hala! Dahi! Wala ka gani ibayad sa kwarta kay pautang niya sa imo? Sa items pa?
3: Arag leon, namin tanganong, turko, kayo, pwede mo lang yung paulaan, kaya hindi pa bayaran.
0: Tila, weke adlaw-adlaw, wag na kasukot. Hindi na ka pagpalinungon. Amo na nga natultol ko inyo balay, agad masyuktan ako. Hindi ka mo kapalagyo.
1: Ay!
2: Tonto!

0: Hey, bro!
1: Hey!
0: Kumusta ang obra mo?
1: Hey, bro! Gusteng!
0: Ah!
1: Ay, kapikapo ya!
0: Uy!
1: Daw ito, kumagbago tina mo!
2: Ay, naman na, kaya wala ka na rin mga budlay! Subong, agyan na!
1: Ba? Bro, galot!
0: Amo, ginaya, bro. Basta ka ubrata ka po, ginaya. Hindi man tapagbayaran ko tawa lang ubrata ka.
1: Sto!
0: Wala ka nagapauto kung nagabaka-baka!
1: Sto!
2: Mugi na, bro.
1: Agay! Agay, agay, kasakit sa tiil ko, mga bro. Kapoy-kapoy, gadya!
2: Nga, bro, how?
0: Nga, bro. Nanong natin mo?
1: Ah, mga bro, pamatiga mo.
0: Nanong?
1: Pwede lagat namon mo.
0: Uy.
1: Pilabla ka barangay, gisudla namon, tagtada, purok, nasulod namon. Kay nagapautang kami sa Turko. Kay hindi lang na, ha? Nagapakintol pa ko sang inugpautang namon.
2: Bro, kuna mo, bro. Ginihin mo kagali karabaw sang boss, ma?
1: Mama mo! Bro, hindi man, ha? Nabuligan ko lang siya. Kaya upod kami nga duwa mo. Alangan nga sila papasanon ko sa mga gamit nga na pautang namon. Amo na nga, kakapoy ka dyan mga bro, ya. Nagapasan ko pa sa mga dry goods nga na pautang sa Turko mo.
3: Wow! Bro, kami mo.

0: Super Fiber.
1: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Gikan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling si Yamal Katuyan.
4: May high blood ka ba sa una?
5: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
6: Mighty C, mabasa mga butika. Hitray Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton, hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
6: Hitray Bio, ang Hitray Bio. Yung may PCO, ang PCO. D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tayo, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, happy kanunay. GTX 500, masaligan, epektibo. GTX 500.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Hello, anak.
17: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
18: Ganyan ang Pinoy.
19: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyas sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
6: Cellphone Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max halaga, Max protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: GTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
1: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Car, amoy pumaka-bloom.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang tao nga may madubong nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
4: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilan win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: G3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang G3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: G3Bio. Ang G3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Nalitigit, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang ako nga pamina.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magali Doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct nga suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene

0: lang sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akon ng arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sigisigi ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon ng arthritis.
3: Magtumarsang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
7: Kuros sa Mercy, narap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod yung tuwa ka bulan noong pawan.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Payo, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Boss, ano yung 30,000 ho? Amuha ka na ng sinukta naman sa pautang mo.
1: Ay, salamat. Wala ni Cupid ho.
2: Boss!
0: Ay, wala boss ah. Ako pa ya. Nantawa lang sa listahan, boss ah.
1: Okay ah. Boss naman kami malakot sa ila.
2: Ay! Kita naman, boss?
1: Oo. Bulis-bulis lang kay Kapoy man.
2: Boss!
0: Ah, boss. Kamu naman pati ya sa init. Sabi nyo, kami lang sa isa katulog ko nga kasosyo, ya? Kamu man! Kay kami, mapautang naman kami! Items, ah! Kamu naman panukot, ay pautang kwarta!
2: Ay! Dayin!

0: Bus Depak. Ari ang total sales sa subo nga adlaw, 120,000 na.
1: Maayo. Tanan na lista mo na da.
0: Oo, boss. Ara na da.
1: Dugang may mo itang lista?
0: Ay, hala. Wala pa. Iidugang ko lang. 20,000 lang to, ha?
1: Oo, ah. Wala na yung interest basta kamong gautang siyakon. Basta saligan ko kamo. Okay na. Sige, lista lang da. Lakat na ko kay temprano pa. Makasukot pa ko sa iban kong atawo.
0: Ay, hala. Wala pa huway ba?
2: Eh, puting! May kwarta ka da? Bautang ako, B!
0: Ay, nano. Turko ang amo ta. Wala ka kwarta?
2: Tiyano ko, turko!
0: Siyempre, nagapautang kwarta eh. Gautang gani ang iban, kita pa?
2: Ay! Hala, pwede gautang ha?
0: Uy! Pila ulamun mo haw? Hambala lang si boss, di pa kay paulamun ka na ni Yaya. Kapin pa, makita yung nga masaligan ka. Ay, bisan ano ka dako, pautangon niya ka na. Pero, buhin sa sweldo mo.
2: Ay, ma'am. Ay, ala. Di pa, ano pa ito na, ma? Malipay kung wala bilhin na sweldo, taman.
0: Pangita, ediya, ah. Kami, ya. Nagapanuklo kami. Agod lang makakwarta.
2: Agal, eh?
0: Upod ka bala sa akon para makabalo ka. Panilag ka.
2: Huh?
0: Kung makita mo nga minahimo kami nga hindi mo, hindi ka manugid. Sunda lang kung gusto mo.
2: Ay! Mati!

0: kamu mai, bro kosteng, bro kalut. Akun taya.
1: Tolong ya, bro. Tolong lah. Kamal pa nih nga restoran, tanggit dalan mo sa amun ba?
2: Toh, hindi ko man matulun ba? Kapila ka tuwag mo tulad. Dago nila kami ang libresin mo. Mahal pa akong pagkaon.
1: Salamat, bro. Tulilat,
2: ha? Tulilat.
1: Ano?
2: Peso mo, ha?
1: Ah, wala. Ano mo na sa pagsweldo namon niya? Ano?
2: Ay, bro. Paano ka nakakwarta kay wala niyo man? Ginasapak ninyo kwan?
1: Nga, no?
2: Ang katikalan mo, gitbala tulilat mo? Hindi mo gin mo lang mabayaran ang pagkatikalan mo, no?
1: Ay. May patungan mo nag-number ko sa inyo, mga bro. Siyempre, bayos ang ibang ko nga mga upod eh.
2: Ha?
1: Ay, nga, wala nung ginihin mo ninyo, bro.
2: Wow, ha? Man.
1: Ang maayong sayda ninyo ba? Huwe! Kami pa ya! Si Sir, wala na sa mo ng isa kalibong adlaw ya!
2: Alilalang, ano ganing ginihin mo ninyo?
1: Pamate ka mga doon. Nakapanuklo kami sa kuwarta sa Turko.
2: Ay, Adil! Ay, Adil! Ay, Adil!

0: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
1: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bongbong kumaka Bloom sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Merlito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, opirahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba tiyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaki kapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon. Tingambal ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, so Dr. Benion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
6: Puti Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: TTX 500. Lilibet Ipanto 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
9: Karon pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
10: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tugod.
11: Rightis na gali.
12: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
12: Wala na ginabalik ang rightis ko.
11: Tibo, gikaayo ang Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. May BCO. You may D3 TTX 500.
14: Gina Cano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya bayuwang.
15: Sige, hadlo kapila ka mag-inom
16: sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
16: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsak
10: TTX 500.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Oh.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ang mga tao na may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
15: D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better, live better.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sampon Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Sa tiyon sa bagyo kalpagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag pinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.

0: it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras RMN Iloilo, alas 5:16 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMN News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMN News and Public Service. News
8: and Public Service.
5: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Lunes pet sa 28 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Magi Maleriado. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan. Sa gabon sa kinandan, magadulong kita sang talalapang doon ng mga balita kag impormasyon na pudang aton sini nga RMN News Team. Ang mga latest, no, ng mga update sang pila ka mga insidente nga nagluntad or mga aktibidad na nagluntad diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Standby kay aton ina karon nga isa-isa on diri man sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Inagin patigayo naman mga karadyuma, no, ining continuation sang impeachment trial, no, ni former President Sara Zimmerman Duterte, no, pila naman ni ka mga witnesses, no, or witness or shall we say ang ginpresentar sang prosecution mga karadyuman, no, may kaangot iya sa unexplained wealth sa Gyapon, no, sang BC presidente, no, again, naglawig-lawig di kayo na ang discussion, no, sa sining pagtumod sang kadamuon sang mga armas ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sining bana nga si Attorney Mans Carpio mga karadyuman, no, tigin isa sa mga nagasalang kaina dito, no, sa pagatag sang iya sini nga testimonya ining police mga karadyuman from the Philippine PNP Firearms and Explosives Office records, no, si Division Chief Police Major Jerickson Sangalang, no, para nga magatag sang update kung pila gidman bala ka armas ang nahuptan, no, ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sini nga bana. Siya kay Vice President Sara Duterte, may 22 siya ka armas, no? Si Mans Carpio, may 29, ting pamangkot. Karon ginapang ano nila ni, siyempre ginapausar guro sa mga bodyguard nila, no? O, hibaloon tarang dugang pagigkaroon ng mga update, no? Sa may programa, ang Palabra de Honor. Kadtuan tanay nga aton sini nga mga balita lokal subong hapon. Unahon tang balita nagikan sa may Police Regional Office 6 mga karadyuman, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad subong hapon ang Iloilo City Police Office ginahinyo mga pumuluyo nga likawan pagpalaptas sang indi konfirmado nga impormasyon. Ibalong tang detalye sa balita. Opo, kay Radyoman Marjorie Herbomiani.
4: DYRI Radyoman Report.
9: Kadiman mo ay nag-aapilar sa publiko ang Iloilo City Police Office nga magkalma kag maging responsable sa pagpalapta sa mga impormasyon online, ilabi na may kantanan sa mga pamahog sa eskwelahan sa siyudad. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa Iloilo City Police Office, nga ginaseryoso nila ang nasambit ng impormasyon, kabangdanan nga ginpabastog nila ang police disability nagapakigangot sa hugot sa mga school administration, pati na sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco 6. Pahayag ni Parilla nga ang pag-post ng unverified information sa social media kag screenshots nga makatugas sa kahadlok, panik at kabalaka sa mga pumuluyo. Ginapasiguro man sini ang kaluwasan sang tanan ng mga estudyante manunudlo kag mga personnel. Ang statement ginpagwa sa ICTO matapos ang duha ka eskwelahan diri sa siyudad nakabaton sang threat, no? That's why nga gin-cancelar ang klase. Pero wala, do pareho ni blas sa bomb threat, rajuman mo. Wala na gina-post dapat sa social media, even ang screenshot kag ang unod, no? Sang mensahe, sang ining mga fake accounts, and mo na nga ginatutukan karon sang aton nga kapulisan. Ginapasiguro sang peer, sang ICTO, nga wala sang dapat kabalakan, kag on top of the situation, ang kapulisan. Awa na madulong natin nga balita sa subong na hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
10: Tatak, RMN.
5: Damogit nga salamat, Radyo man, Marjorie Herbo, Miyane.
11: RMN News and Public Service.
5: Alas 5.21 sa aton sining pagpangalagad. Standby kay Kwa Untaman. Ang update upod kay Radyo man Flo Navarrete, no, sa sining suspect ka naglabo sa iya sininga tiyo dito sa Maigbaras, no? Daw hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Standby man sa aton sininga pagpangalagad sa subong iya nga hapon ay check ta sa dili madugay. Sa pagumpisa sa sining fair increase na pagpatuman sang dugang saka sa pamasahe, may mga salakyan pa or ba PJ kag taxi na wala pa nagpasaka mga karadyuman, no? Sang fair increase ni kay wala pa sila sang may nauyatan nga taripa, no? Kay ti dapat amiara kag gitsang ipakita dira ipaskil mo sa imo sini nga salakyan, no? So ang mga unit gani mga karadyuman sa modernized kag traditional jeep kaupod ng mga taxi, wala anay kaina, no? Kay ginasecure pa nila ang taripa. But according sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, available man ining nasambit iyang fair matrix, no? Sa ila sini nga website mga karadyuman. Dalagi na kay dugangan ta na karon sa aton nga pagpangalagad. Kung ta ng update naman sa kay Rajuman Flo Navarrete, update dira sa may banwa sang Igbaras, Iloilo.
11: DYRI Rajuman Report.
12: Hindi na magpasaka sa nakaso ang 22 San News ka o kung hindi na magpasaka, hindi na magpasaka sa kaso ang 22 San News sa suspect na naglabo siya na 43 anyos na tiyo sa Barangay Alameda, Igbaras, Iloilo sa September 26. Ini matapos nagpirma sa affidavit of non-interest ang pamilya sa biktima nga si Alias Lorito sa din pinamilya lang ang away. No? So no, kay Police Captain Francis Don Lumahan sa Igbaras Municipal Police Station na ginaulat na lang sa o kung ginaulat na lang na matapos ang reglementary period sa suspect na si Alias Denver antes siya o kung antes ini i-release sa presuhan. Payag pa ni Lumahan nga hindi man o kung hindi naman masugpon sa mga doktor ang nautod nga wala nga kamot o kung sa risk kanibla radyumanmon, no? Hindi na matakod sa doktor sa Western Visayas Medical Center matapos nga nautod sa ginlabo sa suspect. Yari si Police Captain na Lumahan sa Igbaras Municipal Police Station.
13: Yes, sir. May recorded kita nga hapon incident.
14: Mm-hmm.
13: Bali natabo ini incidente mga alas 2:30 subong hapon.
14: Mm-hmm.
13: Sa Barangay Alameda, Igbaras, Iloilo.
14: Mm-hmm.
13: So, diyan ang victim naton nga si Alias Lorito, 43 years old.
14: Mm-hmm.

0: ng Iloilo. Ginakabig ini siya na isa ka high value individual, no? Kung HBI, nakuha rin siya ang masubra 600 grams na katugaton sa droga, kag may 4 million pesos na market drug price, no? Kag sunod sa Balasan Municipal Police Station, na ginakuha ang ining stock sa halim sa mga Metro Manila, kag ginabagsak diri sa Iloilo, kag ginabagsak pagid, no, sa iya sining mga parokyano, kag in fact man naka-deliver pa din ining subject diri sa mga siyudad sa Iloilo, Radyo Manila, Mon, no? Sa ground preso na sa Balasan Municipal Police Station ang ining subject na si LS Tonton, kag natala na nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Amo ni na matulong natong nga balita nga gidulong sinyo sa Taluan. Ang Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriao. Uli na sila main sa Santo Niño Sur Arevalo. Only managed by Nikon CEO Kunsing Espinosa. Kaya ni Tay Conorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak! RMN.
2: Madamo gid nga salamat Radyo Man Flo Navarrete. Oras nato na las 5:26 sa hapon diri sa RMN News and Public Service sa mga Radyo Man.
1: RMN News and Public Service.
2: Si Presidente Marcos gin pangayuan sang pahayag, no? Sa sining aligasyon ni Vice President Sara Duterte nga kuno to ginapunggan ang iya sining plano nga magpadalagan by 2028, no, kay matunog nga madalagan ini sa pagka presidente, no, si Vice President Sara Duterte sabat ni President Bongbong Marcos. kadlaw lang kuno si Presidente Marcos, ano ding but silingon, no? Mga karadyuman, to si sa event ni Kaina, no, nagtambong ini si Marcos sa recognition program sang International Student Assessment o ng program for International Student Assessment o ko ng PISA again participate, no, sa mga participating schools ang education partners sang presidente anay nga si Corazon Cory Aquino sa National High School sa Pasay City, mga karadyuman. Muna nagliga to. Dumduman niya si Attorney Lorna Kapunan, no? Sino gani itong abogado to Radyuman Rese nga ligutan, no? Nga ginpamangkot sila kung anong reaksyon nila sa pahayag ni Attorney Salpanilo. Wala tong sabat na sino, no? Do gapamangkot bala? Pero insulto na to. No? Do it seems wala nga. Do ginabali wala or wala makilala. Amo nang sabat mang insulto nga simple lang. Tapos pagkatapos na tubang sa media, do kita awan pa sa kamera sang taga-rimento nga nagayuhom-yuhom pas lang nga duwa. Ayo ning gobyerno naton. Eh, tanawaan nyo ba na sitwasyon ta subong? Oh, subong Setyembre na pro daw. Sobra pa sa Agosto. Ay, grabe gid ka puraon. Sumo tanawaan nyo ba lang presyosang gatong, oh? May masaka, may manao. Oh, may mga ginatubang kita nga problema iya. Sudlan kita sang bagyo. Bahaon kita. Ano pagid nga kalamidad, may linog pagid. Ay pangamuyuan ta na lang tani nga muntat na ni tanano. Ha? Kag sa Dazon, pag abot sang 2028 election, abi tarungan niyo man mga utok nyo. Oh, butuhan niyo man ang mga nagakabagay, ha? Inang tadlong man bala kag mayo mang paminsar para sa palabuton ta. Te tanawan niyo na kay gin pili niyo ngambal niya. Kagi naman ta sa ngalam, kagi naman ta sa mga bugado da. Oh, samango naman ta. Masamango. Oh, te, sino nagbuto sini sa ila kay kamo man nagsulat sa baluta sina? Kaya tanawa sitwasyon ta subong. Oh, ay nagakaulamid iya ang mga wala kontani isang

0: labot. Galing kiti, tanawan yung bla. Oh, sitwasyon to subong ni ma. Bakas na lang kita nga mabakas. Subong kay, kung hindi ka man magbakas, hindi ka man maburigan sa gobyerno. Oh, kay ti pareho ni. Sa mga kasubong namon nga nagatrabaho, bayad sang buwis sang gusto. Sige lang bayad damon kung mag-abot yung ayuda. Way man kami gani isang ayuda. Inauna man yung mga ara kuno sa vulnerable sector kagang mga indigenous, no? Te subong, ano na lang ang sitwasyon to kung magpadayon ini? Te, mabatas nyo pa nga butuhon gapon sa pag-abot sa 2028? Sige, haan nyo pa kita. Amen. Mayo nga po na sa aton sining mga listeners sa mga pon kas dyan pero sa sumagaysay. Good afternoon dira sa may barangay pa pututan pero sa kag sumagaysay family sa may barangay Libungko Gonsaraga no. Amido kag Dios sa family kita taro jer kay sapon niya si Hilway mayo nga hapon gid kay Catherine Nieles no. Bumati gid dira subong sa ila sining balay no sa may Buhang Haro no mga taga Buhang Haro mayong hapon gid no sa Nieles family. Salamat gid no. And of course sa kay Security Guard Mundo Munding Montalbo, aga ulan-ulan da subong sa may Barutak Nuevo no. Diri gani sa syudad nagtupa-tupa man no. Nagturutariti tapos do naglabay lang bala no. Along-along kamo kay kun was-was kamo sa initan, ti grabe man ang inyo sini nga sa luon mga karadyuman nga tubig sa inyo sini nga ulo, oh, mas mayo nga mag pag-abot nyo sa balay nyo, pamubo ka mo kag magpang, ano lang, dasig lang lang, makuha lang ang basa nga dalas ang ulan, no? Yung isa, may mga kemikal na ina nga nag-upoda, tapos matupa sa lawas naton, amo na nagpalingin ka nagpasakit sa aton sining ulo, ang dangtanta trangkaso naman, no? Amo nang isa sa mga problema naton, subong budlay pangadaan kung nagatrangkaso ikaw subong. Ay kinog bakal bulong sa kapuraot pa subong mahal ang tanan, no? Ang aton sining value ang purchasing power sang peso naton, no? Ang isa mo ka peso equivalent subong 73.73 centavos na lang, no? So kon may ara ikaw sang 1,000 ang mabakal sang imo sining 1,000 ara na lang sa 730 pesos. Muna ang value niya subong, titanawan niyo bla, no? 2018 na enjoy ta pang akon 1,000 gig, no? Subong yung 1,000, yes, 730 na lang. Dilga, sige pa, panubo nga panubo. Sige pa ang inflation naton mga karadyuman. Oh, ang aton subong rice production, nagnubo man mga karadyuman sa first and second quarter. Amo pa ning ibaloon taman sa Department of Agriculture kung anong mga rason no sa pagnubo sa aton sining production sang palay no diri sa palibot sang Western Visayas. Standby kamo karon ha sa aton pagiduga nga mga information no mga balita diri sa RMN Iloilo no ginasundan naton nga mga balita mga karadyuman. Ibaloon tanay ba lang aton sining mga listeners no pasiplatan tanay subong hapon nagatutukid nagapamatigid mga karadyuman gas dyan pero sa sumagaysay salamat gid sa inyong pag-upod diri sa ton nga pagpangalagad subong iya nga hapon sa tanan naton nga mga listeners ang nagatutok salamat gid sa inyo at bay na sa pagsulod sa mga dalag ko nga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngalan ni Radyoman Maggie Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyoman Mon Yales Kapariha.
1: Katak, RMN. RMN Network News.
2: So may git 50 pesos na po yung nawalang kita per liter ng mga driver. Kaya hindi makakasapat po yung piso.
3: Bukas, ipagpapatuloy ng ilang transport group kabilang ang piston. Ang transport strike bit-bit ang panawagan na ibaba sa 55 pesos ang presyo ng diesel, alisin ang excise tax at VAT sa langis. Kanina, nang maging mapayapang unang araw ng transport strike ng Manibela, bagamat nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng grupo at ng LTFRB. Sa kabila nito, maayos ding nag-disperse ang grupo bandang alas 11:30 ng umaga. Transport Group na Piston Cebu magsasagawa ng kilos protesta bukas. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
4: RMN Live Report.
5: Pinaghahandaan ngayon ng kapalisan sa lungsod ng Cebu ang ikakasang transport protest ng mga miyembro ng pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston Cebu bukas. Itutuloy ng Piston Cebu ang kanilang aktibidad bukas upang iprotesta ang pagtaas sa presyo ng mga produkto ng petrolyo, kahit paman sa pagtaas sa pasahe sa mga public utility vehicles simula ngayong araw at ang inaasahang rollback sa presyo ng langis bukas. Ayon sa coordinator ng Piston Cebu na si Greg Perez, hindi lang naman ang pagtaas sa pasahe ang kanilang parawagan, kundi ang solusyon upang maibalik ang presyo nito sa 55 pesos na level. Bawat litro ng langis, pagbasura sa oil deregulation law at alisin ang buwis sa produktong petrolyo. Ang mga miyembro ng Pistori maglalagay ng choke point sa apat na lugar sa Metro Cebu habang sisimula nila ang kanilang tigil pasada alas 7 pa lang ng umaga bukas. Kaugnay nito, sinabi ng Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office na si Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare na magdedeploy ito ng mga tauhan upang maparatili ang peace and order habang isinasagawa ang transport protest ng grupong Piston bukas. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
4: Network News.
3: Inilabas na ng Department of Energy ang saktong halaga ng bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. May 7 pesos and 57 centavos na tapyas sa kada litro ng gasolina, habang 24 centavos sa gasolina. Aabot naman sa 5 pesos and 85 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod ng pagbuti ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng panibagong pag-asa sa diplomatikong pag-uusap ng Amerika at Iran. Epektibong oil price hike alas 6 ng umaga bukas, September 29.
4: RMN Network News.
3: Bukod sa pasahe sa jeep, mga pampasaherong bus sa TNVS asahan na rin ang taas pasahe sa eroplano ngayong Oktubre. Inaprubahan na rin kasi ng Civil Aeronautics Board o CAB na itaas ang fuel surcharge o dagdag bayad sa bus o base fare kasunod ng pagsirit sa halos $200 per barrel ang presyo ng jet fuel sa world market. Dahil dito, mula sa kasalukuyang level 14 ay itinaas na sa level 17 ang fuel surcharge epektibo sa October 1 hanggang October 15. Sa ilalim ng level 17, magbabayad ang mga pasahero ng karagdagang 559 pesos hanggang 1,635 pesos para sa mga domestic flight, depende sa layo. Habang papalo naman sa 1,846 pesos hanggang 13,726 pesos ang idadagdag sa pasahe para sa mga international flight. Limang grade 11 student na nag-cutting class patay habang nasa outing sa Sambuanga, Sibugay. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Lori May Romualdo ng RMN Dipolo.
4: RMN Live Report.
6: Patay ang limang grade 11 student matapos tangayin ang rumaragas ang tubig sa isang ilog sa bayan ng Rosler T. Lim sa Zamboanga, Sibugay. Ayon sa investigasyon ng otoridad, nag-cutting classes ang 11 magkakaibigan. Ngunit nauwi sa trahedya kung saan ang mga biktimang namatay. Kinilalang sina Dave Cahilig, Gia Fernandez, Hannah Karanain, Kizzy Aganon at Micah Bainosa na pawang grade 11 student ng Surabay National High School. Ang mga bangkay ng mga biktima ay magkakasunod na natagpuan ng mapadpad sa isang bahay ng tubig na malayo sa lugar kung saan sila huli nakita ng mga residente na naliligo sa ilog. Sa ulat ng Zamboanga, Sibugay Provincial Police Office, nangyari ang insidente dakong alas 4:30 ng hapon nitong Huwebes sa Purok Santan, Barangay New Antique sa nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nagkatuwa ang maligo sa ilog ang grupo ng mga estudyante nang hindi pinapaalam sa kanilang pamilya. Lumilitaw sa investigasyon na biglang tumaas ang tubig matapos rumagas ang flash flood galing sa bundok. Bundok na bumagsak sa nasabing ilog dahil dito mabilis na tinangay ng tubig baha ang mga estudyante at makalipas ang ilang oras ay unang na-recover ang bangkay ni Kahilig. Nasagip naman ng Emergency Response Team at mga personahe ng Bureau of Fire Protection at RTLE Municipal Police Station ang anim na mga estudyante na kinilalang sina Wendell Cabucos, Rodel Bugilion, James Impas, John Ray Taliedo, Ray Mark Dacuba at Janisher Salip Muksin. Ayon sa mga usapan na text messages na kumakalat, lumalabas na nagkasundo ang mga magkaklase na magkating classes para mag-outing sa nasabing ilog na nauwi sa malagim na trahedya na ikinasawi ng lima sa kanila. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyo Man Lorimi Romualdo, Tatak RMN.
3: Sa Calaca City, Batangas, crane mechanical technician patay matapos mabuhusan ng kumukulong lusaw na bakal. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Ren Alejo ng IFM Lucena.
4: RMN Live Report.
7: Isang crane mechanical technician ang nasawi matapos matapunan ng molten steel habang nagtatrabaho sa Steel Asia Manufacturing Incorporated sa Barangay Salong, Calaca City, Batangas. Nangyari ang aksidente bandang alas 5:40 ng hapon noong Setyembre 25. Iniulat ito sa Calaca City Police Station bandang alas 7 ng gabi sa parehong araw. Ayon sa investigasyon, inaayos ng biktima ang sira ng ladle crane nang biglang bumagsak ang malaking lalagyan ng tinunaw na bakal. Natapon ang mainit na bakal sa kanyang katawan na naging sanhi na matinding paso at ng kanyang pagkamatay. Samantalang sasagutin naman ng nasabing kumpanya ang gastos sa libing, benepisyo at tulong pinansyal para sa pamilya ng nasawi. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Umabot sa 7.2 million pesos ang kabuang halaga ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manases Manscarpio. Ito ang binunyag sa pagsalang sa testigo ng prosekusyon na si Police Major Jerickson Sanggalang, hepe ng Record Section ng Philippine National Police, Firearms and Explosives Office sa Day 30 ng impeachment trial ngayong araw. Si Sanggalang sa witness stand kaugnay sa mga baril na pagmamayari ng mag-asawang Duterte Carpio na kasama sa Article 2 o ang unexplained wealth at hindi tamang pagdeklara ng SALN nito. Sa direct examination ni House Prosecutor Representative Isabel Maria Zamora, lumabas sa testimonya ni Sanggalang na mayroong 22 firearms si Vice President Sara habang 29 na firearms naman si Attorney Carpio.
8: Vice President Sara po ay merong 22 firearms. Meron po siyang 14 na pistol, dalawang revolver, limang rifle, of which tatlo po doon ay Class A light weapon. E hindi siya pong shotgun. Ang Class A light weapons po ay mga baril na may caliber po hanggang 7.62. With automatic functions or fully automatic po sila.
9: Okay, para lang sa kaalaman ng lahat, ano po ang may ibig sabihin ng fully automatic functions?
8: Yung firearms po na yun ay capable of burst of fire. Ibig sabihin po nito, pag kinalabit po natin yung gatilyo, sunod-sunod na po yun puputok.
9: Okay. Sino-sino ba po ang pwedeng magmay-ari ng firearms with fully automatic functions kung mayroon man?
3: Samantalang si Attorney Carpio may 16 na pistol, 2 revolver, 1 shotgun, 10 rifle kung saan isa rito ay class, lightweight weapon at expired firearm. Ayon kay Sanggalang, may market value ang mga baril ni Duterte na 2.18 million pesos habang kay Carpio ay nasa 5.04 million pesos.
8: Kay Vice President Sara Duterte po ay 2,184,550 at kay Attorney Manases Carpio naman po ay 5,035,820.
10: And these again are based on your market surveys based on acquisition cost?
8: Yes, No, sir.
10: No, not acquisition cost. Market survey of market the price of the guns.
8: And the price of the guns.
3: Naunang kinwestiyon din nila Senator Judge Erwin Tulfo at Senator Judge Mig Zubiri ang kahalagahan ng testimonya ni Sanggalan. Para sa mga Senator Judges, wala itong relevance sa unexplained wealth ng bise at wala rin itong bigat bilang ebidensya. Pero iginit ni Representative Zamora, ang mga baril ay tinuturing na assets sa dapat ay nagdeklara o nakadeklara at nakalista sa SALN ng Vice Presidente.
4: RMN Network News.
3: National Bureau of Investigation iimbitahan si Vice President Sara at Pulong Duterte kaugnay ng cash delivery allegations. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
4: RMN Live Reports.
11: Iimbitahan ng National Bureau of Investigation o NBI sina Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte para personal na sagutin ang mga aligasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Hindi subpoena kundi invitation lamang ang ipapadala ng NBI. Plano ring ipakita kay VP Sara ang kopya ng affidavit ni Gracioso, pati ang mga litrato na may kaugnayan sa iniimbestigahang aligasyon para mabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga ito. Iimbitahan din sa investigasyon si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang asawa. Nauna nang sinabi ni Gracioso na ilang beses umano siyang naghatid ng mga maletang puno ng pera kina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Pulong Duterte. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, umaabot umano sa 20 hanggang 50 million pesos ang laman ng ilang maleta at ginawa raw niya ang mga ito sa utos ni Velasco. Mariin naman itong itinanggi ni VP Sara. Sinabi niyang hindi niya kilala si Gracioso at wala siyang natanggap na pera mula rito. Hinihintay na rin ng kanyang mga abogado ang opisyal na kopya ng affidavit. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Michael Dimaayo, Totok RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Pagpresenta sa impeachment trial ng records ng mga baril ni Vice President Duterte at Mr. Dinepensa ng prosekusyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
4: RMN Live Reports.
12: Nindigan ang House Prosecution Panel na makatwiran ang pagpresenta sa impeachment at trial ng mga records ng baril ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang lister na si Attorney Manasseh Zacarpio para yan sa ikalawang article of impeachment o alegasyon ng unexplained wealth. Pahayag ito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro makaraang kontrahin ng ilang senator judges na talakayin pa sa impeachment trial ang pagkakaroon ng mag-asawang Duterte Carpio ng 51 mga baril. Base ito sa testimonya at mga dokumentong ipinresenta ni Police Major Joe Rickson at Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office. Paliwanag ni Luistro, ang mga baril ay personal assets kaya dapat ideklara sa SALN. Tinukoy naman ni House Prosecutor San Juan Representative Isabel Maria Zamora ang 2025 guidelines ukol sa SALN declarations na tumutukoy sa pagdeklara ng mga pag-aaring baril. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Senate Impeachment Court, umaasang lilinawin ng defense team ang business interest ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
4: RMN Live Report.
13: Maasa si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na tutubunan o sasagutin ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang business interest nito sa GenCorp Industries Incorporated. Ang pahayag na ito ni Escudero kaugnay sa tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kung alin o sino ang paniniwalaan ng mga Senator Judges dahil nagtatalo ang mga dokumento sa SALN ng VP Sara o ni VP Sara kung saan idiniklara niyang shareholder siya ng GenCorp, pero wala naman sa records ng GenCorp na nakasumite sa Securities and Exchange Commission ang pangalan ng BSEC. Request ni Tulfo kung sino ang nagsisinungaling kung oversight pa ito ng SEC o kung naging tapat ba dito si VP Sara. Sinabi ni Escudero na depende na sa dalawang partido ang prosekusyon ng depensa na patunayan sa kanilang mga ebidensya kung alin dito ang totoo o hindi.
14: Sinong pangsalaysay ni VP Sara sa sali niya na she's part owner of GenCorp o yung sa SEC wala siyang pangalan doon?
15: That is up for the parties to prove and or disprove at the proper time, Your Honor. The prosecution presented two witnesses that made conflicting claims. I expect them to clarify this matter before they rest their case, and when the time for the defense, the respondent rather, will present their evidence in chief, I expect them to address this issue as well. Pamanhin, hindi pa natin kayang sagutin ng diretso yan at hindi ko pa rin kayang sagutin ng diretso. Magdedepende yan sa ebidensya ipepresenta ng magkabilang panig sa akmang panahon.
13: Samantala, sinabi ni Escudero na magbababa siya ng ruling bukas o sa mga susunod na araw ukol sa initial request ng prosecution team na ipaamin kay VP Duterte na pagmamayari niya mga bank records na isinumite sa impeachment court para maging guidance sa prosecution at depensa. Binawi rin kanina ni Representative Shell Jokno a request for admission at sa halip ay humiling ang prosecution ng stipulations o pagkakasundo sa authenticity ng mga bank records na tinutulan naman ni Attorney Sheila Season ng depensa matapos ibiit ang right against self-incrimination at right to remain silent ng Vice Presidente. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
3: Posibleng pagpunta ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pagtawag kay Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial hindi na pag-usapan ayon sa depensa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
4: RMN Live Report.
16: Inihayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na wala silang napag-usapan kung pupunta si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito kasunod ng patawag sa kanyang kapatid ni si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Senado. Nabatid na pinasabtina si Davao City Mayor Baste para maging testigo ng prosekusyon at nakatakdasan ang dumalo ngayong araw hanggang bukas. Ngunit nagbigay ito ng liham sa impeachment court na nag-request na iusog ang kanyang pagdalo bukas ng September 29 hanggang September 13 ng Miyerkules.
17: Wala kaming napag-usapan po na ganun. In fact, the Vice President had an interview yata the other day, kahit nga siya, hindi niya masabi kung kailan darating or darating si Mayor Baste, diba? So sa amin din po, ganun din po talaga.
16: Ayon naman kay Poa, naghahanda naman na ang defense sa cross-examination bukas sakaling may ikaklaro. Ito samantala binahagi rin niya na pinag-uusapan pa ng depensa kung mag-file sila na Supreme Court kaugnay ng usapin sa voting threshold at kung kailan ito may fa-file. Ayon kay Poa, marami pa silang mga bagay na kinukonsidera sa ngayon at kung sakali naman ay akyat ito sa SC ay mag-i-issue sila agad ng pahayag ukol dito.
17: There are so many things we are trying to consider right now. It's just filing a petition is easy, but there are so many things that we're also considering, of course, in communication with our client. So I will not give a specific date at this time or even say that we will definitely file. May mga bagay lang kaming kinoconsider pa. When we do so, we will issue a statement para naman hindi kayo yung parang mabibigla na lang, no, na meron ng na-file.
16: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL Armen, Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak Armen.
3: Pagdalo ni Mayor Baste sa impeachment hearing, umani ng magkakaibang reaksyon mula sa mga Dabawenyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao.
4: RMN Live Report.
18: Umani ng magkakaibang reaksyon mula sa ilang Dabawenyo ang pagdalo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa nagpapatuloy na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Elmer Mabulay, residente ng Anda, Davao City, kung mayroon mang yaman ang pamilyang Duterte, nagmula umano ito sa kanilang mga negosyo, kaya naman hindi niya nakikitang kinakailangang imbestigan pa ang naturang mga negosyo. Naniniwala rin si Mabulay na inosente ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Mayor Baste, kaya umaasa siyang magsasabi nagsabi lamang ito ng katotohanan sa kanyang pagharap sa impeachment hearing.
19: Dapat ba hindi na yan tingkayin pa? No? Dahil ano naman, kahit sino namang tao, basta may pira, pwede magbibusyo. Sa akin, okay lang, basta inusinti naman siya, ipaglaban niya, isabihin niya totoo. No? Kung walang tinatago, yan lang.
18: Samantala, ikinatuwa naman ni Rosemary Rivera, residente ng Biao Escuela, Tugbok, ang naging pasya ni Mayor Baste na dumalo sa pagdinig. Anya, makatutulong ang kanyang pagharap upang masagot ang mga paratang na kinakaharap ng kanyang kapatid. May pangamba naman si Tata Jason Laganya sa magiging takbo ng impeachment hearing sa pagdalo ni Mayor Baste dahil posible umano itong makaaapekto sa magiging proseso ng pagdinig. Matatanda ang inaprubahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero ang hiling ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na mabigyan siya ng sapat na panahon upang maihanda at maisaayos ang mga dokumentong kinakailangan bago siya humarap sa impeachment court. Itinakda ang pagharap ng alkalde sa September 29 hanggang 30, Martes at Miyerkules. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abibibera, Tatak RMN!
3: Pangulong Bongbong Marcos tila naupusan ng pasensya sa mga pahayag ni Vice President Sara. Vice Presidente tinawag na buwaon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN Live Report.
20: Nonsense. Ang
3: fake
20: news.
3: Ang
20: mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Tapos take natin, sinungaling.
21: Turaw ang mismong tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na desperado ng administrasyon na pabagsakin siya, isulong ang charter change at pigilan ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lahat ng alegasyon ng Vice Presidente ay walang basihan kaya ito pinatulan ng Pangulo. Giit ni Castro, paulit-ulit na rin ang paninira ni VP Sara sa Pangulo na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho.
20: Paulit-ulit po kasi. Paulit-ulit. Hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyon ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingaw ito na namumutawi sa isang obstructionist, sa isang destabilizer.
21: Ang pahayag ng Pangulo ay matapos tawagin ni VP Sara na isang media stunt ang aligasyon laban sa kanya na tumanggap umano siya ng maletang pera. Kasunod ito ng paglutang ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpakilalang dating security aide ni former Speaker Lord Alan Velasco at nag-akusang naghatid siya ng mali-maletang pera kay VP Sara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: Pinasinungalingan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga paratang ng umano'y dating tauhan ni ex-speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso na nagbigay siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte noong 2018 hanggang 2022. Tinawag ni Roque na walang kredibilidad si Gracioso at iginiit na walang naging pagpupulong sina Gracioso at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinala ni Roque bahagi ito ng organisadong paninira laban sa dating Pangulo lalo't hindi na nito may pagtatanggol ang kanyang sarili dahil kasalukuyang nakakulong sa The Hague, the Netherlands.
22: Bilang isang dating tagapagsalita ni Tatay Digong na mayroong access sa mga schedule ni Tatay Digong at access sa mga tao na pinupulong ni Tatay Digong, ni minsan hindi ko po kilala yung si Gracioso. Wala po kong naaalalang kahit anong pag-meeting nila ni Tatay Digong at kung siya naman ay nakapag-meeting sa ngalan po ni Speaker Lord Villar, makikita ko naman po yan doon sa schedule na pang-araw-araw na meron akong access nung panahon na ako ay presidential speaker. Sisinungulingan ko po na siya ay nagkaroon ng kahit anong pagkakataon na makipagpulong kay Presidente Duterte.
3: Samantala, sinabi naman ni Roque na sayang sa oras ang nakatakdang pagharap ni Davao City Baste Duterte sa impeachment court dahil kasinungalingan umano ang lahat ng paratang laban sa pamilya Duterte.
22: yung nais namang makuhang ebidensya ng prosecution ay napatunayan na sa record ng SEC na kasinungalingan. Lumalabas naman po na hindi talaga stockholder, hindi officers ang ayon sa official documents ng SEC, si VP sa kumpanyang GenCorp. So yung nais makuhang impormasyon ng mga prosecutor sa Kamara ay ibig sabihin wala naman pong saysay dahil ano ngayon kung pumasok sa GenCorp ang ng kontratang GenCorp sa Davao ay hindi naman po stockholder o officer si VP Sara Nanjan.
3: Magkasama si dating presidential spokesperson Harry Roque sa panayam ng DZXL RMN Manila. Two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at girlfriend na si Chloe San Jose engaged na. Alamin po natin ang balita mula kay Ranjuman Alex Furake.
0: Engaged na ang longtime couple na sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Chloe San Jose. Sa Instagram, binahagi ni Yulo ang video ng kanyang engagement proposal kay San Jose ngayong araw, September 28. Caption sa post, 9 months ago, she said yes. Pangako naman ni Chloe kay Chloe na alagaan, mamahalin at poprotektahan niya ito sa lahat ng panahon. Sa post naman ni Chloe sa kanyang Instagram, mababasa ang December 18, 2025 pa nangyaring proposal ni Chloe sa kanya. Ibinahagi rin niyang kwento kung paano sila nagkakilala at nangakong pipiliin niya si Chloe in every lifetime. Nangyaring anunsyo ng kanilang proposal matapos ang matagumpay na Asian Games 10 para kay Carlos na nagawi ng 2 gold medals. Congratulations Carlos and Chloe! Yan ating entertainment news, Alex Farake, The Talk RMN.
3: At sumayon po mga nangunang mga balita. Ako si Ranjuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Zamboanga, buenas noches.
2: RMN Network News. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Cellphone Plus Gold.
23: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang dilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Cellphone Plus Gold.
24: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
24: pinahusay.
5: Cellphone Plus Gold.
25: Santone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape.
27: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
25: Santone Gold Coffee Mix.
24: Nagkape ka na,
25: nalakas,
24: at gaganda ka pa.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
28: ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
29: Ganyan ang Pinoy!
30: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
31: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
32: MX3, tunay, natural, at orihinal.
33: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
34: Hello, Washi!
35: Hello, Mommy!
34: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
35: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
34: Mula noon hanggang ngayon!
36: All you need is Pride! All you need is Pride!
33: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti ka. D3 Bio.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
2: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig red, red.

0: for the dagon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time, alas 6:06 na sa gabi.
3: RMN Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
4: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
5: Adlaw kita subong sang Lunes, September 28, 2026.
4: Sa ating mga karadyoman, kita ang mabatian sa libisoan sa inyong mga radyo sa 774.
5: Inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Subong nga gabi sa nga ni Radyoman Marjorie Hervo Mian ay kami inyong maging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
5: Radyoman Lineth Fernandez Silatriz.
3: Headlines.
4: Sa dalagkuan nga balita sa Balita Lokal, trabaho sa Kapitolyo o kon Kapitolyo kang Iloilo City Hall, tubtob lang launa kainas sang hapon bilang pagupod sa kahiwatan sang National Family Week.
5: Pila ka PUJ kag taxi, wala pa nagpatuman sang fare increase subong adlaw base sa monitoring sang LTFRB6.
4: Sa balita international, Iran nagpanindugan sa diplomatiko nga solusyon matapos ang inbasura ni Trump ang peace plan.
5: Kag sa showbiz, Chris Lawrence kag Katrina Halili nagbalikanay.
4: Oras, Philippine Standard Time, 6:07 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal.

0: Tugtog lamang, launa kayo na sa hapon ang trabaho sa Iloilo Provincial Government kag Iloilo City Hall. Inikadungan sa pag-upod sa Provincial kag City Government sa kahiwatan sa National Family Week na nagahatag sa importansya sa papel sa pamilya sa pagdihon sa maayong pagtatap kag mapagon na komunidad. Naghatag ini sang ligwa kag oportunidad sa tag sa kapamilya nga maghinguyang sang tion nga makaupod bisan sa makadali lamang ang isa kag isa. Hindi naman sakop sang suspension ang mga opisina kag ahensya nga kinahanglan magpadayon sa paghatag sang basic kag health services, disaster preparedness kag response, kag iban pa nga vital services. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Sunflame Gold Coffee Mix na kahibalo kabalang samtang nagatigo lang nagadubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani kun ini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Sunflame Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga aton nya supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigula. Para sa Glowan Natural mag Sunflame Gold Coffee Mix na.
1: Sa iban pa nga balita lokal, madamo pa sa mga PUJ kag taxi ang wala nagpatuman sang saka sa Pamasahe subong adlaw base sa monitoring sang Land Transportation UCON Land Transportation Franchising and Regulatory Board UCON LTFRB 6. Sunod kay Attorney Josette Boyco Abelyar ang Chief sang Transportation Development Office sang LTFRB 6 nga posible nagahulat pa sang isuan sang fare matrix ang mga driver kag operators. Payag pa ni Abelyar nga sarang naman nga ma-download sa ila website ang General Fare Guide sa www.ltfrb6ukonltfrb.gov.ph para sa hindi ukon para hindi mabutang sa alang-alang ang serbisyo na ginahatag sa publiko. Dugang pa lang na may bayad ang taripa sang tag 550 pesos sa kada unit apang wala pa ini nila ginasukot na ginahulat nila ang abiso halin sa LTFRB sa pagbayad para naman sa mga luyag magkuha sang taripa nga may landmark ilabi na sa sudad sang Iloilo na lang ini makuha sa regional office sang LTFRB 6.
0: Nagtipon ang mga lider sa mga manunudlok ng opisyal gikan sa nagkalain-lain niya State Universities and Colleges akon SUC sa Pungsod para sa 2026 National Convention and General Assembly of Faculty Regents, Trustees and Faculty Officers nga ginpatigayon sa Iloilo City subong adlaw. Magalawig ini tubtob Setyembre 30. May tema ini nga One Vision, One Voice, United for Shared Governance. Tinutuyo sang pagtililipon nga pabakuron ang tingog sa mga manunudlo sa paghimo sang desisyon sa mga universidad kag sa bugos nga gobyerno. Isa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa mga dinapit niya bisita. Sunod sa iya, pareho ang mga problema ang ginaatubang sa mga SUC kaangay sang gamay nga budget kag sweldo subong man ang promotion sang mga faculty. Pagi sa sini nga National Convention, mangin mahapos ang pagdihon sang husto kag base sa kamotoran nga rekomendasyon para sa mga ahensya kaangay sang Commission on Higher Education, Department of Budget and Management kag sa Kongreso. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Superplus. Mas gin pa-epektibo kag mas gin pabaskog, gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Superplus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi piliang NAN Superplus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Sa piyak nga bahin nagpanindugan ang Police Regional Office 6 nga magapabilin ng hepe sang Molo PNP si Police Captain Ryan Cris Inot, opisar na pasakaan ini sang kaso administratibo sa National Police Commission o NAPOLCOM 6. Ang kaso agin pasaka kay Inot among grave misconduct kag grave neglect of duty. May kaangtanan sa wala pag-aresto sa Molo PNP sa dismissed police nga si Jerry Villanueva kag pag-upod sini sa mga bypass operation kag angot man sa isa ka priso nga naabtan sang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG nga yara sa guwa sang detention facility. Kay tuan yung nga hulaton pa nila o kung hulaton pa sini ang direktiba halin sa NAPOLCOM apisar nga naghambal na ang nasambit nga ahensya nga ginatugyan Manila sa PRO 6 ang pag-relieve kay Inot bangod wala sila o kung wala sa ila kapasidad ang pagkakas sa HEPE.
0: Oras, Philippine Standard Time, na sa stress na sa gabi. Sa iban pang balita lokal, patay na sang masapuan ng isa ka senior citizen nga babayi sa salod sang isa ka salakyan sa Barangay Bonifacio, Arevalo, Iloilo City kahapon sang aga. Ang biktima gidinago kay alias Digna sa 65 anyos, kagresidente sang Barangay Santo Niño Norte sang Amumanya distrito. Sira kay Police Major Mavin Laranyo, hepe sang Arevalo Police Station nga magtambong kontari sa isa ka prayer meeting ang biktima upod ang hindi maglubo sa isa hagatos ka mga tawo apang nabilin ini sa lakyan kag wala makapanaog. Pahayag ni Laranyo nga wala man matalupang dan sang driver nga may nalipatan niya pasahero sa sulod sang iya ginamaneho nga salakyan. Sa sabong hindi pamatumod sang Arevalo PNP kung anong unit sang salakyan ang ginsakyan sang biktima. Natala naman niya ipaydalam sa autopsy ang bangkay sang senior citizen agud matumod ang patod nga rason sang iya kamatayon. Ang ining abahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, hindi na pagpasakaan sang kaso ang 22 anyos na suspect nga naglabo sa iya 43 anyos na tiyo sa Barangay Alameda, Igbaras, Iloilo kahapon. Ang biktima ginhinago kay alias Loreto, samtang ang suspect amo si alias Denver Lonsay, residente sa nasambit nga barangay. Kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang hepe sang Igbaras Municipal Police Station nga nagpirma sang affidavit of non-interest sang pamilya sang biktima. Ang panilumahan nga ginhulat na lang nila ang nga matapos ang reglementary period sang suspect antes ni-release sa presuhan. Samtang, ginsiling sang hepe nga hindi na masugpon sa mga doktor ang nautod nga wala nga kamot sang biktima. Ibaluan nga nagasupress ang mental disorder ang biktima kag masamiini nga nagasinggitan kag ginalagas sang binangon ang suspect. Pinako naman ni Denver nga nagdulom ang iya panulok, rason kon nga analabo niya sa kamot ang iya tiyo.
2: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
3: Kabloom!
2: Ang Charm Fab kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
3: Kabloom!
2: Testingan na ang Charm Fab kuan bagong
3: Kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
4: ACS! Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nagapati ang Iran nga diplomasiya kag dialogo ang pamaagi agud masolusyonan ang conflict sini sa Estados Unidos kag Israel. Sinabi kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, handa na nga mag-istorya ang Iran. Ini matapos ginpahayag ni US President Donald Trump nga ginsikway niyang proposal sang Iran nga buksan liwat ang Strait of Hormuz kag untaton ang inaway. Apang sunod sa Iran, wala pa ini nakabaton sang opisyal nga kompirmasyon gikan sa mga manugpatunga. Lakip na ang Qatar angot sa ginapahayag pagpamalibad sang US. Ginpalindugan man sang Iran nga bukas ini sa negosasyon apang indi magpadala sang anuman nga pamahog o kon pag-ipit. Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri kana sa best vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Balitang showbiz.
1: Nasugpunan pa ang nautod nga love story nanday Chris Lawrence kay Katrina Halili nga nagtapos masobra isa kadekada na ang nagligad. Sila latest vlog ginkompirmar sang duha nga nagbalikanay na sila kag pareho nga nadesisyonan nga hatagan sang tsansa ang ila relasyon. Sa amuman nga video ginsiling sang ila bata nga si Katie nga nag-comeback ang ila nga ginikanan sang September 13. Duma naman ang kalipay ni Chris nga liwat siya nga ginsabat ni Katrina. Sa social media nagpost pa ini sang ila selfie sang aktres kag ginpahayag nga nag-uumpisa na sila sa new chapter nga magkaupod.
0: Ikaw Radyo Man Lineth, a little question lang. Little sa gamay lang. Nagapati ka sa second chance?
1: Depende man guro.
0: Depende sa rason sang break up.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: Depende sa effort kasi kan bisan ano ay ano kuno.
0: Ano?
1: Depende man siguro kasi kay hatagan mo sa transfer wala man ga effort, di ba?
0: Yes. Okay.
1: Dapat tapos mutual dapat ang decision. Kag mutual man ang effort.
0: Mm-mm.
1: Kan ikaw man.
0: Oo ah, kun especially kun wala sang cheating nga natabo, wala mo hambal nila kuno. Ano gani ang mga cheater? Always nga cheater ko no. Kunahimo ya na subong linya ni Catherine. Kunahimo ya na subong ubrahon niya pa na sa sunod.
1: Oo, pero ang ilan ni nga break up rajon resi do wala.
0: Do wala man. Siguro hindi sila compatible. Over happy for them.
1: Kay te meara na sila sang kitty mo.
0: Yes,
1: sana lang mabalikan na iman tan.
0: Sino? Sino?
1: Wala isa ta pa gina root couple.
0: Sino?
1: Ginalan to tumala firming naka pink sila.
0: Ah, si Vern.
1: Sorry, yan talaga ako.
0: Sige.
1: Anyways, ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at unsang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilala ng gaamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan nyo kung nung pabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inla ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
2: Mga idol, nabatsyagan nyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality. ACS.
0: Oras, Philippine Standard Time, 6:20 na sa gabi. Nakadamo lang sa ginaroot natin yung magbalikan ay. Because si Vern kag sila gani, si Riva, Mayra, pagali si Bea, pagali kag si ano, Meray. Hindi kay Bongbong kag Sarah, hindi kaya.
1: Sila na guro. Focus na tayo sa mga celebrity.
0: Okay, sige, mga palatramyaw muna. Radyo man
1: na. Andes kita magtakop, ginatamyaw natin anay sang maayong gabi si Tito, Tito San sa Barangay TV. Hindi na magkakasang kapadayo.
0: Sige, sila po sa... Balikan tana kara radyo man nila pang imo mga taramiyawon. Sa atin naman Facebook Live viewers, Sir Andy C. Florencia Sakaldito Kalimpay, Romeo Soberi, Sir Jaspal Embong Saloberes, Kagawad Noel Coscoluela, Edgar Labarico Sr., Vic Macaroncio, Joel Tolentino, Zaldi Ariaden, Gondino, kag sa iban pa natin nga tagpalamati, maayong gabi. And happy anniversary, gali, no? 9th anniversary sa atin nga nga fans club sa may Singapore. Hila mo ito sa Singapore. Kay Sir Durambes and Family, kay Maninoy Hector, sang Tatoy Smalukan and Seafoods, kay Maninoy Marisu, maayong gabi, ag salamat sa pagkaon kagabi. May tanamyawan ka para sa Mananet?
1: Ginatamyaw ko na lang sang maayong gabi. Si Tita Ann, kag si Tito Jo, kay Andre, kay Tita Lan, kag Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family, sa City Ulitinon Arepdip, kay Tito Arwin, kag Tita Espesyosan, kay Tito Limpot, kay Tita Jelby, kay Jewel, kay Jaja, kag kay Lian, kag Dara sa Barotak Veho, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kag kay Baby Luan, maayong gabi.
0: Oras, Philippine Standard Time, nasa 22 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sa ORMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita subong sang Lunes, September 28 to 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Raj, sa ngalan sa ating technical partner.
1: Radyoman Jan Hartwell Tuala.
0: Sa ngala naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, kaming inyo nang inkaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezi Danioso Bordo.
1: Radyoman Lanath Fernandez Silatriz.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
1: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
2: O pag-uwi na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
4: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
5: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Nung try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by iVerygold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Sa liwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-ong subilanon sa simana nga ini. Diri sa aton panatuntunan, Mundo Mistiko. Si Lucy kag Arnolfo, madugay na nga magkahagugma. Isa ka inhinyero si Arnolfo kag nagdesisyon siya nga magtrabaho sa guwasang pungsod para sa ilang pagpakasal kag inugpatindog balay. Nag-oobra si Lucy sa isa ka supermarket sa Banwa sa ilang lugar. Breadwinner si Lucy sa iya pamilya. Duwa sila ka mag-utod kag balo na ang ila Iloy. Apisar sang iya gamay nga kita, nahimo iya pa nga paeskwilahon ang iya manghod sa pampublikong nga kolehiyo. Luyag niya nga makabulig sa iya nobyo nga makasupot apang kulang pagani ang kita iya sa iya pamilya. Kabahin si Arnolfo sang iya tanan nga mga handom sa kabuhi. Amo niya ay nakapalangga ang lalaki. Kag madugay na nga ginsaan sa isa kag isa nga matagan katumanan ang ila madugay na nga handom. Kag ina ang magpakasal kag magangkon sang kaugalingon nga balay pagkatapos ang ila kasal para may sakaan sila. Apang anong matabo kon ang isa sa inyo hindi makatuman sang iya saad. Mga pinalangga nga tagpalamati, anong mga katanagaan ang nagalikop sa sugilanon nga ini? Aton ina mahibalan sa aton pagpamati diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan saad.
1: Langga, maghalong kagid permi ha. Labi na kung mag-drive ka, ha?
2: Oo. Salamat kid kay ginbilin mong salakyan mo sa akon.
1: Daan na gani, Nay. Sige lang kay kung makakwarta ta, mabakal ako sang brand yung salakyan.
2: Okay lang. Hmm? Ikaw man lang ga, halong git. Hidawan git ako sa imo.
1: Amo man ako kalangga ko. Pero amo lang ining katumanan sa tangan-tangan, Dom. Duha lang ikatuig, ha? Mabalik ako. Hulaton mo ako, ha? Laga.
2: Ano ka bala? Siyempre, maulat kita ko sa imo. Ikaw lang higog maon ko kag wala na sang iban pa, Arnolfo.
1: Amo man ako, Lucy. Ikaw lang kag wala na sang iban pa. Ginapromisa ko sa imo nga sa pagbalik ko. Mapakasal kita. Kagamat-amaton tapat tindog ang balay ta.

0: Hindi ba lang mo sinangkusto mo?
1: Aho! Nga tapos kasal. Sa aton kita kaugalingon nga balay masaka. Dito naton binugo ng aton pamilya.
0: Oh, Lucy. Oh. Saligan mo. Nga tumanon kong ginsaad ko sa iyo.
1: Arnulfo!
0: Sige na, ha? Masunod na ako. Basta mabayahan pa ako karon sa flight ko. Ha? Masunod ako sa iyo, palangga ko.
1: Mag-along ka! Palangga-palangga ko, gitikaw!
0: Hindi ka mag-ibi. Para sa ato ng himuan ko ngayon eh. Kapunlay man nga maghilayuay kita nga duha, pero... Sarangon naton ini.
1: Arnulfo, saligan ko ang ginsaad mo. Saligan ko.

0: Maayong gabi, Ma.
1: Gabi ka na naman.
2: Nag-overtime ka naman, ang?
0: Oo, Amik. Kung hindi ako mag-overtime, kulang kita diri sa balay. Gusto ko man niya makasupot agad nga mabuligan ko man si Arnolfo, pero hindi gaya sang kita ko.
3: Ay, nak, hindi pagpilitang kaugalingon mo. Kung anong ara, amo lang na eh. Kag ikaw, Amik, nugay ka pagaga sa magulang mo, ha?
2: Wala man, Ma, ah. Sige lang bala, kaya kung makatapos ka sa pag-eskwela ko, ako naman na masagot sa inyo.
3: Baw, kabay pa eh.
0: Dali lang, Git, Ma. Mailis lang niya ako kaya madungan kita panyapon niya tatlo. Ah, dali lang, Git.
3: Ay, naluoy na ako sa magulang mo. Ano, abi kay nagalingin permi ang ulo kung diin makuha sang kwartang ibulig diri sa balay.
2: Okay lang na iya, Ma, ah. Dali naman ako makatapos, ah. Eh, naluoy, kuya kay Mana, kiti. Halos adlaw. Si Manong Arnulfo lang kinaistorya ya sa aton.
3: Amik, maayo naman akong matapos ng kontrata ni Arnulfo sa guwa sa pungsod, ah. Agod nga makaupod na sila.
2: Gusto mo lagi makaangkon sang apo kay Manang Lucy, mahaw?
3: Amik?

0: Ano naman ang ginaduhan mo, dira?
1: Mecca? Si Arnulfo naman ang ginapaminsan mo, ay.
2: Balaan nyo, gidba?
0: Siyempre, eh. Migahay tayo bala. Kagilala ka na namon, Lucy.
1: Hay? Abi, hindi ba na pagpaminsara permi sa Arnulfo? Ipangamuyo mo siya nga okay lang ang kahintangan niya.
2: Amo man yun ang ginahimo ko, Gi. Pero kada adlaw, hindi ko siya madula sa una-una ko, eh. Kung bala, kung kamusta na siya. Kung okay lang to siya.
0: Hindi bala may address ka manda sang agency nila sa Manila? Sulati, day. Kagpangayo ang address ang nobyo mo.
2: Maayo kong mag-reply na sa imo.
0: Day, kung ako sa imo, pamasyaran mo ang magulang ni Arnulfo sa ila, balay.
1: Uy! Maupod ko, Lucy, ha? Hindi bala. Sultiro pa na ang magulang niya? Ipakilala ko sa iya, day, ha? For sure. Guwapo mo na pareho ni Arnulfo!
0: Hey! Pulos ka lang, guwapo. Do atong patulan kagid sa lalaki kung makilala mo.
2: Ate, sige, day. Opdin ninyo ako, ha? Makadto ako sa ila, balay. Mangayo ako dito sa address ni Arnulfo. Basta ko nakasulat na sa ilang nobyo ko.

0: Dr. Ramil Uy.
1: TX 500. Sila talina habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa TX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdwa-dwa ka kapsol, nang pagkaubos ko, sir, may alivyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exakon nga mata.
0: TX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na sila karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
4: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon, kanto opisina, pungko, snacks. Oh, sinunod ako dyan. May tani kong naka DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, huwag pagid gakaon utan. Huwag gakaon utan, huwag gakaon prutas. Tapos, huwag pag-inom DTX 500, ba't hindi dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Taas
4: imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times to, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti goodbye. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes. Sigeon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas Sir GP, maabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin. So maulat ka nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kun di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir GP is siyempre, pawayanan mo agun di bataman gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
7: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at
6: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
9: Ang galing! Pangmatagalan!
10: Parang tayo lang han. Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: D3 Bio.
12: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami. Akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag maghinis ang akon puti.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Masamay ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C. Mababa ka sa mga butika.
14: Anong gusto nyo? Paksa!

0: ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
4: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: MC.
1: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
0: Nance Herbal Capsule!
1: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, dubragig kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Mayo man kayo, nakapasyar ka din sa balay, Lucy.
1: Oo, upod kong abyan ko, si Ricardo. Ay, Ricardo, amoy ini siyang magulang ni Arnolfo.
2: Ay, hala! Kagwapo man sa imo. Available ka pa?
1: Agi, ha?
0: Okay lang, okay lang. Mainubya naman ko, ah.
2: Ay, kali. Okay lang, ah. Hindi man siya ang type ko.
3: Ikaw man niya.
1: Duha man lang ini sila kamagutod. Si Arnolfo ang manghod, kag si Arman ang magulang. Ilumulumulo na sila.
2: Ahay, ah. Pwede mo man kumangin mama. Mamasang.
1: Huy, ikaw ha. Ang baba mo agi ha.
0: Okay lang na. Lucy, may kinahanglan ka?
1: Kuan Arman, ining mamangkot na kunta niya ko kung nakasulat na si Arnolfo sa imo.
0: Oo, oh, nakasulat siya. Kahapon ko lang ganin na bato ni. Oo, ginpangayo yaman ang address mo sa akon.
1: Ay, gali ka?
0: Oo. Oh.
1: Pwede ako makapangaisang address niya? Kay masulat man ako sa iya.
0: Oo, oh, sige, sige. Ihatag ko si mo, Lucy. Nakayuhon pa ko gani kay bisan sa sulat niya sa akon. Ginapangumustaya ka kaghambal ya. Palangga, yagi ka kuno kag nahidlaw, nagit siya sa imo.
1: Arman!

0: Excited na ako nga basahon ang sulat ni Lucy sa hagon. Hari na, basahon ko. Dearest Arnolfo.
1: Kamusta ka na? Kabay nga okay lang ang obra mo, kagkahimtangan mo dira. Nahidlaw na ako sa imo. Nabaton ko ang sulat mo, kag nalipay gid ako sa mga plano mo sa aton nga duha. Oo, kung makapadala ka sang kwarta, amat-amaton ko na patindog ang balay ta sa lote sa tupad sa inyo balay. Magharong ka dira, Permi. Palangga, palangga, tagid ka.
0: Loving you, Lucy. Ay, palangga ko. Lapit pa lang, ha. Hulata ako, dira. Do ginahunos lang ang mga inadlaw, kadasig sang panahon. Sa hindi madugay, mag-aupdanay naman kita. Palangga, palangga ko man ikaw, Lucy.

0: Dako na nagasto mo sa mga materyales ng balay nga ginapatindog mo nang?
1: Hindi ako nagagasto, ami, kundi si manong mo, Arnolfo.
2: Pamatsyag mo sa magulang mo, damo, kwarta ba?
0: Tila, mo nag-iapo ni manong Arnolfo.
2: Ilaman gani.
1: Nagpadala pagi si Arnolfo, ma. Para sa akon, kag para sa pagpakasal namon.
2: E bautik maayo, eh. Tipigan mo gid ina kay nasaligan ka sang nubyo mo sa kwarta. Kay kon maguba ng pagsalig ya sa imo, ay sos, maapektuhan gid ang relasyon yung adua.
1: Gid pabangko ko gani, ma. Amo man agin padala niya sa akon yung kwarta nga, gulugastuhon ko kono.
0: Nga gid pabangko mo pa nang, imo na to ya. Baka kasampara sa ko, galingon mo nang eh. Dason, baklan mo man ko. Kami ni mama, di ba lang?
2: Bao, amek. Ikaw ba lang nga bata ka? Grabe ka gid, no? Mauya man ang magulang mo. Ay, oo, gali nak. Sinong nagabantay sa mga materyales nga ginpamakal mo? Basit madula to.
1: Abay, hindi ba ah. Ato man dito si Arman ang magulang niya. Siya to nagabantay sa balay niya ginapaobra. Abi mo, excited na ako nga mahuman ang amon balay ni Arnolfo. Kagusto ko, kung tulugan ko ato, hulid gid kami ni Arnolfo, ma.
2: Lucy?

0: Maltas, bala ang ibu-blood sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
1: TTX 500.
0: Ang TTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa ibu-blood sugar.
1: TTX 500.
0: Masalika.
1: Epektibo.
0: TTX 500. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Walang sumangguti ka.
0: TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
6: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime, may tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilag quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Narilito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kipok mo ko nga isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, everyday. Ano na ba tiyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon.
11: Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
0: TTX 500.
17: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI ka. Sakit git sa ako niya baywang.
4: Sa kanlo ka pila ka mag-inom
17: sa
4: TTX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
17: Uy na halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay niko ginibatya
0: TTX 500.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
19: Charm Fabcon, pangong tumakablum, tanggal amoy kulo sa bangon at charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangbang kumbaka bloom sa charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
21: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
0: Pinahusa.
1: Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
22: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number 1.

0: maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
1: Charmed Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charmed.
2: Charmed Fab Con with Bloom Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charmed.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS. Life extension, vitamin D3.
4: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
6: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Hi, Jean here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bangod sini. Permi na kuhagard. Kadpermi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Footy vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Capioli, sang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatyag ko.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Santhong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santhong Plus Gold.
9: Ako gali si Rhea. Akong red la nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko ni Santhong Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santhong Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
6: Santhong Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
15: Pabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Umaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Isipo na iyo, sinima orasan, oras na DYRI, RMN Iloilo, the only AM station that is up and I serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos na kaligid sa Tacna, alas 7 sang gabi.

Radio Nova. Para tuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RNN, palabra di honor. Para tuntunan nga komitido sa publiko masukob magatubang sang risko para sa tao, may hinampalan. RNN, palabra di honor. Alas 7, tuntun alas 9 sang gabi, Lunes, tuntun Sabado, live sa RNN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RNN, palabra di honor. Kagkaroon yari ang inyong angkonan.

0: palabra de honor.
1: Nagadangat sa 7 million pesos, tob-tob 8 million pesos, ang kadilad sa 11 ka mga kontrata na ginahatag sa Davao LGU sa GenCorp Industries, GenCorp Industries Incorporated, nga wala mag-agi sa public bidding. Sa pagpamangkot ni Senator John Rizzo Ontiveros kay Philippine Government Electronic Procurement System or PhilGEPS Division Chief Rendel Supinia, nagagwa nga 11 nagikan sa 15 ka mga kontrata nga ginhatag sa Davao City Hall sa GenCorp Industries ang wala mag-agi sa public bidding kagin paidalom na lamang sa negotiated small value procurement. Kung madumduman niya sa masobra 4 million pesos ang kandidat sa 15 ka mga kontrata nga ginsulod sang Davao LGU sa GenCorp. Ginpamangkot man ni Ontiveros si Supenia kung may nakita sila nga ginlapas si Davao City Mayor Basti Duterte matapos ginhimo nga kontraktor sang LGU ang isa kompanya kung sa di may interes diri ang utod niya si Vice President Sara Duterte. So na kay Supenia, wala siya sang personal knowledge angot diri kag limitado lamang sila sa pagpatuman sang procurement law nga may kangtanan sa PhilGEPS system. Sa nangintisipo niya ni Supenia sa ito nakaligad nga simana, ginpahayag niya nga nakabato ng GenCorp Industries sa contract supply sa Davao City Hall nga nagalabot sa 34.2 million pesos, ginsundan sang PhilHealth Region 11 nga may 1.3 million kag OWA Region 11 nga 330,000 pesos. Sa 2024 to 2025 SALEN or Statement of Assets Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, nakasaad nga shareholder siya sang GenCorp Industries.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapakalaga ng palatuntunan ng ragapati ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karoon niya adlaw sa aton sining apaga pangalagad mga kasama Lunes na kita pet sa 28 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ikaapat kagatapusan sining a Lunes nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo Santo sa Chinese calendar. Sa aton nga Christmas countdown, mayaran lang kita 87 días sa 4 ka oras kag 50 minutos. Paskwa na! Advance Merry Christmas mga kasama mga karadyoman. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lang mag-install atong mobile application DYRI RMN Iloilo, sa inyo sa TikTok RMN Iloilo Official atong TikTok account, kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Palabra di Honor.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra di Honor. Palabra
0: di Honor. Mga topiko nga pag-istorya na itong karong gabi diri sa itong apaga, pangalagad mga kasama, pila ka mga public utility jeepney or PUJ kag taxi, wala na nagpatuman sang fare increase subong adlaw September 28 base sa monitoring sang LTFRB Region 6. Cleanup drive sa Doon Creek nakakolekta sang halos isa ka tulilada nga basura kadam-an sa mga plastic or kadam-an diri mga plastic no suno sa General Services Office or GSO samtang faculty regents sang and trustees sa bilog sini nga Pilipinas nagpatigayon sa National Convention agud hambalan ang mga pagpanghangkad kag isyu nga ginapangatubang sa mga state universities and colleges or issues. Hinablos nga naglabo sa yatiyo sa Igbaras, Iloilo, hindi na pagpasakan sang kaso, nautod nga kamot sang biktima, masubo nga palad kay daw hindi nagid masugpon. May update magkita karon sa sining taxi driver nga ginaristo kahapon mga kasama kay hinurikap niya ang paa sang iya sexy kag matahom nga pasahero.
1: Palabra di Honor.
0: Kagang tarso nga driver sa exclusive interview sang RMN wala man nagpanginwala na tintar kuno siya kay kasiksi-siksi gid sa iya pasahero.
1: Palabra di Honor.
0: Wow, tarso ka gituod o ginuba mong imo sini nga pala nga buhian kagang taxi business karon eh. Ang kompanya karon gin dalasa mo pada kay ma-create sa impression nga ti amo ni gali ang driver sang ano tong taxi niya kwari.
1: Palabra di Honor.
0: Buti mga pasahero karon magpangduha-duha na karon makakita sang kwari bisan nga mabuot man yang iban nga mga driver dira basi ikaw malang iisang daw panulay ang utok mo. Madala sa sila ila karon da, masila yung pasahero, hindi ta magsakay da sa kwari da kay gapanghurikap ng driver. Oh, kundi na dalasa karon yung iban nga mga matarong nga mga driver. Abi ko makakita kamo sa nga guwapa kun hindi inyo tulo ka lang, puro pasiplate lang, no? Pero kung mapunggan mong imo mata, no? Piyo nga na lang, no? Pero hindi ka mag-drive nga gapiyong kay karong kabunggo.
1: Palabra di Honor.
0: Hindi na magtulok, no? Or pasiplat lang makaisa, pabaiin na landa dayon. Kay hindi ina imo ting iya hinurikap yung gid mga kasama.
1: Palabra di Honor.
0: Kamusta na ni siya mga kasama, nakasuhan na ni siya bala? Ano ang plano diri sa biktima no nag-report sa mga barangay officials kag sa pulis sa muna ni dakpaning driver?
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sa pihak nga bahin sa Balita Nasyonal, mga kasama, no? Kaanyag ni San Juan Congresswoman kag House Prosecutor Attorney Bel Zamora, talk of the town man, matapos wala na nag-cross-examine ang defense. Hambal sang ibang siya bukat tahong gidya kay Congresswoman Bel Zamora. Medyo hustuhan nga daan ang kadakoon sang iyang mata, tapos makinis ang guya. kulong-kulong ang buhok, kag maghambal sa daw, may dala pang pakyot. Huwag na nag-cross-examine si Attorney Carlos Joaquin Narbasa. Siya, no cross, Your Honor. Too beautiful to cross.
1: Palabra di Honor.
0: Kaga, sunod ka mo na isang motoblogger ni nga si Jet Li, no? L-E-E. No, ang apelyido niya, hindi Jet Li nga, L-I na iya sa martial arts star, no? Sa China, no? Ining motoblogger, balang matibsol man ang kapayas niya. Ang kapayas niya, ang iya sining boulevard, kag ang iya sining biringginday. No? Tigod-ti, mahilig nang magpuro pa pikit, kang magpuro pa bukol, mag-motoblog siya. Ah, tinadali siya sang isa katausog.
1: Itag. RMN, Palabra di Honor.
0: Isa katausog, hambal sa manitisen. Bow, buinas man si Boy Tausog. Ba, hindi man kagwapuhan, kadali siya sang isa ka makurukid ol nga motoblogger.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Lo tagatoy tawi kuno ni mga kasama, no? Pero why gid gi why description, why background, no? Basta tausog royalty kuno. Ti magsiling kang royalty mga kasama, ah, may kaharaan eh kag may kamanggaran. Ti tausog do parehas man sa mga Muslim, pwede sila ka pangasawa ya damo, no? Tining si Jet Li, si moto vlogger, ikatatlo nagali nga asawa. No? Ikatatlo ng asawa, no? Kanya lang ni ng vlog name niya lang ning Jet Li, no? Ang iyagid nga pangalan daw, nalipat ko sang first name niya, pero ang apelido niya Koborobia something, no? Ti okay man lang na yung magpakasal, magpamana. Galing ang message sang first kag second wife daw, gasiling welcome to hell.
1: Palabra di Honor.
0: Istoryahan ta na karon mga kasama, no? Kay pati ang beauty ginkumparar man, no? Gali ang mga ginapakita nga picture abi ni sang first kag second wife sa sining tausog royalty nga si ano ni magpronounce si Mai, amula nang ali niya si Mai.
1: Itag.
0: Dudo hindi maganit ko gapuhan ang balsa iban yung netizen.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Teka, ling royalty mo. Royalty.
1: Palabra di Honor.
0: Ti ginakumparar si Jet Li sa first kag second wife. Puwerte layo, no? Konang picture ang basihan, no? Base ang mga picture ni sang first kag second wife, blagin kwan lang ni, gin-edit nga puwerte ka puti-puti ang mga guya nila kag hining-hining.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Samtang si Jet Li yang nakagown, mga kasama, ti medyo nag-itom eh, kaya nag-vlog-vlog mo. Sige, istoryahan ta na karon mga kasama, matchurichismis man ta.
1: Palabra di Honor.
0: Kag iban pagid nga mga balita nasyonal karon si Mayor Basti Duterte buwas or sa Miyerkules ang iya pag-testify na mga kasama sa impeachment trial angot ni sa pag-approve niya sang kontrata nga makanegosyo ang kompanya nga shareholder ang iya sining utod nga makakater sang pagkaon sa City Hall.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sige, hamon yung matopiko natong karong gabi diri sa atong pagpangalagan.
1: Sa kaya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
0: Ginadulong kaginboy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan na mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw lawas na itong ginabira ini sa madamo ang mga toxins bangod sa unhealthy nga lifestyle. Mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa atong sining organ, silabi ng atay, tinaay kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Agon matiluan sa toxins sa atong sining lawas, makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matilo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong Man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties. Gumasarang ang tapdaw na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma, kagiban pangasay isang cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa kalkalan nga vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na magubang ang wala sang lawas sa pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous gani ni maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas proteksyonan ang kogalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa masyari lang sa Haro sa Pasay sa Kalinog sa Miyagaw sa San Jose kag Gulase Antique kag Sara Iloilo
1: palabra di honor.
3: RMN News, Panahon.
0: Yari na ipinagkauli nga dalagan sa panahon. Halin sa ato nga pag-asa, Iloilo, ay Graduman First Rumin. Kamusta aton sininga chimpo, may bagyo bala sulod sang par. Graduman First, mayong gabi si Graduman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sa ating mga tagpalamati. Sa latest na analysis natin sa subong gabi, aton ginamonitor nga bagyo, wala na sang bagyo no, na ginamonitor sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang intertropical convergence zone nag-aapekto sa may Palawan, Visayas ug Mindanao. Kaga kita dito sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan, pag-ilatrago o sa ibang parte sa rehiyon dala sang aton nga ITCZ. Hinatutob ka sarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga babaw sa Western Visayas sa diin o kanay tutob ka sarangan at itong mga pagbalod sa katigasan. Temperatura na ito niyara sa 24 to 30 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5.40 ito sa hapon, mabutla ka nabuhas alas 5.39 sa kaagahon. Ang muna itong latest weather update, Fred Rubin, madamugin ka salamat.
3: RMN News, Panahon!
0: Salamat gid Graduman First Rubin sa pinagkauling adalagan sa inyong panahon. Halin sa aton sininga pag-asa, Iloilo mga kasama. Wala kita sang low pressure area or bagyo sa sulod sang par. Kundi intertropical convergence zone ugon ITC na nag-apekto mga kasama sa aton, no? Diri sa pungsod ta, no? Kita diri sa Visayas, Western Visayas particularly, may partly cloudy to cloudy skies nga may lapta nga pag-ulan kag pagpanob ang aton sininga panahon bangod din na sa intertropical convergence zone.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ang ngalan ni Jitli si Maria Rica Cabarrubias, no? So taga Cebu ini siya, no? Tibakod sa vlog-vlog niya ni. Bisan si Senador JBR si Togani do nakaupo niya man sa vlog-vlog mga sa vlog-vlog, sa moto vlog mga kasama sa rides-rides bla. Labot gali siya sa tawi-tawi to sa rides. Tikita niya to sugata siya karon kita siya to sang kwan, no? Kita siya to sang tausog, siya ba do na mining permiga rides sa.
1: Palabra di honor.
0: Uy, di ini. Ikatatlo nga asawa.
1: Palabra di honor.
0: May video pa sila dyan, no, teo. Lanto ang mga, kuano? Lanto ang mga first kag second wife daw si Ben Piralijo, yo. Sa amimilok palang sus.
1: Palabra di honor.
0: Sa rides, rides sila kuno nag, kuano? Nag, kita ay mga kasama, no? Believe ka man sa lalaki dyan. Irugon mo na guro mga buhok nga na, o. Oh. No? Mga mamo na buhok. Kali, uralagson sa mga vlogger. Gali nga guwapa.
1: RMN, palabra di honor.
0: San bahay sa Ragalupad da ang mga balita gindulong kaginboy lugan edi kabahin sa nga itong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang o proteksyon sa atong immune health batok sa trend sang kung ano man nga variants ang pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended recommended vitamin D3, 100% gini mo ginmanufacture sa US. Standalone kag potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan, bagod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RML, palabra di honor. Katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan.
5: It's call me Radyo Man.
0: Yari na ito, nagalupahan nga mga balita. Antes na di magkanto kay Jitli. Din gusto nyo, nahunta si Jitli or si, kwan, si Corporal Gracioso. No? Kaya nagkanto sa Ginas Ombudsman. Kaya nagpakita ebidensya, siya nung hambal ni BP Sarang, hindi kami kilala. Hay, hindi niya ko kilala. Ariyo ang pamatuod, no? Aring pamatuod, may mga picture kami. Upod kami ni BP Sarang, kilala niya ko. Gusto nyo mapalay detector pa kami? Hambal sa mga DDS. Hindi na noy. Edited ng puto mo noy.
1: Palabra di honor.
0: Ang matuod to ya, mutong sa mga... Kwan? Amutong sa mga malita boys. The Marine boys.
1: Palabra di honor.
0: Pero parehas mo lang ilan sining picture nga daw gin-edit.
1: Palabra di honor.
0: Sige, yari na yung nagalupad ang mga balita with Rajman Chuylin Tamayo para onda nga nagapangita man sang isa ka royalty. Sa aton nga Tokmo News.
6: Tokmo News.
7: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinin niyo kolon, paagi sa doadong pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D

0: basis lamang ang mahimo nga mag-angkon sa Class A light weapons. Payag sang testigo nga ang mga tawo nga nakakuha sa natumod nga armas antes ang effectivity sang layi mahimo man nga magpadayon sa pagpanag-iya sini apan hindi mahimo nga masaylo sa iban nga firearms owners. Sa dugang pa nga balita, ginkumpirmar ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates nga naging parte sa security detail ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco ang Anay Police nga si Rodolfo Gracioso Jr. Payag pa ni Nartates nga nagapang tubang na si Gracioso sa mga kaso nga administratibo kag kriminal sa 2021 kag 2022 samtang nga na-assign pa sa Police Regional Office for A. Ginangkat naman ni Gracioso sa ni Duterte kag Velasco nga magpalay detector test agad nga mahibuloan kung sin o gid sa ila ang naghahambal sang kamatuoran. Subong adlaw, nagpadulong si Gracioso sa NBI para palindugan ang iya affidavit nga nagdulong siya sang Minaleta nga kwarta kanday Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte, kag Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte bilang pagsunod sa instruction sang iya anay boss nga si Velasco. Payag ni Gracioso, nakadeliver siya sang masobra 2 billion pesos sa Vice President, 1 billion pesos sa former president, kag 100 million pesos sa congressman. Sa dugang pagid nga balita, natala nang mag-atubang sa impeachment court ang utod ni VP Sara Duterte nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte buwas nga adlaw, September 29 o kon sa Miyerkules, September 30. Sunok kay Presiding Officer Chiz Escudero nga nagsulat si Mayor Baste sa Senate Impeachment Court nga kinahanglan niya sang dugang oras para nga magpreparar sa mga dokumento. Gin-grant naman sang korte ang hinyo sang alkalde. Ginalauman nga pamakoton si Mayor o kon si Mayor Baste na tuhoy sa mga transaksyon sang Davao City Local Government Unit sa GenCorp Industries Incorporated. Matandaan niya gin-deklarar ni VP Sara sa ESLN ang natumod nga kompanya. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, the energy of youth is the driving force behind progress. Kagamuyad itong mga nagalupad na balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Talk Mo News!
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat kayo, Rajuman Choy Lin Tamayo para onda sa ato nagalupag nga mga balita sa Tokmo News! Gindolo raman kaginboy lugar, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Super Fiber, isa ka premium quality nga colon cleansing product na ginhimo gamit ang naisaring nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uon niya ang mga higko, nga badugay na nagtiner sa ato nga large intestine na good maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado ka magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong siringa chan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Nance Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Nance Liniment Oil naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dalasang kutod sa lamok, mosquito repellent, gani ka-safe ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sang imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ang citronella nga naghahatag proteksyon sa exposed mo nga panit. Nagadulaman sa pasmo-pasmo sa imo kautan kag maskulo, Nance Liniment Oil, maayo man kontra sa mga skin problems, pero sa ari kay sa lap-up, alipo nga anaan, eksema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Mabakal sa mga butika, Nance Liniment Oil.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Ang baha to sa Thailand, nagligad nga si Mana mga kasama, ang mga main road drainage system dito karon ang nag-stabilize na sang water level sa pila ka mga primary thoroughfares, pero ang Eastern Districts para sang Lat Krabang, Klong Chan, and Ram Kanheng, no? Nagapabilin nga ara pagyapon, grabe, why pa nagkunta ang baha, no? Flood waters dito sa Thailand mga kasama, no? Ginabulubanta sa mga officials ang Bangkok, no? Nga malabutan pa kuno isa ka semana antes mag-subside ang tubig. Oh, grabe, no? But so far, ang good news kay no casualties officially nga na-report mga

0: kasama, no? But sa capital, wala patay, no? But nationwide, walo ang recorded na patay across Thailand bangod man sa sining pagbaha dalasang habagat mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Dibangod sina namierdihan sang around 7 billion Thailand baht, Thai baht, no? Ang capital city nga Bangkok, mga kasama. That is why the Thai cabinet nag-declare subong adlaw Lunes, September 28, kagbuwas, Tuesday, September 29, bilang special public holidays across sa apat sining mga flood-affected provinces, ang Bangkok, Nong Taburi, Pathum Thani, and Samut Prakan, mga kasama. Grabing epekto sa ekonomiya, hambal ni Cas Nicolay Sumes, no? Ang mga ekonomista nagabulobantang ang baha sa Thailand ang nagabuhin sang 0.3 to 0.5 percentage points sa third quarter gross domestic product or GDP growth sang Thailand.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Ang more power gali, no? May pahanumdom sa mga konsumidor about sa billing cycle, mga kasama, no? Gina-remind ang mga konsumidor sa more power ngang pag-deliver sa mga electricity bill para sa sininga billing cycle magasugod or nagsugod sa itong September 22 sa nagligad nga simana sa baylo sa naandan nga kada ika-16 isang bulan, no? Instead of every 16th of the month, every 22nd of the month na, no? Ininga pagbago sa pitsa ang santo man ko, no? Sa mando sang Energy Regulatory Commission or ERC Order Number 2026-04 48, no? Nga memorandum circular. May kantanan ini sa pagbatuman sa electricity price cap sang gobyerno sa presyo sang kuryente, no? Ginalantaw nga ang mando nga ini sang ARC ang magkabulig agad mapahagan-hagan ang presyo sang kuryente sa merkado. Ang mga dapat nga tandaan sa mga konsumidor, so suno sa more power, number one, ang pagbasa sang metro magapadayon, suno sa regular nga schedule, no? Tapos, gilayo naman nga ma-adjust ang due date sang inyo sininga bill. Bangod nga naglain ang adlaw sa pag-deliver sang bill sang konsumidor, ma-adjust man ang due date, no? Si due date bala, no? Due date? Due death, no? Due date?
1: Palabra de Honor.
0: Number 3, suno sa mando sang ARC, may 54% kapag nubo sa average nga presyo sang kuryente sa Visayas, kuri patuman ang secondary price cap or SPC kada riyon. Ang porsyento nga ini, amo ang average para sa Bugos nga Visayas, kag indi ini, pareho sa tanan nga mga konsumidor. Ang aktual nga pagnubo, nga ipatuman sa kada customer sa distribution utility, pareho sang more power. Sa subong, ginahulat pa sa nga more power ang final nga computation sang IMAP, no? Independent Energy Market Operators of the Philippines para sa final settlement bill sa kada customer sa September 20, mga kasama, no? So take note na, instead of every 16th, sa ilohon sa more power ang billing cycle nila sa every 22nd of the month, mga kasama, no? Pero ang brownout daw arag yapon.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: No? May brown out pero iyan niya sang more power, no? May brown out 7:25 PM mga 3 hours, no? Sa may Hirios La Paz. Porsyon sa Hirios La Paz, no? May brown out 7:25 subong gabi, mga 3 ka oras sinang idugang. Sa more power niyang problema, why dilabot ang NGCP kag mga generating plants bangod ina sa transformer replacement bangod sang iya sininga oil leak, no? Pero ang kuan iya, ang NGCP wala na nagpangayo subong sa manual load dropping or MLD subong adlaw today September 28 bangod bastante man ang aton sininga supply, no? Nagyelo alert lang kita kagaina hasta alas 7, no? Pero subong establish naman ang aton sininga kuryente, although nga kulang gihapon kita sang 928.3 megawatts sa Visayas grid, no? Bangod man ang dalagko nga mga planta sa Visayas, PDC, KEPCO 2, kag TBI 1, mga kasama, patay sa gihapon.
1: RNL, Palabra, di Honor.
0: Pero at least wa nakita sang rotational brown out, no? Kon may ara man mga kasama nga brown out, hindi na ina sa laiya sang more power or sang Ilico or sang NGCP or generating plants, kundi sang inyo DU, distribution utility, pareha sang more power kag Ilico.
1: Palabra di Honor.
0: Sa pihak nga bahin mga kasama, nagpadulong kagina sa NBI, National Bureau of Investigation, ining dismissed police nga si Corporal Gracioso nga nagapakilala bodyguard security aide anay ni anay Speaker Lord Alan Velasco. Si former Speaker Lord Alan Velasco, pierde ni Gobernador sa Marinduque, no? Kaya tapos ng term ni tatay niya, former Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco, nagpadlagan congressman sa tatay niya. Si Lord Alan naman, nagpadlagan gobernador. Perdis na doa.
1: RNL, Palabra, di Honor.
0: Daga sila nga doa, no? Tanganay security aid niya, ni Lord Alan Velasco, sa tong speaker pa siya sang kamera, no? Amo ni nagbulos kay Cayetano, di ba? Do hindi pa to maghalin si Cayetano. Facebook live to siya, no? Ngara siya sa kamera pero nagmeeting na yung mga congressman majority nga si Lord Alan Velasco na yung mga speaker.
1: Palabra di Honor.
0: So sa nag-speaker si Velasco, may gina-deliver man kuno nga malita sa pamilya Duterte, labi na kay Vice President Sara Duterte. Hambal sa ing Vice President, siya way gani ko nakakilala na kay Gargiuso na.
1: Palabra di Honor.
0: Sino na siya? Hambal ni Gargiuso na, ano, wala ka kilala. Ari ang malaragoy. Ari ang mga picture ta. No, kadto ko sa NBI subong Lunes. Kag ma-submit ko affidavit. Oh, ari wala matiyan ato ng ambos interview sa sining police nga nagpakilala security aid ni anay House Speaker Lord Alan Velasco nga nag-claim, no? Nga kilala niya si Vice President Sara Duterte, may mga picture sila, kag nagadulong siya sang minalita nga konto talon tanan ang mga gindulong niya nga maleta nga may unod nga kwarta mga 2 billion pesos.
1: RNL, Palabra di Honor.
0: Ari sige na sa ambos interview sa inyo katapos ang media upod ang RMN D6L 558 Manila kag DWWW774 mga kasama sa sagwa sang NBI.
2: Ako yung regular coordinator ko ng kumpanya ko.
3: Kailan
4: niyo
3: pa
4: po
3: pakilala si
4: Ipin
3: Sara?
4: Yung
3: connection
4: ko. Ayan
3: pa.
4: Ano ma'am? Sa camera.
2: Nakilala ko si Ma'am Sara po nung ano po, nung naging security ako ni Ipin Sara ng last ko po. Nung 2017 ako ng security sa kanya.
5: Sa yung natanong niya, yung aligasyon niyo, no, yung mga anaking pera nun, 2 billion, 1 billion, 100 million, tapos diba po? Paano mo po papatunayan yun? Ano po yung mga ebidensya ang pinakawakan?
2: Ano po, dito na po, nang pasan ako sa ano, sir, sa hindi ko, mga ebidensya.
5: Ano pong klase ebidensya po? Eh, para na po
2: lang. Doon na lang po.
5: Pictures po ba ito?
2: Pictures, video.
5: Okay. Na ano po, nag-aabot kayo ng pera or nakita yung pera? Okay. Ano po masasabi nyo na marami po ang nagdududa ngayon, may nagpapa-express pa na ng pagdududa na ito daw ay inimbentong story. Ano lang po reaction nyo?
2: Mahirap po mag-invento, sir, kasi bilang isang officer, ano yan, may kolonel.
5: So yun pa pala, nabanggit nyo sa interview, yung GMA po sa kayo ay police, pero lumalabas na dismiss na po kayo. Can you explain po?
2: Yun nga, nagulat ako. Nang nakipag-cooperate ako kay father, eh biglang lumabas sir na, ano, na dismissal. Yun lang, gulat na gulat ako. Nung nakipag-cooperate ako na nagparoon lang sir, nagpakaya na.
5: So pati ikaw nagulat?
2: Opo.
5: So as far as you are concerned, hindi ka pa dismiss nung interview ka?
2: Hindi pa po. Sir, anong task yung kinasa sa inyo? Bakit na dismiss?
0: Ano? Nagbabafer, no? Ginhuranta ning video ni Inquirer.net mga kasama, no? Sa interview kay retired corporal, police corporal Rodolfo Gracioso. Hindi, Gracioso, gali, no? Gracioso, mga kasama, no? Tapos, ari ang mga picture nila ni BP Sara. Proof niya nga kilala. Hay, kuno sila ni BP Sara. Ipakita ta karon mga kasama.
1: RML Palabra di Honor.
0: Tugali ang basiban. Siya yung picture nga na daw. Photo bomber malang na dasan.
1: RML Palabra di Honor.
0: Ah, tito mo ha. Momento sa mga malita boys eh.
1: RML Palabra di Honor.
0: So ang guwakaroon hinabuyan ay isyo, no? Galing ang pamangkot, sino ang mapati, no? Kung ang mga DDS, gapati sila to sa mga malita boys nga nag-deliver kwarta sa mga, kwan, no? Sa kay BBM, kay Martin. Ang mga pro Marcos naman, hindi magpati. Sila niya fabricated lang na, ubra-ubra lang na. No? Kita mong ibang gani, nag-retract, no? Tigaroon ang mga pro Marcos naman, no? Ang nagapati naman diri kay Gracioso, siya tuod na, nag-deliver gid siya. Ang laman sa mga DDS, siya hindi na matuod, no? Lantawan yung picture, daw photo bomber lang siya.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Ruti ang bal ni Gracioso, sila niya tiyari, oh, may affidavit ko, submit ko din sa NBI, no? Ginsumpaan ko ina, Jolie notarized ina. Ang sila yati, mapalay detector kami eh, kung ay kakilala sa Vice President Sara Duterte.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Oh, grabe mga kasama. Tilang taon tani, no? Grabe, no? May impeachment na. May malita pa. May criminal case ka pa.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Subot siliguan siguro hay gini, no? Panigurado niya sa Marcos administration, hindi na ikabutwa yung SBP, Sara.
1: Palabra di Honor.
0: Kung sa mga gira pa, no? Hindi lang Armalite gataya ni kay BP Sara, no? Nga kung magpalso ang Armalite, may basuka pa, kag may missile pa. Tidin na ihan mapadulong ining statement ni Gracioso mga kasama, no? Nga police, sabi sige matianta dyan.
3: Hindi naman kami na gano'n sa rin. Hindi naman kami na gano'n sa rin yung trapper dito.
4: So walang
3: jura? At di po ako patron man, corporal po ako. Yun.
6: Kay
3: Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco. Kung hindi siya magpaya na i-detector test po dito sa RNBI para kung sino magsasabi sa atin ang totoo.
6: Sige, salamat. Sir, 2017 pa po, why just now? Kayo
3: na lang. Opo, yun po lang, last question po. Opo, sige.
4: Bakit po?
6: Bakit ngayon lang? Kung 2017 pa nangyayari yung transaction, bakit ngayon lang po kayo lumitaw?
3: Ngayon lang nagkasakit yung tatay ko eh. Tata ko.
6: Can you further elaborate po? Bakit yung connection? Yun
3: po, humingi ako sa kanya ng tulong, hindi siya tumulong. Yun lang po.
0: Okay. Sige, no? Amo to si Corporal Rodolfo Gracioso, mga kasama. Napamangkot sa ating subong kalanagwa kay kasano pa to? 2013 pa to? 2013? Tama? Ano itong hambal? 2013? Na panahon ni Speaker Velasco 2016 to 2022 mo. So tunga sila ni Alan Cayetano mga 2019, no? Dahil kay subong lang kuno nagmasakit si tatay niya kag siya nangayo siya bulig kay Velasco ay ginbuligan.
1: RML Palabra di Honor.
0: Yes, yes.
1: Palabra di Honor.
0: Uy, kwan man eh. May nagkuti-kuti mang guro sa Marcos administration. Yun o, nag-ed, we talk pag-ed.
1: RML, Palabra di Honor.
0: But nonetheless, kung matuhod, ining ginahambal ni Gracioso mga kasama, ti hindi inilangulango nga bagay, no? Ngang hinatagay mali-tagali, nga kwarta, hindi lang sa panahon ni Martin, panahon pa sang or panahon ni Marcos, panahon pa ni Duterte.
1: RML Palabra di Honor.
0: Tigaling ko ano pagidiban nga pamatuod diri ni Gracioso mga kasama mo nang aton nga bantayan. kon daw ano ini kamato. Diari nga approve mga picture nag-submit siya kadungan sa affidavit nga gin-file niya sa NBI kagaina mga kasama amo ang malaragway upod kay Vice President Sara Duterte. Daw parehas man sang picture sa mga malita boys nga nagpa-picture sila kay Sandro Marcos kag kay Saldico.
1: Palabra di honor.
0: Tapos yan ang pa-picture, yan hambal nila nga sila yati nag-deliver kami.
1: Palabra di honor.
0: 2019 ari may ID si kuno, may ID sa 2019 nga sunao, no? Panahon ni sa office ni Honorable Lord Alan J. Q. Velasco mga kasama, no? Congressional staff si Garjuso mga kasama, oh, ari ang ID oh, pakita nyo. State of the Nation Address 2019, no? Congressional staff, no? Kay kada suna na da mga kasama, no? Akon suna ni halin 2001 hasta 2005. 1, 2, 3, 4, 5. Do mga lima kabilog ang suna ID ko. No? Di magsuna na, dagi na isyuhan ka muna sang ID ya para git sa event mo. Tiyari oh, muning ID niya iya para sa State of the Nation Address para makasulod ikaw sa complex ng batasan mga kasama. No? Nabutang di, congressional staff siya. No? Parang makasulod siya dahi kung ano kinanglan to kay tiga secure siya mo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Tapos may picture man sa dyan kay, ano, kay VP Sara, no? Ariyo, may groupie sila kay VP Sara. Ari, may solo siya kay VP Sara. Duha lang gid sila. Ugo, bukod malawas ni si Gracioso. Ugo, bukol man dugha niya.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Tapos may isa pa gid sila ka picture ni VP Sara nga adtong daw may kwanla, no? Ariyo, may tarpaulin, no? May tarpaulin kag naka-green sila mga kasama.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Ay, ambot sa istorya ni isang mga maleta, maleta. Ngayon, abi ko graduate na to sa maleta.
1: Radio Deposit the Money in the Bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindol ang kagin builugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kasama. Sa aton pinalangga ang mga drivers, mga mangunguma, mga mangingisda kag mga vendors, kamo ang ginasandigan sa inyo sininga mga pamilya. Gani pamangkutang inyo kagalingon, paano na lang pamilya kon kamo ang magmasakit? Hindi gid ini pwede mga kasama kay ang ikayong lawas hindi option lang essential gid ini kinahanglanon gid upod sa masustansya sa ninyo pagkaon kag pahuway i-partner ang Dr. Pinoy Squalene para sa ikayong lawas. Ang Dr. Pinoy may squalene, omega 3 fatty acids, vitamins A, B, D3 kag alkali glycerols para mapabilin nga healthy ang heart kag brain, para maproteksyonan ang lawas batok sa hypertension, stroke kag diabetes, kag mapadas sigpagid ang pag-ayo sa dalagan sang utok naton batok sa masakit mga kasama. Gani ginadumili gid nga magmasakit amligan ang lawas para sa pamilya mag Dr. Pinoy Squalene. Mabakal ang Dr. Pinoy sa mga drug stores dira sa Banate, sa Bakting Pharmacy, Tedios Pharmacy, DAB Pharmacy, Happy Med Pharmacy, NBJ Pharmacy, kag Jorge Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagsubong man, kubutag kagapay sang mangunguma para sa masanag ng agrikultura raffle promo. May chance ka mong magdaog sang brand new Kubota products. Ang promo period hasta pa sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sang Kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang amount sang inbakal, mas madamo sining a ticket kag dako ang chance nga magdaog. Kumplituhon kagbutangan ang raffle coupon sa imong ngalan, contact number kag official receipt number kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo nyo agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 p.m. Ang raffle draw pagatigayunan sa December 5, 2026 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Barotac Nuevo Iloilo. Ang mga premyo na gahulat, may traktora ang grand prize, may rice transplanter, may power special power tiller with diesel engine, kag iban pagid nga mga prizes, no? May diesel engines man, kag oil and filter sets. Sa dugang impormasyon, magbisita lamang sa Facebook page nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana, DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Pagbalik tayo mga kasama, istoryahan tayo ni Dugang parte sa vlogger ni nakapamanas ang tausog galing kay may first kag second wife ang tausog kag ang second wife daw mabulag naman sila ati kamo na lang da no kamo na lang da welcome to hell
1: palabra di honor
0: kag ining beauty ni Congresswoman Bel Zamora no samta nagapamangkot damo sang na kwan damo sang na anong tawag sini no kun sa Tagalog pa nabighani sa taglay na ganda amo amo maning mga asawa guro to sang tausog
1: RNN palabra di honor
0: tapos may magpamangkot pala na nagayuhom pa si Congresswoman Bel Zamora sini nga marami ba ang mabaril
1: Palabra di honor.
0: Mga be real.
1: RNN, palabra di honor.
0: Te ang abogado sang depensa ay nakapanumdom sang iyay pamangkot. Sila hindi na ako mag-cross your honor.
1: RNN, palabra di honor.
0: Kaga report ni Rajoman Mon Kapalihan mga kasama. By the way, si Gracioso galingin pidalong sa polygraph test or lie detector test ang NBI. Pasar siya, no? Meaning kasugid sa tuon?
1: RNN, palabra di honor.
0: Ang ato niya tingog hiligay noon, kag-report man ni Rajoman Mon Kapalihan, update sa sining mga public utility jeepneys ka mga taxi nga wala nagpataas siya sa sukot sa plitihan. Pero may iban pa nga mga minibus diri nga from 15 pesos, nagsukot na sila 17 pesos mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: 53 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Ako si Bersel Dacromayan.
11: Ako si Jobin Lara.
12: Si Sir Rose Kaparangan.
13: Sir Mojina Agisando.
11: Babsing Gatingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
14: Nagayong mamatyag ko.
15: Ilipid ako sa Dr. Pinoy Squalin.
16: Epektibo ini kaayo.
17: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalin Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Ang husay!
10: So easy to use?
12: Everest Washing Machine.
10: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Anong gusto nyo? Success!

0: for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o ng balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman low adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
4: Untat na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
5: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: GGX 500.
10: Saya din Grace paglumutan.
11: Ako may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imong giniinom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
11: subo. Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
9: GGX 500.
13: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sample Plus Cold.
15: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol at dilawan po tumara ang Sample Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold, Sample Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ron, nabago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanog nga mataas sa antioxidant.
9: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
17: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 59 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi.
18: RMN, Palabra de Honor.
17: Yari na resulta sa istiyal naton sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
19: Probinsya sang Iloilo, yari na nga po sa resulta sa istiyal subong ng gabi. Ang aton sa first winning number, numero 12. Number 212, ang aton sininga kadua ka numero, numero 3. Number 3, ang aton sininga katatlong numero sa subong ng gabi, numero 35, number 35.
20: Draw number 1610, second draw ATM, or number 12335, taliwan, numero 12, 3, 35, and...
19: Numero 12, 3, 35, 12335. Manang ating sering resulta subong ang gabi para sa second draw, subong yang adlaw, September 28, 2026. Ang ating sering routine head, Sir Glenn Eponea, kapag sa ating sering draw operation specialist, Jordan Chris Arguelles, FDL representative na ito, Mr. Glenn Sunya. Atan sininga judge, Mr. Person, Mr. Abin Alberante, kapun sang iya sininga mga members, Barry Cortisano, Loy Jensen Galapiakag, Dawson Lucenio. Congratulations sa liwata sa mga winners natin, at sa wala pa magdaw, padayon na sa pagkaya para makabulig kita sa kawanggawa. Director din sa FDL Broker sa PCS Optics and Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Monieles na Kalihan, Tata Carmen.
18: RMN, Palabra de Honor.
17: Salamat gid, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa istiyal sa probinsya sang Iloilo, 12, 3, kag 35. 12, 3, and 35. No? Why gid? Layo sa numero sang kilala at kasamang Karigawa Richard. Lapaw, no? Nasubrahan, Guro Caprino?
18: RMN.
17: Or nasubrahan Caprino? Wala, dayon Caprino. Ano pa lapaw? So sa managdaw, congratulations sa wala. Sige taya lang, kaya ang inyo taya nagakadto sa kawanggawa.
18: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
17: Ginatamyaw gali naton today, no? Ang ika-ninth anniversary sang RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter. No? Ika-syam nilang anibersaryo ba? Oh, 9 years old ng RMN Fans Club Singapore Chapter. So meaning, sukat ng pagpa-Singapore ko kagpagkadto da sa mga kwa naton, ho? Sa RMN Fans Club, no? Pagbisita ta dira sa SG, as in Singapore.
5: RMN, palabra di honor.
17: Nangin successful ang ilang sininga pag sa ulog mga kasama kahapon dira sa may Singapore, no? Sa ila regular nga pag tilipon bilang isa ka komunidad sa Mailonggo sa pungsod nga ila sininga ginaubrahan, no? Ginapanginbulahan ginaton ang RMN Fans Club officers sa admin members kag IFC models, no? Lakip sa mga official sa RMN Iloilo Fans Club mga kasama ginapangunahan ini sang presidente si kasamang Rose A. Simaorio. Wow, hidla man kita kay Cas Rose A. Simaorio, no? Sila ni Cas Bijin Gonzales na nagsugat sa akon sa airport kagahon. Mga alas dos. Si Kumutiway ka mong nagtulong? Ito sila to sa dito daw, McDo. Nagpahuloy-huloy isang mata nila.
5: Palabra di honor.
17: Si Cas Rose A. Simaorio ang president, no? Bisan ga ulan kagapon dira Cas Gisley, no? Baskog ang ulan. Si Cas Maribik Sercado, bow, nahidlaw man ako sa inyo ba? Sadyas ang event dito kag nami ilagaw dito mga kasama, no? Kay daw ara ka lang sa lugar mo kay mga upod mo Ilunggo mo.
5: Palabra di honor.
17: Ang taga Singapore pang daw mga pangayaw.
5: Palabra di honor.
17: Tapos nagpamakal kami to sa mga pasalubong, no, mga bayo sa sino gani tupod ko si Kanday Kasaso, no, dito sa may damo mga Pinoy, so sa mga gabaligya to mga Pinoy. Uperti ka dahog sa mga napamaligya nila to mga souvenir.
5: Palabra di honor.
17: So ang president si Cas Mang Rose A. Simaorio, Vice President kasama ang Juan Habatan, no, nga nagbakasyon din nagligad nga bulan, ang secretary, no, mapisan, no. Bo, oo, nag-enjoy gid ako sa accommodation ni Cas Bijin M. Gonzales, no. Gin-provide niya ko sang isa ka salakyan, no. Ang mabuot man ang driver. Kayo ay pa kami kapakambiyos ng Singaporean dollar, silingkuti, ay pa kami kakaon, ipakanabi kami din sa naming akalanan. Siya, biling ko kamo sa wampua, sige, aring kwarta, o, puhulam ko lang anay sa inyo, bayri lang ko. No? Si kasamang Bijin M. Gonzales, ang secretary, assistant secretary, G. Paris, treasurer, Ann Labrilla Susubong, assistant treasurer, Magdalene Siquinte, auditor, Maribik Sercado. Oy, Cas Maribik, no? Tama, 1 year na gid man, no? Thank you gid Cas, no? God bless you too. Assistant auditor, bow grabe, oh. Ang assistant auditor, no? Cas Gisley Lauro, no? Anaga siguro nga ang kwarta wala wasi. Ang business manager si kasamang Lisa Solis, assistant business manager Christian Joy Caballero, ang PCO kasamang Nina Piñalver, kagang PRO si Carmelina Tirotsa, no? Ang group administrator si Vil Arnaez, si Sarlita Armada, Belen Mandadero, Enriquita Akay Tajake, Teresita Portadera, Elisa Douglas, Irene Del Rosario, Noreen Maistad, Christy Colonia, Lirisa Imbultura, Elsa Falco, Rosalinda Valles, Annabel Osal, Bibi Ann Torre, Richelle Canson, Susan Santo Tomas, Epifania Labordo, Jennifer Abarinto, Angeli Archeda, Celestial Corneja, kag Herminia Sigobia. No? Congratulations, kid! RMN Fans Club Singapore Chapter sa celebration, no? Sang inyo sining 9th anniversary bilang RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter.
5: RMN, palabra di honor.
17: Si Casason Pineda, good evening Manda. Ihada Malot Ramos Quirante Tolentino, no, dira sa Singapore, kasamang Charis Rizano, Ami Bilyones, kasamang Berna Sochar, no, kagiban pagid nga mga members ang Armin Fans Club Singapore chapter. Good evening gid sa inyo dira, no. Pero may gilig ulan dira.
9: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
17: Magamugin man ni abing panahon na tingula na ginman, no? Tigurula na ginman, mga kasama.
9: RML, Palabra de Honor.
17: Sige bala, kay istoryahan tani karon ang kwan, no? Istoryahan tani karon ang moto vlogger ni nga si Jetly, si Maria Rica Cabarrubias, taga Cebu. Nadalis ang tausog royalty, no? Ang mga tausog, mga Muslim man ni sila, mga kasama. So, pwede sila kapangasawa. Hambal ni paring Jertax ang Hilway News, Mr. Jerry Taclino. Pwede sila kapangasawa, ang mga Muslim, apat. No? Apat pwede sila kasawa. Kung magsobra dira, Rajuman John Hartwell, mga kasama, hindi na na Muslim. Kristiyano na.
9: Palabra de Honor.
17: Joke lang na. Kidding aside, mga kasama. Allow di as Muslim, no? Nga damo ila asawa. Tining si Maria Rica Cabarrubias, nadali sang isa ka tausog royalty, royalty, nga ang ngala niya si Mai. Mai.
9: Palabra di Honor.
17: Pero yung tampamangkot, nakilala na ginman ni bala ni Jet Li ni, nga manggaranon ini siya. Basi, pag siling palang tausog royalty, siya, uy, ayos ni, no? Pero yung gumurohon, gali, why man bala manggan? Kaya ng mga tausog ni, ti, nag-claim sila ni nga ang Sultanate of Sulu, ila mo, kagsakop sang Sultanate of Sulu, ang Sabah, no? Tikon basihan mo lang dira, on paper, billion ang ila sininga kwarta eh. No? Pero, in reality, wala man sila may nuyatan. Ang isa gani nila kasultan at tutugi star sa may Manila sa squatters area. Si Sultan Jamalul Kiram, di ba? Sila nga ako yung pinakapigado nga sultan, no? Sa tausog royalty.
9: RML, Palabra de Honor.
17: Pero tigali ang paghigugma iya, mga kasama, di ba? Hindi man na iya party lang sa kwarta ang gugma. Ang imo nga tagipusun, why man na iya nag-ibok-ibok sa kwarta?
9: RML, Palabra de Honor.
17: Sige, yari ana, yaton niya tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Fea May Otero.
0: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
21: Ining binalabay ginatig uluhan mangungumak kag mangingisda katuwang sang probinsya para mag-uswag ang aton ekonomiya. Sa masangkad kag matayog nga panulok halos tanan sini malabot. Makabunggo man sa kabukiran nagaligwa sa kapatagan kag kadagatan. Didto natungkad na siyasat nga ang magasugpon nga duta kag dagat malahalo ng duta sa mga nguma kag ang kadagatan para sa mangingisda. Sa ilang mga kamot kagabaga nakasandig ang pagkaon sang bugos nga probinsya katuwang sang gobyerno paagi sa sektor sang agrikultura para sa ikauswag sang ekonomiya. May sugilanan man nga makahalamot. Kasapag panguma kag pangisda nagaangot. Kanami isang uga isudan sa kanon nga dukot. Padalundonan sing kape, pagkaon sa pinggan sigpot. Dahon sang kamote kag tangkong sa kaumhan. Mga katumbal nga paitan. Petsay kag labanos nga naandan. Panglaykay sa bangros kag matan. Pilas sa kamot kag dapadapa nagakapali. Mga madamol nga kibol nagakapaksi, ang kakapoy nagakabawi, kun ang panubason permi abansi. Sa mga pagdilaw sang panahon, mga kalamidad nga tubangon, nagapabilin nga mapagon, kag madasig nga makabangon. Hampak sang balod sa kadagatan, bagusbos sang hangin sa kabukiran, initanan pagdilaw lamang, nga sa tuigan na naandan. Paagi sa maayo nga kooperasyon kag koordinasyon sang panguma kag pangisda nga mga asosasyon. Kag sa giya sang departamento sang agrikultura naton, ini nga sektor padayon nga nangin madinalagon. Ining binalay bahagin pakigbahin ni Ginoong Richard F. Canata sang Barangay Isla Norte, Leon, Iloilo. Katapo sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Problema mo bala ang dysmenorrhea sa kada mag-abot ang imong regla? Hindi ka magpa-stress kay ini may solusyon na. Magtumar sa Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw kay iya natunawan ang inflammation nga kabangdanan sang sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene importante para sa hormone balance bangod ini ang nagapabaskog sa cell function kag hormone production. Ginapanormal man sini ang kadamuon sang estrogen kag testosterone sang lawas para sa insaktong menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy ginarekomenda ko sa mga babae nga nagamenopause kay sila ang nagakadulaan na sang cardioprotective estrogen. Gani prone gid sila sa cardiovascular problem pareho sang heart attack or stroke. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapanubo sang triglycerides para malikawan ang ini nga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumari kag amiga para ma-enjoy mo ang menopause nga wala balatian. Ang Dr. Pinoy hindi mo gid pagkalimtan. Para sa hormones nga healthy, mag Dr. Pinoy gid perme. Mabakal sa anilaw kag kalinog drug stores kag sa mga butika malapit sa inyo.
1: RML Palabra di Honor.
17: Salamat gid Radyo Man PM Otero sa aton nga tingog hiligaynon. Ginatamyaw taman gali ang Ristia Group of Companies nga nagsaulog sa nga nagligad nga Sabado, September 26 sa nga 29th anniversary. Bog grabe, 29 years na ang Ristia Group of Companies mga kasama, no? So congratulations sa Ristia Group of Companies sa pagsaulog sa ang 29th anniversary, 29 years of excellence, unity and growth mga kasama, no? Nag sinalo-salo sila sa ang September 26. Upod, of course, sa CEO, Mr. and Mrs. Buyet and Ninen De Vicente. Congratulations!
1: RML, Palabra de Honor.
17: San bahay, kay Radyo Man Mon Kapalihan, gindulong kaginboy lugan, irigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa taranyo mga drivers, gagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. May islan magluwas na, nag-serve man ang Mega Man Herbal Capsule, nga proteksyon sa kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, taranyo problema sa kalalakinan, makuha pareho sa prostate problems. Wala na gatong karo ngayon iban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun ng mga lalaki na gamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag, kaya ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bagod may ginseng, tongkatali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nagamlig sa prostate sa malalaki. Maramit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: Sa marunong mahiya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
17: Standby, Radyo Man Mon Kapalihan. No? Pasiplatan ko lang ni mga kasama kay Good Tissue Wing Subong ang kwan. Ang Avengers Endgame Encore, no? Actually, replay lang ini, re-release sang Avengers in-game mga kasamang movie sa itong kasano ganing Avengers in-game sa 2019, no? Sang 2019, tikunti daw, last na siya nga phase, wala siya sang end credits, no? Nga mo na ginabantayan sa Marvel movies, sila gini nagpauso. Nga bisan tapos ang pelikula, wai paghahralin ang tawa. kay may klong nga ginahatagda sa katapusan sang pelikula. Tigaling kay tapos na si Thanos, patay na, no? Patay naman si Iron Man sa Avengers Endgame. Wala na sang kwan, no? Wala na sang end credits mga kasama. Pero subong, in pagwa nila, in preparation naman, para sa kwan, para sa Avengers Doomsday sa December. Kung sa din mabalik si Robert Downey Jr., no? Grabe yung pagsikat ni Robert Downey din, no? Nami abis ang karakter niya din Iron Man. Sila gid actually ang nagadala diri ni kwan, no? Chris Evans, si Captain America.
2: RML, palabra di honor.
17: Guwapo nga lalaki, bigang tao.
2: RML, palabra di honor.
17: Werte ang charisma, no? Si Robert Downey, gid amakon mo nga bilyonaryo siya kag kwan, no? Nang anong tawag sini? Sa God bless technology, no? Tech genius.
2: RML, palabra di honor.
17: Pero actually, ang re-release ngayon yung mga kasama, although part man na, main reason gin na, para sa clue nga ihatag nila sa Avengers sa Doomsday to drum up the interest sa Doomsday by December. Pero nga akon nga ginalantaw diya mga kasama, kuan, lapawan gin nila iyang avatar, no? Because right now, sa highest grossing films of all time, adjusted by inflation, ang Avatar ang nagapanguna, no? Nga may pinakadako nga ginkita sa sinihan. 2,923,710,708 US dollar, no? Subali 2.9 billion ang ginkita sang Avatar, ang Avatar 1 kay di ba may Avatar Way of the Water nga ti sobra man 2 billion ang ginkita, and then may ikatatlo pagid nga Avatar nga Fire and Ash, no? Nga mga 1.4 billion man ang ginkita, no? Tino gusto guro niya sang Avengers Endgame, no? Producer nga lapawan si Avatar, no? Ang Avatar kay Kwani, di ba? Kay James Cameron, di ba? Kay James Cameron ni ang Avatar mga kasama. Di gusto ni sang Marvel nga lapawan kaysang pag-showing sang Endgame sang 2019. Nagre-release man si Avatar, no? Amo to nagsaka pagid ang income niya. Nagsaka ang income sa ang Avatar kay nag re-release siya mga kasama. So wala na labot sang Endgame, wa isa na lapawan. Subong, ang ginhimo naman ni Endgame, sila nga may idugang kami da para preparasyon sa pelikula nga ina. May idugang kami da para sa kan, para sa preparasyon sa Doomsday. Sige, pagwa nila mga kasama, ano? Halin sa 2.7 billion, subong 2.8 billion na si Endgame. Kinahanglan niya na lang 41 million US dollar para malapawan si Avatar. Di ba gulang kagwa mga kasama, ano? From 2.79 billion, naka 2.83 billion, naka 100 million na siya dayon. So, sang sano lang siya nag-showing? Sang Biyernes, 25 mga kasama. Subot silingon, malapawa niya pa ning Avatar. Basi, ma 3 billion ining si Kwan. 3 billion US dollar si Endgame.
2: RML, palabra di honor.
17: Grabe, no? Bisan kapila mulan taon, subo gyapon kag nami ang Endgame, no? Mahibi kagyapon pagkapatay ni Iron Man.
2: RML, palabra di honor.
17: No? Ang Avatar, abi ni nami man ang Avatar, pero iba na abi nalaw. Ayan sa itsura nila kay ang mga mata, bala sang Avatar, bala daw karadlukan. Ti ang Spider-Man Brand New Day, grabe man, record-breaking man yun. 2.4 billion, nagapasulod na sa 2.5 billion US dollar, mga kasama. Sus. Pero di, hindi naman goro malabot ni si Kona. si Avatar mga kasama. Diri lang ni siya mapwesto sa ano, sa number 3, no? Linasak niya si Avatar The Way of the Water ng fourth highest grossing film of all time at 2.3 billion mga kasama.
18: RMN Palabra di Honor.
17: Didungan subong sa Avengers Endgame encore nga maiklo sila ginhatag kay Dr. Doom gagwa man ang Resident Evil, no? Damo magalantaw sa Resident Evil kag Heart of the Beast, no? Istor yan ni Brad Pitt kag sang iya sining War Dog. Adventure nila mga kasama.
18: RMN Palabra di Honor.
17: Galing ka biti man subo ang mga sinihan, no? Ang mga mag IMAX sa IMAX sa subong sus do lapit is kalibo.
18: RMN Palabra di Honor.
17: You di po sit naman yun, dabang gan are the days nga ang pelikula tag 30 pesos. Sige, naka-standby na si Radyo Man Mon Kapalihan na mga kasama, no? Update ini sa fare increase sa mga public utility jeepneys, pero ang pila ka mga transport groups diri sa Iloilo, wala iyan nagpasaka, no? Radyo Man Mon Kapalihan.
18: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Henry, pila sa mga transport groups, no, particularly sa may siyudad sang Iloilo, ang wala pa iyan nagpatuman sa fare increase sa siniiyang adlaw. Ini matapos nga ang ibang sinyo sa ila, wala pa makasecure sa ila sini nga taripa Rajuman Henry, no? Kasi dapat magpatuman ka, mayara kagit si pakita nga taripa, kaglikaw man sa pagbinais-pais, no? Kasi ang pasahero, kapangita man inisang taripa para ma patikad mo yung balasihan nila sang ilaman sini nga pagabayran iya Rajuman Henry. Ining rason kung nga may pila ka mga transport cooperative, particularly nagabiyahe diri sa may City Loop kaina, no, dira sa may area sang Buhon, pakadto sa Festive Bukes El City, kagang pila ka mga salakyan pra Buhon nga nagasulod sa city proper, ang wala pa yung nagpatuma, no? Pero sa monitoring naton, ang pila ka mga nagpatuman niya ang mga provincial buses ng jeepney, no? Like sang si Iris Kaima, yara na sila sang pit increase, no? Ang mga salakyan kaya na from 1st District, nag-additional fare naman sila, no? Pero tindari sa may city, posible, bus may yara na, no? Kaya ni Dogin Distribute na kagang humble sang LTFRB, na pwede ini ma-download Rajuman Henry sa ila sining nga website ining fair guide nga ini nga mangin balasihan kag pwede na iya magamit sang sining nasabit yung mga transport group. So na sa kay attorney Josette Boyko Abiliar, ang chief sang transport development office sang LTFRB 6 nga ang ining nasabit iya nga mga taripa eh, pwede nila ma-download sa website kag kun sa my city ining may mga nagmark bala nga mga taripa pwede rin nila makuha sa may LTFRB Regional Office 6 so, ining may mga designated kit bala yung landmark or location, no, Rajuman Henry. At the same time ang ining nasambit iya nga mga taripa ang panagal isini is 550 per unit, no? Pero wala pa ini subong gin sukot, wala pa ini gin mando gid nga i isiduhon kay man gahatag man sang aligwa ang LTFRB 6, no? So, wala pa man makapanaog sang mando ang board, no, from the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan balang tabahin sang interview naton sa kay attorney Josette Abiliar.
4: As far as ang monitoring namon, madamo pa ang wala nagpatuman. I think they are waiting for the issuance of the fare matrix. Pero para hindi man sila ma-inconvenience, kag hindi man ma-butang sa alang-alang ang ilang service na ginahatag, they can actually download the general fare guide. Arain na siya sa website sang LTFRB, ang www.ltfrb.com.

0: subong wala kita may ginasukot.
1: Okay. Pila ang balayra nila sa tarifa?
0: On a regular nga day naton mag-issue kita sa fare increase nga tarifa, it's 550.
1: 550?
0: Yes. Okay. Pero sa subong hindi kami mag ano ko. But if they want to pay sang 550 nga na, willing man kami nga batunon. Ah.
1: Pero may deadline?
0: Sa subong wala. Wala.
1: Wala pa man.
0: We are awaiting the advice from the board kung saan ogid ang period nga ihatag sa ila.
1: So ginhatagan na sila na inatong liwa para
0: yes.
1: Na continue lang yan. So this same ni sa taxi
0: attorney. Yes, tanan-tanan.
1: Okay.
0: Nga mga denomination nga nag-fare increase.
1: Anong may mensahe ka mag-issue sa mga drivers siling fare increase mo?
0: Well, para lang man ni for the sake nga hindi lang sila bala magginamo sang ila pasahero kag ti mahapos naman kung paano magkuha sang fare guide. They can go to our website, download the fare guide, and pwede na nila gamiton as proofs of the fare increase. However, kung may ara ya sang gusto nga may landmark gid like in Iloilo City, may ara kami ya tarifa nga specific to Iloilo City. May landmark na siya, so pwede man sila magkadto diri sa amon kag magkuha sina nga fare matrix.
1: No, pero no, hindi nga permahan din niyo na
0: ang may landmark niya, pero
1: hindi
0: na namon.
1: Okay.
0: Pero ang general fare guide, kahit general na iya, that applies to the whole Philippines. So wala niya kinanglan nga perma.
2: Ito naman, Henry, ni Attorney Duceppe Bulcok Villar, no? Chief ng Transportation Development Office sa LTFRB Regional Office. Ikan sa taxi, o wala pa man ang iba niya mga halos ka na ba ng kinag-taxi itong kapila?
3: Ang taxi yung adaan, mahal ng ilang anong tawagan niya sina?
2: Lockdown.
3: Lockdown? No?
2: Oo. 15 pesos kitang sa
3: kapila. Pila? 50?
2: 15 pesos. From 50 pesos, naging mo na 65.
3: Sus! Yun no? Po, set eh. Mano na lang kita sineman, malakat na lang ta. Grabe maning halit ni sang unit team ng mga U-deposit ka mo.
2: Ay, nako.
3: Lantuan yung pangabuhi natun subong ay mga tarso ko mo, mga tampuhaw ko mo, inigig ka mo magparate. Sa subong mabilit pa ko mo giyapon sa mga ideya yung mga minango. Lantuan ang pangabuhi, ta subong. Wapa, sakay ka lang taxi, 65. 65 na dayon ang bayran mo, Rajman, man.
2: Oh,
3: ay, sus.
2: Sige, pag-imatchan kita, pinila na.
3: Isa na na ka pala niyagahan?
2: Tiyo.
3: May panyagahan ka pa subong sang 65? May ara pa, no?
2: May ara pa man, kay may mga karinderiya pa. Pero on the minimum, Radyo Man Henry, dosudanan na mo. Ang 60. May ara na kita, guro, kung makabakal ka sang...
3: makabakal ka, guro. Makakaon ka, guro, sina Radyo Man Mon, pero daw kapo, guro, ang imo nga kanon. Tapos ang sudan mo guro daw sampudyot nga lupoy.
2: May ara ko bakal munggo nga wala lang subakla. Tapos sining lumpia nga tag-painte, tag-painte. May kanon ka lang. May iwan mo lang sa photo, pwede naman.
3: Ate, pwede na eh. So kung huwag kaganda kanon, pwede gani nga inom lang tubig. Pero hindi gani, kanon lang, tapos ang gupon, you deposit niyo.
2: Imagine noon mo lang ang sudan eh.
3: Ang nami, sinakon sa piyak niyo to, balay blaga sugbas ang baboy. Buti, mahamot. Na, simhot ka lang, kag tapos usang kasang kanon. Ay, grabing pangabuhi subong Rajuman mo, no? Dudamo nagkiliwi subong kay bisan ang dalagan sa negosyo subong, kapigado.
2: Grabe, kaya ni Rajuman Henry, no? Do subong gidayap lang atuig na kabatsa kikita sini, no? Grabe giday ang kapurauto, nilagdululungan pa ni sa kapatana, no? Ti, what daw, expectaro ni sa ngaton, sini nga mga motorista, halos tanan na ni na mga POJ, kag mga taxi, posible magkapatakan ano kay nakakuha na sila sa ila sini nga tarifa.
3: Ti waki, waki pa na ang 17, no? Minimum wage sa, minimum fare sa mga public utility vehicles. So, ang 20 ni mo, kambiyohan ka 3. Tiyan ang 3 nga na, nga tagpisoson, Rajuman Mon, batunon mo pa na?
2: Kung
3: Duway na bili ang piso subong, di ba? Anong mabakal mo sa piso subong? Makabakal ka dulo.

0: 50 pesos? Why not, di ba?
1: Ang 45 pa, 45 pesos. Subong, ano na lang mo, 73 centavos na lang.
0: Oo, kay magbakal ka dulce. Subong daw, 3.5 ang dulce?
1: Oo, 3.5 na.
0: Te? Why ka na 1 pesos nga mabakal, subong?
1: Why na? Isang una, may 3 peso pa na. Subong, ay.
0: Anong pinakabarato nga plite na abutan mo, Radyuman Mundiri, sa syudad?
1: Sa syudad, plite, isang una sa tricycle.
0: Hindi, sa jeep?
1: Sa jeep. Sa jeep, guro mga piso.
0: Ah, nakaabot ka pa piso? 90s na?
1: Abot ako piso.
0: Early 90s? 90s. Tiyamakon mo, galing sa itong time, ang fuel, doon no ibi pesos lang? Ang litro? Oo. Subong, inang no ibi pesos, isa ka-increase.
1: Sus. Ang soft drinks, kuya, nga 8 ounce. Kabakal po ko ito sa una, 175 na juman yung drink.
0: Hmm.
1: Nagdan ko pa na.
0: Sobrato na. Tisang una, makabakal kasudan. 5 kapisos, no? Dira sa tubang sang west doon. Nakanaanamon dahil Radyo Manobi. 5-5. 5-5. Kay 5 ang sudan. 5 kapisos ang kanon. Ah, okay na na.
1: Oo.
0: Busog ka na daw. Sinipa na sang, akwan? Sang kanding ang tiyan. Ay, yung deposit niya kapag sa
1: haka. May mga dulce, piyasang unang, mga butong-butong, may pisitas pa. Subong
0: at isang, isang college na natag 5-5, at isang elementary kita, butong-butong. Eh, 25 centavos, ang butong-butong. Oh. 25 centavos, butong-butong, isa kabilog. Amo na isudan mo sa panyagan ni mo, no? Nga ang imo ginbalunan, kaya hindi pa man uso mga balunan sa to, kaya di mahal ang tupperware, ang naga-tupperware lang sa to, mga manggaranon. So ang pigado, ang ginabaluna na mo naton yung mga pigado, Rajman Mon, kabalon ka na, dahon sang saging.
1: Oo.
0: Ang punta sang dahon sang saging, inang way bala mga gisi-gisi, amo nang imong utdon, kaglahubon sa kalayo, na trapuhan, kagdira ni mo piudon, no, nga daw rectangle, nga daw isa kabalunan, ang imong balon, no. Timayo na kisa kung may uga ka mo, no? May sinugba ka nga duha kabilog nga tabagak, itungtong mo da sa kanon, pag udur-udto na, nagatagas na na, namit na na isa mo. Ang daw may mga sarang-sarang sa una, iya, may mga ulubrang ginikana nila, ti makabalon itlog. Na,
1: oh, tinamit na yung itlog.
0: Itlog nga gin, kuan bala, gin scrambled, no?
1: Scramble, oh.
0: O gin laga. Maka, sudan ka sa una, itlog yung Rajuman Mundo, manggaranon ka na, no?
1: Oo, oh, di. Kung parisan mo na sabaw pagka panyaga.
0: Wala na gani sabaw, ah? Kaya kinamot ka na walang?
1: Oh.
0: Ay, sus, grabe nga pang abuhi.
1: Yung oh. Muning sistema, sa mga Rajuman Henry, no? Bas, expectaro na ni, alos na na sa mga transport group, no? Ang may ara na sang ilang sini nga tarifa, no? Kay online man eh. Pwede mo naman ma-download, pwede naman magamit ang balsang LTFRB para man nga hindi na sila magpila-pila sa opisina, no? Ginpapos na malang nasang LTFRB galing, kasi may period na sa Gapon, so ulit, mas sinuktanay naman na sila, no? Kung pilain na. Pero sa publiko, ara naman, ano, kapascale naman ang per increase ka ini nag-epekto nag-umpisa ka ina iyang kon subong iyang adlaw Radyuman Henry. Amo ni madulan naton ng information para sa pagpangalagad sang programa Palabra de Honor. Kasama mo si DYRI Armen Ililo, Radyuman Mon iyang sa kalian Tata Carmen.
2: RMN Palabra de Honor.
0: Grabe pag sinakaay mga kasama sang product sang kwa no, sang baraklo no. Plite, no? Ang plite sa jeep, 17 pesos na ang minimum. Sa taxi, 65.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Do hindi ka na lang magpungko sa taxi, magamula daw, makatin-katin ka na lang. Galing tinaga taxi, eh. May mga ulo extra man, mga kasama, may kulukwarta man, no? So, nang flag down sa taxi, 15 pesos. Asta sa uli, nag-40 pesos. Eh, grabe mga kasama. Tibwas, may kuro-konsuelo kita kay manubo ang presyo sa produktong petrolyo, no? Ang krudo, manubo sa mga 7 pesos and 50 centavos. Ang masakit, ang gasolina, 24 centimos ginang inubo. Iyo, deposit.
2: di honor.
0: Kaya hindi bala ka mo magpinainto bala sa mga leader ng mga kawatan? Leader ng mga lukuluko? Mag-eleksyon, pamati, bala ka mo sa mga maalam, hindi na ka mo mag-ulo-argue. Bala, kung wala ka sang utok, hipos ka na lang. Kung mango ka, no, pamati, kakang sunod ka sa maalam, hindi ka na mag-argue, nga daw ka insindigin ikaw, kay mango ka gani. No? Hindi na yung padamo-damo, no? Kay kumudamo ang mga mango, di ang mga maalam, masunod na lang, ay ate. Kailan tawa nga itong sitwasyon, subong, oh? Kay ginasert yung inyong inyo kadamon, pamati ka mo sa mga maalam, no? May mga opisyal kita nga mga hindi kawatan. May mga opisyal kita nga hindi abusador. Pero nagaparate ka mo sa mga pagpangguba parehas ni kay Siljuk, no? Anong i-issue mo kay Siljuk, no? Wala man si Siljuk, no, nga ngawat. Wala man siya gapamatay. Hindi man siya abusador. No? Pero himu-himuan ka mo sang narrative iya nga ang unto ni Siljuk, no, kalain. Hindi na ka mo yung magbuto kay Siljuk, no? Sa mo nang alam sang tao, kagaya sini nga pamilya, naghalad sang kabuhi para sa mga pigado, masinunod ka mo iya sa mga politiko nga panulay? Lantawa bala, wala ka sang isyo. Kay Lina Robredo, anong isyo ni mo nga pangawat? Wala nagapangawat, no? Pero isyuhan nila nga mango, lutang nagpate man ang kadamuan sa aton. Di lantawa, no? Ina mga tao nga nagpinalaptas ang mga pangguba nga istorya sa ila sini nga pareho nga politiko, tanawon ninyo, nagapangawat bala siya? Nagapamatay bala siya? Honest bala siya? No? Bisan inang politiko nga ina, hindi man siya sikat, pero kung wala siya nagapangawat, hindi siya political dynasty? Lantuan nyo bala? Si Lini Robredo, mga kabataan niya na, mga scholar na iya, mga maalam, no? Ti, himu-himuan ka mo sang narrative nga mga kabataan ni Lini Robredo sa Amerika nag-iliskwila, paano siya kasarang sina? Nagparati man ka mo? Wala niya naging gastuhan. Scholar na mga kabataan niya. Kay mga maalam. No? Kag wala na nagawaslik sang puder. Tilan to, bala, kay mga edukada. Kundi mga matarong utok nila. Hindi abusador. Wala sila ila nagsunulod sa politika. Nga kon, typical ina nga political dynasty, nanay nila mayor, laban-laban, ang subang ng bata si Aika, nagpadlaga na board member sa Camarines Sur. Si Tricia, laban-laban, nag-city councilor na. Si Jillian, laban-laban, Iske Federation president na. Pero wala sila ilan nagsurulod. No? Di tapos, himu-himuhan ka mo dahil sang narrative sa mga propagandista, sa mga yawa. Nagparati ka mo nga mga malain ini sila nga mga tao, tilan tawa nyo ato nagakatabo subong. Mapati ka mo bisan na hambala naging ka mo sadto. Nga ining si Bongbong Marcos wala ni experience sa pagmanage. Nakagobernador ini sang Ilocos Norte sang una, pero hindi man siya nagapadalaga ng staff niya man, no? Tilan tawa bla nagakatabo subong sa ato. Bisan ining si Sara Duterte, tilan tawa nyo bala. Kun dito sa Davao inabusar mala ng obra nila. Lantawang iya sininga confidential fund. Mayor ka lang imo, ma-confidential kay imo tag 400 million. Anhon mo na! Kung wala na binagapangawat. Taglantawa subong, tarantaran sila, puro na politiko. Tatlo sila magutod, puro na politiko. Ang bata ni Congressman Pulong Duterte, politiko naman yung wife at may mga namasgaan. Questionably pa ni subong, wa isang may nag-raise niyo. Si Omar Duterte, ang iya sining franchise sa 7-Eleven, pertikal mo damo, na kung tutalon mo daw malapit half billion. Ti, lantawa bala mga kasama nagakatabo sa aton? Man ka damo sa mga gago, na kung hambalan mo subong, no? Hindi pa mag-ako nga gago. Ti, lantawa subong aton yung sitwasyon. Masakay ka lang sa taxi, 65 pesos. Lantawa bala? Ang plate ito, 70 pesos. Kaya mga nagapadaralagan, hindi kay resort, overhit ang mga utok nila. Kaya kadamo man sa mga gagong, mga butante, nga kung hambalan mo, mapaalam-alam pa. Kagpagwaon pa nga ikaw ang gago, pero actually siya ang gagu-gagu.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Ni la? Husto hindi, no? Isagad pa comment-comment na. Amo na ang gago.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Ari kita di subong sa amo nga sitwasyon bangod sa kagaguhan sang kadamuan sa aton.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Bangod sa kamanguan sang kadamuan sa aton nga ginainto na sang politiko, no? Pero madibate pa siya sa mga may utok nga siling mo daw kadala utok niya.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Hindi siya kakita sa mga sala sang mga nagapadaralagan, mga kasama, no? Ubra-ubrahan siya na sa narrative sa mga propagandista, no? Sang mga manugpatalang nagpati man siya sa India, amoning matuod, no? Di mapuis-puis pa na siya sa imo, no? Kagpagwaon niya ikaw pang gago, pero actually siya ang gagu-gagu.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Parehas kay Jason Magno niyo, gagu-gagu.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Ara siya dari Sol, ang tuwa blouse, Jason Magno nga gagu-gagu.
2: Palabra di Honor.
0: Di amo ni sila, amo ni nga mga tao ang nagapalain sa aton sini nga pungsod. Manhambalan mo, tudluan mo, hindi pa magpati. I-insister niya ganyan ang kagago niya, parehas ni si Jason Magno nga ini, no? Nag-ilis naman ni siya, nagligad to, Jose Naranjo ni siya. Lanto abala kung ano ka mga gago nga mga tao nga ini, mga panulay nga ini, nga mga putyong. Ari kita sa sitwasyon nga ini subong, bangod ni sa ila, no? Bangod sini mga tao nga ini, parehas kay Jason Magno, nga gagu-gago, nga supporter sa ngiyawa, no? Gawa'y pag-ani masirkom ni, madibati na siya kang mapuis na silimudo kadalagin ang utok niya. Pero actually, yung utnod sang utok niya, lutak.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Baras! No? Ininto lang sa politiko, nagpati man ang gagu-gago niya.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Na, amo na, kay mapuis pagid mga kasama, no? Kag ma-insister gid sa iya sininga na-insindihan, nga gindik. Tama lang sang mga panulay.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Ay karon binubot ka sang Nancy Herbal Capsule.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Manyos kita sa Nancy Herbal Capsule mga kasama, no? Ti, kung nanamian ka mo sa aton nag-sitwasyon subong, bayad ka mo 20 pesos? Oh, ikaw Jason Magno kang gago ka. Bayad ka 20 pesos? Sa jeep kun nanamian ka ni, no? Bayad ka 100 pesos sa taxi.
2: Palabra di Honor.
0: Bakal ka gasolina nga tag 100.
2: Palabra di Honor.
0: Kay way kamo nagaparamate kun ido karon kamo. Magsagad pa kamo sinabat-sabat nga hindi kadalang utok nyo. Mga lutak ang ulod sang utok nyo, magsagad pa kamo sa rabat-sabat.
2: Palabra di Honor.
0: Tapos tanan-tanan kita mag-suffer, ayo di pusit kamo, pinang tiro ko kamo karon sang lastiko.
2: Palabra di Honor.
0: Ayo di pusit ang money in the bank niya. Lando ka bala mga kasama? Mataksi kayo mo, 65 pesos? Huwag ka pa ka pungkos, taksi! 65 pesos na! Huwag ka pa ka pungkos sa jeep? 17 pesos na! Pila na lang ang minimum wage mga kasama sa mga trabahador diri sa aton, 500 pesos plus. Buhinan mo na sang plate niyo pagkanto pa uli 34 pesos kada adlaw na, no? Ti, kaon mo pa imo iya alang-alang matulog ka lang sa mga sinulubon sa imong mga co-workers. Halos way na iyasang may masupot ang tao. Mamigado na lang ang mamigado. Kagang iya pamilya, maga-imol nga maga-imol. Kag hindi niya mapa-eskwila, ti, mamangu nga mamangu. Mga kasama, parehas kay Jason Magno itong mamangu. Ti, dabukan ina sa mga yawa nga mga politiko na gusto mag-gahom kag magpinangawat, mapati na siya. Siya hindi manami ni siya nga politiko, no? Siya hindi nami ni programa niya, no? Pero ti, ang iya nga pangawat, ang iya sini nga pangurakot, tabuna niya na sang maayo-ayo nga hinimuan kuno abi, pati man ang mga tao kay ti, gin kwa niya mo, gin papati sang naratibo nga ginago.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Amo na nagakatabo sa aton, ang mga politiko nga ini, i-divide niya kita, no? Tining mga mangu nga ini, nga mga butante nato nga mga kasimanwata, no? Nga ginapabilin nga mangu, kag hindi edukado sa mga yara sa poder, ila na nga grupuhon, no? Kag ipaaway to sa isa ka grupo, so nag-irinaway kita, no? Amo na ginatawag nga divide and conquer, no? Kay gintunga niya kita para nga kung girinaway kita, no? May pulahan, may asulan, may putian na namiana sila, sila tiginaway sila ang iniyang pulahan ato ni siya dabuki na, no? Dabuki na, no? Magirinaway sila para kita lang iya ang mga ibabaw. Diri sige pinangawat ta, no? Pero sila pakitaan ta na sila nga kuno abi may hinimuan ta. Mapati man na sila balaan mo mangu. Na amo na nga ato nga sitwasyon subong. That is why hindi magsurusan yung ini nga ato nga pungsod. Kay may mga matarong nga mga leader parehas ni Vico Soto, no? Hindi ka mo kay kwan alang-alang pong utok hindi kuno kasarang.
2: Palabra di honor.
0: Pero lang tawa nyo bala, no? Ang Pasig mga kasama, wala tanat corruption. Transparent. Amo na dapat ang mga leader ng butuhon ta. Wala nagapangawat. Kung nagapangawat man, gamay lang, no? May transparency. Kag hindi sa political dynasty, ang pamilya niya, wala niya naging saguda sa gobyerno. Amo na nga ito niya piliyon. Kay ina, mga indikasyon, ngayon ang mga politiko, ngayon na, hindi mangawat. Kay siya lang iya sa poder. Kung nangawat man siya, at least isa lang siya, no? Kay kung pinamilya na sila karon mangawat sila, tanan, ubos ang kwarta ta.
2: RNL, Palabra di Honor.
0: No? Gani pa sangkaran yung inyo sinipinsar. Kung may naghambal sa inyo sa gusto, pamati ka mo. Kung may nagpasanag sa pinsan nyo, pamati ka mo. Kay gusto na sa mga politiko nga kawatan ang mga mango.
2: RNL, Palabra di Honor.
0: Okay?
2: Palabra di Honor.
0: Gindulong kagin po ilugan, itikapahin sa ato nga palatuntunan, mga kasama sa non-serbal capsule, may 13 kabitamina, kagunsi, kamineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason. Isa sa mga rason sa kamatayon, gari halungan, tayo na ato nga kagalingon. Para likaw stroke, kagbalatian, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scorn coffee, mga kasama, umpisa yung imo siningadlao pag sa pag-inom sa non-scorn coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyo nga ato magkuha sa regular nga pag-inom sa non-scorn coffee, nag-boost sa ato immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RNL, Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, ma-update kita sa sining taxi driver nga ng Hurikap. Kamahal na nga daan sa pliti, ano Hurikap po niya pang pasero? Itarso. 50 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 ng gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Mga buti ka.
14: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
20: Mabakal sa mga butik.
19: D3 Bio.
4: driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
6: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita.
7: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.

0: forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Torphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Panakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3 cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
7: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Playtime.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Ah, kamusta nga?
2: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nag-graduate na ako.
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: Papauwi na ko ka.
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
8: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mababa ka sa mga butika.
11: Good

0: Plus.
1: Sampung Plus Gold.
2: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
1: Sampung Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sampung Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Sampung Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sampung Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusa.
1: Sampung Plus Gold. Sa mga butika.
6: Oras sa DIY, RI, RMN, Iloilo, Filipinas Standard Time, 57 minutos sa kaligad sa taktang alas 8 sa gabi.
7: RMN, Palabra di Honor.
6: Si Pare Maeng Alba, may adayad nga gabi, Ma Monet na tapre.
7: RMN, Palabra di Honor.
6: Si Bakery Asong nag-upon man sa aton, shout out lang dira, no? Si Ambassador Leo Tito Alsan Jr., good evening. Si Cas Nicolay Somis, no? Aring Plitihan, Balasan, Estancia, aircon ini, 338 pesos. Ang non-aircon, Balasan, 270, Estancia, 275, Carles, 295, Bangkal, Carles, 300. Halini sa syudad, Cas! You deposit niya. Sa una, sa college, 90s, hasta to sa amon sa Limere, ang plite sa Metrobus, 25 pesos. 25 pesos, hasta na di sa syudad. No? Ang allowance ko, mga 200 pesos sa isa kasimana. Ang 50 ginasit aside ko na sa plite, no? So 150 na lang bilin. Amo na pang bakal ko sang sudan kag kun ano-ano da sa eskulahan eh. Kan sudan sa una 5 ka pesos may mabakal ka naman mo. Tingin obra ko lang na dala ka to mga uga halin sa balay magpuli ka kada Sabado, balik ka Domingo sa hapon, dala ka uga, mga utan para makakinot-kinot ka. Grabe ang plite, no? Sosyo deposit niya. Pag-apply na namon sa Roha, Sanday Radyo Manuwi, Kagmisoy, ang pliti sa to sa van, L300. No, ang Mitsubishi L300 na bla, no? Halin diri sa may Haro, SM Haro, dira pa na dang parkingan sa L3 pa Roha City. Dito sila sa may Roha sa Avenue naga-parking. Daw mga 75 pesos, bla mo?
7: Palabra di Honor.
6: No? Grabe mga kasama, no? Ti, amo na ang plitihan, no? Pero ti ka mahal. Sa Batad, 250 nan aircon. Pero tingin ka bug at hambal ni Cas Nicolay, no? Doon may estudyante na lang siya, urhol ato niya mag-senior. Bugat pa yun kung may salakyan kayo, gabite ang, kwan, yung deposit niya. Dumduman ko mga 2019, may friend ako nga halin sa Manila, nagpakalibo siya, sila yun, pwede matugungan ang imong karosa. Gin full tank niya, 2,000 pesos. Sobra na, puno na, full tank na. Subong, ang 2,000 mo, yung deposit niya, mga 20 litros lang.
7: Palabra di Honor.
6: Ginapangalimog niya lang ang linibo mo, subong.
7: Palabra di Honor.
6: Sus, grabe mga kasama, no? Sige, standby kay Rajuman Plo, no? Sa kay Boy Horikap, tadiyo, no? May report pa tayo si Rajuman Lineth, no? Pero doon lang ala nagigiguro net, no? Account ka nagpadala sa pamahog sa isa ka eskwelahan sa Leon, Iloilo, ginausisa na sa mga otoridad. Face-to-face classes, magapadayon, buwas. September 29. Standby, Rajuman Plo, no? Si kasamang Ibet Pabonwinda, good evening. Si Luel Hintulio, ariman si Luel Hintulio, no? Hintulio family sa barangay Manyakaba, Kaniway, si Nanay TC, kagtatay Onyok, nagapamati, gid, no? Ang plite ni kasamang Luel Hintulio, halin sa Haniway, Bangga, Magapa, Haniway, pakadto sa GT Mall, Pabia, 47 pesos to 60 pesos ang iyang aplite. Hindi ko nag-uubra ka di, Abi. Minimum wage ka. Butang ta pa, 600 pesos, Abi, per day ni mo, no? So, plite, pakadto pa lang di. Butang ta lang, Abi, 50 pesos, no? So, pakadto pa uli na, halin na niway, hasta GT Mall Pabia, 100 pesos na na. Ang mabuhin sa imo sweldo, so 500 pesos na lang bilin. So, may plite pa siya, halin dira GT Mall Pabia, masakay siya meets co-op or minibus, pakadto diri sa festive, no? Diri ka dampiga obras may festive cast sa Lowell Hintulio. Ang pliti niya, 17 pesos and 25 centavos to 19 pesos and 80 centavos. I-round off talang abi, 18 pesos. So, 36 pesos sina. Plus 50, 100, 136 pesos na nabuhin. Sa pliti pa lang. Sa minimum wage earner ka nga 600 na na, no? Although minimum wage sa itong sumundo pila, mga 590 something. Ti, butan na lang, round out na lang ganit, 600 pesos, buhingan 136. Ay sus, mga 400 na lang bilin si Imo. Ti, kanaan mo pa? Mga kasama? Ibutang tabi, ang kaon mo, mga 150 lang, panyaga. Tanan, busog ka na na. Or magbalon ka mo na. Yung take-home mo yung mga 400 lang sa isa kadla. Tibaklan mo na sang sudan, kagabugas, nga trigangon para pagsunod gadlaw. Hindi ka kasupot.
7: RML, palabra di honor.
6: Kamu na kabudlay sa pangabuhin at iswag yun na paintsindi na ni mga kasama. Kung kinahanglan yung mag-udtas kita dire. Para mahangpan sa kadamuan sa aton, nga hindi kita magsagad kapinainto. Kung wala man kamo sa mga alam, kulang man kamo sang edukasyon, hindi kamo magsagad pinainto sa mga politiko ni nga duro diskartihan lang kamo da nga may hinimuan siya, no? Para makuha niyang buto nyo. Makigaway na dayon kayo kamo para sa iya. Ginainto lang kamo sina.
7: RML, palabra di honor.
6: Mambal gani ni ay by the way si kasama ni Jonah Vasquez na namian niya gid kuno sa scrambled egg kun butangan sang ginamos. Ay oo, no? Gisahon sa ginamos ba? Anamit. Pero sabon, daway na't may gagisa sa ginamos, daway na may gabakal sa ginamos, mga kasama. Kay mahal man ang ginamos! Ambal ni Subarashi Ome, silinga as the late Senator Miriam Defensor Santiago famously stated, I have realized why corrupt politicians do nothing to improve the quality of public school education. They are terrified of educated voters. That is exactly what is happening in the inutil Philippines right now. Correct.
7: RML, palabra di honor.
6: Hindi gusto sa mga korap nga mga politiko, mga hakugan nga politiko, political dynasty nga mga politiko, hindi sila gusto sa mga maalam nga mga butante. Kay hindi nila mainto. Gusto nila ang pigado, kagpalta edukado, kay pwede nila mapatyog-tiyog, pwede nila mainto, kag pwede nila himuon nga magtangla to sa iya pirmi nga daw sa pispis nga naghuhulat sang tugon.
7: RML, palabra di honor.
6: Kay tipikado, idangob lang to tanan to sa politiko siya, sir, boss! Uy, kundi pa masahe, boss, may ara ko na, boss. Boss, uy, kami tiligangon, boss. Eh, sir, uy, kami tiligangon, may ara kada na amo nang ila sining nga mindset. Gusto sa mga politiko nga amo nang klase ka butante, amo nang klase ka pumuloyo ang aton kay para padayon siya, no? Sa pag kamasa sang kabansang banwa. Lantawan nyo balang mga lugar mga kasamang pigado gid. Ang sa mga Mindanao na lantawan nyo lang, no? Ining Bangsamoro Autonomous Region nga ini. Lantawan nyo ang mga politiko daw, ara sila sa poder mga kasama. Suyupo nila ng kwarta sang Bangsamoro. Damo-damo sila mga assemblyman to.
7: RML, palabra di honor.
6: Pero amo bala nagihapon yung mga leader dira, no? Sa mga Muslim brothers naton dira mga kasama. Nga perhaps may nabulig man ang iban sa ila. Pero ila lang ang pangabuhi ang nag-alayuhan lang tawang ni mga ampatuan ngayon eh. Ang mga magudadato ngayon eh. Kalagpad sa ila sining mga propiedad. May mga balay kag mga kondominium sa Manila. Pero lang tawang niyong pangabuhi dira sa Maguindanao. Lang tawang niyong pangabuhi dira sa Bangsamoro region. Pero teka pigado ang kadamo natin yung mga kulturan. Pero sila ila namin ila pangabuhi. Man! Sila lang ang gakuot sang kwarta mga kasama. Wala nila ginabalik ang mga basic services, no? Or may ara man, wisik.
7: RML, palabra di honor.
6: Amo nang hindi ta pagbutuhon, hindi ninyo pagbutuhon, gani kung may maghambal sa inyo kang magbukas sa inyo paminsaron, pamati kamo buksin ninyo, no? Buksin ninyo nga magpili kita sa mga taro nga mga leader, mga leader nga matudtod nga hindi corrupt, mga leader nga hindi dynasty. Kaya mo ina ang giya naton, no? Nga ina sila makahatag sa maayong development sa aton sini nga pungsod.
7: RNN, Palabra di Honor.
6: Sige, standby, Rajuman Flo, Consumo na Barite, Gindulong, Kaginboy, Lugan, hindi nga bahin sa atong apalatuntunan, mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C. Doan mo kapalangga si Lolo kag si Lola, ang pagpalangga ang ginatawag haplos na puso, mga kasama, no? Hatagi sila sa Soft Touch Wonder Oil. Ipamanyos nila subong gabi para kuha pala nagit sa kalawasan, marami pang ila sining akutis, kag nagahubin pa sila, no? Kay man ang Soft Touch Wonder Oil, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C! Kag parisi ina buwasang kape niyo 14-in-1 herbal coffee. 14 kabilog ang ingredient niya, pero 25 pesos lang per sachet. Barato na sa 14 kabilog ng ingredient. 25 pesos lang, mga kasama. Ibandira, isa duha lang ang ingredient, pero ang kape niya tig 30. Iniiya, 25 pesos lang ang isarpi. Gani, tilawin ninyo, kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, may collagen, may mangustin, may balungay, may garcinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kukwa, kag ginseng. Ini nga mga ingrediente, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagaparutay sa pulao, nagapapagros, kag panami isang pag-angganay nga ginpatamis pa sang stevia, kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Kapihin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika. Ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
7: RNN, Palabra di Honor.
6: Kamusta na si Boy Horikap? Radyoman Plo, Consumo na Barete.
7: TYRI, Radyoman Report.
0: Radyoman Henry, nagpabilin sa Gyapon nga detain sa Iloilo City Police Station to kung napas PNP, no? Ang si alias Bato, 67 years old, matapos nga...
6: Si alias Bato, alias Pagid, Boy Horikap.
0: Boy Horikap. Pero ang totoo, yun yung ngalan, si Antonio Cahibin, no? Antonio Cahibin.
6: I-ready mo daw bala Rajuman John Hartwell. Ngita mo dang pani Bato nga ginako niyo. Sino buka 6 yabi, no? Dugang pang interview ya 66 may kwan pa mo. May abs na. Sino ginahan gid si alias Bato, alias Boy Horikap magpa-interview Rajuman Plo kay 6 man ang interview sa iya, no? Si Rajuman Marge. So nag ako gid siya, no? Siya tuyo bala mo kagawa pa, ma'am. Puway ko ka pugong, buko na amigid hikapon sa iya nga paa. Lukulukong kasi driver. So uli, sila niya, hindi nyo ko pag-irugon. No? May advice man siya, hambal ni Rajuman Marge. Ano, hambal mo sa iba niya mga driver. Siya, hindi nyo ko pag-ilugon nga nagapang hurikap. Oh, tunto, klase, malam. No?
0: Ato to siya, kuhaan ka, loko, to sa may presukan, sang napas PNP, huwag ko lang yung kuhaan, sang pictures kay Tibawal, dala sa Facebook, no? Nga makuha ang pictures sa
6: sulit. Pero ang itsura niya gani, bala Rajuman Plo, doon mabuot mga klase katawo, no?
0: Oo, mabuot siya, no? Kag, in fact, again, ako, yaman, na binurikap niya sini nga pasayro, no? Radyoman Henry, no? Kag, napupi ko, no? Kag sexy, no? Ang niya sini nga pasayro.
6: Dati ba si, so, naka, kuha lang siguro, naka miniskirt or naka shorts nga malipot, bala Radyoman Plo?
0: Oo.
6: Man ka namin, manabilan tawon sang babae, balan kung maputi ang legs niya, Radyoman Plo, kung mag-shorts lang. Ay ba? Yabaw.
0: Di si Bato Subong, pasakaan sang kaso, buwas, no? Ngadlaw sang acts of lesser business, no?
6: Ang buti mo, masakit-sakit na, no?
0: Oo.
6: Bulubog at na.
0: Bulubog ni, ang ining kaso. Kay Pane, ining si alias Bato, unsi na katuig na nagbiyahe bilang taxi driver, no?
6: Oo. Oh.
0: Doon sa siyudad sa Ngirito. So, unsi na katuig, medyo malawig naman na, no?
6: Hmm.
0: Na nagbiyahe
6: bilang taxi driver. Malawig na
0: oo. Ang hambal niya, nga, naging ulusol man siya, no?
6: Ang iya nga pasayero sa unahan sa front seat managpungko.
0: Mm-hmm.
6: Tapos malipot pa nasuksok. Mag-amo na, no? Hambal ni Kaslaura Sumagaysay. Sa likod ka pungko. Magamuna, no?
0: Hmm.
6: At least sa likod ka, hindi siya kabalikid sa imo, kaya tiga-drive siya mo.
0: Ang mga amo sinatan, kung ikaw man ang isa pa sa iro, Dira ka niya sa likod eh.
6: Oo, sa likod. Tigaling ang pasero tong babae ito siguro. Ay man niya bala ga panumdum nga general iyang understanding nga ang mga taxi driver naton diri safe man niya mga driver naton Rajman Plot. Iway man siya naghatag mali siya. Galing ba yeah. Umandar ning yawa sa ulo ni Boy Horika po?
0: Iway gid siguro mapunggan, no? Okay.
6: Dumaluoy ka man sa itsura niya nga ti nagayuhom-yuhom lang siya pero subong ba siya ganyan na ning igo, no? So may pamilya ni siya, Rajman Plo? May kabataan ni siya? Laban-laban laga na guro bata, sinikon babae bata niya?
0: Ang pagkabali. May pamilya ni siya. May pamilya ni siya, Rajman Henry. Pero why di rin matuwad kung pinakbilog kabataan niya, no? Kukunti lang ang mga edad, no?
6: Siyang sining... Ambal ni Kasmar Jacob Bilias. Duha bata niya. May duha bata niya. Lagko na, baye. Ambal ni Rajman Rizzi. Ambal ni Kasmar Jacob Bilias. Dapat kuno laon-laon ang ginhurikap niya. Kami mapuhurikap, gano?
0: Oo,
6: ah. Abi, testing yung Kasmar Jacob Bilias. Makapuli ka din. Nung itaon mo dati. Hindi na to si Bato. Masakay ko sa taxi mo to. Tapos ang pinakalipot, gid bala nga shorts Kasmar Jacob, ang isuksok mo nga domal lisik na bala ang pirtahan sang langit.
0: Alin sir, porta? Si Batola po ita. Pero nga, nag-i-servisyuan din ni Bato ang iya sining kaso nga gintasaka siya sang sining complainant, no?
6: So nagreklamo gid to ang kan ang babae, ang pasahero.
0: Na istorya ko din mga pulis sa lapas na buwas ko, no? Ipasaka ang kaso nga act of lasciviousness, no? Bato sa sining sisitay si Pianyos kasi Bato Radyoman na Henry, no? Nga tisubong, ato gagatulog siya sa prisuan sang lapas.
6: Damo to pasahero upod niya? Damo to priso?
0: Gamay ang kalabanan itong upod niya, takop sa drug bypass operation, Radyoman Henry.
6: Tiwa isang, so, kwan, taga diin ni siya Radyoman Plo, diri lang sa syudad?
0: Taga Guzman Isina, Mandriyaw.
6: Diba?
0: Pero kahibin eh, balako taga
6: diyon ni Kapa Parides da, no? Constituent ni Kapa Parides. Kap, ano man ang taxi driver mo da, man? Kasi sa kwari taxi, no? Ano man.
0: Ba si na dalaman sa ano?
6: Nare-are, matianta bala porsyon lang sa iya sininga pahayag bala Rajman Plo, no? Sa na-interview sa ni Rajman Marge nga hinurikap. Minor pagali ng hinurikap niyo. Ito masakit-sakit niyo kay ang sentensya sini 6 months and 1 day to 6 years, no? Tapos pwede pa ni maglawig pagid, no? Kon ang biktima, minor. 12 years and 1 day to 15 years old? Ang medium periodo? Kon makunvig ka?
0: 12 years plus mong 67.
6: Ah, 67 na siya?
0: Oo.
6: Jesus. Tarso ka si tao niyo.
0: May edad na eh. Kung servisyohan niya kita ng dosi katuwig nga pagkabilanggo, Rajaman Henry.
6: Sige, abe, matiyan tabi Rajaman John Hartwell. Anong mahambal ni Bato? Kurukadlaw pa siya oh.
5: Hindi na lang ko pagsunda, mga taxi driver. Da, hindi ko kita mo guwapa. Likaw, amigo. 6 seconds sumakay. Likaw, amigo.
8: Himas rehas kag hindi makabiyahe sa taxi.
6: Nang report yun yung Rajaman Marge nila. Dumayara siya to itong nagambal sa balang siling niya, Edera Goro Rajaman John Hartwell. Siling niya, balan mo, sexy abi man. Wagin siya makapugong, abi, matianta mi John.
5: Kung kita mo, guwapa, likaw, amigo.
8: Ano ako kung makakita, guwapa,
5: kag-sexy? 6 seconds sumakay, likaw, amigo. Parehas na tawa. Para si Blasike, batos mo, oh. Kita yun. Nakapusas pa.
8: Nakapangayo mo, kapasensya sa pamilya, kababae.
5: Oo, nangayo ko, kapasensya mo. Ngayo ko lang ko, kapasensya sa pamilya, sa babae. Kag sa babae, ganyan mismo, ngayo ko, kapasensya. Kada, hindi
6: ko. Yan ano, yung pangayo, pasensya, ginhungod mo, yung to, Rajman Plo, no? Galing. Nalabot kayo, no, ang kalangitan. Peter, sumo klase ka pa. No? Duway pa siya sang paghinulsol, no? Doon nag-krokadlaw pa siya.
0: Do proud pa? Likaw, amigo. Okay. Sumita may, si Bato.
6: May nortong gin na kwa niya. Hinali, madutlan siya. Makwan siya, no? Kung buru balbon pa abi to kung si kasamang Ralph Dasalon to nami manggit ko na abing maputi ang legs nga medyo buru balbonon. So. Titulok lang, no? Tulok lang. No? Pero ang tulok hindi pag lainon kay base kung daw malapos na bala, no? Ay ho.
0: Pinatasyahan niya giguro, no? Niya nga pasayro.
6: Are-are, gali, are-are, ang sila niya gwapa-gwapa kag sila niya gwapa abe kag siksi, no? Sila niya ginhikap ko sa paa. Ah, hasta gigili sa tubang, ho, butarso ni si Kwan, ho. So, ginpasaka niya gigili parte sa panganod, Rajuman Plo, no? Abe-abe matiyan, tabi, Rajuman na dyan.
5: Si... Siyempre, gaisip ko, ano ni man? Siyempre,
8: medyo... Ano naman ni Sir Bombay, ano?
5: Magwapa ang babae. Tapos, ito abi gini, eh, kwan ka, masuside sa mo, gaybi sa mo, masuside sa mo. Tingin kwan ko sa eh. Kwan ko sa tayo, hindi kayo masuside. Kailan na edad mo, niya 17 anos pa lang. Di karon, balakat kami, ito simple na, gini, kapag daw ayaw man sa kapag nga, kigid nga, ano ah. Sa bilya.
8: Pero sa bilya, kukulit sa...
5: Hindi, alin sa bilya, baka to sa lapas.
8: Hindi siya na sa kay pansit.
5: Oo.
8: Gini ka, ano siya, ano forma niya?
5: Forma nga, ano, gede. Yan, ba't yan, na, wala ano ko man, ato, wala ano man ko blang, ato, ano man yung bahay, ato, wala ano pang akin.
8: Hindi mo sila hikap ko pa?
5: Hikap ko sa paa. Hasta na sa ato banga niya, nahikap ko natin. Muna eh, pag abot to, kayo ka balong, muna ako niyo kayo gali.
8: Uy, ka, uy, sa unay, kinalaman sa cellphone
5: mo. Oo.
6: Sige. So, abi niya kapabaya lang ang babae, Rajuman Plo. May isa kabalo nga nagtawag na tugali isang pulis, ginuharam niya cellphone. Ang mapatong cellphone niya, guro gamit. O tarso, nangili siya yung ginapinanumdom niya lang. Hinurikap niya ganyan gali. Pasaka ganyan sa panganod. Labot ganyan ang panganod gali, no? Tingin huram ang cellphone niya, may gintawagan. May isa kabalo, pulis na gali ito, no? Tisigil niya yapon to hurikap niya. Tingin kapabaya lang kung ang bata, minor. Tigali, kay gin-report niya siya sa polis pag abot to sa destinasyon. Gin-dakop niya siya sa polis.
0: Te, ang balya, mahikog ko nung...
6: Okay, doon nag-pan, nag-istorya ko nung may problema ang bata.
0: Oo, hindi ko may problema, amuhon niya gito.
6: Hmm. E, pwede na iyang amangin professional ka mo sa mga driver, no? Mag-share-share iyang pasahero. Pa-istorya lang siya dahil hindi nasagad ka mo iya ka ulo intra-intra sina, no? Huwag ka mo kahibalo. Di ba, sige, napakagat-kagat niya lang ka muna. Sige, kalanda, imo drive, no? Pa-istoryahan lang siya da, no? Hindi na ka mo yung mag-intra, no? Galing ti, galing kong isa, gasulod gid ang panulay, abi sa, nagibabaw gid ang yawa, abi, Rajuman Plo.
0: No? Nagpa-sulay no?
6: Nagpasulay gid sa yawa.
0: Pinadala gid si Bato sa temptasyon sang minor de edad niya ni Rajuman Henry. So, amo niya, mahanalo natin information. By the way, ang mga gasolinahan na kundi sa siyudad, hindi gid ni madamo, gid ang kapila. Subo nga kay Tibuas.
6: Hindi nga mapila ka kay Buas, manubo na. Hulaton, ina, Buas aga, ang pilahay na alasayos.
0: Oo, amo na namin ko. Ang Buas siguro ekspektaron, Rajuman Henry, no? Na malaba ang
6: although galing ang kapilang litro subong sang kwan gamay-gamay lang yung ibuhin sa gasolina
0: do I think do lapit-lapit 90 pesos pero ang rollback niya is 24 centavos
6: so mga 90 ang kwan 90 pesos ang kada litro sang gasolina ang krudo iya
0: 88.60 pesos per liter.
6: Ah, okay. So, ang krudo, yeah, pila mga sobra 100, no?
0: 101.
6: So, binan mga 7, so mga 94. Oh, sakit gyapon ba? Yung deposit niya. Before sakit, sanggira, sakit pila lang eh, 56 ang krudo, no? Mga 50? Sus,
0: oo, ti, sakit mong gyapon, Rajuman Henry. Base naman sa sunod naman ba lang ang simana, pasakaan naman lang presyo sang gatong, no? Amo nang gina ginareklamo, gipermis ang mga motorista to, o kung motorista, nga nagabiyahe, kagbisan pa ang mga pribado nga sanakyan, Radyo Man Henry. Amo ni madulong natong nga balita sumong gabi, gikan diri sa mga Petron gas station sa Timawa, Molo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Konsumo Navarrete, Tatak, RMN.
7: RMN, Palabra di Honor.
6: Salamat kay Radyo Man Flow. No, so, buwas kasuhan si alias Bato, alias Boy Hurika. No? Kaya kapabaya lang ko ng bata, ti minor pagili. No? Ti kung minor mga kasama, bulubog at ang sintensya sininali ka madukta, no? 67 na si Bato. Sustawa, apo mo na lang to, Choy. Pahuhuhay ka man imo, nagpuro panumdum, nagpadala ka gini imo ya sa yawa. Ang yawa, yara ginapirmi, mang barangi, sige ni Estalinga mo.
7: RNN, Palabra di Honor.
6: Ay, huo. Si Kasar Nilsonoy, nag-upo. Good evening ka, si kasamang Dio Alanan. Mas barato pa outside city ang krudo kag gasolina, no? Si kasamang Ralph Dasalontao, James Carpe, Brad Pitt Madera Bistoer, si Janet Valenzuela, nag-brown out ko, no? Si Ilaw, isa kabati. Ay, review lang karon sa Facebook, kas, no? Si Nurse Nida Madera si Celeste, good evening. Kagtaga Bisayan Surety Insurance Corporation, Ma'am Grit Centamayo, Jenilyn Talamor, kag Jolene Galon, no? Si... kasamang Elinita La Pastora, Maria Minda Sustinto Sikor, good evening gid, no? Kagiban pa naton yung mga estudyante, no? Doña Margarita Margie Covillas, kasamang Tilly P4, Laura Sumagaysay, Kagawa Noel Coscoluela, Rosel Gayapa Gumilia, Silet Perez Nabael, Ninisel Blancada, Rebecca Baranda, good evening, Helen San Diego, Vic Macaruncio, Alfredo Birria Jr., Rosal Ninita, Rome N, si Labing Elizabeth PM, Nitanji Militante, Delbertia Sutrina, good evening, Hector Poras, Gilbert Laos, Teresita Nabaha, Jose Eduardo, Hector Poras, Edgar Cañonero, Edgar Laberico Senior, no? Good evening, no? Subong man, kay kasamang iban din, Webo Sudario, Maribet Ora Maritalia Michelina, si Gispal, kas Mary Ricabar, good evening kas, Ninisel Blancada, kas Nicolay Somes, Doña Margarita Margie Covillas, kas Mayla Hagukoy Gansha, Judy Libuon, Sami Kunbukar, Marjo Humayaw, Don Manuel Ventura, Biudo de Milenia Drum, kay Bonbon Bilhira, Mianda Bleo, sang Happy Gallery, kag Delfo Terrifilling Station, Labrador Hardware, good evening, Gladys Istorque Orbe, good evening gid, ako pasahero sang taxi, driver, may tapungo lang, maagya niya sa akon, no? Silaw manadaan pa ako. Aho, ikaw mag-short-short. Laban-laban. Luokon, gigurong ilaga. Hindi kong mga babae, kag nag-short-short ka mo, hindi ka mo mag-sakay dira sa front seat sang taxi, no? Or sa mga grab. Sa likod ka mo, no? Dira man gina iya usually, balan mo dira sa tubang iya ka budlay, da kay madawhat kay mo sa driver da karon.
7: RNN, Palabra di Honor.
6: Kamusta si Tuto Idimarda, Inday Gladys, no? No? Kag si brother niya, Ijumar, dira sa may Barangay Tisa, Rojas City. Good evening lang, Judy Libuon. Good evening. Si kasamang Stephen Panigas, si Cyril Condino Jocresa. Good evening, Engineer Francis Sinahinay. Kay Cap Dino, dira sa RD Sportswear sa Poblacion East Uton. Good evening, Rosel Gayapa Gumila. Kay Parinik Piñasales, ang Mix Chicken Asal Seafood Restaurant and La Paz Baksoy, ang manugbukas na dugay-dugay sa pututan, no? Ryan Huminto, sinipaan ng demonyo ang kamay na bato kaya gumala. Ay, susuo. Sige, alang-alang na ginangaton sining oras mga kasama. 26 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 ng gabi. Sa buwas naman. Salamat gid sa inyo pag-upod mga kasama. Bato kita sa mga panulay. Kinahanglan batuan tang mga yawa nga ni para hindi magpag-ibabaw ng mga luko-luko nila. Kaanala na sila sa una kay pinabayan lang. Bow, doon na dimat ang mga yawa nila. Never! Sa field, Rajuman Plokon, Sumana Barete, Rajuman Lynette Fernandez, Yulatris, Sanyo Center, Rajuman Reza Daniel Zubordon. Sa technical side, transmitter, Rajuman Chief Atoy Ali, ang birthday niya, Zubong! Chief! Tiwai kita na, Chief! Happy, happy birthday, Chief Atoy Ali. Dari naman sa studio, Rajuman Joe, or Rajuman Jason, no. Kung mga pangalan nyo, abi kay Pararias, Jason Renzi, Jubal David, John Hartwell Tuala. Suspertido mga kano nga mga pangalan. Ako naman ang inyong sinilaga, Dimo Angkorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mataas pa na ang Ibu Blood Sugar
2: DTX 500.
1: Ikaw pa na ang may diabetes
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kagakontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar
2: DTX 500.
1: Masalika
2: epic
1: DTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500!
5: Walang alay. Magalipat ng akong pananaw. Bumatumba ako.
6: Lolo, pungkuanay kita. Kapupigit sa inyo na ako.
7: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
10: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun lang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako galis si Bal. Pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
12: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
19: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mga ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C mabaka sa mga butika.
18: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
12: Nagalingin pala ang imo nga uhas.
18: Masami nagkapangihit.
12: Masami ginauhas.
18: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
18: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
18: DTX 500
12: garantisado.
18: DTX 500.
20: Right hydration matters.
21: To perform.
22: To win.
20: To rise above challenges.
23: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
20: Fuel your peak.
22: With the right hydration.
20: With the right minerals.
24: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise up.
20: Summit Natural Drinking Water.
25: Evergreen Herbal Capsule kag subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
26: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
12: Mabakal sa mga butika.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Shuffle Plus Gold. At bakal sa mga butika.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pang isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score gani? 470. Ante ko 2 sa gabi, 2 sa alam.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best gid ang GTX
0: 500.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Oras tatak, alas 9.35.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Yes, to health!
12: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Payungad lang naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Sana maninika edisyon kag tiyempo agud to nga maka inistoryahan na kita, may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan. Labi na gid ang ginatago sini nga mga sekreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto, indi ta pagsigihon kaon. Kon manami ay sini nga epekto, nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sininga kabuhi. And sa aton sininga pagparagad sa gihapon upod ta ang aton sininga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton sining programa The Secrets of Health.
14: The Secrets of Health.
15: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sining pagpangalagad upod sa aton sining mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman Sir Josil, no, ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kaga importante gid permiso Sir Josil, no, ano man kanami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits, dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sining pamaagi para mapusla naton kag sang aton sining lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kun paano mapabakod aton resistensya agud mga infection aton malikawan. Amo na yung pinaka-importante Sir Josil, ano, nga upod permi sa aton talakayan kung paano nila i-prepare nga mangin mapusla nun kag mangin ipikibo ang tanom sa ilas sininga ikaayong lawas.
14: The Secret of Health.
11: Yes, to health!
13: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini si quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
14: The Secrets of Health.
13: Ang paghambala naton today, gamay malaning nga tanong actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
15: Tama.
13: Ang iya ugat kag ang iya nga dahon, Doc Leo.
15: Matapok ni Sir Josil no kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic ni Sir Josil, ligto ni.
13: Kag amanami lang galing siya ni. Kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
15: Tama.
13: Bisan ara na halos sa punta niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area. Sa kilid sang imo sini nga kudal sa gwa man ko sulod kanami sang itsura sini Doc Leo labi na gid kon various classes tawag nina. Butamlon na sari nga kolor Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinaka gamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals sang bulak, amo ini ang alusiman.
14: The Secrets of Health.
13: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now dapat nato sini matun-an, una ihibalong pwede gali ini makaon. Number 2 matun-an ta kun anong mga makuha nato sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman, Doc Leo.
15: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
14: The Secrets of Health.
13: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Doc Leo?
15: Speaking of fatty acids.
13: Okay.
15: Muti hambal Sir Josil bla, magambal gani kita nga omega 3. Gisulod dayon sa aton pensar, isda oil halin sa isda or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
13: Mm.
15: Samantala gali Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din iya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa nato na ang betalains niya sini, ang red purple pigments bala kag beta xanthins ang yellow pigments. Dira bala Sir Josel sa kilid sa niya sini nga dahon. Kapin pa kon manotice na ton tig ilinit bala. Manotice mo na sa ang concentration sang color bang red purple pigments dira sa kilid nga dahon sang mga alusiman.
13: Daw lining.
15: Yes, lining. Sa punta, gabla, sa margin niyo. Mga peripheral areas ng yasring leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josil nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Idugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Seven Plus Gold.
14: The Secrets of Health.
15: Kun gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tag balatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids.
13: Tiway kita kay balogali ara sa dahon sang alusiman may ara da sang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto naman ugaling ang proper sini nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
7: Tanggalin ang pamamaga at kilot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold.
16: Santon Plus Gold.
13: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, ha, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ito sini nga, cardiovascular health. So ano ang iya sini nga mabulig, Doc Leo?
15: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ang aton sini nga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kagang potassium nga upod sini sa radiosil, nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sa ni para sa aton sa ring heart health and circulation.
16: Gusto mo ba na-

0: The Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa ngalusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita sa Diyos, sila cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagkapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pera sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya, kinanglan tagidang alusiman. Tungod siya sa omega-3. Kanaga protected sa atin sa neurons from oxidative damage. Di magambal na makita sa Diyos. Sila neurons, di mo mga specialized nerve cells na ton sa atin sa brain. Kag sa overall na ton sa nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos, sila ginagamit ng purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ito naman sining, daw mo ginipirme yung ginatanaw sa iban, kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
1: Mm-hmm.
2: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abi sa pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin dari Sir Josil sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang Sir Josil sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance, kinang lang naton Sir Josil, no? Pero ang pinaka ginatanaw mo lang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kag nagabulig mo Sir Josil, no, reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre, kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse mo lang na ya.
0: The Secret of Health.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to help!
2: Amo ning masami nga ginaniglek na to nukleo. Nagapadala ni kon kay sa mensahe ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsagan kita, but sometimes and most of the times, ginaniglek na to ini. Sa anti-inflammatory kang immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa nalusiman nukleo.
3: Tungod sa flavonoids plus olera saints sa Nisar Jocelyn na ginaangkon sa nalusiman, nag-inhibit sa inflammatory pathways. Kay tungod man siya sa nga vitamin C support, nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
4: Secrets of health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Softgel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada ato Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection. Galing nga ma-offer, Doklay. Ang pagkaon ato sang alusiman.
3: Tungod ng alusiman, may aras sa beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert niya sang ato sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C, nag-protect sa aton sa nga panit, batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally, Sir Jocelyn, ano, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
4: The secret of
2: health. Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari Doc Leo?
3: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sining muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran sa Jocelyn nga doon nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kung alusiman.
4: The secret of health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabuligi sa ato sining eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support para sa ato sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton i-preparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pag-preparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
3: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Joseph.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
3: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes, ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with mixing sa langgaw, Doc Leo.
3: Yeah, tama, Sir Jocelyn, no? Kagti, kung weak imo sa nga chan eh.
2: Mm-hmm.
3: Panunaw. Kaya nga man, Sir Jocelyn, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
3: Yes, kung raw.
2: At kung na mo pwede ni mo mahimuin, isakot sa imo, abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
3: Pwede okay. Gin. Kag magluwas nga maximum ang imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The secret of health.
3: Ang bintaha sa ni Sir Jocelyn, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, mariduos ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Jocelyn, sa kidney stone.
2: Amo niya, makareduce ang risk.
3: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence sang oxalate.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Ang gaganda ka pa.
1: Yes, to help!
3: ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto na aton sa nga mahalungan, which is ang problem sa mga sardiyaw stealing. Isa sa nga sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang nga makabulig para ma-prevent na ito nina, tungod siya sa nga omega-3.
4: The secret of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga, amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanong ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
3: Mm-hmm.
2: Nga manotice dahil sa tao siya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
3: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan nga ahay hindi mo gani pwede mahalayan na doklay okay ko nalayan mo ba si tagukan pangimo sini nga hinalay da so islan ta alusiman para nga kung tamaran man timo diya sagi di daw gulang-gulang ng iban ihatag si iban to i-harvest kay basi kon uyon nila makabulig pa sila ikayong lawas.
3: Tama.
2: Pero why pagid ako kay testing sini doklay I don't know with you no kung anong sabor ya sini doklay
3: may slight nga daw earthy siya blamo sir Josel depende man sa imo sa nga pagbaton mo like gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya actually why nag-matter ang sabor sir Josel eh pero sa mga mapili sa niya te ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa nga baho ka grason sir Josel nga ang iban sa niya dira palangadaan sa baho hindi na sila magkaon
2: may earthy but tamo sa niya may gamay nga hindi good sa to sa nga sense of smell kaga maduludan log dok layan
3: kaga since nga succulent ni siya, matubig-tubig man gid.
4: The secret of health.
2: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inampa ka mo sa premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josel, isa lang nisang source na ton o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule. Pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule. Pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The secret of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Pamangkot kamo nga ang may-ari kita sining mga produkto Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
2: Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration. Proven nga it could help sa ato sa pag-maintain sa good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan niya tion, makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil makakaon sa malunggay and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
4: The secret of health.
2: So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini yes ang Yes to Health Incorporated sa suki nyo mga butika kag pharmacy pamangkot lang kamo sa Bacolod City basi makadalikwat kamo dira ara ina sa Barangay 39 Lisari Street in front of Barayo Bank ang pangalan
7: pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dari naman kamo sa siyudad si Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan Yes to Health Incorporated. May libre pa dang konsultasyon kay may consultant man kita dera nga naga duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan yung produkto sang Yes to Health Incorporated.
4: The Secrets of Health.
7: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah? Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Kurti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ato sining marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Vision X Plus, Dok Leo.
3: Kapin pa kun na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na Sir Josil, sa gabi ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sa nga melatonin production, nagapadula sa aton sa nga katuyo, Sir Josil. Ang pagpulaw, Sir Josil, ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sa nga mata. Like, taas mo blood sugar, taas mo sa nga blood pressure. Dapat, gid Sir Josil, may protection kita specifically para gid sa aton sa nga mata. Idugang pa, Sir Josil, kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sa nga diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nakuhaan aton sa mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa Sir Josil sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus gid Sir Josil sa aton sininga mata.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
4: The Secrets of Health.
7: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Nagalimpyo sa aton sa ringalawas pero hindi yaman pagpapason, Sir Josil, ang mga friendly bacteria sa aton sa ringapanit. In fact, ni Sir Josil, may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa nga panit. So mabuligan ni na Sir Josil nga man-neutralize kung nang ginagamit na aton nga habon, Santon Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang Sir Josil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita, kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa nga panit. Sige na buligan ginatinduan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton, siyempre Sir Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi ginang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo, ining clear skin herbal soap para sa aton guya, para sa aton sininga liog, kag para sa pantay balang kolor Sir Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sininga ma, remedyuhan dag masolusyonan kag hindi magtuman ka drying aton sa panit Sir Josil, kay may upod man siya nga VCO.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: The Secrets of Health.
7: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insect labi na ginang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit init ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josie, no, isa lamang ina sang dapat man naton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto na darisaton. May mga parasites, Sir Josie, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sila nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Josie, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong mo hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sang sapat-sapat taglamok. Kag dapat amiara kita, Sir Josie, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josie, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sini nga Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josie, kag basis sa pagtuon mas nagabakod dag naganami pagdinya sini nga epekto, Sir Josie, kun butangan no pagid sang iban sini nga healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO kag basi pagid sa pagtuon, Sir Josie, ang benepisyo sa aton sini nga panit sang moringa oil manami pagid tungod sa sini nga oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sini nga panit. So in short, Sir Josie, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sini nga panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild nga palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, maremedyuhan kag masolusyonan pa.
4: The secret of health.
7: Kag sa palanakit sa ato sini nga lawas, kun hindi na gid man kamo kagwanta, hindi na kamo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
3: Kapin pagid no sa mga panahon, Blazer Joseph, nga ti ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka. Kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work no pay ka, kag palanakit lawas mo na himuon mo. So kinanglan mo, Sir Josie, nga magpilit kid simo sini ko galingon para magtrabaho ka, magduty ka. Pero nagapala nakit lawas mo, says the pain, Sir Josie, mabuligan. Kag especially, Sir Josie, ko nagabatyag ka nga kapalangilo imo sini pamatyag nga do ka bugat gid. Tumaran mo sa says the pain pagkaaga, Sir Josie, pagsik imo pamatyag.
4: Says the pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatyag ko sang isa ka semana nga kaputlay sang pagpinto. Sobra gid kay saklero sang nag-inom ko sang says the pain. Minis lang gid nag-agi nakatindog na ko dayon diretso pag makalakas.
4: Says the pain. Kalang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist. Call the doctor.
7: Pero iniya sigurado ako kinanglan gid ini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon kay isa gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon. Pabulong gid pa konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa, daw tamaran ka na bala sa imo sining partner, mambalang tulog na lang ta. Imni, if you want, parang maka-enjoy before sleeping, sang Turbo Dietary Supplement for Men, Doclay. One capsule.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: May mga bagay, Sir Josie, nga kumbaga contributory factor na gusto hon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sang libido, tungod sa paghina sang sirkulasyon, tungod sa mga hormones nga imbalance sa Sir Josie, amo nang yasa nga resulta erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josie, sang clavo huasca kag maca nga base sa pagtuon, may benepiso, Sir Josie, nga makapa-increase sang libido, balance sang hormone, panami sang circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang puwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
4: The secret of health.
3: Gani sa baybayan ang masunod na itong siringa talakayan para sa dugang pagin siringa kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
4: The secret of health.
7: Ako naman si Josil Banias.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes to health!
14: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there!
15: Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Super Fiber.
16: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Welcome sa Palatuntunan.
19: Edukasyon.
18: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
19: Edukasyon.
18: Edukasyon
19: para sa ikaayong lawas.
20: Isa na naman ka maayo nga adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas nga daw pag-ulang ganit unik kabati mo. Tawag sining kabalatian anaphylaxis. Anaphylaxis amoy ning terrible kag life threatening nga allergic reaction nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nagkapalang habal-habal, kapalang humbag-humbag, kapalamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. No? Ti wala na damos storya pa doktor na ni emergency ka na sini mga musini. Raok naman ni doktor mga musini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in isang mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa aton kalawasan. Reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop kagina-trigger in isang mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Hindi rin naman yung nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakot sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon na ito ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amoy ni nagpabakot sa aton immune system. Ting vitamin C, makita mo ini sa halos tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric, may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule na kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit, kagdugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. ang papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagross sa aton panit. Ang amarguso ko ng palaya, medyo pait-pait lang, pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawig ito. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kita mo, barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di kinahalungan, kinaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagalini sa ultraviolet rays. Hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari inis siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Kiko. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
21: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
22: Anong gusto nyo? Success!

0: sale for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
3: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Graduating from EQ dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
7: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: GTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: GTX 500.
10: Ang GTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo at
10: Master Tino Atay,
11: Happy Kanunay,
10: GTX 500,
11: Masaligan,
10: Epektibo,
11: GTX 500.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Partner.
12: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
13: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
12: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: May ginseng,
12: tungkat ani,
13: maca,
12: kag saw,
13: palmetto.
12: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Yara na
12: sa mga butika.
14: 10 Plus Gold.
15: Ako galis si Bal, dermi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang 10 Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa 10 Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
14: 10 Plus Gold.
13: Mabakat sa mga butika.
14: 10 Plus Gold.
16: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa 10 Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
14: 10 Plus Gold.
13: Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, mga buti ka.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, hindi corrupt.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pasang mataas na kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, among ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
4: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramisto!
6: DDX 500!
8: Sabaw to!
9: Unta tina! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
10: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: Kargado!
14: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa Bilog Pilipinas, 20 minutos na ang nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

Mayong gabi naman sa ato sini mga pinalangga nga mga tapalabati. Kapakalagan na mga gabi na ninyo palatuntunan na maggahon magarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774. Entrada na magkita nga Lunes karon nga adlaw sa 28 na kita mga gabi sa bulan sang Setyembre tuig 2026. RMN Patrol 774. Wala lang katulog para mga gabi sa bulan sang Setyembre tuis na paksi naman kita sa aton pinanid ng aton sining mga kalendaryo. RRMN Patrol 774. Namain sang panahon sang syudad, huwag ilang madugay mga gabi na medyo nag-turtilha ang manipis nga ulan. So nagtupa mga kabiyanan ang ulan, maulanon subong ang Iloilo City. Magdanan mga kabiyanan pinakaporsyon dari sang syudad ang medyo mabasa-basa. RRMN Patrol 774. Timing man mga kabiyanan kapirti na kainit na banan ako no il ninyo na yaw. RRMN Patrol 774. Balik na magkita mga kabayanan siguro sa pagbantay naman sa monitor sa heat index naman mga kabayanan sa kalibutan. RRMN Patrol 774. Nagkagwanta sa mga problema sa Pilipinas. Kabayanan bangod sa na problema, wala tuo. Okay. Dugang pag-isang init, gainit ang ulo nyo eh. RRMN Patrol 774. Mayong gabi sa mga gipanamkon sa mga takore. RRMN Patrol 774. Hindi mag-init ang ulo.

mo siya ni mga kabiyan nga tuon may rollback man. Pinapaabot mga kabiyan nga tuon siya ni mga kauturan. Jesus Maria kagusip mga kabiyan. Ayaw pang wala na lang sila nag-rollback buisit. RRMN Patrol 774. Kung mga kabiyan na daw double cropping ang mga ta driver ta aras sa transport sector. Kaya maluwas mga kabiyanan nga medyo na mabawi-bawi ang ila sininga rollback. RRMN Patrol 774. Sa nagligad 8 ang price high ang pagsaka. Pero mga kabiyan sa rollback daw ginbawi-bawi nila daw 50 pesos mga kabiyanan ang balik ho. RRMN Patrol 774. Sobra sa city pesos, 7 pesos and 57 centavos per liter. Pero mga kabiyanan, sa part naman sa mga nagagamit gasoline, daw dali kamat ka makatindak taga Department of Energy. RRMN Patrol 774. Rollback bala ni mga kabiyanan sa price hike nila gasoline, 4 pesos ang ilagin saka. Pagra-rollback mga kabiyanan, sus. Ano yun eh, bakal mo sa 24 centimos, 24 centavos, kalabitos, ilan sang sa ulo sa mga taga Department of Energy? RRMN Patrol 774. Gani guru ka bakal toothpick ng inyong rollback kani? RRMN Patrol 774. Hindi mag-init ang kalibutan, tas ni mag-init ang ulo subong sa mga nagkalain-lain niya mga sektor. RRMN Patrol 774. Sa lalamo na ni mga reaksyon mga kabiyan sa ato sa mga kauturan, ano na ni ang pangabuhi mga kabiyan sa Pilipino, bay? Maluwas nga daw ang sentro sa padulungan, tas ni hindi sa kangkungan, turug ba na gini? RRMN Patrol 774. Kasi nalamo mga reaksyon sa atong siring mga kauturan, partikular nga ti borde naman ni para sa mga nagasakay sa mga transport nato niya mga salakyan. RRMN Patrol 774. Tuod mga kabiyanan, subong ang implementasyon sa pagpasaka sa plete. Pero mga kabiyanan, daw gin kwananay, subong gin paiway. Daw maayo-ayo ni mga kabiyanan, daw bonus ni para sa mga manugsara kayo. Kay mga kabiyanan, ang rason, wala pasang ginakapta niya mga taripa. Budlay man mga kabiyan, pasaka ka manukot, kaya karun sang saka sa plete. Hindi nakaaki, katilaw ka matatampuyong. RRMN Patrol 774. Ay, panaiso na binakong isang mga senior citizen. Jesus! Kataan nyo na mga kabiyan nga nagbiligong ang piso mga kabiyan magwagwa sa ila siling wallet ng gamay. RRMN Patrol 774. Ay, panumdumunta lang ni mga kabiyanan sa mga problema ginatubang tas Pilipinas daw ay kanaputan mga kabiyanan kung halos pa. RRMN Patrol 774. Ano ko panumdumun mo lang ah, dumauna ka suicide. RRMN Patrol 774. Bala ka muna, hindi tayo mga mong printe. RRMN Patrol 774. Ay, yung gab... RRMN Patrol 774. Tara, ano lunis nga boys liaison naman kita yaw. RRMN Patrol 774. Ayong gabi naman sa ato sa mga pinalangga mga tagpalamati. Ito naman ang kadlaw mga gabihan na si Cas Mary Recabar, si Cas Margie Cobillas. RRMN Patrol 774. Ayong gabi naman mga kabiyanan sa aton sini mga pinalangga nga mga kautura. Mga kabiyan sa mga nagapabati sa aton sa labi na sa mga naga-online. Mga kabiyanan sa aton sini mga suki worldwide. RRMN Patrol 774. Labi na sa mga naga-online mga kabiyanan sa aton sini nga Facebook page ang RRMN Iloilo. Siyempre mga kabiyanan sa mga nagapamati sa ila sini mga radio sa mga putok-putokan sang bukid dira sa malabutan sang aton frequency sa 774 kHz. RRMN Patrol 774.

Nag-migrate na rin mga kabayan sa Iloilo, sa mga Sambuanguinho speaking, sa mga Chabacano. Buenas noches, amigos, amigas! RRMN Patrol 774. Ang siyempre sa aton sa mga kabayan ng mga brother, mga Muslim brother, dari sa may distrito sang La Paz, kagso kutob sa mga nagalantaw sa buman, na nagapamati ko rin mga kamungparty sa aton sa mga Muslim brothers. Assalamualaikum! RRMN Patrol 774. Tanay naman kita mga kabayan sa sulod sang 2 ka oras sa papakalagad para sa aton nga mga tapalabati. Sa Gyapon ini ang inyo kubus nga alagad. Ang inyo anchor man, Radyo man, Rodolfo Leon Agado. Mga kabayan na nagasiling naman sa inyo, welcome aboard. RRMN Patrol 774. Na mga kabiyanan ng mga balita karon nga adlaw, dahon ta ni mga kabiyanan ang preparation ang mga iban nga mga kapitanis sa mga barangay official na komportable na sila kay gimpostpone ang BSKE. RRMN Patrol 774. Pero kadamo subong nagabantay basikon magbalis kad ang paya, puro bantayin nyo nga daan, hindi gikamong magkumpiyansa. RRMN Patrol 774. Ay karon nga adlaw, panibag-o mga panibag-o, manugod mga kabiyanan sa filing sang COCs sa mga mag-candidate, mga kabiyanan until October 5 pa ini ha. RRMN Patrol 774. Ay sa payan mga kabiyanan nga gin nag-postpone na ni kagimpirmahan sang aton sa nga presidente ining layi mga kabiyanan nga daw kabos-kabos lang sa 1-2-3. RRMN Patrol 774. Na 1-2-3 na mga kabiyanan mga Pilipino na naman bangon ikatatlo man ni mga kabiyan hal kapuspon kapuspon kapuspon kapuspon kapuspon kapuspon kapuspon. RRMN Patrol 774. Katala ka mga kabiyanan ni nga para sa mga mala ano ni mga mabalid tao. RRMN Patrol 774. Pinitik na lang abin nilang ilamang itlog sa nga may pulos. RRMN Patrol 774. So bong mga kabiyanan, iba nag-kwang gin, expectar gin nga, yehey! Postpone ang BSKA! RRMN Patrol 774. Sige, kalipay ka muna, pero ang iban, daw mangihi na sa karsonsilyo, mga barangay kapitano, kami ng mga kapitan, mga kabiyan, nga mga lampingasan, na mga patay huya, ka mga badamol guya, kag siyempre mga kabiyan, ang mga may mga kirida. RRMN Patrol 774. Nakita niya nagapangunyadi sa mga ayuda. RRMN Patrol 774. Kabahan na kamo. RRMN Patrol 774. Ay mga kabiyanan, si election lawyer si Attorney Romulo Macalintal nagligad niya daw nag-file na online sa Supreme Court. RRMN Patrol 774. Sang petisyon mga kabiyanan para nga i-restrain kag nagapangayo TRO mga kabiyanan sa Supreme Court. RRMN Patrol 774. Hindi ni mga kabiyan malayo sa tigi nga kung inkaso mga kabiyanan ay ang ining nga petisyon nagapangayo sa nga irapol na ang ining nga petisyon mga kabiyanan para posible buwas nga adlaw magapagwa na sang desisyon ang Supreme Court. RRMN Patrol 774. Di duwa gila ni kabutang kung hindi bakukik bakukang. RRMN Patrol 774. Balikan ta rin mga kabiyanan kaya ang ining mga petisyon tunga man mga kabiyanan ang pila ka mga mamadlidha mga kabiyanan sa sining petisyon sang ano niyo sa ni Attorney Macalintal kag mismo ang NAMPREL daw hindi man mga kabiyan kumbinsido sa pag-postpone sa sining barangay election.

0: tabyanan ini moment or ginapaabot diri ni Attorney Makalintal na magkadesisyon na ang Supreme Court, mga kabyanan, para sa sining petisyon nila kadala sa pagpangayo sang temporary restraining order. RRMN Patrol 774. Ibangod sini, mga kabyanan, ginahulat na lang ang ining petisyon sang tanan nga mga interesado, mga kabyanan, sa sining eleksyon. Kay unfair man sa mga barangay kapitan nga maayo ang performance, maayo ang pangimanwa, kag maayo ang panginawi sa ila sining nga mga komunidad, labi na sa iya sining mga pumuluyo. RRMN Patrol 774. Nga muning nagkakadapat, mga kabyanan, nga i-retain. Nga muning nagkakadapat, mga kabyanan, nga suportahon sang ila sini mga pumuluyo. Hindi kamuda sa mga lapingasan nga may mga kiridan yung mga kapitan. RRMN Patrol 774. Ay formal na nga gin patigayon ang ining online na petition ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal, mga kabyanan, para untaton, mga kabyanan, na ang ining gimpostpone nga barangay kag SK election. RRMN Patrol 774. Kag mga kabyanan, sa pagpangayo man sa sining petition, ginahinyo ni Attorney Makalintal nga ining petition nagahinyo sang certiorari and prohibition nga ginpasaka ni Makalintal kag ginapangayo man ang temprano nga pagpagwa sang sining pagrapol sa Korte Suprema para dayon, mga kabyanan, nga matalakay ini ang ini nga mga bagay. RRMN Patrol 774. Ang apilar sang abogado, mga kabyanan, sa sining kuring kasong mapagwa pagiban sa temprano nga desisyon, mga kabyanan, sang status quo ante order, kag temporary restraining order, kag writ of preliminary injunction. Nan, ligi ka mo magkumpakomportable, mga kapitani. RRMN Patrol 774. Labi na ang girlfriend ko, si Kapitan Marcia Sangkapuling. RRMN Patrol 774. Hello, Marcia. How are you today?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka gin mapagkumpiyansa dahil
1: Manbatyak-gusip. RRMN Patrol 774.
0: Balis ka dyan ni buwas ang paya, di la mo lang ni Waylagaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lukutong ko naman ang kalag mo sa likad na gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagwandala sa ongkag, guyod man ng mga kabiyan ng landong mo de.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nalipay ka ganang postpone ng BSKA, dira ka ginagsala.
1: RRMN Patrol 774.
0: May eleksyon o kung wala, mga kabyanan, goodbye Philippines, sige daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tilaw, tilawan mo niyang arimen, ha? Kaga siling mo, nakuha mo na nga tuod niya ang kurman ni sa gabi, ang kabuot niya sini, daw na kuan mo eh, underestimate eh, pero ang pagkatulisan kag pagkabarumbado sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag yung pamakita, taday. Kay bisan sinong ang mga sindikato, ginasungay ko di.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bisan sinang sino pa na nasaligan mo, ginateleskopyo ko gani, kung makilala ko lang ni doon ko ba ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag ko ma-identify ko na ni, pakitaon ta kung paano pagsupsup sang ilong yan nga maasta magwa ang kalagyaman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaginalingling ko pa din sa buong damay mga kaso kagani dira sa Kapuleng.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ina-check ko pa din ang ining information. Nga daw, kabay pa nga hindi ni matuod. Kabay pa nga intriga lang ini. Pero daw, gapani mahugid. Gusto ko lang i-confirm ini anay. Before kita mag-dus-dusaday naman sini. Ang report, bati ko daw gin-bypass ka ko, no? Previous nga mga tinuweg.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kapudag-pudag kagsa maintindihan ka galingon mo sa ang ginpusasan ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabot ka kumatood ini. Kagambot kong kabalo ni mga taga-Kapuleng. Kahit kung hinali magmatood ini ka, bak malinglingan ko na maligani ang ining report. Pat report sa mga operative. Tila mo naman walago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labugayong ko na ng Kapuleng ang barangay mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ta naman kapapatulugon. Nagkapagkaaga mga lutang ka naman kagbangag.
1: RRMN Patrol 774.
0: Andong kagdumutagi ka day.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isagi lang o luhagi lang kabagay. Para maguntat na kita dere, hindi nga mag-surrender ka na. Pataas ka na sa butangan mo na ang lipak mo sa puti nga tila. Mayabayaw mo na yun para mag-tibaan nga mag-surrender ka. Or ikaduha, agadon mo nag-intulinda sa imo, mga nagsulsul ng mga lus-lus mo na nga mga Herodes, na mala-impacto ka mga demonyo, kag magdululungan ka mo lumpat sa tulay sang duenyas. Tinguan nyo lang, na nagabaha kagdamo ruro, kag maglumpat una ulo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naguro makabinag-binag ako nga basikon, mapahagan-hagan ta. Kahit kung hindi, aso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mauna patagira sa mga kabiyanan sa China daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: At ang pinakamasubo na rin, kasi kung mauna ka pa, ang sakay Sara Duterte na impeachment trial, kag ang pinakamasubo, masikon mauna ka pa sa piyesta minatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tilaw-tilawan mo gining ang gurman sa gabi, may midnight snack ka permi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pangabuyo alang boss, ka wala si bebagwa nga restraining order or TRO. Kagapunggan ang ining eleksyon sa Supreme Court. Kay hinali mga kabiyan nga may ma wa nga mga TRO sa mga kapitanda nga mga patay huya. Bantayin nyo, malang ko daw nagabos si Sao na kamusubong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ginakwamalaning, ginakurog, wala man ang mga perdigida, perdigana, ng mga ilislan, balang mga pasaway, na hindi na magguantahan sa ilang mga pumuluyo, na nagkakadapat mga kabiyanang niya islan na, na mati sobra-sobra ng mga kabiyanang mga pangunyadi, ang mga pagpapakahuya sa ila sa ilang barangay. So, amo ni mga dapat ng mga kapitan, na ginamaragapangunyadi sa ayuda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mas baka timpo kita kay lawagong kuning mga gimpailan sang kaso sang DSWD din na to ang ila to nga spokesman to nga nagabulura kadagalalaway na to pag periskon pag preskon mga kabiyan daw asala to sa publicity how ano na tong update sa mga kapitan di ka mga barangay kagawan nga nagpangunya di sang kwan sa ayuda to diri sa siyudad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabi pa ombudsman, ombudsman, ombudsman man to. Di ano natabo na to?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi Ye kalkalonta naman ni Taimigli kay eleksyon na. Di kaso mga kabiyanan, mapuspon lang, Diyos ko.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Gani sa mga kapitan lang, ha? Mga kabiyan, mapunggan ining barangay eleksyon. Pangamuyo na kamo, dalaan na lang tong kapitan sa kapulingo. Magita na kamo na, pangamuyo na kamo na, tanan niya Diyos, imitlang nyo na. Pati ang tanan niya mga Santos, ang Santos Caltech Station, at ang mga Santos Repealing Station, pangamuyo nyo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kahit kung inali, bumalis ka din buwas ang paya. Jesus, mga kagusip. Tapos na. Di rin kita makatutok mga gabihan una sa kapuling. Best friend ko riyan. RRKMN
1: Patrol 774.
0: Nabaton mo na da nga kon, darin nga gipadala nga kwan. Love later.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Si kwaton tagi di pilagadlaw. Tuntay ka mo, bali o guntay ka mo na sa imong mga naga sa intulin ka naga sol-sol sa imo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Saliglay sa permi kay ba padala-dalay sa yasin yung mga kabiyana, padala sa mga sampina. Yan mong linto nga putok-putokan sa bukid mga kabiyana ng adres. Kaya pi, may mga malisya gigag. Ala, nung gidya mga kabiyana, may harassment kaya harassment kaya ginahimo nyo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: May mo nyo gani na sa inyong barangay kagawat. Ano yung ordinaryo na karoon nga nagabaligya, na karoon sa isaw ka quick-quick kag kwak-kwak.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Yun yung klase batasan sa mga barangay official, partikular sa inyong barangay kapitan.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Nag-atubang nang sila, upod ang iyang mga naga-intuling ka nag-asol-sol ni, maubos yung latuson ning computer.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hasta piki ba? Madalaan ko man isang kadila ng itom?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Sige. Rest.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Why ka lang, nanay? Kaya...

0: Ana isa man diri sa mga kurso na dako gra hindi man ko mga kabiyanan maka move on sang gagini mo ni sa isa ka barangay, sa isa ka driver blao. Mga kabiyanan sa taxi. Ano ayan ko mga imo parente mga kabiyanan kag iba imo gidabi ni utod magulang. Imo tatay. Mabatas mo pa ni nga sa pakon. RRMN Patrol 774. Gabi sa pagkatigulang yan lang mga kabiyana, pasahiro niya. Ang kinakwantagid perme, mga kabiyanan, mga driver, kako magdalagar isang salakyan, ang mata sa dalan, hindi mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. At siyempre, ang kamot ara sa manibila, hindi kaya sadbra o kun mga sa diindi-inda. RRMN Patrol 774. Ang driver sa kwa, dahilitan mo imo yung taxi company sa kamanyak ni isang driver nga niyo. RRMN Patrol 774. Sa mga Tagalog, hindi mo ni dapat tularan. Mga kabiyanan ga kalaw ay sa impresyon ti abi kumando ka man tuod sang Iloilo ano abi ko mga pangayaw ini RRMN Patrol 774 manghikap kay imo sang pasahero mo RRMN Patrol 774 mayara mga kabiyanan nga pasahero Mantos Manila iyang lamutak higit yung pasero yan, di timing higit nga pagsakay sa iya sa nga taxi. Sus, giro ko natuyugor ang pobring bata. Ang dalagita. Sinansingan sa pinapana, agin pa dulog yung mga kabiyan sa madulom-dulom kagin na panghulikap to ang iya pasero. Di api. RRMN Patrol 774. Kapangayo buling mga kabiyan. Amo man niyo? Kuwari taxi mga kabiyanan. Iyang kuwari para lang sa bato kag balas. Hindi ang mga kabiyanan sa mga nagkakalas-kalas nga ita sa pobring nga pasero mo. RRMN Patrol 774. Ngalan sa taxi ga kuwari. Kuwari na mga kabiyanan. Siyempre, ga kuwari sa balas na bato. RRMN Patrol 774. Hindi mo ni dapat mga kabiyan padamuon sa rasa sa sining taxi mga kabiyanan. Sakit din buot mga kabiyanan. Tiko kung imo abi utod kag manghod mo ton. Nakapatay ka driver. RRMN Patrol 774. May man mga kabiyanan kay ti. Salamat at sa kuwag sa gipulo-pulo sa mga kasilingan sa pobring biktima ng isang huli kapya o. RRMN Patrol 774. Ang bot ni klase sa mga driver. RRMN Patrol 774. Ano ay ining impresyon sa mga pangayaw ini? Ano ni mga kabiyan na kung biktima ho mo ni? Pagpulik nila siya na muning impresyon nila yan sa Iloilo. Mga taxi driver, manyak. RRMN Patrol 774. Ilugabla ng Radyo Manibila, o. Oh. Na nagauli, manggani mga kabiyan sa mga nagkakalabilin niya, mga pagkabutang sa mga pasero, sa mga butana niya, mga drivers ng Radyo Manibila, gani sa mga pasero. Kung kamong magsakay sa taxi, piliyon nyo gid mga kabiyan na mabuot kaga masaligan niya klase sang mga taxi driver. Rekomendar tang Radyo Manibila, o. RRMN Patrol 774. Bilin sa laptop, pagkato sa cellphone, mga kabiyan mabilin sa pasayro. Ginauli ang mga kabiyanan sa sininga mga driver. RRMN Patrol 774. Mga wala ni mga bisyo nga klase sa driver sa Radyo Manibila. Isagi lang bisyo ni Lasne. Binotig. RRMN Patrol 774. Eh, dumayong gahe niyo subong. 65 pesos. Huwag ka pang ipungko. 65 na. RRMN Patrol 774. Tutok papa ni ganun mga kabiyana, no? RRMN Patrol 774.
1: 774.
0: Ay, man, para magkabawi-bawi man na si GM Alumbro. Mark daw, Toto Mark. Wow. Tani ilugon ng mga pamatasan sa mga kopdanan mo na sa radyo Manibila bla. Abi trininga nyo, bi sulok-sulok kag duduan nyo na lang ning visit nga driver nga nagdaga pagubas inyo. Imagine mo lulu ka isurot ti chagun mga kabiyana mo nang idadya. Tedog pa na. Na naman na suru recap, recap na
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga iba-iba na guru mga pasayro kaya din ako kakiyot
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkatulgit ilikobla na kay pundor sa ruyo ila mo lang lagob na mga kabiyanan, hindi madulo mo rangos mong animal ka

0: ilinit lang yun ang dalata lang sa mga money mga bagay. Mga gabi pa itindi naman sa atong siling mga taxi driver. Kamo ang mga front line sa mga pasayro. Mga kabyanan nga tikong kaisa may mga ara na nga pasayro nga ginatuyo. Mga katulugan sa salakyan nyo. Mayo lang nga pagtrato nyo. Mga katulugi man. O, ibutang sa lugar sa mga masanag. Ang istoryahan ato na dunay na tuyo kagin. Hindi ko ba sila nga lang? Abi, tawgiday mo pa parintiyo. Natapos sa istoryahan ako na pwede palang istoryahan na yun aton. Para madulong ko. Huwag isang may istorya nga malain lang matabo. RRMN Patrol 774. Kaya kung sabagay nag-prangka man sa mga kabiyanan nga na pantasya pang buisit ya. RRMN Patrol 774. Isang guru laki-laki ha mo na hindi dunglay na na guru. RRMN Patrol 774. Sana ano mo guru katuwuko na na hindi na ginaguro ang sipilo na napanawag sa kilala ko. RRMN Patrol 774. Okay, isrot yun siya ko ng mga kabiyanan sa edad yung na. RRMN Patrol 774. Talan lang sa mga kabiyanan, may langgar mo isang pinulo-pulo sa mga kasilingan niya na kayo nanugit, to. RRMN Patrol 774. What? Ara ka nagiman sa karsel da, be? Tisigata ka rin mga labuot, abe, ni Radyo Banflo. Eh, kung ara ka nagiman da sa Solod Police Station, o, pangita da sa pertahan, kagpaiti na lang, buisit. RRMN Patrol 774. May naman na gaganda! RRMN Patrol 774. Undi, do naman na. Kagay sina, butangan mo, liswahan mo, muryatek. RRMN Patrol 774. Para madulang katol, buisit. RRMN Patrol 774. Bot sa mga tamo na ni problema sa kalibutan. RRMN Patrol 774. Lugang pagid mga kabiyanan ng mga sus. Hindi ka nagkaarapal yung mga kabiyanan sa mga ginalokdo mo yung mga kabiyanan yung mga problema, oh. RRMN Patrol 774. May ara pagiging ng mga pasaway mga kabiyanan ng klase sa mga tao. RRMN Patrol 774. Ang parte ni mga kabiyanan sa mga pritihan, oh, tanan, nagsalalaka na ginman. Konsuelo, mga kabiyanan sa gobyerno ni, hindi maayo yan mga kabiyanan sa mga traditional jeepney, sa modernize, buod mga kabiyanan muna na ginimo sa gobyerno sa ila, sa kaana sila pliti, ipanubuan ng gasolina, pero may ibang pagiging driver, mga kabiyanan hindi pa kontento, marali pa ba so, ma... Para sila yung transport strike? RRMN Patrol 774. Gindunga nila ginda mga kabiyanan para buwas sa pag-rollback sang presyo sang gatong. Pero ang information ng Iloilo daw ay giniya mga kabiyanan gaupod sa mga transport strike kani. Okay, manti mga kabiyanan WBTC, Mr. Parkon. Usually maluwas lang mga kabiyanan sa mga piston, ang manibela. Palang man ang mga aktibo ng mga kabiyanan ng mga klase sa mga driver. Kada abisan mga kabiyanan, pagbalik pa rin sa aura, sa pre-war mga kabiyanan niya ang presyo sang gatong, 53, driver sang manibila ka piston. Kamo magyapon reklamo. RRMN Patrol 774. Ano yung katapusan mga kabiyanan intrahan pag isang mga aktivista? Ay, katapusan ni ma. Mga reklamo nila. Pati mga kabiyanan, no, halos pa lang nga. Ang mga tanan-tanan niya mga negative ni ipaslak ang itambak nila sa gobyerno. RRMN Patrol 774. At isa't magbaiti, pisos na naguro ang diesel guru. Mareklamo man ni Japon. RRMN Patrol 774. Ano yung klase sa mga tao, mga aktivista, kaga manog di intulin man? Ano yung katapusan, reklamo nila sa gobyerno? RRMN Patrol 774. Ani bisan ibutang mo pa santo papa di ang presidente? Ha, mariklamo man ang Japon? Ulang kandila! RRKM Patrol 774. Oh, boy, shit. RRKM Patrol 774. Ano sini mga kabiyanan, saka ng plate. O da, mga kabiyanan, damo'y may ara ng moratorium sa boundary sa Iloilo. Pero mga kabiyan sa Manila, nang ipikto na ni Kaina. So, diri sa atong kabangod, kay kulang man ang mga taripa. Wala sila makakuha taripa. Kabangdanan mga kabiyanan nga wala ma-implement sa ibanda. Kaya banti, dulumugon gini, kag-alawayon gini sa mga pasero. RRKM Patrol 774. Anong alangon pa rin mga kabiyan? Pasi ihurabog pa mga kabiyan sa pasero ang ilan sini nga mga inugplite. Ewan kayo mo ipakita nga mga taripa. Manti ang reglamento dari mga kabiyan. Kinalan may ara ka na ipaskil ng mga taripa halin sa LTFRB para mo ng official nga marukot ikaw ng panibagong nga plite. Mga kabiyan bangod kay nagsaka ng plite. Kailan na nituod ka mga petisyon ginimo sa mga driver. Magpo pa lang mga kabiyanan na implementar kag sinigilang agaw. RRKM Patrol 774. Iini plate pa lang ha. Mga kabiyan sunod sini nanong domino effect sini. Mga kabiyan masunod na ang pagsaka na naman nga nagsaka ng adaan. Masaka pa yun mga kabiyan ng mga presyo sa mga prime commodity. RRKM Patrol 774. Utan, karne, isda, mga kabiyan, amat-amat na oh. RRKM Patrol 774. At in general, inflation ta mga kabiyanan ang magasaka man ini mga kabiyanan. Kaya muna ni ang kung kano mo bla, kanto ka mo sa mga mall, grocery ka mo bla, dara ninyo mabatyagan. What's ang 1,000 na ninyo nga grocery? Itimbanga bla, i-compare mo sa mga previous. Mga kabiyanan nga wala pa nagsalalaka. Sus, mga kabiyanan daw. Sa unag, gada, duyo-duyo ka mga kabiyanan. Magbit-bit sa mga plastic. Naunod ang mga puno sa unod, mga kabiyanan. Puka-puka ang grocery mo sa mga plastic bag. Sa grocery bag. Pero subong, ayahay. RRKM Patrol 774. Halos pala mga kabiyan, bit-biton mo ang imo grocery, daw halos pala isulod na lang sa plastic sang ice kidney. RRKM Patrol 774. Sa lalaka na ni tanan, bangot sini mga kabiyanan, hindi pa kuro konsuelo na nitoon mga kabiyanan, ining mga nubo ang presyo sang gatong. Pero ti, sa diesel eh, kaga kerosene, pero sa gasolin, Tiger lock ang mga nagagamit sang salakyan, mga kabiyanan, nagagamit sang gasolina, imagine, 24 centimos ang ilang rollback. Mahal pa mga kabiyanan ang ice, ice buko, ice kindi. RRKM Patrol 774. Kaglulipap. RRKM Patrol 774. Yabi, rollback bala ni? May pangawain na lang ka mo nag-rollback. Buisit. RRKM Patrol 774. Ayun mo na ni mga kabiyanan, hindi lang kay mga kabiyanan pasaka sa pasahe sa salakyan, sa mga traditional jeepney, sa modernize, mga kabiyanan, nag-announce man ang mga pastrap owner, no? Ang mga salakyan sa mga pambot, Gimaras, vice versa, pastrap, Gabiyahi, Iloilo, Bacolod, vice versa, masaka man sila sang ila, plite. RRKM Patrol 774. Panti na gilang ini ang naganubo. RRKM Patrol 774. Ay, ambot mga kabiyanan, nakita sini sa Pilipinas. RRKM Patrol 774. Eh, paano pa ta? Pangamuyo na lang ni? RRMN Patrol 774. Kagkun matabo mga kabiyanan. Sus. Kuning hindi magwantahan mga kabiyanan nga problema. RRMN Patrol 774. Kag may pinaka-latest nga just in information mga kabiyanan. Of course, 4 hour ago, apat pagilang kauras sa nakaligad, may statement rin nga gibuyan si COMELEC Chair Person George Garcia nga daga siling mga kabiyanan nga ang COMELEC is fully prepared para buwas nga posible nga magpagwa ang Supreme Court sang desisyon regarding sa potential temporary restraining order or TRO on the postponement of barangay and sangguniang kabataan election. Tidaw! RRMN Patrol 774. Hindi ikaw mo mag-kumpiyansa mga barangay kapitan. O iba, nakita ko sa mga post mga kapitan. Galiligid sila pagka-perma sang presidente mga kabiyanan nga. Sa postponement mga kabiyanan sang barangay and iske election. RRMN Patrol 774. May araman siyempre kalipay eh. Nagpapista na gani gurong iban. RRMN Patrol 774. Muna siling sang iban, hindi ikaw mo mapagkakumpiyansa. Kahinali mga kabiyanan nga magbaliskan ang paya. RRMN Patrol 774. Tantang sa piyakabahin, hindi mga kabiyanan ang pag-angkon sa mag-asawa blas ang armas. Kung kadamo sini mga kabiyanan nagtaas ang kilay. RRMN Patrol 774. Sa mag-asawa lang mga kabiyanan nga Carpio kaga Sara Duterte, sus, pwede na sila yung mga kabiyanan makahimo sa kwano, private army. RRMN Patrol 774. Imagine mga kabiyanan, no? Si Vice President Sara Duterte may aras sa mga kabiyanga lisensyado nga armas, 22 ka mga armas, samtang mga kabiyanan si Carpio, ang iya sini nga bana mga kabiyanan, may 29 man ka armas. So why pa ni makuan, mahibaluan kung napila ang long arm, kagpila diri mga kabiyanan ang short arm. RRMN Patrol 774. Ulang na lang sa ilabas suka kag tangki di gira nga duwao. RRMN Patrol 774. So, mga kabiyanan mo ni impresyon kay ina natapos nga ginanangin state witness no resource person dari mga kabiyanan ang National Police PNP Firearms and Explosive Office Record Division nga si Chief Police Major Jerickson Sanggalang nga according sa iya may aras sa 22 ka mga armas si Vice President Sara Duterte, ang 29 ang kay Carpio. RRMN Patrol 774. Now, nagsabat naman mga kabiyan si Sanggalang dari nga wala sang problema nga mag-angkon sa madamo nga mga armas ang isa katawo apang kinahanglan gid nga wala sang ini mga kabiyan na napaidalom sa Class 8 type weapon kaga dapat naparehistro. So, bangun sa mga kabiyan ginaduso dari ni Tulpo naman nga i-revisit ini sa mga mamalidha. RRMN Patrol 774. Dumdum sa ibang mga kabiyanan, isa o duha mga kabiyan ka mga firearm ang exclusive lang para sa mga sibilyan, ha? RRMN Patrol 774. Igranting toon kay Vice President siya. Di mano kay Moya? Makon mo na, no, bilog nga ba itaklos mo ni 22 kabilog arma? Mano ka? Di ka makadto? Sa gira? RRMN Patrol 774. Makon lang taon mo mga kabiyanan, pwede na sila ikaburas ang ilasin ng kaugalingon niya private army. Kag mga kabiyanan, mga kwan? Mga guns? RRMN Patrol
1: 7.74.
0: Okay, mga kabiyanan, ini matintar kasi ni. Ini bangon mga kabiyanan na sobra amula ni Guru Aslik poder lang galing na lang tao tayo diri, Vice President. Okay, mo ka kwan? Ka padamo arma? Okay, bato ganito, pinato 100 plus.
1: RRMN 4774.
0: Siyempre retired na PNP sa Purti. Kini kadamo sus berg armure
1: RRMN 4774.
0: Hindi mo na ni mga gabianan may gamit gani nga sus tuno mag private army ka lang hindi na ni
1: RRMN 4774.
0: Di sila ya kay mati Vice President di pamangkot. Kung ikaw ang ordinaryo, sino yung makalisensya ang ka-22 kabilog, ka-29 man niya yung sampana niya? Mahimo ini sa ordinary nga civilian? Mahimo man isang PNP? Makapurchase man ang ordinaryo nga civilian, sino? Ang muli ka damo ang mga armas? Hindi ay!
1: RRMN 4774.
0: Ano ng mga kabiyan daw, unfair man yung trato, bala kong kaisa? Daw mga palapit-lapit lang sa luwag?
1: RRMN 4774.
0: Hindi nga, subong. Ang lantaw tali mga kabiyanan daw Blue Christmas gani mga Duterte kung mga muna mga sitwasyon day. Hindi nakapangilam o si mga kabiyanan si Vice President Sara Duterte.
1: RRMN 4774.
0: Ito pa nila gubla sa atong Vice President Manhid.
1: RRMN 4774.
0: Mga kabiyanan, iba ni ordinaryo lang. Kapanik na ni. Imagine mo may pailang kasangkaso, grave threat, criminal, tapos may impeachment ka pa imo. Tapos mga kabiyanan, ang pagido, mga unexplained wealth yan, isos mga negosyo, mga kabiyanan, bo, grabe, pagkaranat sa nila sa dabo.
1: RRMN 4774.
0: Grabe man mga kabiyanan, pag-intuli nila sa mga dabawin nyo.
1: RRMN 4774.
0: Subong dumapatay pa yung mga kabiyanan, mga DGS. Sabi na ano mga kabiyanan, na umupon pa sila. Kaso abi, ngay butang mo puslog mo sa 6 feet below the ground, mga kabiyanan, si Vice President. Damo sa mga ululupod, mga ganghal.
1: RRMN 4774.
0: Alam ka muna. Ang mga kumparente.
1: RRMN 4774.
0: Bot mga kabiyanan, ano na lang ta siniman? Pilipino ning mga nagkakalatabo ni sa aton bangon lang sang ti unity team unity team
1: RRMN 4774.
0: Eh din ang padulungan sa mga kabiyanan sa inyo unity nyo
1: RRMN 4774.
0: Turuban padulungan tas ni
1: RRMN 4774.
0: Kapulso ng mga kabiyang ginadulong na sa inyo gamit na kita sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyang kaisa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may badamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman, ang D3 Bio magarano sa medium chain triglycerides garagabulig pabakod sang resistensya sang ato siring lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. At siyempre mga kabayan ng D3 Bio may vitamin D3 na nagkabulig sa pagtugas ng dugang nga white blood cell sa ato siring lawas. Nga amo man naman ang nagaserbi nga soldado naton batok sa mga makalalit ng mikrobyo kaangay sang virus, bakterya, kagpunjay. Initanan niya benepisyo? Sarang maangkol pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Tarang kaso hilanat kag ubo, relax. D3 Bio.
1: RRMN 4774.
0: Magbalik na mga kabiyanan, mga report sa aton sini mga reporter. Ang mga information sa aton niya pagpanumbalik. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:13 na sang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Guys, alam nyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit? Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Mac Savers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Torfenamin Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Ah, kamusta nga?
6: O sa pinakamaliw man nga isla.
7: Nag-graduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: O pag-uli na ko ka.
10: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
11: Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
12: The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals.
11: Drink up, fuel up, rise up!
12: Rise to Summit!
17: Summit Natural Drinking Water.
18: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. Ang BCO. Gamay D3. D3 Bio.
20: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
21: Okay.
20: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
21: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tinaig.
20: Ang malaki yan yung ubus mo?
21: Wala na sa?
20: Why not sa plain?
21: Sa plain D3. Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe, Sir Buyo, no?
18: D3 Bio!
21: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Perte sa
20: why
21: patay ang magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive pa lang.
18: D3 Bio.
20: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
18: D3 Bio.
20: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
21: Parietal
20: cells or ang mga selula sa imo chan.
18: D3 Bio.
20: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride.
21: Mm-hmm.
20: Ang chloride, amuni siya ang
18: D3 Bio.
20: Gapanami sang imong digestion sa chan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia.
21: Mm-hmm.
20: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
18: D3 Bio.
20: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyonan na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
18: D3 Bio.
20: Nga hindi pagsunugon sang acid.
21: Perte, no?
18: D3 Bio.
21: Wala na sa plain D3.
18: D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
21: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
20: Mm-hmm.
21: May cancer. Paano? It's true keto diet.
20: Mm-hmm.
21: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
20: Same man sa inflammation. Oh,
21: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
18: D3 Bio.
21: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi po na makikita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa lang kuha.
20: Sa
21: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
20: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
21: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, tagtuon niya yung immune system, pabakudon niya para mag-fight sa ano?
20: Sa cancer.
21: Sa cancer. Mm. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
21: Mm. Correct.
2: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
21: ang cancer. Niya ang cancer.
2: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
21: Mas namigid yung, hindi, wala na awayay, sir.
2: Oh,
21: pagutmi lang ba lang?
2: Lang oh.
21: Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
21: True ketones of D3 Bio.
20: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
21: Pero kung, mas ganda mo sila mo.
20: Pero kung D3 Bio kaya, gina-starve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio.
20: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
21: Correct.
0: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka manipaton. Itry namon mo tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatakas,
13: magabuti ka.
0: D3 Bio. D3 Bio.
16: Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
22: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
24: NANS Herbal Capsule.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
26: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
27: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
28: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
29: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
30: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Ang oras sa mabiyan dari sa Remen Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa Biloga Pilipinas 26 minutos na nakaligat sa takdang alas 11 sang gabi.
4: RRMN Patrol 774.
3: Maray ka mo nagpapabati dari mabiyan sa inyo para tuntunan sa RRMN Patrol 774.
4: RRMN Patrol 774.
3: Gadugay ko ang tara mga kabayanan ang mga detalye ng report sa aton sining patrol Radyo Man na Plo na Barete kag subuman mga kabayan report ni Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris kag subuman ni Radyo Man Marjorie Herbomiani kag ni Radyo Man Joel Lapranco. Mga kabayanan, dumduman nyo ni ang General Assembly, UN General Assembly sa natalanan ng maghambal ang Prime Minister sang Israel, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa itong September 24. Nagligad mga kabiyanan nga Huwebes, nabilog ini mga kabiyanan nga pungsod, alos nagatililipon diri, kagdiri na ginakonsider ini isa kadako nga gathering, kagdiri ginahambalan mga kabiyan importante nga mga bagay, labi na sa mga hindi lang ekonomiya, kundi ang peace and order sa tagsa ka mga nasyon. Mga kabiyan, nadumduman nyo nga samtang manughambal na kuntani ini mga kabiyanan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mga kabiyan, nag-book out ang nagkalalaing mga delegation.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kag hindi nila natabo mga kabiyan sa nagligad niya September 24. Mga previous, tagsa mga kabiyan na gina-invite sa United Nations, mga kabiyanan ang Prime Minister sang Israel, mga kabiyanan si Israeli Prime Minister ni Benjamin Netanyahu, mga previous to nag-walk out man. Ubong manugambal man sa UN General Assembly, mga kabiyanan, liwat naman niya gin-walk out sa 2. Daw hindi gid mga kabiyanan maayong trato sa iba niya mga nation. Mga kabiyanan, bangod sa sining at ibalanta naman mga kabiyanan nga inimang panggiyera mga kabiyanan sa Israel batok sa mga Palestine.
4: RRMN Patrol 774.
3: Magmapati ka mo sa indin mga kabiyanan, isa sa mga nag-walk out dere ging kumpirmar sa Department of Foreign Affairs sa DFA mga kabiyanan nga na-include sa mga nag-walk out ang delegation sa Pilipinas.
4: RRMN Patrol 774.
3: So, amunyo, suno sa Department of Foreign Affairs o kung DFA nga na-include ang Pilipinas sa mga delegasyon nga nagwa sa United Nations.

Down. Oh, my God, yeah. Kalabanan, mga kabin. Sige, ang balian niya ni Tanyao. Sige, ang lakatili pagwa. RRMN Patrol 774. Ay, nila'y narespeto, mga kabiyanan ng Israel, ang Prime Minister sa Israel. Mga kabiyanan, lakat sila iya. RRMN Patrol 774. Nagibot kita, mga kabiyanan, na include liya sa mga nag-walkout rin ang delegasyon, mga kabiyanan, sa Pilipinas. So, RRMN Patrol 774. At familiar man sa aton, mga kabiyanan, ng UN headquarters kay sometime, mga kabiyanan, 2016. Mga kabiyanan, nakakadto kita dari sa UN headquarters. Kay isa sa mga Ilunggo. Dari nagkatrabaho, mga kabiyanan, po namin ni Migo Gito ni Kwan. Late City Councilor Joshua Alim. So, nagkadto kami sa nagsulod kami ito. Mga kabiyanan, lipat ko may picture kami ng mga kabiyanan ang ginapong kwanto sa delegation sa Pilipinas. Nakapungko kami ito. RRMN Patrol 774. Nakapunta ako, mga kabiyanan, headquarters, mga kabiyanan sa UN sa New York City.

members ng delegation, daw tatlo pa kadlaw antes mga kabiyanan mag-sapol. So nauna kami kadto dito mga kabiyanan. Puro pa picture mga ganito kay ginimbitar kami sa Ilongguman. Patangali ko nga lang ng mga kabiyan tagani. Why? RRKPN Patrol 774. Pintari kami kadto sa Ilabalay. Managkagusin, pinakaon niya kami isang crayfish. Mga kabiyan ko sa ato, dari daw lobster bala. Jesus, di pukul mo mga kabiyanan sa ulo mo. Pagka na kuna ako mga klase mga kabiyanan niya crayfish. RR Japan Patrol 774. Kaya time nga to mga kabiyanan daw. Ambot ko mga buga na gimanto nga chimpo katukay daw gina. Ginagina tago yan lang kaya daw talagsa lang mga kaon mga kabiyanan ng mga halos ng mga bisita lang ginaupiran dyan eh lagkot-lagkot ang crayfish nila mga kabiyanan daw kung sa ato ni lobster RR Japan Patrol 774 daw banagan bla ano mga kabiyanan kakanto kita diri sa UN headquarters dari mga kabiyanan sa New York City USA. Yeah. RR Japan Patrol 774. Di man kalon. RR Japan Patrol 774. Tambay na si Radyo Manflow na Barite. Standby. Magiging kapulso ng mga kabihan ginaduluman sa inyo. Gamit kita sa DTX 500. Kaya muring sabat sa imusin ng problema sa atay. Masabi ka bala nga nagatigab. Masabi bala may hangin ang imusin ng atyan. Kabasi may diferensya na ang imusin ng liber. Gani, mag DTX 500 ka na. Iba na DTX 500 na may pulikusanol. Kaya iban pa nga mga phytochemicals nga regaling sa extraction di sugar cane. Kaya man, ini na pamatulan sa pagtuon. Nga epektibo sa pagpanguntara sa mga toksin. Nga nagahalit ka, nagaguba sang aton mga atay. Kaya man ang DTX 500 ang mga powerful extra kalin sa amargoso kag di sugar cane. Epektibo sa pagkontrolar sa imo siling mataas nga blood sugar bangod sa imo diabetes. Hindi na ba padugay pa? Mag DTX 500 ka na.

0: panaplo na barete, mga kabiyanan. Ang information, mga kabiyanan, suspect na naglabo sa iya siningatiya sa Igbaras, hindi na pagpasakaan sang kaso. Inyo sa senior citizen man sa Ribalo nga rasapuan patay sa sulusang salakyan ka driver sang rent a car sa Manila nadakpan sa drug by bus operation na nga ayaw ang gagu-gaguy diyo. Sa mga kabiyan nakuhaan sa 4 million worth nga balor, mga kabiyanan sang illegal nga droga ang nakumpiskar. Italian nga report ari sa linya naton Radyo Man Plo Nabarete.
1: TYRI Radyo Man Report.

0: Hindi na pagkapasataan ang kaso, ang ining suspect na nabuo siya sining tiyo kahapon nga adlaw sa may barangay Alameda, Igbaras, Iloilo. Sa rin ang ining suspect, amo ni si alias Denver, 22 anyos kagang biktima, amo ni si alias Lorito, na 43 anyos sang nasambit sining barangay. Sunod rin sa kay Police Captain Francis Don Lumahan, na ang biktima rin nagasuprer sang mental disorder, kaga permini siya nagasingkit, kaya ginalaga siya pa gani ang biktima. O galing na palanulumang panulukan sang suspect na si Denver, kaga iainigin na po no, sa walang kamot sa may wrist tampi radyo man na Rodel, kabangdanan nga nautod, no? So ang kamot nga nautod, why na mabalik o kung why na masugpon sa mga doktor sa Western Visayas Medical Center. Si Police Captain Francis Don Lumahan, ang Chief of Police sa Igbaras Municipal Police Station.
1: Oh, actually, nagkanto di kagina ang pamilya kag nag-submit sa affidavit of an interest. Hmm. Pero ang aton nga ano, suspect ari pasubog sa kustodiya natin kay wala pa man naglapse ang iya nga detention period. Oh,
2: so kung maglapse ina, kung maglapse ina,
1: pwede sa i-release natin kay hindi man nagpaabot pang nag-execute man sa affidavit ang aton nga ano, ang pamilya sa biktima.
2: Oh, ano kuno sir, kay ti ano kuno nang gidapat siya.
1: Kay actually ang biktima ko jing sila kay bago lang man ka daw ga-suffer man sa ano sa mental disorder kag medyo gaano gid ang isa ga pang ano man sang lagas pang lagas-lagas man kag ginahod ti daw na ang ato na suspect daw na impito kag ano man ang siguro kay sa kapoy magigobra man sa talamna sa uma ti actually ang isa sa ginanon sang pamilya nila almost saran ni pamilya nila gad ano man nga nag-decide man nga hindi nila mag-ano kay doon may plano po nga ang bata nga dyan nga suspect na para sa iyo.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Captain Francis Don Lumahan, so pinamilya man lang ang involbado diri, so na-desisyonan no, sa police station sang Igbaras sang sining magtimbang partido nga ti hindi na sila magpasaka sang kaso kay ti ginalantaw diri nga ang suspect sa edad nga 22 anyos madamo pa ni sang puturo sa iya sini nga kabuhi radyo man na Rodel. Sa piya kabahin na sa puan nga patay ang ining 65 anyos nga senior citizen nga babayi matapos nga nabilin siya sa iya sini nga sa iya sini nga salakyan no con service vehicle dira sa may barangay Bonifacio Arevalo na kumpani para nga magtambong sa prayer meeting ang ining biktima. So suno kay Police Major Mabin Naran, yung Chief of Police ng Arevalo Municipal Police Station nga ginabalabanta 100 katawo ang nagtambong sa prayer meeting sa rin ng biktima. Isa ini siya, no? Kagaling ini siya sa may barangay Santo Niño Norte, Arevalo. O galing, waay kuno ma-diparahan siyang driver nga nabilin ang isa niya kapasayro nga 65 anyos na ti, sino kay Major Laranyo nga nag-doharapon na siya gani makakita radyo man na Rodel, no? So, pasado alas 12 na, so pila na kauras ang nagligad, so mga alas 12 kahapon sa bunto, nasapuan ini nga patay sang isa sinika mga pumuluyo sa Bonifacio Arevalo nga ang ining lawas ang biktima yara sa sulod sang salakyan. Si Police Police Major Mabin Laranyo sang Arevalo PNP.
3: Yes, good afternoon Radyo Manflo, no. Actually kaina ini nagkadto ang pamilya sang aton nga biktima sa station para magpa-record kay actually kahapon no according sa ilang panaysayon kahapon ini natabo diri sa isa ka barangay sa Arevalo na ang ilang himata nga ini may ginatenan ini siya nga daw prayer event nila sa isa ka resort diri sa Arevalo kagang kahapon sang aga, accordingly, nga nakaupod ini sa grupo nila ang aton nga biktima, kaga allegedly, no, nga na bilin ini siya sa isa ka salakyan. So, igo nila na, ano, mga pasado, alas 12 na kahapon, nagmay nakasita bilang tao, kaga amuto gila yun, gina-revive nila kahapon, kagintawgan sang ICER, kagintala, insigida sa hospital.
2: Okay. So, ang biktima nga ni ma'am, nabilin sa salakyan, tama ma'am?
3: Amo ini ang panaysayo no sang aton na nakakita man kag ang family nga nabilin ini siya sa sulod sang salakyan kay ti may event sila kag namo nga mga membro nila sa ilang grupo didto nga naka-attend kag ini siya kay reportedly may problema sa eyesight no may medyo pagkaharapon ini siya kag senior citizen so nabilin ini siya sa
2: pila edad sang biktima man
0: kag sa major Mabin Laranyo sang Arevalo 20 so ang ining bangkay sang 65 anyos nga babayi na tala na nga ipailalom sa autopsy agod nga matubod no kon ano ang iya siningagin na kamatay gid Radyo Man Robert
4: Radyo Man Bro but, kada ko bala na concern lang ko. Anong pagkamatay sinina no na suffocate siya? Kag siyempre kung magsin anong salakyan ginasakyan niya sini?
0: Van
4: o auto?
0: O ay lang gigin mention ni Pepe no kay pero ti sono sa kay Mabin Laranyo nga na suffocate no ang ining tigulang Radyo Man Robel.
4: So may edad-edad na gin man, may pila ni may 70 na o 80.
0: 65 anyos kaga kagado may problema sa saya sininga eyesight no kun harapon bala Radyo Man Robel.
4: So gid siya nagpangayo bulig abi gid abrihan ang pertahan sang salakyan na nanon pakuro lang to sulod.
0: Oo, ti mga pila na kauras ang nabligan.
4: Gani
0: sang makita to sa no ang lawas niya nga
4: hindi siya kabalugor mas hindi niya makita ang lock o kung pag-open sa salakyan wala takabalo kung ano ni auto ni kung ban ining ginsakyan nila hindi ko magdamo sila ban eh
0: oo
4: posible
0: oo basi ban goro kay
4: hindi basi hindi siya kabalo magbukas kay mati bala mo doon sliding niyang pertahan sang ban
0: oo kag isa pa may problema sa pananawan mo kag talamon man ang tigulang
4: isa pa na goro
0: oo, bala mo naman ang tigulang, hindi man, kuhan, bala mo, ay, nabisubong mo, ang mga lock, bala sa pertahan, bala.
4: Isa pa na, kay kung ilock mo, pero kaya, kuhan ka naging man, manuling mo rato, ati mo nang madangtan mo eh. Hindi kabalo mag-abre. Uy, hindi man nakatalupangod, kung po yung mga nag-prayer rally to, o prayer na to, nag-pre-over, una no?
0: Yung driver ba niya, dumang naripatan ko to sa sulod na, ano to man, amo to ginbalik Manila, no? Amo na to galing tigulang na suffocate dito sa sulod sang iya sininga sa lakyan Radyo Man na Rodel.
4: Pila ka oras ang nagaligad? Mga antisan na sa puan? Ano oras sila nga nagkwanaw?
0: Abot sila aga, last dosing...
4: Ay ba? Sumalawig? Struggle guro sa pobre? Kag isa pa, way man aircon na so, sa sulod, init.
0: Tinit pa.
4: Ti supukit ni Chay?
0: Oo. Supukit din, no? Ang ining tigulang Radyo Man Robel. Santang arestado diri si alias Tonton sa ginpatigayon niya drug bypass operation sa Balasan Municipal Police Station sa din na nakuhaan ini sa sang 600 grams, no? Nga kabugaton sang droga kag may 4 million pesos nga market the drug price no ang ining subject na si Tonton sa rin nagakuha ini sa sang source sang illegal nga droga alin pa sa may Metro Manila kag ginakuha niya man ginadala niya naman bilang rent a car driver sa Metro Manila no kag in fact naka driver pa ni siya gani sang duha ka kilo sang illegal nga droga diri sa may siyudad sang Iloilo, Radyo Man na Rodel. So, ini siya, ginakabig man nga high value individual sang Balasan Municipal Police Station nga karon, preso na sa may Balasan Municipal Police Station kagaya na tala nang mapasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amon na tulong natin nga balita subong nga gabi nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang NANS Super Plus capsule, no? NANS Super Plus capsule kay balan nyo ang NANS Super Plus capsule ang mayara inisang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskong resistensya, dugang enerhiya kaga mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta bulig sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, piliha ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kaga NANS Liniment Oil, ang pinaka-puro at pinaka-efektibo nga pangatras herbal, NANS Liniment Oil. May arthritis, rayuma, varicose, palamoy po ay palamanol, kalanakit sang kalawasan na ipit kag naparlisar ng mga kaugatan. Pili mo ni pangapla sa mga gaubo, para nakitang liog, naundan nga mabalikag sa mga nagadugo nga piliha siya ni Patugunon, taon-taton, bubuhi lang sang NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil kag NANS Super Plus Capsule lunsay ni produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa kanitay honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Lavarete, Tatak RMN.
5: RRMN Patrol 774.
4: Salamat sa report ni Radyo Manflo Navarrete. Kapulso na ginadulungan sa inyo, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Biluga, Panay Island, Kagimaras. Kayman ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagkabato sa mga papulaw, nagkapapagsik ka nagadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Kayman ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng maca, kaguni gutwin. Safe sa heart, kaya wala inisang side effect. Pag-inom sa Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadaadlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kadaadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagid mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sang Food and Drug Administration. Gari sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
5: RRMN Patrol 774.
4: Isa ka residente sang Zamora Millesa City Proper, ginareklamo ang ginaligar nga pagpang trip na sa mga layaw nga kuring sa ilang lugar. Account nga nagpadala sang pamahog sa isa ka eskwelahan sa Leon, Iloilo, ginausisa na sa mga otoridad the face-to-face classes, magapadayon buwas nga adlaw, September 29. Detalye nga report ari sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Ulatriz.
5: DYRI Radyo Man Report.
6: Radyo Man Radal padayon nga ginahibalo sang Leon Municipal Police Station kun sino ang nagapanag-iya sang dummy account nga nagpadala sang pamahog sa Bayag National High School sa nagligad nga semana. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang hepe sang Leon Municipal Police Station ginsiling sininga sang nagligad nga Biyernes, September 24, nagpadala sang mensahe ang dummy account kun magambal kita dummy account indi ni siyang mga personal gid nga account sa official Facebook page sang eskwelahan apang nasabad na sa isa ka maestro nga admin sang nasambit nga page. Pahayag ni Marco nga sa kaundan sang ginpadala nga private message ang suspect, nagpaandam ini sa posible pagpanglutang nga matabo sa nasambit nga eskwelahan bangod gamay nahambugan siya nga isa ka estudyante. Wala naman gin na detalye pa sang hepe kung sino niyang natumod nga estudyante apang mayara na sila sang mga lead sa posible target kung tani isang suspect. Hindi pa man makumpirma siyang opisyal kung nag-eskwela man bala sa Bayan Carabineg National High School ang natumod nga suspect. Kaya ribala pamatian nato ang aton nga interview kay Police Lieutenant Cosme Flor Marcos Jr. ang hepes ng Leon Municipal Police Station.
7: Yes ma'am, good evening. No? Regarding ma'am sa update sa natabo nga online threat sa Bayag National High School ma'am, ang complainant ma'am gain access na nato ma'am dito sa my regional office sa regional cyber crime unit ma'am for possible identification sa account na ginagamit.
8: Ang background lang gani sir, sa ano ni nga klase sang pagpamaho kay gisin ugin padala.
7: Mali ma'am ang suspect ni ma'am nagpadala sang threat message sa Facebook page sang eskwelahan. So ang naka-receive ni mama mo yung atong si Sir Renovo, teacher one sang amo mong eskwelahan.
8: Bali siya daw ang nag-manage sa ang account nga na siya ang siya maka-open. Pero ang ano yes. Sir ang nag-send nga account ano siya daw ginobra-obra lang daw dump account.
7: Yes ma'am, akong tanabo na to ng account niya ginagamit, dami account ma'am. Okay, ito wala mga profile pic, kag daw lang kilalang kabilog ang mga friends niya sa iyang account.
8: Pero sa iyang pagpamahog, sir, anong mga words na ginambal, sir?
7: Bali, base na ginapag-interview na to sa kay Sir Renovo, ang admin siyang ilang Facebook page. Nag-send niya siyang private message ang aton nga suspect ma'am nga gapandam nga may plaboton gano'ng shooting incident dira sa eskwelahan. May ging mention man siya nga may ara siya kuno dira nga estudyante nga doon nahambugan. Pero wala yung man ging mention ang name, ang description lang bakod ang iyang alawa. So daw amuman na one of the target siguro sang pagpamahog.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Cosme Flor Marcos Jr. ang hepes ng Leon Municipal Police Station. So, sa pihak sini, ginsiling sang hepe nga magapadayo na ang face-to-face classes sa eskwelahan buwas nga adlaw. Kay bangod nga nga kaina, ginsuspend ini temporaryo agod man masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Ginpasiguro man ni Marco nga magbuligay sila sang pamunuan sa eskwelahan kag buwas mas hugto nilang siguridad magapatuman sila sang inspeksyon kag magadeploy man sila sa mga tapos ang polis kagiban pa nga force multiplier sa eskwelahan agud masiguro nga hugot ang seguridad kag mapatahiran ang safety sa mga manunudlo kag mga estudyante. Samtang sa pihak nga bahin nagpablatter sa Iloilo City Police Station number 1 ang isa ka residente sa barangay Samora Melia sa city proper agud ireklamo ang ginaaligar pagpiping sa mga layaw nga kuring sa ilang lugar. Sunod sa tagreklamo nga si alias Tata 41 anyos nga halos tanan nga layaw nga kuring nga iya ginatipan sa sulod sa malapit na isa ka tuig ang ginpang tripingan. Pahayag niya nga mayara siya sang kuring nga ginpanghiluan, mayara sang ginutdan sang kuko sa tiil kag ang sandamlag lang ginbuno. Dugang pa sini nga indi lang siya ang nagareklamo sang ginapahayag pagpangtriping sa mga kuring sa ilang lugar bangod bisan ang mga kasapatan sang iyang mga kasilingan ang ginpanghalitan man. Yari bala pamatian naton ang porsyon sang pagpahayag sang tagreklamo si alias Tata.
9: Ang kuring namon bala tumam nga ging tripan diri sa barangay Samora. Naging buno nila. Bali apat na sila ma'am kabilog mamo pero galing kay ang patal nga igo, ang isa namon ka kuring nga orange color. So bali hindi man sila gid namon nga amon gid nga alaga kay mga stray cat na sila napakauna namon diri sa amon likod balay kay dako na ding bakante mo.
8: Bali ang mga koring nga na ma'am, dira na sa inyo gapuli kay ginatatap nyo sila mga layaw ng koring.
9: Oo ma'am. Oo ma'am, gakadto na di sila kay mga walo na di sila kabilog ma'am. Tanan. Tapos ang ilang for ma'am ni siya ma'am before ma'am napatay ni siya ma'am. So mga isa pa lang guro kabulan. Kaya amo na ginasagot-sagot na namon kay tido kaluluoy man balang wala na sila balabalay nga ginapulian balang kag wala may magpakaon sila.
8: Mga ano kaduga nyo? Oo, mga ano kaduga nyo na sila ma'am ginsagod?
9: Dugay naman kay pagbata na sa iya ma'am sangga ano na siya kakabalo na siya magugwa din na disamon mo siguro mga gamay pa na siya dati mo.
8: Mga ano mga lapit-lapit sa katuig?
9: Oo.
8: Oo. Tapos, ang sa tatapat nyo ni nga kuring, tanan ni sila, ginpang ano, or isa lang, isa
9: ging,
8: lang?
9: Ginpang tripan, ginsila yung ma'am. Ang tatlo namon ka kuring, ang tatlo ka gray, ang ilatiil ang isa na do sa kukuya ginabala mam nga sa iya nga finger ginabala. Na nautod na siya. Tingala kami gakyang-kyang. Sa pagka daso naman, ang isa naman nagtingkiang, gitanaw namon, gibulong man to namon. Tatlo sila. Tapos sa pagka mga pila naman kadlaw, amo naman ni ang orange namon, naging buno.
8: Ano? Diin siya yun, ma'am.
6: Ang kahinsang pahayag ni alias Tata, ang tagreklamo nagikan sa barangay sa Mora Melia sa city proper. So, hindi pa man niya mapatod. Kung sinugid ang may kimuan sang pagbangtiping kay bangun, sunod sa iya, meron man sila sa mga ginad... ay pang ihambal kung sino bangod nga wala pa sila sang bastante nga ebidensya. Kasunod sini nagpanawagan siya sa mga opisyales sang ila barangay nga kung mahimo magbutang sa mga tarpaulin nga may nakasulat nga kung ano ba lang dapat kini dapat obrahon sa mga sapat lakip na ang posible ato bangon ng penalidad sa pagpanakit sa mga ini. Sa katapusan naton nga balita, subong nga gabi, voluntaryo nga nagsungka sa Molo Police Station subong nga Lunes ang suspect nga nagbuno patay sa barangay Tanod sang San Juan Molo Iloilo City sa tong Mayo 22, 2025. Ang suspect ginkilala kay Philip John Sanico 26 anyo samtang ang biktima amo si Michael Barredo kaglunsay residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang Armen Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Molo PNP ginpahayag sini nga masobra man isa katuig nga nanago sa probinsya sang Iloilo ang suspect nga nagginakabig nga top 9 most wanted person sa Iloilo City. Suno kay Inot nga base sa panaysayon ni Sanico, nahimo sini ang krimen bangod na impito siya. Kay ginpasibangda ni siya ni Barredo nga isa sa mga imbolbado sa nagluntad nga kinagamo sa ila lugar bisan nga nagsaway malang konta ni ini. Dugang pa niya nga bangod sa kaakig sang sospek, ginbuno sini sang konsilyo ang biktima nga naigo sa abaga sa likod nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa subong, preso na sa Molo PNP ang sospek kag nagapangatubang sang kaso nga homicide. 120,000 pesos naman ang intalan ng piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Balita nagikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
10: RRMN Patrol 774.
4: Salamat man sa report mga kabiyana ni Radyo Man Lynette Fernandez Ulatriz. Kagaling kapulso na kita dulo man sa inyo mga kabiyan gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Matasong tanga ato siling vitamin D3 level sa ato siling dugo para makabato kita sa anumang niya klasis ng balatian. Kila binagid mga kabiyanan sa makamamatay nga kanser. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, babakala sa tanan niyo mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Ronset, Iloilo City. May araman sila sa Tagbacaro, Iria Street Poblacion Estancia, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
10: RRMN Patrol 774.
4: Ang taman mga kabiyan na nag-standby man sa linya naton si Radyo Man Marjorie Herbomiani. Mga kabiyan na sa mga natipon man nga report, PRO 6 hindi pagkakason si Inot bilang hipi sang Molo PNP, apisal sang ginakasuhan na ini sang National Police Commission. Detalye ng report upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbomiani.
10: DYRI Radyo Man Report.
11: Ang iningabahin na ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Nagpanindugan ng Police Regional Office 6 nga magapabilin nga hepe sa Molo PNP si Police Captain Ryan Christ Inot Apisar na pasaka ng inisang kaso administratibo sa National Police Commission. Ang kaso nga ginpasaka kay Inot amo ang grave misconduct ka grave neglect of duty. Ini may kaangtanan sa wala pag-aresto sa Molo PNP sa dismissed police nga si Jerry Villanueva kag pag-upod sini sa mga bypass operation na kag may kaangtanan sa isa ka preso nga naabdan sa PNP IMEG nga sagwa sa detention facility. Sulukay tuwa nyo nga hulaton pa sini ang direktiba halin sa NAPOLCOM apisay nga naghambal na ang nasambit nga ahensya nga ginatugyan Manila sa PRO 6 ang pag-relieve kay Inot bangod wala sila sa kapasidad sa pagkakas sa hepe. Balita nagikan sa Campo Delgado kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio your protector against virus.
4: Salamat man sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Samtang sa Piyakabayan clean up drive sa Dungon Creek, nakakolekta sang halos isa katonelada ng basura. Kadamaan na rin mga plastic, suno sa GSO. Mga taramak ng mga klasik kasilingan, no? Yaring detalye ka report, mga kabiyan na report sa kay Radyo Man Joel Franco.
10: TYRI Radyo Man Report.
12: Ang ilinga bahin gindala sa inyo si Kalawan sa kalalaton nga balatian kangay sa COVID-19. Kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Blast Gold, nagpababakod sa immune system, kinapungan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Blast Gold na kita.
13: Nakakolekta sa 980 kakilos ang basura akon halos isa katunan nga basura nga kadaman plastic ang clear drive sa Iloilo City Government sa Dungon Creek sa itong Biyernes, September 25, 2026. Suno kay General Services Office o Conje, so Head Engineer Neil Ravina, kinakabalaka ini sa City Government bangod mabudlay ang retrieval sa drainage kag waterways kag sa ulihi posible nga mag-adreso ini sa Iloilo River. Ini bangod nga konektado ang Dungon Creek sa suba samtang sa dungan nga clean up drive sa Lapos Norte nakakolekta sa 910 kilos o kod malapit man sa isak ng lada kag sa Haro River ang may halos 10 katonelada sa sulod sa duwa kasimana. Ang pulo katunada nga nakolekta naghalin pa sa upstream sa mga barangay sa Haro District sa Cubay Haro kinanglan pa sa dugang nga schedule magod madamo pa sa basura nga dapat retrieve suno pa kay Ravina. Kinanglan man sa dugang nga volunteers para sa double handling sa basura bangod ara ini sa tungas ng creek nga malayo sa collection point. Lauman nga matapos ini ka ma-installan sang waste traps para ma-identify kung saan nga barangay naghahalin ang problema. Fully deployed man ang presence sa GSO sa tatlo ka sites kaupod sa Facility Conservation Office GSO kag Senro. Ginatag ni Ravina nga pagmanino sa waterways hindi lang para malikawan ang pagba kundi para masolbar man ang problema sa plastic. Target nga ma-maximize ang paggamit sang kontrabaha program kung saan in may dulitapad workers na nagkabulig sa pagpaninlo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajman Joel Franco Tatak RMN.
12: Pingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blast Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
4: RRMN 774. Salamat sa report ni Radyo Man Joel Franco. Ano lang ala na ginang aton na chimpo. Kapasan talang ni mga taramhak sa Dungon na Kriko. Mga patay huya. RRMN 774. Kami pagkuligtahong nag-ipalamon sa ilaw. RRMN 774. Okay, pabasan talaga na walang alang na gid. Puro pasinsya gid para sa aton sining mga kaditiyo. Hindi tayo ma-roll call nga lang nyo. Mga naga-online na rin mga gabihan sa aton sining palatuntunan. Dahil overtime na kita. O buwas naman na. Kawin lang ko, may utang lang ko, anay. RRMN Patrol 774. Salamat kin sa inyo pag-upo na rin sa aton palatuntunan sa RRMN Patrol 774. We have sa aton sining partner, si Radyo Man Joel o Joel. Well, John Hartwell Tuala. Ininamanin yung anchor man, Radyo Man, Rodel Fulion Agado, Tatak, RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Anong gusto nyo? Saksa!

0: sale for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
2: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: handcrafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa Oktubre 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng, kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, Minerals, Ginseng, and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayo na

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
7: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayog Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong. Herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong, herbal supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Goodbye!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami na nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauman. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusang walang isip, siya ay napupuot. Ito ang salita ng Diyos.
2: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Alas 12:30.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para

0: bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Alas 12 na, mga karadyuman! Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagahon ang Morning Talk Show ng Bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
2: Hamot-hamot, wala sa imo, Choy!
3: Isugid kay Tiyoy.
2: Aragoy, Choy!

0: It's a brand new day! Martes kita ang adlaw, Petsa 29 para sa bulan na sang Setyembre! A brand new and a beautiful morning! Sa ato tanan-tanan yung mga kauturan sa mga kayo naroroon sa kabundukan, sa kilid sang kadagatan, yara sa iban nga pungsod, nagamaneho, may responsibilidad sa disora sang kagahon, why na problema kay may kaupod na kamo? We are broadcasting nationwide and worldwide. Welcome na sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa ato mga suke, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ato mga kauturan ng mga Ilonggo. Hidlaw na ba 81 días na lang Pasko na? Malapit-lapit na. Pero samtang nagapahilapit ang Pasko, nagataas, nagataas ang presyo sa balaklong. Sa mga driver, hindi nyo na kinanlan maghinagaw. Sa mga nakalain-lain yung mga gasolinahan, kay wala pagsaka. Manubo ang presyo sang gatong. Subong nga Martes, baw grabe nga yung home. Daw bang Ross! Pero sa mga konsumidor sang gasolina, baw ang yung home ta daw tilapia. Kita mo yung home sang tilapia, daw ga kusmod, no? May pa ang bang Ross kay smiling face. Tsura nila subong doon mga goldfish. Pero ang presyo sa gasolina, baw, tuod nga nagnubo. Pero sinintimos, amo mangya po ng tupaan niya. Wala, agad nagnubo, sinintimo lang. Hello sa aton mga PWDs, ang aton mga senior citizen. Kung sa din, una pa sila bugtao sa tukturook sa manok. Sa ato ang mga driver, Radyo Manibela driver, Radyo Manibela drivers, at ang ating grab car drivers. Hello sa ato mga security guards, sa ato mga kapulisan nga nagarubing-rubing, buhay na, may gana na maglibot-libot. Ang MPU-ICPR-06, mayad-ayad nga kagawon sa inyo. Dire sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, sa ato mga kuturan, nga nagapamati, sumong sa radyo, on-air na kita ha, on-air na. Sino gambalin tayo ma-on-air? Pit ka sa mata! Noy-noy, pit ka sa mata! Ang nagamaneho, bladira sang tricycle na taga-Bulilaw, Mandurriyaw. Noy! Ipalukpa na radyo, Noy! Full volume na na samtang nagabiyahe-biyahe. Para mabatian sang aton mga kauturan, may responsibilidad sa dis oras sang kagahon na may kaupod na may kadugsingan na sila. Damo kita bit-bit ng mga balita kag mga istorya. And karon sa mga gusto mag-intra sa aton nga sing galing! May ibubuga ka ba? Maganda ba ang boses mo? Kung nami imo nga tingog, abis sampuli kami karon. Kaya kung mapapawaw mo kami sa imo nga ambahanon, aba may cellphone load ka. Ay, si kasamang Luis, karon ko lang ipadala cellphone load mo ha? Timbon ko lang para hindi kanugon. So, bantayan, ini nga Martes ang ato nga sing galing. Kagtahanay, pero wala tapusay. And buwas, again, announce na sino gusto mag-intra no, sa ato nga audition. Audition na ini? Hasta audition na ito, nasa lang November. Kaysa December, grand finals na ini. Para sa ginahulat-hulat sa iban, ang longest singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan, Season 6 Audition starts tomorrow. Sa may mga problema, sino bala wala mga problema, subong. Sa mga pinagdadaan ng mga hamon, mga battles in life. Alam niyo ba kagapon is the feast of Saint San Lorenzo Ruiz, no? Amo ng iyang kapistahan o feast ni San Lorenzo Ruiz. Subong adlaw, Petsa 29, September 29, every 29th day of September. Ang feast naman ni dalingi-dalingi ba si Malipa ba si Magsala kubla kagala in mabama mamit lang kubla kag makiganyo ko. Subong nga Petsa 29, we celebrate the feast of Saint Michael the Archangel. Pero nyo na makita, hindi sa mga poster, makita nyo sila sa Jean Bilog. Amo na sa ang ginaglapakan niyang manog. Ang demonyo ginlapakan niya, kagbunon niya. Amo na si Saint Michael the Archangel. Siya ang, kumbaga sa presidente, si Lord ang aton presidente. Siya ni ang chief. Ang chief of staff, siya ni ang God's angel. Amo na ang pinaka namin, no, pinakabaskog ng anghel ni God, no? Aton nga Ginoo. And as we celebrate the feast of Saint Michael the Archangel, amo nang aton nga pangamuyo nga gabayan kita, no, depensahan kita ni Saint Michael Archangel sa aton nga mga battles in life, ini mga problema, ini mga pagtilaw nga ginaagyan naton, aton ginahalad kay Saint Michael the Archangel. So, kung may problema, pwede naton istoryahan, tawagin niyo lang ko dire 0933-879-0931. Pwede niyo mako PM or pwede niyo mako tawagan sa Messenger. Storyahan ta. Storyahan ta ang problema niyo. Budlay na, hindi niyo tagin niyo tago-tago ang problema niyo. Ako mabuang kamo. Bahala kamo diyan. Storyahan ta. Ngayon nagkalain-lain yung mga problema. Kagibad pagin dato ng mga matipon ng mga problema. Kaya may isang kwento ng buhay kagapon, ano? Ining kay Tatay, sino nga rin? Tatay Tonyo. Ang wala man sa problema, gusto niya lang i-share. O gin-share niya na sa 11 tuig nila nga hulat-hulat ni misis niya na makaangkon sang anak, no, o bata. No, gin-grasyahan gin sila sang Ginoo. Iya panugyan ini kuno sa mga nag-asawa nga dugay-dugay nagahulat, no, sang ilang magtagaan sang kabataan o sang bata. No, hindi gid madulaan sang paglaom. Ibibigay kuno ni Lord yan sa tamang panahon. Hello, hello, hello sa mga YouTubers naton, nagapamatik sa YouTube, sa RMN application, and ang nagapamatik sa Facebook, ang aton mga netizens. Hello and good morning, good afternoon and a good evening sa tanan-tanan naton ng mga tagpalamati. Sa Radyo 774 on air na. Sa iyo, sa Facebook, palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang aton nga programa Isugid kay Tiyoy nga makitaan sa Facebook page ng RMN Iloilo. Search nyo ang DYRI RMN Iloilo. Pakitaan nyo ang programa Isugid kay Tiyoy. Palihog anay i-like, i-share, and i-follow.
1: Tata! RMN.
0: Ang Pilipinas sa Asian Games, nagsaka ang aton nga pwesto. Si Nesty Petesio Bao Minala, si Nesty Petesio, ang boksingera na ton lang. Perde sa kasumpo niya sa taga-China. Perde, kulang gur sa kulang din sa bagsik si Nesty Petesio. And si EJ Obiena, ang aton nga golden boy, no? May hampang man, san o? Alex Yala, pagkatapos niya ma'am kastigo ang taga-Thailand sa duwalang kaset, may hampang na naman si Alex Yala. Pero sumong, I think it's doubles, no? Doubles category. Kagayban, pagayon yung mga balita, kagaadiin na. Kaya nagligad to, ang Pilipinas, number 24. Ang nakaduwa ka gold, siya na naman, no? Siya na naman! Ang aton nga matutuod na golden boy, Carlos Yulo, duwa na naman ka gold medal. Kag siya pala naka gold medal sa Pilipinas sa Asian Games. Pila na naman ayan ka milyon ka pisos ang premium ni Putot ay. Tanda, no? Tanda ni si Carlos Yulo. Kita mo, duwa ang iyang wedding ring man sa kasal nila ni misis siya. Duwa ka gold. Sa ato mga pinalang ang mga suking, mga OFWs working and living abroad. Good morning sa inyo. Hope yara ka mo sa mayong kahintangan sa mga kayo naroon. No, sa diin mga kamo parte sa ang kalibutan. Lubos kita nga itong pag-abi-abi. God bless you and stay safe mga kasama. Ako si Radyo Man Michael Marquez Lumakad. Tiyo ay Pancho for short.
1: Tatak! RMN.
0: Bantayan ang ibang pagkidato ng mga balita sa Facebook. Kaupon si Rajuman Rezzy Danios Bordon. Ang aking technical partner, Rajuman Jason Renzi Kapatanya. Sa transmitter, kaupon daton, subong Martes, ang birthday boy! Belated happy birthday, Rajuman Chief Atoy Alia.
1: Tatak! RMN.
0: Belated happy birthday, Chief. Subong Martes, mga kasama, sa ibang parts ng Metro Manila kag Bicol, kansilado, wala klase. So, dito sa parts ng Metro Manila, kaga sa Bicol. Nung iban na suspendido ang klase 29 hasta 30. Ini tungod sa tigil pasahe. Ang mga in-person classes ginsuspinde. Asang iban nga mga educational institution and local government tungod sa schedule ng transport strike may patuman Martes kag buwas ng adlaw Huwebes. Nung wala klase pero dire, daw wala nag-ugyon, wala gani nagpatuman. Ang iban nga mga driver dire sa syudad kag probinsya sang Iloilo, no wala sila nagpatuman sang increase no dugdugang pamasahe no naluoy man sila sa pasahero. Pero may mga iban modernized bus, mga kasama modernized jeep, sorry. Nagpatuman set 17 pesos na. Ang aton mga taxi nagadugang man sang ilang flag down.
1: Attack! RMN.
0: Pantayan kung din nga mga parts ang kansilado, mga kasama. Pero sumunga Martes, mag-anubo ang presyo sang gatong. Sa ginabulubanta, mga kasama, ang oil price rollback subong. Nga Martes, ang presyo sang gasolina, mag-anubo sang 24 centavos. Sinakaan yung 50, tapos ipanubo yung 24. Sa diesel, ma, medyo daludoko ini. Ang pag manubo, 7 pesos kag 57 centavos. Sa liwat, ang diesel, subong adlaw, Martes, maganubo, 7 pesos and 57 centavos. Sa gasolina, maganubo, 24 centimos kada litro. Sa aton mga taxi driver, kag sa mga nagasakay, sa nga taxi, basi makibot ka mo ah. Masugod, kagapon pa ni, sugod kagapon, September 28, magasaka man ang pamasahe sa mga taxi. Tugay ini sa pag-aprobar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Suno sa naprobahan ng fare adjustment sa LTFRB. Magasaka sa 65 pesos ang flag down rate sa mga taxi.
1: Attack! RMN!
0: But silingon, why pa kamukalakat? Why pa kalakat? Bayad ka na sa nga may balaydan ka na nga 65 pesos.
1: Attack! RMN!
0: Eh mga kasama, sa mga kauturan nato, nga nagay sa kaysa-kay sa jeep dire sa Western Visayas, daw wala man, wala man ginpatuman, kag wala nagpasaka ang dikto sa may Northern Panay Transport Corporation, no? Wala ni isang paghulag sa saka sang plitihan sa mga transport van, no? Mga van, ang mga UV Express, wala sila nagpasaka sang pleating. Wala pa nagpasaka pa sa pamasahe ang mga drivers ng public utility jeeps sa kag-taxi sa iban ng mga lugar, ano? Kagapon, sa may Mohon terminal, wala pa sila nagapanukot sang saka sa pamasahe bangod wala pa sila sang nauyatan ng taripa. Kag this is, amo nang kinanda naton. No, basta wala pa taripa, hindi pa sila pwede kapanukot. Ginpahayag sa mga drivers ang modernized jeep nga may biyahe muon Festive Walk SM City Iloilo vice versa nga wala pa sang mando sa ila kooperatiba nga magpanukot sang bag-o nga pamasahe bangod wala pa sila sang nauyatan nga taripa. Nahibaluan nga epektibo kagapon nga adlaw ang fare increase sa diin dugang nga piso para sa mga traditional jeep ukon halin sa 13 pesos pasaka sa 14 pesos para sa first 4 kilometers kagdugang at tag-dua kapiso sa dugang para sa succeeding o mga masunod nga kilometrahe. Samtang sa modernized jeep dugang pang 2 ka peso sa first 4 kilometers halin sa 15 pesos pasaka sa 17 pesos kagdugang 2 pesos 40 centavos sa succeeding kilometers. And sa bahay naman sa mga taxi magasakas ang 15 pesos ang flag down halin sa 50 pesos top 65 pesos pero ang nagadugang per minute galini per minute travel sa mga taxi is 2 ka pesos.
1: Attack! RMN!
0: A Alas 12:55 ang pamangkot. O pamangkot, sorbe kita be kay pila na kuman si Sinta, si Sinta. 53 manog si 54 nako. Ikaw, Radyo Man Jason, pila na edad mo subong? Pila edad mo? 26. Pila ang naabdan mo nga pliti, ang pinakabarato, so madumduman lang sa imo nga memorya. Pila? 70 pesos? Si Pabla, 26 anyo si Jason, naabdan niya 70 pesos nga pliti sa jeep. Ang mga kabataan subong bulaga, 17 pesos. Ako naabdan ko pliti sa jeep, 3 pesos, 50 centavos.
1: Tatak! RMN!
0: Ba't pa ako nakabayad? Si tatay ko pa nakabayad. Kamo mga kasama, pamangkot ni sorbe question lang ni Tepan. So I'm just curious, ilabi na gid sa mga senior citizen, ilang mga edad lang at tag-sitinta, tag-utsinta, pila ang naabdan nyo nga plitihay, no? Sa jeep, jeep lang ba sa iyan tayo, hindi na tricycle. Kaya ang taxi sa una, kasama Jason, kaya sa mga bataon nga nagapamati, sang una wala na metro. Wala metro ang ano gani tawag PU, tawag naton PU. Ngayon dapat PUV, imbis ka public utility vehicle, ang tawag na PU. Ang pliti sa PU sang una, wala metro din ka, kalaparan ka, 30. Daw tricycle sang una, 40. Daw amo na tansahanay sila base sa kilometrahe. Pero subong, ti amo na, wala na, kay sukton nyo kung sukton kag ipareklamo. Kung wala sang wala nag-usar metro, no, sa mga taxi, ginareklamo sa media, ginareklamo sa Remen, nya kay way sa nag-metro. Way ka mo kabalo nga ang mga metrohan sa mga biyahay sa una, nakamada na sa aton mga driver. Balaan na na base sa kinakonsumo nilang nga krudo o gasolina, pila ka kilometrahe o pila ka kilometers, pila maubos nila nga kilometer, pila maubos nila da nga gasolina o krudo. Tapos mabalik pa sila kung may ginansa sila gamay eh. Amo sa una, abtan ko, basta piyo, halik sa cinema, pakanto sa kalaparan, mga 30, tumtob 35 pesos. Amo-amo sila sa tricycle sa una. Eh, siyempre, eh, pa aircon. Sige, survey question, mamangkot git kita sa aton mga kauturan sumong nga nagapamati. Pila ang naabtan ninyo, no? Pila ang naabtan ninyo nga pliti, no? Sa jeep. Jeep lang, anay. Alas 12:58 ang iningabahin dulong sa aton sa Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Wala ka bala kabalo kung virus or bacteria ang nagatuga sa trangkaso mo, may upod nga ubo kag sipon kag hilanat? Relax ang abyan kung ginakataro ka. O matsag mo daw, katarohon ka na. Inom ka sa Klinika D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ni Doc Ramil Uy, may medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingredientes ni kag may vitamin D3 pa. Ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio ginaproseso ini sang aton nga atay para mangin monolaurin, ang pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bacteria nga nagatuga sa pagtrangkaso kag hilanat na may upod nga upo kag sipon. Protektahan ang lawas kontra sa virus kag bacteria. Mag D3 Bio na para proteksyon. Sigurado. Klinika D3 Bio ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, mabakal sa mga suki niyo mga botika. Nagbabakal man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may branch sa Kilid, sang Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ang mga produkto ng kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubos ang DTX 500, Klinika D3 Bio, and Pure C, kag madamo pagid nga iban. Sige, tipunan ko na, padamo-damoon ko ni, may mga nag-reply, may mga nag-comment na. Oh, sa jahon tani para mahibaluan ta, para mabalaan man sa mga kapamatanon subong kung ano kabarato ang plitay sa jeep sa una. Pila, pwede nyo i-comment dili sa ato nga Facebook page. DYRI, RMN Iloilo. Pakitaan nyo programa, isugit kay Tiyoy. Tapos ibutang nyo da, no? Butang nyo da sa comment section. Ah, pila ang naabta ninyo? Nga pliti sa jeep? Ha? Pwede nyo man i-text ka na kun sa 0933-879-0931. Pwede man sa conference, PM nyo kuha. Basahon, takadyado kay Dugay. Basahon to, padamo-damuunta para mabalanta ang survey. Hindi ko na kinala pamakutan ng edad. Ang naabta nyo na lang, kung pila, hindi yung baghambal niya ako, edad ko, amun hindi. Abot na namo na. Basta magambal ganing piso panubo. Kung ang pliti na abdala piso panubo, senior citizen na na. Amo na, utok to na. Hindi ta mahuya sa atong edad, di ba? Hindi pinangmudlayan, tanong na. Amo na ya, basta piso panubo, senior citizen na ina. Ang pilang na abta ninyo nung pliti sa jeep. And mga kasama, sa mga nagaselebrar, nagakulukadlaw na sumong kay kanselado ang barangay and SK election. Ang Sanggurian Kabataan election. Oy, wag mo nang hindi mo anay magpangalipay. Hindi anay magasigurado. Kay may nag-apila sa Korte Suprema ang isa kay election na lawyer na kuno labag sa batas ang pagpapaliban ng barangay kag Sanggunian Kabataan election sa Nobyembre. Mga kasama, nag-apilar mga kasama si ginarespeto man ni Senator Lito Lapid ang pag-question ni election lawyer attorney Romulo Makalintal sa tuluyang pagpapaliban ng barangay at Sanggunian Kabataan election sa November 28 na dapat sana ay idaraos sa buongan niyo Birembre a 2, no? 2026. Naghain ng petisyon si Makalintal sa Korte Suprema kaga nagapangayos ang TRO or Temporary Restraining Order laban sa pagpapatupad ng Republic Act 12326 na nagtatakda ng 5 taong fixed term sa mga barangay officials at nagasuspinde sa barangay and Sanggunian Kabataan election sa ikaduhang Lunes sa Nobyembre 2028. So sa mga kabataan, sa mga nagmapadalaga nini, no, ang Commission on Election, ginahulat nila yung temporary restraining order kay ginpirmahan na ini, no, sang aton nga presidente nga nagpapaliban ng barangay ang Sanggunian Kabataan election, pero may nag-apila sa Korte Suprema na temporary restraining order o ipa ipadayunon ang election kung mapirmahan ini sang aton nga Korte Suprema at kung panugutan ini sang aton nga Korte Suprema dayon ang eleksyon.
1: Tatak RMN
0: subong nga tuig. Ang Commission on Election naka-standby sa pag-conduct ng barangay kag Sanggunian Kabataan elections in case, no, in caso por caso nga ang Korte Suprema magdeklarar sa Republic Act 12326 na nagapostpone sa voting, no, sa ining election unconstitutional, no, kung i-deklarar sa Korte Suprema nga ang pag-postpone sang eleksyon is unconstitutional and order a stop sa pag-implementar ng ginpasar nga layi sang aton nga presidente.
1: Tatak RMN.
0: So standby kita ni base aprobahan ng TRO na ginhain ni Makalintal, attorney Makalintal sa Korte Suprema. Tebot silingon sina madayon ang eleksyon mga karajuman.
1: Tatak RMN.
0: Basa kita dugay-dugay, damo nang ining mga naga send sang ilang mga comments aton kung pila ang ila nga naabtan nga pliti sa jeep. Kakilibot ang iban, mga amli ang kanubo sang nga pliti ha isang una. Ay sus, sanaol, mapapasanaol ka kung mababasa mo ni Karonla. Pero sa mga Martes, may mga power updates kita, Nay. Adri, sa syudad, sa probinsya sang Iloilo, maka-experience sa brownout at tigbawan. No, subong, tigbawan. September 29, ay, sa pakaadlaw, because sweldo na. Buwas pagali ang sweldo. September 29, Martes, may brownout sa tigbawan. 7 ka oras kagatunga. O, si Nanay Lorna. 7:30 a.m., tubtub alas 3 sang hapon. Sa tigbawan ang porsyon sang Durungan sa sityo Kampo kag sityo Durog kag ang porsyon sang Bagong Bayan sa may sityo Sambiday sa tigbawan alas 7:30. So good na brownout sa inyo. Sa Anilaw September 29 siyam ka oras ang kalawigon sang brownout sa may Anilaw 8 a.m. to 5 p.m. Apektado ang Proper Balunos, Sityo Kayaw Balunos, and Sityo Urol Balunos. Ay, hindi, sorry. Kagapon, gali na, sorry. Subong gali, Martes, sa Anilaw, siyam ka oras ang Sityo Litik Poblasyon and Sityo Talos Palaypay. Subong man nga Martes sa Leon. Alas 9 sang aga tubtob alas 4 sang hapon, 7 ka oras ang Awis Leon. Amo na mga power updates na mga kasama. Ang ating power update builog nga ginadulong sa ato na sang Santon Plus Gold.
1: Tatak RMN.
0: Mga kasama, kung herbal food supplement ang imo nga pangita para sa mo high blood diabetes, mga bukol-bukol nimo na naangkon sa lawas, ini mga cysts, mga tumor, myoma, pampabaskog ng imong immune system, yari na ang solusyon. Santon Plus Gold na may pinakamataas na super antioxidants sa tanang herbal capsule. Ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil extracted gikan sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. Amo na nga epektibo siya. 14.50 pesos lamang, FDA approved pa. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold makabulig din para malikawan nato ng diabetes? Pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold, kaya dakugin ang bulig sang pagbulubo sang sugar level sa aton lawas, no? Ang Santon Plus Gold supports health. Santon Plus Gold ang may ampalaya nga makabulig palubo sa mga fats o kung cholesterol level sa aton lawas, agud malikawan nato ng stroke. Nga hulaton pa nato ini mas stroke pa kita. Inom kita adlaw-adlaw. Sang Santon Plus Gold, hindi nyo gid pagbagitan ang inyong kaugalingon. Parisa nyo ni isang mahamot manamit kag saboroso nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa malunggay, soya, and xanthones. And good news is, amo ni ang ginatawag nga kape para sa tanan. No, bata, tigulang, pwede gid mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kay caffeine-free coffee ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi gid magsulab ang inyong sulok-sulok kag makabusog ka mo ni tungod may soya nga sangkap. Ano pang ginahulat? Mag-inom kita ang lawadlaw. Santon Plus Gold kag Santon Plus Coffee Mix. May bulong ka na, may kape ka pa. Mabakal sa mga suki niyo mga butika, produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Sang Yes to Health Wellness Center. And sa mga gusto, magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. Katuin nyo lang ang Yes to Health Clinic na hamtang sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Adlaw-adlaw, may ginapatigayon sila da nga libre check-up. Kahit check-up, kaupod ang mga doctors of alternative medicine. Katuin nyo lang sila da. Sige, ari, basi makibot ka mo. Hindi ni uhimu-himu, amo ni ang plitihay. No, di rin yung mag-gauge o di rin yung mabasihan. Ang plitita, hindi na lang ang pagsaka, di rin nakita sa 30 pesos. Sa sumong 2026, ang plite, 20. Ang plite sa jeep, 13 pesos.
1: Tatak RMN.
0: Alauna 10. Unaw naton are si Ma'am Bernadette Labez Pesyon, no? Sang una tiyoy. Pulo ka sentimo ang bus. Halin CPU pagadto city proper. Jeez sentimos. Ako na abdan ko tiyo yung balima Margie Cubillas. 25 centavos yoy sa Mazda na jeep o Mazda or jeep. 25 centavos. Anil Bayaron. Good evening. Good morning, Tiyo Pancho. Ako ang plete sang una, naabtan ko 35 centavos. Tamaan pa kabarato. Si Roselia Altez, 70, baby. 70 years old na si Ma'am Rosella Apalmayra Altez. 5 centavos, Tiyoy. Round trip na ina. Star of the South Bus from Hotel Del Rio pagkato CPU vice versa. 5 kasintim. Ako ang bani bench paran pa na ko Tiyoy na abtan ko 75 centavos. Tapos nagtaas na lang na Tiyoy sa piso. Pero abtan ko 75 centavos. Si Rowena Becena, 1 pesos and 50 centavos. Tiyoy, ang naabtan ko. Grabe, no? Ay, John Brillante, so ay patamyaw sa akon ng mga upod nga guard on duty sa PCPPI Plant Iloilo kay SG Arabia, SG Parle, SG Luswegro, SG Anuevo, si DC Castellano, ang nagatamyaw si SG Brillantes. May nga gaman sa mga gwardya ta, dira sa may Central Philippine University, permini nagapamati sa ito nakamonitor, kagdala sa may University of the Philippines. At Georgie Gerard Cristales, mayong agat. Ako sang una na abdan ko plete at 3 pesos 50 centimos sa jeep. Ako daw amo-amo ning abdan ko. Pila na edad mo, edad niya, daw amo ning abdan ko 3 pesos and 50. Pila na edad mo, Sir Georgie Cristales? Pila na edad mo pang? Neil Bayaron, tapos nag 40 centavos, tapos nag 45, asa naglapot pa sa 75 centavos. Gani, si tatay ko gani, hindi ko magparty sang una nga, isa kakaha nga beer ko sang una, 1 peso and 50 centavos, isa kakaha na nakuno mo. Sir Stephen Fanega, maying aga, Tiyoy. Pwede patamyaw, Tiyoy, happy birthday kay Luz Espinosa from High School Batch 1974 of the University of San Agustin. Kagang Batch 1993 ng Kabatuan Comprehensive National High School. Mabuhay kayo. Ate, oy, kay sabton ka sa mga anak ko, lain man tuyas ang una imo timpo. Ay, mabais lang siya. Ako, Nanay Rod, naman Nanay Rod, the piso, Tiyoy, nabtan ko nga pliti sa jeep. Dip pamasahin, nabtan ko, ang bali Ma'am Rowena Becena, 1 peso and 50 centavos. Ako, Tiyoy, ang bali Audi Rail, G-centimos, abtan ko na pliti sa jeep. Pwerte, no? Ako, ang bali ni Rosella Altes, 20 centavos, pisitas na, Tiyoy, pisitas ang tawag sina. Bastante na imuna nga balon ang pisitas. Kay kung may pisitas ka na, may kaya ka na, no? Rich kid ka na. Ang dating mo sa mga classmate mo sa una, basta may pisitas ka, bow rich kid. Combine din, no? Balon ko sa una, Tiyoy, dumduman ko, malima Margie, balon ko sa una, 2 pesos split. 2 pesos? Plite, balikan, 50 centimos. At plite, 25, no? 50. Ang 50 centavos ko, bakal ko sudan. Ang bilin nga pisos, ginasupot-supot ko, eh, grabe siya. 2 ka pisos nga balon. Subong, may damo-damo sa balay, bla. Ako lang ang gapamulot sa mga pisos, on. mabilin sa banyo, mabilin sa... Wala na ginasapak ang piso, mga kabataan subong. Wala na lang ginasapak ang pisos. Ako bisan sa dalan, damadamo ko kita pisos. Kinapamubudyot ko, kinapangulot ko, butang sa bulsa, kinabutang sa may coin, ano? Kalabanan sa mga gusto nyo makakita sang damo-damo nga sinsilyo, nga mga hindi mapuslan, ang pulo sentimos, ang banchinko, ang piso. Ba, gusto nyo makakita damo-damo, katuin yung inyong altar. Amo na. Damo-damo mga sinsilyo da, no? Sa altar, dalingin, may check anay na to ng aton yung mga listeners, no? Nga nag-text, are, Globe ako, T.A. Punch, salamat. Sino ning... Globe ini. Si Luis. Globe ni, karon. Pa-load ko. Luis, ang imong premyo. Welcome back, T.O.Y. Uy, nadula. Dangit. Archive, undo. Welcome back, T.O.Y. Ang radio patrolman mo si AI. So, Maris Bachman bala. Sino ni? Hindi ko kain chindi. Ate, hi, good morning, maing agad, Tiyoy. Akon nga gali, ginatamyaw ang akon mga friends sa conference call kanday Ma'am Erisa Bedoria, Ma'am Lovelia Palma, nung Eric Sir John Villanueva, Jim Cloyd Basing, nung Vincent Basing, nang Sheila Basing, nang Pinky Galban, nang Inday Venus, no? Hindi ka nang Jenny, nang Lisa Sarandona, nung Nestor si Jerome Daes, kanang tanan-tanan, nga nagapamati sa imo programa, halin kay Bianca Rubin, sang La Carlota City, Negros Occidental, God bless, good morning, Tiyoy, dear program, nga isugid kay Tiyoy, salamat gid. Yoy, abtan ko sa Pretty Eyes and Jeep, Tiyoy, si Tinta Sintabus. Ma'am Bernadette Cava, mayong aga. Si Papang Miling, no, ari si Papang Miling, the senior ni Polo Sintimos, Tiyoy, ang nabdan ko pliti sa jeep. Kay ang bugas ang una, no, 40 sentimos lang ang hanyang lang. Ang bugas? John Boards Abordahe, may ngaga si Mupang dahil sa may Japan, sa China. Arnel sa Onoy, may adayad gid ngaga. Recto Abelio Vicente. Tiyoy, sang una ang plating ang abdan ko. I'm 71 years old. Si Tatay Recto Vicente, 71 anyos. Abdan ko, tiyoy, plating ay sa jeep is 15 centavos. Daniel Ganyon Taborno Jr., salamat. Ang Cesar Arnel sa Uno, yari ay, ang naabtan ko nga pamasahe, Tiyoy, sa DP nga bus, no, biyahe, Dao, Iloilo, Dao, Kapisne, Dao, Iloilo, vice versa. 1994, pamasahe sa DP nga bus, 20 pesos ang pamasahe. Nag-eskwela ko sa WIT, ang pamasahe sa jeep, pesos. 1 peso and 50 centavos. No, haro si Piyo na gid-ina. George Cristales, I'm 64 na, Tiyoy. Ma'am Snooki Galon, may nga nga kay Bert Zereso. Tiyoy, abdan ko, pulo kasintimus, yoy mo. Ang plitihay sa jeep. Ma'am Gladys Storky Orbe, may nga nga, Tiyoy, ako salapi. Salapi means 50 centimos. Kabataan, sumong baka salapi, wala kabalo mo. Don't bisang tambal ka pisitas, may kabalo kabataan. Ay, pero mga pislito kung buli. Jesse Abellanosa, mayong aga. Ang nabdan ko sa jeep, wala plete, Ana. Wala plete, kaya pirmi kang PI. Why Kugen, Illinois? Why Kugen? Tapos mambal ka nga, nagapabati ka sang wala signal radio. Ano ito mambal mo? Pamati sa US radio. Basi RMN app, hindi nga radio nga AM nga frequency ako. Hamba ni Ma'am Telly P. Fur, sang una, sang ga-eskwela pa ko, Tiyoy, ang pliti sa jeep. Halin San Agustin, manao ka sa Isnart or J. Embasa. Mas kilala natin sa una nga, Socorro. Wala na itong matutulutula, wala na itong balaan, imba, sa kag-snart na, subong lang. Ang tawag na, sa ka manaog, Socorro! Kung hindi Socorro, din ka. Kung gusto mo manaog sa may Plaza Libertad, mamaka Robertos. 50 centimos ni Yoy. Hoy, Nana Charlene Alegria, mayong aga. Si, dalangin, dalibot tayo si Charlene. Ako si Sir Bench Paranpan. Akong balon sang una, Tiyoy. Sang college, kaysa probinsya ako, ga-star. Tinaga-board lang ako sa city. Balon ko, 200 pesos. Isa na ina kasimana. 1 week. Igo man, Tiyoy, pero subong. Ang 200 mo ihatag sa mga kabataan, daw hindi pa pagbato nun. Paano ang batunon, ina, sa pagkaon pa lang subong? Ang pagkaon mo subong, isa ka kananay, 100 pesos naman. Milk tea pa lang, kulang na. Sakit-sakit na gitsubong ang presyo. Ang 200 ko, kisaga sideline pa na sa barangay Munay sa Uli. Central Market. Barangay Mons! Ang mga plitihay sang una, no, kibot kita. Ang presyo sang krudo sang una, puwerte ka barato, subong. Ay, sus, hindi na masarang. Amasanggan, amugid, Tiyoy, 50 centimos ang naabtan kong apliti sa jeep. Ambal ni Madam Alice Friedrich.
1: Atak! RMN.
0: Mga kasama, bantayan ang mga hampang, mga schedule sa mga hampang sa aton ng mga kababayan. Ang Philippine contingent, mga kasama, bantayan. Diri sa programa, isugid kay Tiyoy. Kagbantayan man dugay-dugay ang aton nga sing galing. Alauna 22, sining nga bahin, builog na ginadulong sa aton sang Nans Super Plus.
2: Nans Super Plus Capsule. Bulong man sa mga bukol sa lawas. Ano ang imo mahambal sa Nans Super Plus Capsule?
3: May bukol ako sa likod. Daw sa una, doon kamalagko lang sa kamot kadako. Pero nagdako nga doon gamay-gamay lang sa itlog sang manok. Gintumaran ko sa Nans Super Plus Capsule. After sang sobra isa ka bulan ko nga inom, nag-amat-amat na gamay ang bukol ko sa likod.
2: Napatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, Nans, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintigob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya. Dugang ang enerhiya kag mapagsik na lawas. Adlaw-adlaw. Tilawi, mga kasama, Nans Super Plus iniyang natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon man sa antioxidants, bulig sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Available na po sa mga butika sa bilog ng Isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural ng pamaagi. Pilia ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Para sa inyo sang Nans Liniment Oil, kilalang kilala ini as insect repellent. Basta nagabanyos ka sang Nans Liniment Oil, sigurado walang kagat sang labok, malikawan ang dengue. Magapalakit sang inyong kalawasan, dugay mo yung ginaantos nga pabalik-balik na sakit sang ibong kalawasan. Nanay, tatay, hindi nasagay antos. Bakal na sang Nans Liniment Oil, ini ang pinaka-epektibo na pain reliever. Suno sa aton nga mga manughilot kag mga masahista. Nagapanami ini, nagapaimprobar sang aton nga blood circulation. Nagapaayuman sang aton nga buni, up-up, alipungan, lanag kag arikis. The best para sa inyong rayuma, arthritis, varicose, stiff neck, frozen shoulder. Nans Liniment Oil. Isa pag-ed ka produkto de kalidad ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. Si present na Tiyoy, ang balimam Alez Friedrich. Jesse Abellanosa, Tiyoy Punch, nagbalon ko sa una, Tiyoy, isunod sa malita. Sakon mama, ang gulo mo. Kung kisa hindi ko maintindihan, Sir Jesse, where are you coming from? Jimmy Toroy, morning tea, punch ako gani, balon ko sang una. 20 centimos watching from Tigbaon. Pero 20 centavos, dako pa ang value sang aton nga peso. Di ba dumduman nyo ang dollar sang una. A dollar to a peso na abtan ko was around 20 pesos lang yata or 15 pesos to a dollar, no? Ang exchange rate sang una, amo na eh. Though very close kay baskog pa ang ekonomiya sa Pilipinas. Kita ang ginatagin sa aton gani ng mga bugas. No? Sa aton gina-export, gina-import ang sa aton gakuha bugas ang iban nga pungsod. Kapag mga Asian countries ni ho. Kita ang rice granary of Asia. Baskog pa aton nga. Ining nga ang aton mga nyug, ang aton mga agrikultura naton. Baskog pa sang una, hindi maasayas ang Pilipinas ang una. Pero subong, ay so, samtang nagadugay, nagapagotpot kita. Kita may pinakadamong eskulahan, mas pinakaedukado. Pagabot sa mga Asyano, kita mga pinakaedukado. Subong, ay so, pati ang mga reading comprehensive sa estudyante, saruro. Morning, Tiyoy. Relate ko ga skula ko sa may Mina, ang ba ni Sir Percival? Eskwela ko sa may Mina, elementary school from Hanipaan, Tabares. Lakat ko. Kag fair sa jeep, pampasero, basta ga kabit ka lang. Kag hulat ka o ka jeep nga kilala mo, para libre ka. Gakabing ko ng piso sa bulsa ko sang una mo. Kay kabudlay pangitaon ng kwarta sang una. Unlike subong, dasig ang kwarta pangitaon. Tuod, pero dasig man maubos ang kwarta tungod sa mahal sang balaklo. Abtan ko, Tiyoy. $1 is 14 pesos. Just imagine, ano? Subong, isa ka dolyares, ang closing subong is 56 pesos plus eh. 56.50 ba o 56.65 centavos to a dollar. Kasi yun, naganubo-nubo ang value, nagapanubo, nagiganubo ang value sang peso. Amo lang isa rason man, nga nagataas ang balaklong.
1: Tatak, RMN.
0: Kaya pambakal ta sa world market is dollar. Hindi piso ang ginabakal naton, dollar. Salamat sa mga nag-participate sa aton nga survey question, ano. Ang pinakanubo base sa pasabat, ang pinakanubo nga naabtan la plate high sa jeep, 10 centimos. So hindi nakita maglaom ya san upa ina mabalik kay hindi na ina mabalik. Tamyaw kita sa aton mga tagpalamate. Si Ma'am Suzette Silverio, Bea May Nava, Ma'am Eds Mohal, Ma'am Maria Ruby Caronicato, Ma'am Recto Abelio Vicente, Ma'am Margie Cubillas, Jose Leo Obligar, Zen Garden, May Subang, Arze Enojas, Shay Suelan, Abdul Salsalani, Oscar Lobaton, Benjamin Saba, Rowena Becena, Tristan Abonado de Aces, and Lon Rojo. Salamat man, Ma'am Evelyn Gigax, Kapurangkay, Ma'am Gladys Estorque Orbe, Ma'am Avec Paez Esmeralda, si Arnel Saonoy, Nanay Delia Baylas, Ma'am Snooki Galon, Jimmy Toroy, Sir Dicoy, Catalan Lampreya, Daniel Taborno Jr., Madam Alice Friedrich, Ma'am Mary Ricabar, Edna Mohal, Levi Aguilar, Bong Vivar, and Frankie Badilis. Ay, sorry, 62.65 ang dollar. Thank you for the correction. I stand corrected. Ma'am Susan and Ma'am Marjo, 62.60-50-something. Basta may plus centimos. 62. Aragoy. O, Diral, Tiyoy, ang jeep sang una, anum lang ang makasakay. Do, pito lang. Amo na kagamay ang daw multi-cab, no? Kasi usong si Maron. Grabe ang mga salakyan sang una. Sige, mga kasama, as of yesterday, September 28, ari ang medal tally, no, sa nagapadayon nga 20th Asian Games sa may Aichi, Nagoya, Japan 2026. Grabe ganing Aichi, Nagoya, no? Doon kaputok-putok, ano? Umanagin niya! Sa mga player to, umanagin niya! Nagapanguna man

0: panas ang ni Carlos Yulo.
1: Atak! RMN!
0: Makasaka-saka te sa top 10 te dako na accomplishment iniguro. Pero doon malabo pa, pero may chance ha. Subong mga kasama, subong adlaw, September 29 kita subong ha, sa mga bag-ulang bugtaw. O, Marilo Villalobos, Martes na subong ha! Petsa 29, may hampang si Alex Yala. No doubles, no women's tennis doubles. Ang kakunta, kasumpong nila ni is Hong Kong. Si Alex Yala, makatandem niya si Shaira Rivera. As a team Filipinas, makes its women's double debut sa 20th Asian Games. Ang ilang kontra sa from Hong Kong is si Ching Lam Lai and Calista Liu sa round of 32. So makitaan ini karon ang hampang nila around 12 PM. No hampang karon. So mabantayan kag masunda nato nini. Si ang pole vaulter nato na si EJ Obiena, no? May hampang man subong sa men's final, no? Sa pole vault. Subong nga September 29, ang hampang ni EJ Obiena is at 5:20 PM. So good luck, dakong chance nato na ni kay EJ Obiena, kay sige-sige, ginigyan pa naman ng tasa na sa world pole vault competition. Diba, pila ka gold na yun, lima ka gold na yun sa mga world events nga ginaintrahan niya. So, dako kita ng chance, makadugang kita nga gold. Direk kay EJ Obiena. Si Alex Yala mag-a-advance na sa masunod nga round sa women's single sa Asian Games. Asang inatapos na maperdi niya ang pambato ng Thailand sa score na 6-1-6-0. Ginkontra niya ni si Thailand's Patcharin Chipchandey. 6-1-6-2 sa round of 16 daw na overpower niya ang iyang kontra. So mismatch ang tawag di kung sa boxing ano, do mismatch ang hampang. So good luck Dani, makadugang kita gold ring sa ka tennis no, kag sa pole vault. And sa ibang pagit naton yung mga balita, yung balita naton sa City Hall, amo ni kapisan subong naton nga alkalde. Alauna 33, nagpatawag ang Iloilo City Government sang meeting sa pagpanguna ni Mayor Ryza Trenyas kaupod ang 26 no, ka private schools nga may high school kag senior high school kaupod ang mga kapulisan kag ang mga partner agencies kasunod sa mga report sang threat no, nga nabaton sang pila ka mga eskwelahan kadamo bla subong nga nagapadala no, through text, through messenger, ining pagpamahog, no? Bomb threat, shooting threat, no? Sa mga eskwelahan. Ang mga iba naton nga mga netizens naman, wala man gina-confirm anay, no, gina-share nila sa ilang mga Facebook, sa ila Facebook, ining mga unconfirmed nga mga balita. Well, what will this do? It doesn't inform people kung hindi it may cause panic, amoni, panic. Dapat kung may mga impormasyon ka man ng baton, direkta nyo sa aton yung mga kapulisan. Don't be a hero. Ano nga eh, palakta nyo nito kung fake news ni B. Kaya wala nyo man gina-verify. Sagay lang ka mo chat nga chat. Subong ang aton nga alkalde, na nagpatawag in isang meeting, ginkasugtan ang mas hugot na school safety protocol, reporting system, surveillance kag security measures, pati na ang referral pathway sa mga insidente kag mga threat. Apang hindi lang response kung hindi prevention ang pagatutukan. Bukas man ang mental health program sang city government sa mga schools, mga eskwelahan agud mabuligan ang teachers, parents kag students nga makilala ang red flag kag maghatag sang insakto man nga mga intervention. Nagbuligay ang schools, teachers, parents, students, city government kag PNP para sa mas safe nga learning environment. Amo niyang mayo nga preparahan nato. So ang aton nga alkalde, nangunan na ini, advanced thinking, pinatawag niya na ini. So makita niyo sa mga labinagid ng mga

0: public schools subong, may naka-station na da, no, mga tanod, may naka-station na da na atong mga kapulisan. Pero hindi man naton hambal nga ibilin sa aton nga mga teachers, sa aton mga kapulisan ang responsibilidad. We have to own responsibility sa aton nga mga kabataan. I-check permi naton ang ilang mental health, no? Kamustahon nyo man, kagina, akainang pamilya. Hindi upod makamukaon sang inyong pamilya. O nag-picture-picture o pinicturan nyo lang ang inyong bata nga upod ang pamilya, kagin padala sa eskwelahan. Dapat aton responsibilidad ang aton kabataan, ha? And ang aton nga city government, no, syudad sang Iloilo, magluwas sa electric mini sweeper truck. Na mini kay kadasig, no? Sa mini sweeper truck yung nga wala kag tuo, kag ang likod tubang siligon niya, tapos may vacuum, ito'y mas madasig, no? Ang pagpanglimpyo sang syudad sa mga esplanad. May plano man ang Iloilo City Government nga magbakal sa bag-o nga electric garbage truck agod magamit sa pagkuha sang basura sa syudad. Ini ang ginbuyagyag ni General Service Office Head Engineer Neil Ravena sa interview sang RMN Iloilo. Suno kay Ravena, kabahin ini sang plano sang syudad nga magbakal sa mga kagamitan nga makabulig sa pagpanglimpyo kag pagpatuman sa public places. Sa Agosto 2026, nagbakal ang city government sang electric mini sweeper truck na nagabalor sang 3.5 million. May kapasidad ini nga makakuha sang 1.6 katonelada nga basura sa sulod sang 6 tubtub 8 ka oras ng operasyon kada adlaw. Target suno sa iya nga magamit na ang masamasunod nga simana ang nasambit nga electric mini sweeper truck oras nga matapos na ang testing kag inspeksyon nga ginapatigayon sang GSO. Pahayag pa ni Ravena, kinahanglan gid sang syudad ang amo sini nga kagamitan agud mahapos ang trabaho sa mga empleyado kag dako ang matipid sang syudad sa petrolyo kun mayara kita sang electric garbage truck. Hindi na mag-select, go electric na. Dapat ginaplano man isang aton nga city government na mga public public offices, no, ang mga public schools himuon na ning full solar, no, para hindi naging maapektuhan ng pagtuon sa atong may estudyante kag makatulot tipid-tipid man sa gastusin kay ini nga presyo sang pagsaka sang gatong hindi ini mapaktan samtang nagakulong pa ang buhok ni Trump. Wala pa ini ambal nga malauman naton nga matapos ning ang gira dira sa may Iran kagas ang Iran kag Estados Unidos samtang gabangigay pa nga bangigay ay sus wala ni katapusan si Trump. Matsagan ko si US President Donald Trump sa akon lang ining opinion, matsag ko hindi niya gusto matapos ang gira diska ng Estados Unidos. Nagambal niya daw hindi na makayanan ini ang gastos sang Estados Unidos sa ini nga kampanya niya nga gira. May nga ka, Sir Embong Celoberes and classmates kay Kagawad Noel Coscoluela. Morning sa inyo. Si Nanay Lorna Vasquez, kahit kay Ma'am Telly Piffer, Margie Cobillas, and happy watching, monitoring lang kami din. Aba ni Kagawad Noel Coscoluela kay Nanay Lorna Vasquez, Nay Lydia Tamelo, kay Manang Teresita Puertas, madamo gid nga salamat. Alauna 40, pagbalik ta, mga kasama, magasugod na ang audition para sa aton nga Sing Galing. Ini ang buylog nga ginadulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Life Extension.
0: Ay, Evergreen Herbal. Sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Kaya po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni, nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
3: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
2: Mary Ann Labato. Barangay Minanga, Duenya, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Isugid kay Tihoy.
4: Tatak! RMM.
0: Makasama Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand. And amo niya ang number one nga ginasaligan nga vitamin D3 sa pungsod Pilipinas. Panamdom sa aton mga medical doctors nga pataason ang vitamin D3 level sa aton dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay na cancer. Mag-inom kita duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 kada aga pagkatapos pamahaw. Ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3 ang aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang super vitamin kag miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Hindi nyo napaghulaton nga maglalap ang inyong abalatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Mas temprano, mas mayo, inom na kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Para hindi ka mo mapikian sa mga nagabakal, sa mga iban nga butika, tandaan dapat ang Life Extension product na Vitamin D3 may tatak na LE. And kada gabi naman, mag-inom sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kaya good maamligan ang aton nga colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pamuhin. Agud hindi magtinir ang higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sa paglubo sang aton nga immune system kag pagtuga sang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Himno nyo ni antis ka mo manyapon or antis ka mo magtulog. Super Fiber is a fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Sa mga gusto magpa-check up, gusto nyo magpa-check up kaupod ang mga doktor, medical doctors ang aton ginistoryahan din. Mga experyensyado kag mga lisensyado nga mga medical doctors, pwede. Libre pa. Walang bayad. Basta may ginabatyag ka, kadtoy nyo ang Life Extension Clinic para sa libre na medical consultation. Hamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, likod ha, J. De Leon area kita. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor man. Bangga, Dama, Santa Barbara, Santos Arcade, mga kasama. Sa Uton, JC Zulueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo. Kagang pinakabago nga branch dira sa may probinsya sang Guimaras, San Miguel, Jordan Guimaras. Sino ni mga newcomers? Oy, kay Ma'am Gemma Pendon. Good morning, Ma'am Gemma. Kamusta na si Ma'am Jenny Halorina? Dudugay na, tunway makaupod si Ma'am Jenny. Hope she's fine. Efren Xiao, mayangaga. Edgar Morales Hicanal. Ma'am Lori Alejero Goriseta. Ma'am Christophe Morris. Ma'am Inday Mary Louis Tellore Patino. Inday sang Guimaras. Si Nanay Rod, Nanay Bebotsky, Nanay Betty, Nanay Apong, Nanay Nene, Nanay Susan, kag Nanay Virgie. Si Kaberting, Papang Miling, kagay Tatay Ensyong, may nga gaman. Si Sir Noel Jimenea, Mama Dina Hermano, and Mama Delsa Hermano. Good morning sa inyo. Si Noel Jimenea, Sir Noel, good morning. May nga gaman, Romeo Manaay Jr., Buds Jr., si Router Infante. Excited na kay sulod na ang Philadelphia Phillies. May nga aga sa inyo ha. Sir Gelfred Yonyo, kay Dudes, ka kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family. Kay Sir Magic, ka kay Ma'am Lors. Nasa New Zealand, pakaupod na si Felix Valdivieso. Brad Felix, good morning. Si Sir Kim, Yvonne Ferrare, Sir Ruter Infante, Sir Roque Binia Salute. Si Sir Bots Gorilla, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Shokoy, Shokokoy, good morning. Si Sir Johnny Figuro, das may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market for your baboy and beef needs. No, para preska kag safe, katuin nyo ang Figuro Meat Shop. Pangitalan da si Sir Johnny Figuro. Sa mga gusto mag-intra, no? Pasakop sa aton nga tawag ng tanggalan, Season 7. Preparar kamo kayang aton nga first edition. Audition is buwas nga adlaw, September 30. Kung hindi kamo makahingaga o hindi magkabalaka, kay kada Miyerkules, kada Sabado, no, sa semana, Wednesday, Saturday, audition naton sa tawag ng tanggalan Season 7. So September, October, tob-tob November lang ang audition eh. Kay makaksanay na kita pag-abot December, and December 22, aba, grand finals na. Pero subong, kung gusto nyo lingaw-lingaw, kay alas 10 pa lang sang gabi, biskan diin ka pa nga banwa, biskan diin ka pa nga probinsya, like Guimaras, basta mag alas 10 sang gabi, order gina ordinansa na ina sa inyong banwa o probinsya, nga 10 PM, kada alas 10 sang gabi, dapat patay na ang mga video okay. Dibla, biskan beer house ka pa dira sa may wayang, may mga chicks ka na pag abot alas 10, wala na sa video okay. Gusto mo magkanta-kanta kay Way na video okay? Wala ka 5 kapisos, wala problema. Mamate ka lang sa programa, isugid kay Tiyoy. May kantahan, nakikita diya. Kung magdaog ka, may cellphone load ka pa. Sa dira pa lang naton nga pahampang, atumba ng iba na. Dito na sa Morning Talk Show ng Bayan, ang programa isugid kay Tiyoy, ang nag-aisa hanon, nga nag-awaragwag kada kagahon sa AM. Tulog na ang iban. Okay lang, kay pala tulog man ang iban. Ready na ang aton mga judges. Mangkot sila, sino ang judge? Kamutanan ang judge para sa sing galing. Sa mga gusto mag-intra sa aton nga sing galing, wala tapusay. Pero mas mayo kung sa intro nyo o tunga-tunga sa inyong kanta, biritanay! Ang aton nga sing galing, panaminami sang tingog judges. Ang panaminami sang tingog, hindi ni padamu-damu kilala. Inang inumduman ko sang una to, ah, damo kilala, biskan daw paka tigog yan, daog sa... Lingaw-lingaw na sa liwat ang numero ni Tiyoy Pancho para sa aton nga singaling 0933-879-0931. Mga kasama, ang pagbabalik ng singaling.

0: sing galing. May talent ka bala sa pagkanta?
1: Mag-alad diva?
0: Rockstar?
1: Baladi?
0: Rapper?
1: O haranista?
0: Basi diri ka pa ma-discover. Tawag na kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
2: Sing galing!
0: Sing galing! Sang RMN Iloilo.
2: Sing galing!
3: Tatak RMN.
4: Ready na, brin ang akon nga linya? Kung sino gusto mag-intra sa aton nga singkaling, aba, tawgin ako. Hello, dasig ang mga callers mo. Hello, mayong aga. Hello! Na, ano, hindi mapatihan ni Bebebe. Hello, mayong aga. Ay, suste, ano, ginastorya ko lang kagulingon ko ni? Hello, mayong aga. Hello, hello, hello. Ah, base sa signal mo na lawlaw. Si Ma'am Eds Muhal daw subong lang na marasmasan niya. Ako tiyo 15 centavos ang college ko sang Aksan Agusti. Kagi na pala blagi na istoryahan Ma'am Edna Muhal kagi na panabla. Okay lang. Oh, tawag na nag-utod-utod niyang isa ni ambot kung ma-intra ni sa o masamok lang ni sa. Ay, why problema kung hindi nyo gusto magdaog sang cellphone load? Abay, why problema? Ah, hello, good morning.
5: Hello, yung aga.
4: Kaginap ako kayo. Ano, ano man, pagbalik na doon sa lawa, yun ka mo tala na. Hello?
5: Hello? Hello, good morning.
4: Oh, morning. Ano na, tulog pa, hubog pa, ano man? Sino ni?
5: Hello?
4: Sino ni? Ha?
5: Si Kana, si Vicente.
4: Sa si Vicente? Ano man? Nahuya, nahubog, natuyo. Na ano ka?
5: Ayaw, ayaw.
4: Daw nahuya lawas mo na, ano ka na? May upod ka da nga, nahuya ka maghambal?
5: Ay, mana.
4: Ah, oti, sige. Timprano pa ginapautasyo ko man! Ready na, Tatay Vicente, singgaling. Wala tapos ay. Pero kung may birit, mas mayad. Ready? Ready ka na?
5: Oo.
4: Oh, ready na. Number one, Tatay Vicente.
5: My love, you are my everything. You are my life in there. I need you so. I will to live close to you. And I got you to go while we my life to live with you. To live with me. I love you are my everything. You are my life in there. I need you so. I will to live because of you. And I die without you. So don't go away. My life will be here with you, if you leave me. My love!
4: Kung amo gyud man tingog ko do, mahuya man gyud ko tuod. Pareha sa Tatay Vicente nga mahilig ta magkanta. Ang problema, ang kanta ang wala hilig sa aton. So don't go away! Tingala ko na huya-huya ka, Tatay Vicente. May rason nga maghuya-huya. Hello, mayong kaka.
6: Hello, Tiyo. Good morning.
4: Oh,
6: Tiyo.
4: Thank you nga. Nga daog ka na, ha?
6: Hindi, Tatiyo. I miss you, Tiyo.
4: I miss you. Abi ko, thank you. Ano ha? Daog ka na, ha? Nanay Linita, dira sa may kwartero. Welcome, Nanay Linita. Kamusta?
6: Ah, Tiyo.
4: Kamusta?
6: Mayo man, Tiyo, ikaw.
4: Ako ga pangamusta, Tiyo. Okay. Okay ko, ah. Thank you, thank you. Bago talang ka na batian, Tiyo. Kami, ah. Halos adlaw-adlaw kami. Halos adlaw-adlaw kami nga up the night, Tiyo. Kagapon lang kita.
6: Happy ko, Tiyo, kayo nakabalik ka sa regular program mo.
4: Gani, sa radyo.
6: Happy kami, Tiyo.
4: Eh, kamusta ka mo? Kaya kamusta ang signal? Dala sa may kwartero, kapis, kaya medyo malayo-layo. Mayo man ang signal?
6: Ayaw may signal kay Joy. Clear man ba matian? Matunog no. Ang signal sa RMN rin sa kwartero.
4: Ate, very good. Kwartero kapis na. Oh, ready ka na, Nanay Linita. Don't go away! Contestant number 2, mga judges.
6: Tawag ng aking damdamin. Okay.

0: Salamat. Daw na namin tingog ni Nanay Linita, no? Ang utod na ni Anok Agnestor, Nanay Linita. O mayong mga entrada sa ato niya singgaling si Bunghaw. Hello, mayong aga.
1: Mayong aga, Tiloy.
0: O, sino ni?
1: Si Butlog.
0: Bulog? Sino bulog? Ambay ko, ano ha? Nakibot ko ha? May babae man galing nga bulog? Si Nanay Butlog ha? Oh, kamuya istansya, no? Hello?
1: Yan. May aga lang da.
0: Din gani istansya, no? O Concepcion?
1: Concepcion.
0: Concepcion? Ah, biti, kamusta na Concepcion? Okay man ang signal ta sa Concepcion, sabaw?
1: Oo.
0: No, mayo, mayo, mayo. Kay daw hidlaw man si... Nahidlaw mo kay nanay. O, ready ka nanay?
1: Oo.
0: Ari na. Si Nanay Butlog!
1: Katang-isis sa ato'y paghigugma, naging balay sa sikhay ang nabita. Mga hakus, mga halok, mga sumpang sa ako'y pag-asaligan ko. Tugtog kamatayon, lumabay pa ang bas kong naunos. Thank you, Tiyoy.
0: Nautod kay may naglabay ng lamok. May nga ka kay Sir Radicoy, Katalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya. Uy, si Mayora! Morning, Mayora! Kay Ma'am Cici, kay Mary Grace. Salamat, Sir Bong Vivar, Frankie Badiles. Salamat, Ged. Ma'am Avic, congratulations. Ubra na si Atab. Sige, tatlo. Dugang patadwa. Doon na bitin kami. Kanami sa mga limog nila, no? Ay, si Nanay Butlog daw nalipatan niya ang lyrics. Matumba kagid ni Way Pilas. Way Pilas. Matumba kagid ni sa mga contestant naton kulbaan si Tatay Vicente ho. Mga kauturan naton dira sa may probinsya sang Guimaras, mayong aga sa inyo. Happy listening. Ma'am Melanie Hardulin. Salamat kay mga teachers, professors sa may Western Institute of Technology sa mga taga-WIT. Salamat git. Wala na may maintra. Okay na tayo. Tapos na, tapos na. May mga ano ni? Dali. Samtang nagahulat kita. Yung tamiya ko galing si Bea Nava, Dai study well, always remember, Manang Bianca is always here for you. Love you, Dai. Morning, Tiyay Pancho. Tamiyaw ko lang si Tiyay sang Haniway, Tiyay sang Lapas. A joy sang Victorias kag kay Kaberting. Kagtanan mga OFWs tanan nga nagapamati sa nagbalik mga programa sa radio sa daan nga oras. AG Galini sang Santa Teresa Jordan Guimaras. Thank you. Tiyay mayong aga si Ma'am Aini. Ako naabtan ko pisos, Tiyoy. Ako, Tiyoy, si Ma'am Aini, ako, pisos, Tiyoy, ang naabtan ko nga balon, hambog-hambog ka na sa eskwelahan na, Tiyoy, basta may piso ka, Tiyoy. Tiyoy, mahalad ko kung may time pa sa Buwas Group, halad pwede halad, Buwas, buong contestant, ginapangita ako sa mong... Buwas, pakantahon kita, taunahon, takapatakanta. Inday Bianca. Si Inday Bianca, sinyani ay nag-champion sang tawag ng Tanggalan Season 6. So, siyang paabrihan ta paabrita buha sa aton nga audition sa tawag ng tanggalan Season 7. May contestant. Amo niya ang kinanglan ko. Hello, good morning!
1: Good evening, Tiyoy.
0: Morning, ganit. Tigagid aga na subong.
1: Magandang umaga,
0: Tiyoy. May mga evening. Nagtamyaw na ko si mo, good morning. Eh, salaon mo pa ko nga good evening. Te, kung hindi, ikaw sa larin. Sino ni?
1: Sorry,
0: Tiyoy. Okay, sino ni?
1: Si Susan ng Quezon Province.
0: Ah, ano malagad na si mo, Susan?
1: Masali ako sa singgaling
0: Tiyoy. Oo, sige. Ready ka na, Susan! Ready! Contestant number 4, Susan!
1: Pati na naman, ngunit wala ka pa, hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo. Pati pa naman, inangyunisan ka, ang tanging hangat ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong pag...
0: Nadula si Susan. Sana na ngayong Pasko! Christmas song ang banat niya. Tiyan, humla kay Signal. Oy, mayong aga man gali sa mga nagadaha, mga nagaluto, puto, no? Mayong aga, Tiyoy, punch, patamyaw sa mga Baat family, Pasige family, kag Salazar family. Ari kami subong, Tiyoy, sa may estansya sa Daang Banwa. Nagaluto kami sang puto, Tiyoy. Sa may North Baluarte, damo manda, nagpamatik sa ton, nagaluto man sila puto. Mayong aga lang sa inyo, dira. May lang kapag pag-ikutar dira. Sa mga taga-Gimaras, no, si Ma'am Eileen Aurea Rojo, nagadluto man sa puto kutsinta. Sa Ma'am Snooki Galon, anong ginadluto mo na subong sa Ma'am Nuki? Sa mga 24-hour convenience center, Rosa Pharmacy Haro, may aga. Kaga sa mga aros kalduhan, linagaan, hamburgiran, nga nagapamati sa aton subong, good morning sa inyo. Hello, last contestant, may aga.
2: Good morning, Tiyoy.
0: Mayong aga. Sino ni?
2: Si Risa Sangkadi City ni Girls Occidental.
0: Oh, kamusta signal tada? Abot ba ng signal tada, Ma'am Risa, sa Cadiz?
2: Ano, gihapon ah.
0: Nice.
2: Abot gihapon.
0: Ayos na, yes. Cadiz lang galing. Sige, ready, Ma'am Risa. Last contestant niya, mga judges. Si Ma'am Risa, contestant number 5, last contestant. Ma'am Risa, if you're ready.
2: Okay, sige. Oh,

0: Singali. May talent ka ba sa pagkanta?
1: Mag-ala diva?
0: Rockstar?
1: Baladi?
0: Rapper?
1: O haranista?
0: Basi diri ka pa ma-discover.
1: Tawag na
0: kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
2: Singali!
0: Singali! Sang RMN Iloilo.
2: Singali!
3: Mga kasama, dira, nabati ano? Ang aton lima contestants sa aton nga sing galing. Wala ini tapusay ha. Mga birita na ipadami namin isang dimog. So subong ang aton mga netizens, kasama ka na diyan Sir Bernard Reyes. No. Upod ka na dira sa mga judges ta. No, sino ang inyong napilian nga padag-on sa aton nga singling contestant number 1 Vicente? Pwede number lang bisan wala na ngalan, number okay lang. 1 para kay Vicente, 2 para kay Linita, 3 para kay Nanay Butlog, 4 para kay Susan, and 5 para kay Riza. Ang may pinakadamo nga boto, matik, may cellphone low. So palayog, hindi maguya-huya, vote now! 8 minutos makalipas ang alas 2 ng Mayong aga. May the blessing and may the grace of the Lord be with you and keep you safe sa buong adlaw sang Martes. Iningabahin na buylog na ginadulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule naghatag ini sang resistensya sa aton nga mga mister sa paglabing-labing kay misis ka kay partner mo. Nagabato man ini sa pulaw, kag nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Actually, ano mo yung kulang sa aton nga mga lalaki? Kung sa tindog, matindugid niya. Pero ang pamangkot is, how long? Ang iba niya, nakadasok na, no, nakadasok na, maluya pa. Amo na ang problema, dira? Resistensya. Pero kung makainom ka mo sang Mega Man, tagaan gid ka mo sang dugang nga resistensya. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama. Kay puro ini herbal ang ingrediente. May tongkat ali, may ginseng, may maca, and may horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect, pero ang frontal ni epekto ni aw, hindi masasa ang epekto frontal mo. Basta nagamigaman ka, hindi ka nasagay sunob sa brief, short lang para isa kalalas sa apoy nila. Mag-inom kita sang duwa ka kapsula sang Mega Man sa wala pa nga nakatilaw, sa mga nahuya-huya pa, sa mga hindi pa maako nga kulang gid ang performance nyo sa kama. Ikaw lang ang naghahambal nga okay. Pero kung si misis o si partner mo pamangkoton, mambal sa nga, ay ma. Try nyo mag-inom sang duwa ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule. Sanuin nun antes maglabing-labing. Give it time kay hindi nihambal nga parehas in isang blue pill nga pink pill nga insigida matindog. Hindi niya drugs. No? Ang Mega Man puro herbal ini. So nami diya, pag inom mo, gaamo sang 30 minutos ang mga 30 minutos to 1 hour. No, imnoon mo antes maglabing-labing, 30 minutes or 1 hour antes ka maglabing-labing, paglupok sina ang mga ingrediente sa lawas mo. Ah, sigurado ikaw gid ang payawan palupok kay kumanda. Sigurado basta naga-Mega Man ka, hindi kigid mauhian kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister, basta happy ang wife, happy ang life. Babakal nyo na sa mga sukin yung mga butika, kaga produkto ng kalidad sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA. So hindi ka makulbaan. Nami padre is hindi ka magpalpitate. Hindi ka magpalpitate, hindi makakos ang imong heart problem. Kay puro siya herbal. Babakal nyo man ni sa Panay, Bilog na Panay Island, Guimaras, Antique, available gid ang Mega Man Herbal Capsule. Salamat sa mga nagaboto. Sige, padawi ng botohay naton dire kay kumakansel ang barangay and sangguniang kabataan election. Dire sa aton kung gusto nyo gid magboto, dire kamo sa programa isugit kay tiyo, yawan ka di boto. Subong singgaling palang ginabotohay ni sa buwas, abaw, masakit-sakit ina, madugo gid na nga eleksyon namon di buwas. Kay audition na ini sa aton nga tawag ng tanggalan season 7.
1: Tatak RMN.
3: 13 minutos makalipas ang alas 2. Ready na ba? Eto na. Lalaygayan ta na. Ang problema ni Natalie Kaupod, si Papa G.
4: May problema ka? Basta hindi lang kita, naon, binayaan, sinaptan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, dirisa. Numero unang nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
5: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Choy Pancho sa programa Isugid kay Choy. Kay Choy.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako ngayon si Natalie, 25 years old, sang Binalbaga, Negros Occidental. Sa karoon, 2 years na akong single. Kag, nagaulat na lang sang husto man nga lalaki para sa akon. Siyempre, nagaedad naman ta, Papa G mo. Dapat makakita naman ako sang partner ko nga makaupod tub-tub sa katubtuban. Kag isa ka besi na Papa G, samtang nagalagaw ako sa mall, may nasugat ta ako nga isa sa mga espesyal nga tao sa kabuhi ko sadto. Siya si...
1: Ate girl, muna na ako sa imo. Nagulat na sila ni mama sa akong sa parking lot. May family dinner pa kami nga daan.
2: Correct, go lang girl. Malibot-libot lang kuha na ah. Tamaran, pa ko magpauli. Wala man ko brown sa balay.
1: Correct girl. So, bye girl.
2: Bye-bye, lohalo.
1: Bye-bye, komanda.
2: Papatiin ko man. Ay, hello. Kadamo sa mga ginabaligya ang accessories unhan. Makado ko dito. Mangita ko kali isang aritos eh.
3: Halos surugid, Miss, ha? Natalie? Ikaw?
2: Tram, ikaw? Uy, kamusta ka na?
3: Ay, buang ka. Okay lang. Ikaw ya, kamusta?
4: Bawa ah. Nagwapa ka na kita?
2: Siyempre, ako pa ba? Amo ginaguro kong single kaya nagagwapa. Hindi ba lang?
3: Ay, tuwag ka. Hidlaw mo ko si Imo ba? Dugay man ta nga, wala nakakita ay kag... Wala na balita sa isa-isa?
2: Gani man, no? Siyempre, after high school, wala na dahil kita nakakita ay. Abi ko kani ane kung nalipat ka na sa akon.
3: Ikaw pa malipatan ko? Ikaw ang unang babae nga nagpapitik sa dugan ko? Malipatan ko? Hindi niya pwede, ha?
2: Tram?
0: Walagi ko nag-expect, Papa G, nga masugat anay kami sang ex-MU ko sa do. Kay mutual understanding ko lang si Tram sa do, Papa G. Wala kami nagdayunay sa high school, kay ti siguro, mga bata-bata pa kami pensar. Kag!
5: Ano? Nagkita ay ka mo ni Tram, ang ka-MU mo sang una sang high school kita.
2: Hoday! Walagi ko bala mag-expect. Imagine ah. After 10 years, nakakita ay pa kami liwat. Hindi ba na?
5: Yude. Pero pamatsyag ko ha. Doon ang kilig kagihapon, no? Kamu pa to balang gina-look up namun sang unang best couple kay Tika Sweet sa inyo, Permi. Ina lang ko galing. Wala ka mo nagdayunay. Ay! Naagani nga wala ka mo nagdayunay, girl.
2: Ambot man gani, ah. After graduation, auto din ang communication namun. Nasakitan pa ko gani sa ito kay bisan MU lang kami nga duwa. May nagkakatabo sa amon. Siya ang unang lalaki nga nakabuka sa perlas ko, day.
5: Tuod! Gagayong! Napag-ulan ko yung kabalo! Siya galing ang nag-diverge na yung sa imo! Ote, bas ko may chance pa ka mga magbalikanay!
2: Buang mo eh! Ba, dali lang. May nag-notify sa FB ko. Hala! Day! Si Tram! Inaad niya ako sa Facebook!
5: Hala! True? I-accept na! Alert! Ano?
0: Papa G, gin-add ako ni Tram sa FB page ko. Kag in-accept ko man siya. Kag nag-communicate na kami nga duha. Isa ka, bes? Nanghagad siya sa ako nga mag-inom kami kag nagpasugot man ako, Papa G, para nga maka-catch up man kami kag maka-banding. Asta nga.
3: Wala na tagili ilim nun ba, no? Madugang pa ta?
2: Depende sa imo, ah. Ako ya wala man ko brown boss, eh. Ikaw ya ba si Mio Black, ha?
3: Ha? Wala, ah. Ate, dugang pa ta. Sa sinabi lang, maka-banding pa kita.
2: Say, Ram, hinayatan mong kamot ko?
3: Abi mo, kung kaisa, nagasulog kayo si Pensar ko. Wala gid ako nalipat si mo eh.
2: Ram? Hinalukan mo ko sa bibig. Dalam.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Ginaloka niya ako sa bibig, Papa G. Pamatsyag ko daw nagbalik ang luyag ko sa iya. Dotob lang first time ko liwat nga nagluyag-luyag. Asta nga nagdugang pagilangamon ng ilim noon, kag nahubog naging kami. Kagabi nyo, nagsulod kami sa lodging house.
1: Ah, shit!

0: Nakatilaw naman ako liwat, Papa G, isang kanami. Dato bilang, naging moros gang gihapon kami. Ama tuod, Papa G, si Tram ang naka-divergenize akon. Bisan inyo lang kami sadto, pero may nagakatabo sa amon, Papa G. Asta nga.
1: Ano? Natabo ka mo?
2: Oo, Aday. Ayambot ah. Naidlaw kami bila sa isa kag-isa. Na-fall in love naman ako liwat sa iya, Day.
1: Natalie? Gaga! What if kung tuturon nyo na lang nga duha? Asta lang ikaw mo yung permis sa MUMU? Tuturan nyo na lang bala?
2: Day, gager. Maulat lang ko yung kay Tram, ah, kung mga liyag siya sa liwat sa akon eh.
1: Ite?
2: At kung mga liyag man siya, sabtoin ko na lang siya liwat.
1: Natalie!
0: Siyempre, Papa J, bilang babae, mapabibibebe man ako, anay, eh. Kag pakipot gamay. Kibalo ako nga naluyag maliwat si Tram sa ako, eh. Pero siya na lang ang ulaton ko nga magtuad liwat sang iya balatyagon sa akon. Kaya kuya, ready na ganda ko nga mag-step up kami. Nga duwa. Pero...
2: Nakimos na ako. Malakat na ko, ah. Makitay kami nga duwa ni Tram, eh. May nagapanuktok sa guha. Buksan ko bala. Ma, babae nga nagabusong. Yes? Ano tani, miss?
1: Maayong adlaw.
2: Ano tani, miss? May kinanglan ka?
1: Kwan, nobya ako ni Tram.
2: Oo. Ha? Kag nagabusong ka?
1: Oo. Makapila na niya ako intun sa mga nagkalain-lain ng mga babae. Kakapila naman ako magpakitluwi sa mga babae niya. Ngauntata na siya sa sina. Manginokay kami nga duha. Kinabuhat ko hindi para sa bata namon. Gani, please. Kung nagaplano ka man nga agawin sa akon si Tram, untatay na siya, please. Maluhoy ka.
2: Ano?
0: Nagalala, hindi ko, Papa J, sa nakitaan ko mo. Sana palapit sa akon ng babae nga nagapakitluoy sa akon. Napakilala siya nga nobya ni Tram kag nagabusong ini. Nabiktim magali ako sa pagkababahidor ni Tram. Abi ko na, Papa J, kung madayon nagid ang relasyon namon. Kung tani, wala na lang kami nagtabu ay liwat. Amo na ang nagkakatabu subong sa akon. Kag nagabalik-balik sa akon ni pensar, labi na gid sa nagapakitluoy ang babae sa tubang ko. Pero, may ara man ako sa nabatsagan sa kay Tram. Laigayin mo niyo ako, Papa J, kung anong mayo kong buhaton. Ako gali si Natalie, sang binalbaga ni Gross Occidental. Madamuging salamat in more power to your program, Papa J.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang
5: isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
6: Ilabas mo na.
5: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
7: Aragoy, Choy!
8: You're the best, Tiyoy!
6: Okay nga ka mga karajuan sa mga bugtaw at sa mga nakabugtaw na, good morning! Welcome sa aton nga palatuntunan kada kagahon. Ang programa ay sugid kay Tiyoy, kung hindi lang hindi mga impormasyon, kung hindi mga laygay man, ang mga problema ginapatpat sa kahanginan. Ang problema ni Natalie kay Trump, o ining ex na gusto pang balikan. Ako atanay caller, antes kita maghatag sa iba nga mga balita. Hello, mayang aga.
8: Mayang aga.
6: Good morning, sino ni?
8: O, nalipat na. Sir, Ricky.
6: Ricky ng pututan. Siyempre, medyo malipat-lipat man gamay. Kamusta, Ricky? Welcome back.
8: Okay lang, babo, dugoy-dugoy, mayahulat naman sa iyo mo ba?
6: Okay, online man ko, ari, sa Facebook, mabatian adlaw-adlaw. Babaidor galing si Trump, no? Baway sa kabalo, nga babaidor galing si Trump, no? Teka ron, may nagpakitlooy siya ng amiga, nagabusong. Pero miga, hindi asawa. Pero in fairness, si Natalie daw muling tumibok ang puso halin kay Donna. Kaya may nabatsaga na gitsa kay Trump. So, anong malagay natin kay Natalie?
8: Total, why man siya nagbusong, nagbabay, babay man siya, mabatsaga niya man kung ano yan si Passion na itong nagbusong. Ang mayo na lang ngayon mo on, paiway na lang siya. Amo na lang na imon ay wagit ani siya nag na minister may mga matabo so wagit ani din opisa ang background sa lalaki
6: amo na lang iyang apunto is siya ang nakabuka kag may MU sila may relasyon sila sang una amo naging embasihan niya balikan niya liwat ano siya si Katrina Halili kag si Chris Lawrence kay iniya si Katrina Halili kag si Chris Lawrence nagbulagay ini sila sang 2014 no dugay no unsi ka dosi ka tuig nagbulagay ini sila pero subong ginkumpirmar ni Katrina Halili nagkag ni Chris Lawrence na nagbalikanay nila sila subong nga 2026. So matuod galing ang mga ex na gada yun ay gyapo na.
8: Depende. Pero ang sala niya lang, huwag nga anig yung background. Antes magkuhan, magpabuka, nabuka, na nabuka na nga daa din kung kuan na nagpabuka pag iliwat pero na iniyo mang diapon sa di daulat-ulat pagali siya nga mga luyag si lalaki
6: suli no?
8: Oo
6: pati lawan niya na ito mauyunan te panguluyagan siya. Ama na ang babae subong mo tilawi ko anay kag kumayunan mo ko te kita na
8: Georgie. Amo na lang ito yung mambal ko siya. Iiwan na lang siya. Intindihan na niya lang pariyaman sila mga babae. Butang na kung sa sitwasyon ka babae, yung sitwasyon niya, ang batyaga naman kung ano kasakit. Amo lang na ito, ya.
6: Sige.
8: Damo na salamat.
6: Salamat kay Ricky ng Pototan.
9: Tatak! RMA.
6: And ang mga mapadalagan subong, ang mga nag-file na sang COC, sa mga naghambal na suspendido na ang eleksyon. Uy, bulubantayan naton ini subong adlaw kung ano ang manging desisyon sang Korte Suprema sang in-file nga temporary restraining order. Kung mag-issue ang Korte Suprema

0: Nalnaton da sa radyo.
1: Oo, sige siya.
0: Sige. Oh, sige, banat. Laygay kay Natalie.
1: Ay, ano man.
0: Ha? Nano ka?
1: Si Natalie, wala siya yung talagang bakwan siya kaniya nga voice lang dati. Ay, inyo palang gali. Kaya man to voice. Nagpabalik-dalik siya, nagbunganay na sila. Basta nagsili niya.
0: Nagadula-dula ka? Palapit ang sungad sa mga cellphone?
1: Kung ganit siyo eh.
0: Karoon lang bala pamalansa? Bala laygay, anay bala?
1: Wala man ko pamalansa, siyo eh.
0: Sino laygay kay Natalie?
1: Ang siling ko, siyo eh. Wala man si background check kami ni Natalie. Na amo tong nalito ulit ang kanyang puso. Kaya mo talaga tiyan mas nerd na ng guru tiyo nga sabayan niya lang to kasi yung sabagay may nagabusong naman di pa na lang sa san iban
0: tinga busong kaya pamangkot na base na busong siya ana pa busong ang babae pero hindi man palangga ni Trump tinga mo man gyapon hindi man magdayunan ni Trump to ang babae.
1: Ano pa man na siya ang isa, no? Ang isa pa bibira pa ng isang ang muno ang ano naging natin siya tamang kutong na dito ano ang status nila nga duwa. Ang babae po at yun. Kung natin itong babae, o kung basta nagbuso na siya ang babae sa iba man po at yun, or may mga something mga ano, na nubiyo man itong babae o kung guba na ito sa nila. O mga nalak doon. Wala na
0: mas-pick sa drama abit yung kung... Hindi na kinasa sa drama, basta busong na, di natin sa drama!
1: Kaya mo ganun si Yoy, si kay Basi, siya pang guba lang siya sa mabahay niya. Hindi mo nga magbayunay sila, pero kung ako yung Yoy, mangkoto niya yung anay ang lalaki, kung ano ang status nilang kuha, di ba? Kung love niya itong babae niya, nagabusong kung hindi. Si... wala mang gapon useless, mang gapon kung hindi ito ginagumang babae. Yan. Eh, makutong niya na eh, kung ano kung si Ogut Piliyon, patiliyon siya eh. Patiliyon niya lalaki kung siya, mang babae, diba si panakit butas ang kutang lalaki eh. Lilat man to sa lalaki ang nagabusong. Diba, makutong niya na eh, kung ano gud ba lang status nila sa babae ito. Pero kung makonfirm niya tiyo eh, na wala man sila sa babae, ito mag-go siya to yun eh. So, doon na hindi nga tag-itusukon. Pero kung makonfirm ito, na lahat man ito sa nga, ito mag-go na lang siya eh. Hindi na lang siya magpatuloy sa babae, sa lalaki ito. Nangita na lang siya sa nga. Naamun na lang din na tiyo, confirm niya anay. So, nanonood na lang ang status ko. Kung babae ito kag, ano ito, may jam, may tram.
0: Tram!
1: Wala na siya, confirm niya na eh.
0: Okay ah.
1: Sige siya, ay good na lang ito siya eh. Ang mga nila sa ano ah, sa mga tagaos, yun ato ni mga classmates. Kay Anday Nora, galing kay Mayura, kay Tatay Miling, kay Tatay Berting, Tatay Berting, good morning. Nagsataga ni Marak na sundo ng mga kaparinti yan na relatives natin. Tapos sa din sa taga Cholas, din sa taga San Joaquin, sa mga dati ko ng mga friends ni rin sa may Malabago and sa San Joaquin na mismo sa Town Big Water. Kag sa inyo man tiyo pamilya, kag sa inyo man, welcome back sa pag balik-liwat sa programa sa kasi sa Kulapulawan naman pa. Sa Kalagaw, sa buong tiyo, kay nagtaas naman ang ano, pero at least manubo-nubo naman ang gasolina, kaya ang trudo. Lagalaga naman.
0: Eh, mo na problema kung hindi ka Kalagaw. Pwede ba Kalagaw, okay, plaza lang.
1: Ito dami kita nga, ano yung sarakyan dala.
0: Tulod mo lang eh, si babanaan mo pa drive ba? Basi tulod ka lang.
1: Ang ganti, saan mo nakatulog kay ang gasolina, kay ang krudo, mahal.
0: Gani. Sige, mama.

0: Yeah, salamat, Gid.
1: Sige, Tiyo. Thank you, man.
0: Amba ni Ma'am Evelyn Gigak sa hanan sa mga lalaki. Nalipatan nyo bi mamayong mo. Te, kung hindi, busong. Kung wala ka plano pa busong ng babae, magkaputi. Lalaki, abi, dasok lang at dasok. Wega paminsar, kumahabok mo. Tiyaga na daw, hampang-hampang lang bla, no? Tuod. Hapos magpabusong, pero budlay sa gudong. Hello, Mayang Aga.
2: Mayang Aga, Tiyoy.
0: Mayang Aga, sino siya?
2: Si Anok, Tiyoy.
0: Nok, Mayang Aga, si Monok. O, banat?
2: Mayang Aga. Ang masiling ko lang ngayon pag likawin ram kay babaidor na ipakaayo.
0: Naka mo na siling isang babae, kababaidor si Trump.
2: Oo, ay ang mga babae din nakaka-uswata ng Trump eh. Ginagawa na isang ang mga babae. Kaya ka, sa'yo mo nang pala na kung masanita ka niyang sanggila sa bagay sa'yo mo. Kaya ikaw pala uswata ng kamanin ng Trump. Kaya ngayon ang ganyan, wala sa wagbutong. Kaya kung ang balaw na si Trump, hindi gihapon na si Trump sa'yo mo. Kaya ikaw ang pala uswata niya eh. Ang masigyan ko lang sa imo na kali, maglikaw ko na lang sa ikuan na sina kay
0: hindi masaligan.
2: Ang kalapasan, oo.
0: Hindi masaligan, kita mo kayo babae. Okay lang kung may napabus, okay lang tayo kung may napabusong sa mambasa nga na aksidente o kung hindi gida, wala gin plano. Pero sanggin saling sa babae, babaidor, te balati, anas ang lalaki na yan.
2: Oo, kay ang kakababae na nangyagutong na hindi nagsasipan eh, pagto.
0: Kaya kung magamal ka nga babaidura isa kalalaki, isa ay nakapatimaan nga hindi, wala ka respeto ang lalaki sa kababainhan.
2: Oo, sa kalamuka isang mga banga eh. Sa mga siguro, mawala kali, naman nang siya ang sili nga, wala siyang mag-into, kung wala siyang mag-into. Hindi nga makasigyan ko siya rin matagi. Isa rin si Trump ay mag-panita at siyang lalatin ko sa bagay sa imo. Matagi. Mga siya, ngayong agal sa kaman ko nga nag-asagalamat sa programa ni siya. Hindi marilo kung rin lapat. Ngayong agal sa atong mga nablog. Sa atong nablog ng siman. Si Marian Robles, si Don Dian, sa Bagman, si Angelo, at si Ivan. Kumukha niyo sa salamat po. Salamat po po.
0: Salamat man kay ano. Tamiyaw man ni Sir Vic Ray Asong, si Elias Regondola, Mac de los Reyes, Armando Asumbra, Manong Amboy, kay Marlene Atad, Nung Otik Bulinas, Toto Ambo Bulinas, Toto Alan Bulinas, kay Nonoy Ray Gonzalez. Ang tamiyaw si Kagawad Vic Ray Pelicoy Asong ng Barangay Pili Ahoy. Dalingit kay may caller pa, damo callers mo na, mga lalaking palaing-ing. Ari nyo ay. Hello, good morning. Hello, Mayang Aga.
3: Hello, hello pang.
0: Oh, papang miling Mayang Aga, si mo.
3: Kay nasali. At yung tatanyan lang na yun, kay maluwin sa babae ito, kay nagabusong na ito.
0: Bagay, pa isa-isa babae sa babae, kung may napabusong ang lalaki, biskan hindi niya papalangga nati, responsibilidad jagid ina ang akoon eh, di ba? Responsibilidad jagid ina sa mga ng bata eh.
3: Elwan ka sa busong? Kaya mo na kayo mga pinangga akong si Frank mo. Pero man pa sa atong bla?
0: Pero why tamay kinapabusong?
3: Ako nung mamasyon na dadang ko to 20 ibayari ka dito nung ko siyong uli tabo kami siyong uli magpudya ko nung misawan ako nga masing ka ng berto lang ko sugot mo ko
0: grabe
3: susubong mo muna ako Yung una, siguro mo na
0: isa ng bertusa, maging kirida ng bertu, kirida mo, no? Pasugot sa grabe ng imong nutka. Grabe ng inuwag kayo sa babae, ha? Basta malawayan mo na, ano mo na mo, no? Basta malawayan, ginapanag-iyahan mo.
3: Sibungan niya, misa ba? Hindi pa naman magwan niya, maski ng Berton Mango.
0: Puwerte! Grabe ang pamandag mo. Ikaw, busy. Ikaw, guro, ang real life niya, Suma.
3: Tumakong love, eh.
0: Grabe, yun ang imong, grabe, git.
3: Iwan mo binabasa ako itong gisintay mo sa'yo.
0: Babasa eh. Wala basa. Basa tanan. Huwag mo na pamatian.
3: Una, bugas. Una, kurinta. Sinintay mo sa'yo ng gantang mo.
0: Ang ugami, no?
3: Languan.
0: Diyo mo, makibot ka. Masyak ka subong sa presyuana yung subong. Sige.
3: Eh.
0: Halong-halong mo na. Pamiling, ah.
3: Salamat ni Pang.
0: Salamat, Gid. Dalingin si Gracia. Dalingin sa mga caller. Dalingin, kaya rin may nagtawag sa aton sa messenger. Hello, Gracia. Ano to?
4: Good morning.
0: Morning man, Gracia.
4: Mag-advise ko kay Natalie. Nang wayway is Natalie at ito sa lalas, ano? Nang pagkita na yun, ilas ang iyang kaimyo. Pag isa na yun, nangamustabi. O, kamusta ka na? May sawa ka na? O may nubya? O may ano? Bago na sakita na eh. Lain na sa ulo. Ya, siguro na nidlaw to sa balayo isang una. Ang balaw. Pero may sawa ka na sa buo sa iyang amigo. Mas malayo na gani, nga mo ng babae, sa paketlo, oy, ang iba na gani, dayang, kasunggab, kapangaki, kapangyaw-yaw, kapangsabunot.
0: Nagapahabog, kapahog-pahog.
4: Oo, kapamahog, mabala, diba yung, ay, ako gali si ano, ako ang imbis, waskin wala sila nakasama sa ako, iasawa, gabusong ko. Gusto mo kasuhan, ta ka? Gusto mo katilaw sa akong sabunot, mama mo na balayo-yaw. Di, nakita ang manggurong sitwasyon sa mabahay na pakitlaoy sa imo, mas mayad na lang na nga ginguwa ya ikaw sa diplomasiya kaysa dumugo niya kadaoryaw-yawon.
0: Gimpaintindi naman ang pangangailangan sa isa kababae, sa isa kaamay, nga, sa iya nga maging bata.
4: Oo, tapos ng ano bala, kung ikaw man bala sa iya nga lugar, kung sa ikaw bi sa sitwasyon niya, bi ano nga patsagal mo, siya ko'y sakit man. Di, galibog pang ulo ya, kung ano yung muon niya, let go ka na lang, kaya may nagprank ka na sa imo, di, pangita ka lang kaya sa iba niya makuhit sa imo, ah. Naidlaw lang na sa baliguro yun, sa mga, ano nila sa una, sa mga escapade nila, ka sa una, di,
0: amo-amo ka mo.
4: Maluoy. Maluoy ka man sa bahay, ah. Nang kita ka lang sa imo, para sa imo, hindi na lang na sila pagtublag, ah. Kago, ikaw ka na lang to sa imo, nga ex, kay the more ka nga nagpakita siya mo, tibo, the more siya nga hindi maguntat sa ubraya, nga dumdum niya sakto, pero gali sala.
0: Mayara ko na nga sa unang, do class batchmate, hindi classmate, batchmate niya, amo man niyang daw, amo niyang iya daw, may napabusong ang lalaki migo niya, way sa kabalo gin tagutago sa iya ang ginhimo niya, ginistorya niya, ang naginistorya man sa babae mo, nagpakitluoy ang babae kay daw hindi panagutan sa lalaki, ang ginobra sang akon nga batchmate na amon gin kakibot, ginkadtuan niya ang lalaki kag siya ang nagpakitluoy. no, nga balikan, no, sabtunto ang responsibilidad niya sa babae. Bilang isa ka babae, ito't babatsagan mo, gid, ang nabatsagan to, nga naintuan, eh, na parehas ka mo naintuan, pero mas masakit tong isa na naintuan to, kay binlan pa sa mo, di ba?
4: Oo. Kaya para makita, ilan ba lang imo, nga gratitude, yung batasan, ba lang, nga hindi. Kasi ito din natabuka mo, pakita ko man siya nga, ano ka man bala bilang isa kababay, nang hindi ka man gusto nga ang natabo sa iya na nga present ni Nubia, matabo man sa imo. So, mas mayo na, tsakto na yung mambal nga, mas mayo na, magbalik daliwat ang lalaki hambalon niya. Nga, wala ka gajagalin ang lugid sa ako, nga may nagatuloy na babae na muna, di pamatsag mo, pabugtawon niya bala lalaki. Para hindi na siya, para may masmasan ang lalaki sa ginaubraya nga sala. Kaglikaw na siya, kumakadugit manda, nang hindi na lang siya magatubang. Balon na lang sa mayong ati, hindi na kuya sa imo magatubang o mag-entertain. Kay may ginatubang, kaya nga responsibilidad. Kag maluway ka man to sa babae, nga ginatunto mo, okay lang ako kay wala akong gusong tisyato ya. Muna bala.
0: Sige.
4: Muna na yoy. Thank you and good morning.
0: Salamat, Gid. Gracia. Damo nga makarelate subong, no? Uy, man kita sini, no? Nga may mga babae nga toliro, lipong, asagyapon, o gusaw, bla? Ah, hindi. Oh, pwede na katawag. Mga lipong nga gusaw lang nga tutod, wala naga pangirang-ira, wala naga pang mangkot-mangkot anay antes magbika. Tud namin ang bika-bika mo nami kita ya. Wala sa may masaway si mo sa bika-bika mo na ya, pero panigurado ka man nga from start to finish nga makuha mo o ma-accomplish mong imong goal nga makapamana ka man lang. Kung wala ka tuyo nga magpamana, wala ka tuyo nga manging isa ka iloy at pulupunggan mo o kung proteksyon, di ba? Mga storya, no? Wala pa isa ka bulan, wala pa isa ka simana, bulbabalbalana, yun naman. Ah, kay Bench Paranpan, basa kita samtang nagulat kita sa mga caller. Amogin ng very common nga problema sa mga babae, tiyoy. Kagliwat-liwat namon ining ginahambal sa inyo ni tiyoy, nga bag-o kamo magpabuka sa inyo nga pinakas, kinanglan nyo anay nga mga kinanglan anay ang mga manyakol nga mga lalaki ugaling basa gani magbasa ng inyo sakang ti bahala na si Batman namit ni namit gid abi ang tutot namnam mo. Palayo ka lang dira sa babaidor, total wala ka man kamo label. Wala ba man kamo label? Okay na makatilaw kaliwat after 2 years ah. Yan nagrasyahan ka man gamay. Ah. Hello, mayong aga. Hello.
5: Hello.
0: Kagapon pa ni Amonisa mo, tinutugan niya radyo. Nagahambal na ko, hello. Kagapon pa ni Sa, pero bayida. Si Ma'am Melanie Harjolin, Cambi Ags. Mayong aga, Ma'am Cambi Ags. Nonoy Silubrico, nagapamati sa ito din sa may New Lucena. Kamusta ka mo? Hello, mayong aga.
6: Good morning, Tiyoy.
0: Mayong aga, sino ni?
6: Amang Tor.
0: Tor, tunog-tunogan ang gamay. Tingog, Tor, palapit-lapit lang ang imong sungad din sa cellphone.
6: Malayo, okay lang?
0: Okay na, ara, okay na, Tor. Banat, ka para kay Natalie.
6: Ay, si Tracy na pala, nagaano siya, ang iyan niya po yan, naging umang, baka may kuya, yun ang matilaw yung atay camp. Tungod ang iyan na, dumaan ang kong unang nila na tabo, pero...
0: Among ito, no, tangtood kay Nestor, no, nag-abot, no, nag-upod to si Natalie kay Trump. Hindi para mag-storya-storya, ah, di ba? Iya, tuyo ito yung pabuka kay Kristo Historia, pwede man sini, pwede man kape, pwede man lagaw-lagaw sa mall. Ti mainom-inom. Na, no, nga, tuod, no, tuod, Nestor, no, nga, tuyo yaman to, magpabuka, eh.
6: Napakabahan, gamitang pabuka, di ba? Kaya, di ba, inom-inom para may nitimitan ang mga lawak. Kilala, kilala siya na si Trump eh.
0: Hmm.
6: Kaya ako lang yung mga gano'n siya, Natali, ito yan na lang si Trump sa itong babae, na nagbuswang kay babae doon ito si Trump.
0: Hmm.
6: Kumadama yung babae, naghambal na kada babae ni Trump, nagpapitiloy siya nga bayaan. Kaya nga, si Trump kayo nagbuswang siya, responsibility ni Trump, na ayagaran niya ang anak sa konsulay na kayo na.
0: Kang hindi mayo galing nga lalaki si Trump, no? Kay kung may napabusong siya, ginabayaan niya. Tay, kung magbusong ini si Natalie, gali, bayaan niya man. Kaya ang una ganito, ginbayaan niya. Ikaw pa, Ihan?
6: Una, oo.
0: Ama ng batasan niya ng lalaki ni mayo lang sa una, pero may pabusong na sa nakulbaan sa gali sa ginatawag nga responsibilidad.
6: Tama. Naman na ito mo, talihahat, talagang si Trump sa kano tayo, may ibol na yung lalaki, mag-abot sa inyo sa uli, mga dilawa.
0: Hmm.
6: Walang malagay ko sa inyo, nagaliya.
0: Hmm.
6: Siya ay ang parte sa, magkailan ko, nang mabutan ko sa una.
0: Oh.
6: Parang sa sinimot ng city.
0: Sa diina, sa diina?
6: Sa kwartiro, kapit, turo, at city.
0: 30 centimos, kwartiro, turo, at city. Subong pila na, piti?
6: Ha?
0: Pila na plate sa buong kwartero paruhas?
6: Wala ko kabalo ay may sulat yan. Mabuti lang na naging sulat yan. Pero may iwal ko sa mga balo na.
0: Pero sa una, 30 centimos abdan mo pa ni?
6: Oo, oh, gamay. Bago sa dito, bagihan ko sa iya. Ang plate mo, kwartero paruhas. 30 centimos, 30 centimos.
0: 30.
6: Ang sulat yan, ito, ang sulat yan, si Panso, 5A.
0: Ano no?
6: 5A, ang sulat yan, tango na.
0: 5A?
6: Kwartiro, taro, asisi.
0: Sige, salamat.
6: Wala mo, ang nagsakay sa 5A, nagbaligya sa merkado, mga bulantira, bulantiro, nagpangumpra sa ruwas. Awal na, tiyo, yung after 6 months and 11 days, balik na naging sa radyo.
0: 6 months, 11, nag-iisip mo, gina. Dayaw di ko kay kasama niya. 6 months and 11 days. Sige.
6: March 20, nag-deform. September 20, nagbalik.
0: Gani, pero subong kibot ko, bugtaw man ka mo giyapon, yan nagbalik, duwa kadlaw pa lang na nakabalik, te, nagbalik naman ka mo pagpamati. Te, sang nadula, te, kata sa kahanginan, nag-iinano ka mo kada kagahon.
6: Napamati kay Ronel mo yan, nagado, kaya nung tabo sa nasluti, tulog.
0: Tulog na, tinagtalambok ka mo subong, no?
6: Ah, siguro, oo, talambok man.
0: Daw na, sa una ba, nag-untat ang droga, nagtalambok ang mga adik mo? Kaya sabong nagtalambok ang mga palapulaw?
6: Yan eh. Manangyaran ko, Tiyoy.
0: Sige.
6: Mayroong aga, sa talang-talang na-stop na nga rin eh. Si, ang idol ko, si Ronel po, yun agado, si Ronel Mawal, ikaw si Tanto, si Pamilya. At si Nathan, may ako sa atin sa ina, si Ms. Bianca Robin. Ang nagdawag-dawag na sa agenter niya, si Inday Gimara, si Ms. Lovely. Ang ako nga, ang barangay kapitan naman siya, kung gaya siya sa pera, tapos siya rin si Gagyo, na nagpapamuha man. Kasi nga naman mag-arilisan ba, dapat na yung amin man.
0: Medyo tuyo, magaling pa pang tunay, ano kag ni Store San Bugas, kag nalilinita.
6: Thank you.
0: Salamat, kid. Isa tamyaw, kapitan. Kap, no, lipat-lipatan mo dang imo nga mga PWD daw. Si Nonoy Silubrico, salamat. Glenn Amoroso, salamat and good morning. Hello, mayang aga.
5: Hi, Tio. Good morning.
0: Uy, si Bianca. Good morning, Bianca.
5: Good morning, Yoy. So, sa ato niya letter sender is accept kung ano man ang natago sa inyo sa lalaki because hindi siya maayong lalaki para sa imo.
0: Mm.
5: And let's pray to God. I-pray to God na sabay, no, na may makakita ka man gid sang deserving na lalaki na magapalangga sa imo tag magatatap sa imo kung kamo magtinigulang na, no? And then, nakita gid no, sa Ginoo nga hindi gid sa perfect na lalaki for you, kaya nga, na hindi gusto nga ang Ginoo nga makaluluoy ang inyong future family. So, si Hatag Dalasa sa napagustong niya, it's because nga amutong importante ang bata gid nga hindi dapat pawad-an sang amay. So yoy, I'm very happy gid ko sa bugusto nga heart nga nakabalik ka mo, and dugay gid ako nga nagahulat nga hambal ko sa mga messages ko before nga kung magbalik ang programa, malumpat gid ako sa Kalipay. So ako gali once again ginatamyaw ang mga OFW nga padayon nga nag-support sa imong mga programa, and of course no, wala gid nagtataka sa pag-support kay Ma'am Bendon, kay Ma'am Alice Friedrich, kay Ma'am Peeper, kay Mayora, kay sa tanan-tanan ko nga mga friends sa group call. Once again, Choy Pancho, more power and God bless RMN. Good morning.
0: Ay Bianca, dali lang gid, may pamangkot kasi mo Bianca, pwede. Ay, nautod na si Bianca. Nautod. Sige lang. Ah, si Nanay Bebotsky. Daw hidlaw na kami kay Nanay Bebotsky. Yoyaw. Gani, man. Basta ako matawag kay Nanay Bebotsky. Kamusta hon, tato sabla? Amba ni Ma... Uy, Ma'am Gemma Pendon. Good morning. Puwerte nga karisma ni Papang Miling Yoy, no? Gani. Subong, ha? May ara sa karelasyon, subong. Bala, wala niyong maginatago ni Walay Liwan, kundi si Nanay Rod. Pero may nagapangangkot pag ikipapangmiling nga. Bato na ako, bisyan ang Berto. Wala ko na kay Ruda, pwede na. Ang pamangkot, sino siya? Puwerte, Tiyoy. Tiyoy, mayong aga. Kung ako kay Natalie, na mas mayo guro, Tiyoy, nga imbitaran niya ang babae dira sa balay, no? Sa balay niya. Kag-timingan niya man nga pakadtuon na si Trump, no? Dira sa balay. Para klaro bala Tiyoy daw husgado bala nga may depensa kag may prosecution. Patawag niya ang babae no, isikreto niya sa lalaki kag pakadtuon niya si Trump, no, patubangay sila nga tatlo para dira bala Tiyoy mahibaluan niya. Una, tuod bala nga may relasyon si Trump kag ang lalaki. Ikaduha, nga para mabalaan nila, mabalaan niya, iya bala kay Trump ang ginabusong sang babae? O base ginapaako lang sang babae kay Trump? Amo nang rason nga hindi panindugan sang lalaki ang ginabusong sang babae? O hindi pagpanindugan ni Trump ang ginabusong sang babae? Ikatatlo na may baluan niya, nga kung iyagid man ni Trump ang ginabusong sang babayi, ang dako nga palamang kutanon dira Tiyoy is, nga hindi pagsabton sang lalaki ang iyang responsibilidad, nga ginbayaan niya ang babayi. With all of that, Tiyoy, sa number 2 kag number 3, kung mahibaluan niya nga iya kay Trump ang ginabusong sang babae, kag biskan ano pa ang rason ni Trump, no? Ang nga hindi niya panindugan, dira mo masabat nga hindi gid masaligan ining si Trump? Kung wala kaluyag kag nadisgrasya, tibiskan suportahan ang bata, hindi gid nga mahimo ni Trump, ginpalayuan niya? No, nadula siya sa kabuhi sa babae pagkatapos nila magpalanggaanay. So, hindi malayo ina Tiyoy na pwede man mahimo ni Trump ina sa iya. Kay ara palang kamo sa kasagsagan sang inyong relasyon. Pulot gatapay na, mainit-init pa ng inyong relasyon. Pero there will come a time nga base matakaan man si mo si Trump and duha na kamo mangin biktima. So, subong, mas mayo pa, amo nang himuon mo, Inday Natalie, and I thank you. Si Inday Sanggimaras, paiway ka na lang, Natalie, para na lang sa bata nga ina, nga ginabusong. Ang bati kag magpangita kasang lalaki, nga wala sabit, morning lang ah. Kay Ma'am Dina, kay Ma'am Delsa, kay Ma'am Susan, Ma'am Gemma, Ma'am Lorena, Ma'am Jenny, kag sa tanan-tanan nga mga classmates, kag sa magandang bulag, kag sa imo tiyoy nga programa, salamat gid. Rebecca Aron Dain. Rebecca Alminas. Mayang aga. Jan magtanong. Good morning. Daligid may siplatanta mga nag-message man. Hindi ilang puro tawag may nag-message. Kida. And anunsyo ta dugay-dugay. Ari may mga nag-vote. Para sa aton nga ta singling. Buwas ha. Paliyog lang. Kind reminder lang. Sa tanan-tanan naton nga mga classmates, sa mga interesado magpa-audition sa Tawag ng Panggalan Season 7, buwas na, Miyerkules na ang aton nga audition sa Tawag ng Panggalan. Hi Tiyoy, hi kay Tay Uya, Jeannie, kay Ma'am Risa, Nene Lisa, Sir Jerome ng Lovely. Good morning. Yoy, thank you sa chance nga nakasulod ako sa imo nga line. No problem, Bianca. Pamangkot, Bianca. Nagapabati si Bianca. Pila gani ang nadagaan mo, Bianca, sa Grand Champion? Ikaw, eh, no? Pila gani ang premyo naton sa Champion last year sa Tawag ng Tanggalan? Nalipat ako. Wala man naton ginasiling matupungan naton ina, no? Depende abi ini sa mga depende ini sa aton mga contestants, no, nga makasulod. Kay kung deserving ka mo, te wala man na ina nga nagapugong sa pagpadala ang aton nga mga sponsor sa ila mga pledge, no, para sa papremyo sa grand prize naton sa Tawag ng Tanggalan. So bantayan buwas, ha. 3 minutos makalipas ang alas 3 ang agam, ining bahin dulong na sa aton sang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Tilawan ninyo ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Cafe Henyo Herbal Coffee, no, 14-in-1 Herbal Coffee. Kay sigurado kung adlaw-adlaw ka nagainom sang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, naga bulig din ni pahubin, no, naga batao ng tsura mo dire. Kaya man, may collagen, eh. Nagipahilayo ini sa mga balatian. Nagkapanami pa sang aton nga pagpamuhin. No, nga ang aton nga pamuhin kay man, ang digestion, pamuhin naton kay may sakap ini nga chia seeds. Nagaparelax ang aton nga huna-huna. Nagapautay sang pulaw. Ginpatamis ini sang stevia. Nagipanami sang non-dairy creamer. Walang labis, walang kulang. Kompletos recados ang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga sangkap ini nga mga masunod nga mga ingrediente. May sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, may chia seeds and black cumin. Kindugangan pa sang kokwa, goto cola, may makarot, may ginseng, kag may kape. Wala ka nang hahanapin pang iba. Nilawin nyo na ang pag-inom sa nga Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Available yan sa mga suki nyo mga butika. Sa bilog na Panay Island, diri sa syudad, probinsya sa Guimaras, no, available ang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pwede nyo man mabakal sa may Zamara Shop. Kung makalagaw ka mo di sa syudad, bisitahan nyo ang Zamara Shop sa may Mary Mart Mall Activity Center. Iping lang sang Sarabia Optical. Dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C. Kay may sangkap ini nga lemon, nagabulig ini patubo sa mga buhok o sa inyong buhok, manipis na, nagakalokalbo na kabuda. Try nyo ang Soft Touch Wonder Oil. May sangkap ini nga aloe vera sa inyong mga panit, mga katikate, kung ano pa mga skin problems, pwedeng-pwede. Sa mga nagapungot ang ilong tungkol sa inyong mga sipon, Soft Touch Wonder Oil, banyos nyo o ibutang nyo sa algodon. doon lapit sa inyong alunan magtulog. Nagahalog-halog ang tungot sang ilong nyo kay may eucalyptus ini. Kag sa aton mga kauturan nga may insomnia o aton mga senior citizens nga hindi nami ang ilang tulog, manyos ka mo Soft Touch Wonder Oil. No may sangkap ini nga rosemary oil, nagabulig ini tabog sa mga sapat-sapat kag nagapahmuok sang inyo nga tulog. Tandaan, Soft Touch Wonder Oil kag kapehin nyo 14-in-1 Herbal Coffee.
7: Tatak! RMN!
0: Ari may nag-chat sa ito, mas nakasabat na si Bianca. Yoy ay maan lang kaya papangmiling. Kadto dya sa San Joaquin kay Basi may ikatatlo pagiti yoy nga maluyag kay papangmiling. Gasugid tuod si Papang Miling. Sorry, yoy. Sala sa una. Ay, ang nabato ni Bianca, no? Last year, ang aton nga premyo sa aton nga champion, no? Grand champion sa tawag ng tanggalan. Isipin mo yan. No, sa kadamo, sa mga nag-pledge, kadamo, sa may nagpadala, no? Sa papremyo. Ang premyo gali last year, pinakadako nga premyo, no? Sa tawag ng tanggalan series naton, ang nadagan ni Bianca as champion is 12,000 pesos. Pero tindako, no? Ang fifth place ganito, ang fifth place, no? Ang nadagan niya, kumpara na the last year, ang champion, parehas lang premya sa fifth placer natun. Kay kadamo sa nag-pledge. Sigurado man eh, basta nag-pledge ka mo. No, amo lang napapasalig natun sa inyo. Ang kwarta, no, nga ginabulig nyo, ginapadala ninyo as premyo sa aton nga mga contestants, mapasalig tagid ka mo nga nagatupa. Wala ginabutangan, tiil. So, hindi problema kaintay sa inyo ng mga contestants naton sa mga luyag mag-intra sa aton nga tawag ng tanggalan. Hindi pabla ka mo ni maganahan nga mag-intra. Hindi pa ka mo ni bla maganahan nga mag-practice. Ihanaso ng inyong atingog kay 12,000 gani last year. So, hindi ini langulango nga contest. Seryoso ini. Tutuod gid ini nga singing contest. And this is the longest singing contest on air.
7: Tatak! RMN!
0: Tawag ng tanggalan. Magsi-season 7 na po kami. Bantayan man ang mga mainit kay mga balita karon sa unang radio, unang balita. Ang price yad to dati, tiyo, 12,000 magdala ko ang mga prices ta last year, tiyo, mugani. Sige lang, wala man kita hambal nga matupungan nato na. Importante, ang mga contestants o mga grand finalists naton for this year, mabuligan naton sa ilang Noche Buena. Gamay nga pamaskwa sa ila. Gibla. Florencia Sukaldito Kalimpay, mayong aga. Kay Ma'am Telly Piffer. Kay Ma'am Christophe Morris, mayong aga si mo. Mga kasama, ang pinakamainit naton nga balita subong, pila ka mga public utility jeepney kag mga taxi diri sa syudad sang Iloilo wala pa nagpatuman sang fare increase sa unang adlaw sang implementasyon sa saka sang pamasahe suno ini sa LTFRB. Madamo pa sa mga public utility jeep kag taxi ang wala nagpatuman sang saka sa pamasahe kagapon nga adlaw September 28 base sa monitoring sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6. Suno kay Attorney Josette Buico Abelyar, Chief sang Transportation Development Office sang LTFRB 6, posible na nagahulat pa sang issuance asang fare matrix ang mga driver kag operator. So pananglitan nga makapagwa na sang taripa, no, ang LTFRB amo na guro mapa-implement o mag-implement na sang pagsaka, sang pliti sa mga public utility vehicles.
7: Tatak RMM.
0: Kaya good news, no, at sa Tagaan Hustisya daw, kilala ko ni Antanod ini sa may San Juan Molo, do si Michael iningalan niya mo. Do kilala ko ni nabunaan kag napatay blasang nagligad niya tuig. Ba mga kasama, may Tagaan Gidman Hustisya ang kamatayon sang ining Tanod do sa barangay San Juan Molo. Kay man voluntaryo nga nagsungka sa Molo PNP kagapon nga adlaw ang suspect nga nagbuno patay sa barangay Tanod sa San Juan Molo sang Mayo 2025. Ang suspect ang ginkilala kay Philip John Sanico, 26 anyos, samtang ang biktima amo si amo na gid Michael Gidman, Michael Barredo, kaga taga San Juan, no? Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sang Molo PNP, ginapahayag sini nga masobra man isa katuig nga nanago sa probinsya sang Iloilo ang suspect nga ginakabig nila bilang top 9 most wanted person sa syudad sang Iloilo.
7: Tatak RMN.
0: Suno kay Inot nga base sa ila panaysayon ni Sanico, nahimo sini ang krimen bangod na impito siya sang yagin pasibangdan siya ni Barredo nga isa man sa mga imbulbado sa nagluntad nga kinagamo sa ila lugar biskan nagsaway man lang siya ini kuntani. Dugang pa niya nga bangod sa kaakig sang suspect, ginbuno sini isang kutsilyo ang biktima nga naigo sa abaga kaglikod nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa subong, preso sa Molo PNP ang suspect kag nagapangatubang sang kaso nga homicide. 120 mil pesos naman ang gintalana nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So not every day, not every day you can run free. Aragid na serbihan kagid sa hustisya. And sa mga naga-tripping-tripping subong, damo mga naga-tripping-tripping subong. Pero lain ang ilang nga tripping, no, palakit sang kasapatan. Kung hindi hiluan ang ido, bunon ang kuring.
7: Tatak RMN.
0: Pamangkot, ginaano ka mo sang sapataw? Ginaano ka mo sang ido? Ginaano ka mo sang kuring? Nga dapat nyo gidbun-bunun. Dapat ba siya nyo ininit? Huwag nga halitan nyo mga kasapatan nga wala man nagatandog sa inyo. Nagpa-blatter mga kasama sa ICPO o Iloilo City Police Station number 1 ang isa ka residente sa barangay Zamora, Milyesa City proper. Agod nga, ireklamo ang ginaligar pagpang-tripping sa mga layaw nga kuring sa ilang lugar. Suno sa tagreklamo na si alias Tata, no, 40 anyos ini, halos kuno tanan nga layaw nga kuring nga iya ginaatipan sa sulod sang malapit isa ka tuig. Amo pa niyang ginatripingan?
7: Tatak RMN.
0: Pahayag ni Tata nga mayara siya sa mga kuring nga ginapanghiluan. Nung ginpanghiluan, ginutdan sang kuko sa tiil kag ang sang damlag lang ginbuno sa kilid kag malapit sa buli. Dugang pa sini nga hindi lang siya ang nagreklamo sang ginapayag pagpang-tripping sa mga kuring sa ila lugar. Mangod biskan ang mga kasapatan sang iya mga kasilingan, ginpanghalitan man sang wala pa matumod nga Bertoldo. Hindi pa mapapatunan sang tagreklamo kung sino ang may kahimuan sang pagpang-tripping kag kun pumuluyo man ini sang lugar. Bangod sini, nagapanawagan siya sa mga opisyales sang ila barangay nga kun mahimo magbutang sang tarpaulin sa din napagkit ang mga kadapat kang hindi dapat obrahon sa mga sapat, lakip na ang posible nga ato bangon nga penalidad sa pagpanakit sa mga kasapatan ng aton nga Animal Welfare Act. Dapat igid din ni mahibaluan, dapat igid may massive information dissemination. May pahibalo sa tanan kung manakit ka mo, kabadakpan ka mo, na maginilapas yun ang Animal Welfare Act. presuhon kag sa mga barangay officials. Kung hindi man ka mo mahilig sa mga kasapatan, dapat yung man gitagaan sang hustisya ini. Ang kuring wala ka mo matulupang, wala nyo manu ni. Nga kung damo kuring dira sa inyo barangay, daw wala sang ilaga. Hindi ba? Pagin ang kuring malambing katama ang kuring, hindi mo na pag-cornero, hindi mo pagsakiton. Kaya hindi niya makapagsakiton sini. Makita ni isang tao nga hindi niya kilala, nagapalayo man ini. Diba kita sa pagkaon, kitungod nga gutom, tiga pinapalapitan niya ini. Pares ka mo, bla? Kung nagakinanglan ka mo sa bulig, di ba nagapalapit mga posiban niya tao? Pero nga kinanglan sakiton, kinanglan bunuon niyo gid, kinanglan tripingan niyo gid ang sapat. Kung gusto niyo tripingan, gusto niyo mag-tripping, tripinga kaugalingon niyo! Buna buli niyo, buna kaugalingon niyo! Basahis ang ininit ang kaugalingon mo! Amo na bala nga para wala ka sa may masakitan nga iba, tripingi kaugalingon niyo! Hinui kaugalingon mo kung gusto mo! Mga wala kalabot-labot ni ni mga kasapatan na muna nga, ay man, hindi ka reklamo, hindi ka bato sa inyo, bimo. O kung kabato lang ni Guru, ah, dinumo ka na sa angkan sa mga Korea. Ay, maganda pang hilo-hilo pa ini, ho. Madakpan ka lang ganin, ikaw tong gapanghilo sa mga kapido, kakuring. Ipatulon kung idasin mo ang ginapanghilo mo. Idasok kung sa buli mo na, sa kariponat mo na, ang hilo nga ginabutang mo dato tuon. May nga ka kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, daw na late ka Ma'am Donna. And sa aton mga OFWs, working and living abroad, salamat gan Sir Jespal, bao next week pa ini. Bantayan buwas ang aton nga tawag ng tanggalan Season 7 Audition.
7: Tatak! RMN.
0: Ako may problema, storyahan. Diri sa morning talk show ng bayan, ang programa ay sugid kay Tiyoy. 3:30, magasugod na ang aton nga Department of Agriculture, and bantayan ang mga maiinit, nagadaba-daba ang mga balita sa unang radio. Unang balita, kaupot si Radyo Man Eric Jan Pamplona and Radyo Man Benroy Bernal, pagsapit sang alas 4. Alas 3:19 na. Oras na para magpahuway naman si Tiyoy Pancho. Ma'am Evelyn Gigax, kaluoy gidi, way kalaban-laban. Kagani kung may laban, hindi mani sila magbato. That's true, yoy, kay duro-duro kuring wala ilaga. Kay sa Bulgaria, mga stray cats ginabaklan pagani namon kat. Amo na mga stray dogs, kadamo na kung may nakita ang mga layaw nga ido, kadamo na subong sa mga panimalay nga nakita ko nga nagabutang man sila sang tubig sa mga excess o sobra nila ng mga pagkaon sa guwa sang panimalay nila, ginamay mga daan nga mga bowl, no, daan nga mga yahong, no, dira yung nabutang ang mga pagkaon. Kaya sayang man lang eh, di ba, ihaboy mo lang sa basurahan, pagtapos kaon pwede butang mapuslan pa sa mga layaw nga ido. Amoni ang bulig na lang naton sa komunidad. No, imbis nga sakiton, no, ayati panon. Ay ining mga layaw nga ido, ya, biktima ini sila sa mga paltik ng mga abo. Nasagay kuha sang ido, kag hindi gali masaguran. Amoni ilaya, nga masagay sila kay totoy pa lang sa gudon magdako pabayan. Di maluoy ka ini kay gutom mo. Di man daw syempre mang ukay sila basura kay gutom. Lang tawab la sa mo to sa naunse bla. Na halo sa mga idoto wala nagapang ukay sang basura. Kay man may pagkaon na sila bala nila amo ning oras na may pagkaon na ta may tubig pa ta to. Old pa to nga tubig. Imbis nga kung hindi ka mo mahilig sa mga inuptanan o kasapatan, pabayiin nyo, hindi nyo lang pagsakiton. Pabayiin na sila, kaya may mga nagapalangga na sila yan. Oras na para magpahuway si Teoy Pancho. Madamo gid salamat sa mga nagapamati nat sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo and of course worldwide. Salamat gid sa nagapamati sa aton sa radyo, mga nakatutok sa 774 sa Facebook, sa YouTube and RMN application. And ang pangamuyuan taman ng aton mga atleta sa SEA Games, Asian Games, nga madugang-dugangan ng manang aton nga bulawan nga medalya. Ay sa karon ara pakita sa ika-17 nga puesto. Mga kasama, kita-kits na naman tomorrow. Diri sa programa ay sugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman Jason Renzi Cabatania and si Radyoman Chief Atoy Alia. Ini ang inyong alagad, Tiyoy Pancho. Have a beautiful Tuesday. See you tomorrow. Ciao, baby.

0: D3Bio.
1: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3Bio.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.

Mayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa itong niya mga suki, ingatag pala mati sa itong niya programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, niya Regional Technical Directors, Director Maria Teresa Solis, and Director Charlina Aquelio. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Ayan, alagid ka mo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nagaupod sa aton nga programa, no? Tagaan naton igtalo pangod subong aga nag-allocate gid ang aton nga administrasyon sang Pungsod Pilipinas sang masobra 10.3 billion pesos para sa pag-modernize sang rice processing facilities diri sa Pungsod. Kinahanglanon gid ang ini nga mga rice processing facilities para sa dryer kag aton nga mga storage facilities para nga sa tion sang tig-alani may butangan kita sang aton nga produkto kag mabakal gilayon sang aton katuwang nga opisina ang National Food Authority sa mataas nga presyo. Suno sa aton Department of Agriculture ang pondo gamiton sa pagpatukod sang 36 ka modern rice processing facilities kag pagrehabilitate sang 128 ka bodega sang palay sa Bugos nga Pungsod, Pilipinas. Lakip na dili ang aton nga mga storage facilities o kon bodega sang National Food Authority dili sa aton rehiyon, Western Visayas. Lakip sa ginmodernize amo ang NFA Dumangas grade facility sa probinsya sang Iloilo nga may rice mill capacity nga 10 metric tons o kon napulo ka metric tonelada kada oras kag mechanical dryer nga mahimo makaproseso sang 240 metric tons kada adlaw. No, ano ina kadako nga volume sang palay nga mahimo maproseso sang aton mechanical dryer, no, 240 metric tons, no, kag ang storage capacity naman 10 metric tons ang mahimo nga taguon naton. Gani sa tion nga ginapasangkad ang rice processing facility, ginpahayag sang aton departamento nga ang katuwang naton nga opisina ang National Food Authority ang mayara sang ginabanta masobra 278,000 metric tons nga milled rice stock nga igo para sa mga pito kaadlaw nga national demand sang aton nga consumption. Apang ginapaabot

0: gid sa Philippine Statistics Authority nga posible magdubo sang 15% ang production sang palay sa ikatatlong quarter sang sini nga tuig 2026 kon i-compare sa amuman nga period sang tuig 2025. Papang sige-sige ang harvest sang aton nga mga nabilin sang planting naton for the awit cropping season o kon first cropping season, no, kag makita naton sa record sang aton nga mga local government unit, no, o kon LGU data, kag aton patubas sang aton nga mga rice cluster areas, no, mataas ang patubas sa mga cluster areas nga nag-adoptal gid sang aton ginaduso nga mga teknolohiya, labi na ang paggamit sang dekalidad nga binhi, paggamit sang aton nga transplanter, paggamit no sang granule nga abono kaupod ang aton nga foliar fertilizer, kag ang pagsunod no sa natawag naton nga integrated pest management sa pagmanihal sang aton nga mga peste. No, gani positibo ang aton departamento nga may bastante kita nga supply sang palay, no, may bastante kita nga supply sang bugas ang aton nga pungsod sa sining nga tuig 2026, no, gani laoman naton ang pagtutok sang aton kasubong nga mga partners sa Department of Agriculture, no, sa local government units aton nga mga agricultural extension workers nga amugid ang aton nga mga frontliners kon pagduso sa nagakaigo nga teknolohiya ang pag-aistoryahan naton sa aton nga mga mangunguma. Shout out gid kag maayo lang nga pag-inom, no, sa mainit-init nga kape aton nga mga AAW, Ma'am Laila Rosbero, Ma'am Marfi Kinlat, Ma'am Jo Takardon sang tubungan, no, kay Sir Ryan Caldito, no, sang Leon, subuman kay Sir Victor Castro Verde sang Bingawan, Iloilo, kag kay Sir Pacifico Puhol sang Badyangan. Good morning, mayadayad gid niya aga sa inyo. Tugang naton nga tagaan sa Italopangod, Subo nga aga, nagtipon sa syudad sang Iloilo ang mga mangunguma, kooperatiba kag lokal nga negosyo sa rehiyon nga benepisyaryo sang programa sang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division o kon AMAD para sa isa ka summit. Ang summit nangin kahagayunan para i-celebrate ang mga tagalagaan, ipaambit ang mga best practices kag pabakuron ang relasyon sang mga program beneficiaries sa aton rehiyon Western Visayas. Bilang kabahin sang padayon nga suporta sang ahensya, ang Agribusiness and Marketing Assistance Division nag-distribute man sang bago nga mga food processing equipment kag financial assistance sa mga stakeholders naton kag beneficiaries. Nagalaom ang aton nga departamento nga paagi sa pagtililipon, magapadayon ang pagpasanyog sang mga mangunguma sa rehiyon, ilabi na gid sa ginaduso naton nga agripreneurships kag gamiton sang aton nga mga agri stakeholders mga assistants, labi na gid ang mga food processing equipment nga ila nga nabaton para sa pagpatinad pagid sang ila tagsa-tagsa ka mga endeavors, no, o kon business enterprises diri sa nagkalain-lain nga kaprovinsyahanan naton. So kultalan naton ang aton nga mga AMAD assisted nga mga agripreneurs, labi na gid ang nagapasakop sa aton nga mga kadiwa outlets kag amugid ang naga support, naga market link sang aton nga mga upland farmers, no, sa aton nga consumers, no, diri sa syudad sang Iloilo. Kapin 150 naman ka mga delegado gikan sa anom ka rehiyon sa pungsod ang nagpakigbahin sa aton bag-ugit lang na tapos nga National Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Forum nga nagbisita diri sa Ramon Adriano Orozco Farm School, no, kag Stephen Sweet City Garden sa siyudad sang Pasig para sa isa ka benchmarking activity sa sustainable kag innovative agricultural practices. Ginabi-abi gid ni City Vice Mayor Elizar Chavez kag ni Food Security Section Head sang Mayor's Office Ricky Solpico ang bugos nga delegasyon halin sa nagkalain-lain nga rehiyon, no, pinaagi sa benchmarking activity na hatagan sang kahigayunan ang mga bisita sang oportunidad nga mahibaluan o kon ma-share sa ila ang urban kag peri-urban agriculture, sustainable food production kag community-based agricultural development sang siyudad sang Pasig. Nangin posible man ang aktibidad pinaagi sa koordinasyon sang Department of Agriculture Western Visayas National Urban and Peri-Urban Agriculture Program kag mga partners naton sa City Agriculture Office sang Pasig City, no. Shout out gid sa aton nga mga agricultural extension workers sa siyudad sang Pasig nga amo gid ang nagapanikasog nga matagaan sang igtalo pangod kag mangin madinalagon ang aton nga mga proyekto dira sa siyudad sang Pasig, labi na gid ang ining ginbisita sang aton nga mga delegante alin sa nagkalain-lain nga rehiyon para sa aton nga field tour kag pag-showcase naton sa peri-urban agriculture, sustainable food production kag community-based agricultural development sang Pasig City. We hope nga ini nga mga proyekto ang ma-emulate gid sang aton nga mga delegates halin sa nagkalain-lain nga rehiyon kag madala sa ila tagsa-tagsa ka lokalidad kag ma-acknowledge ang siyudad sang Pasig nga amugid ang ila ginkuhaan sang ideya kag amugid ang naging inspirasyon nila para sundon ang ining klase sa mga proyekto. Panginbulahan sa aton mayor sang siyudad sang Pasig, Mayor Attorney Stephen Palomares, kag sa aton Vice Mayor, no, Elizar Chavez, sa aton nga mga farmer leaders, no, shout out dira sa siyudad sang Pasig, maayad-ayad gid nga aga sa inyo. Salamat sa padayon ninyo nga pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Kay Cesar Siyudad, dira sa Banwasang Miagaw, Iloilo, Subungman, kay Pugi Boy, isang maasin, good morning sa inyo, no. Sa mga farmers naton, dira sa Upland Barangay sang maasin, labi na gid ang nagapatubas sang kape, no. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sir Jairo Sarway, Sir Lilbin Palagwa, Sir Ayan Calibara, Subungman, kay Ma'am Faith Ivalye, no, sang Igbalas Iloilo, no, sa Buwas nga adlaw, no, o kon October 1, no, magakadto kita dira sa Banwasang Igbalas Iloilo. Sa mga farmers naton sa Liganes, no, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Dugang naton tagaan sang Igtalopangod, subong nga aga, nagpaandam ang State Weather Bureau nga ma-experiensyahan sang halos bugos nga pungsod ang dry condition o kon dry spell kag drought sa pagsulod sang bulan sa Nobyembre kag Disyembre subong nga tuig. Bangod sa naglala nga epekto sang El Nino phenomenon. Sa aton pagpakigangot kay Dr. Nathaniel Servando, Administrator sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, iya ginpahayag nga nakabase ang among nga projection sa nakita nga mabaskog nga El Nino nga yala sa Tropical Pacific. Siling ni Servando, bago magtapos ang ini nga tuig, dako gid ang posibilidad nga maging very strong ang status sang El Nino. Gani sa bulan sa Nobyembre kag Disyembre mahimo gid ini nga mabatyagan ang El Nino phenomenon. Based sa forecast models, posible nga mag-extend pa hasta sa first half sang tuig 2027. Sunod sa iya, sa Oktubre kon masunod nga bulan magasugod na ang dry spell tob-tob sa drought sa pila ka area sa pungsod kag magabaskog sa katapusan nga duha ka bulan. November, December halos ang bugos nga pungsod Pilipinas na or 85 provinces ang makaagom o kon maka-experyensya sang dry condition, dry spell kag drought. Then pag-abot sang January 2027 halos ang bugos nga pungsod Pilipinas ang yala na sa drought condition. Gani ginpatpatman sang ahensya nga isa ka dry condition ang sitwasyon kon ang isa ka lugar naka-experyensya o kon ginapaabot nga maka-experyensya sang duha ka makasunod nga bulan nga below normal ang rainfall o kon tub-tub 60% ang pagnubo halin sa kinaandan nga kadamuon sang ulan. Dry spell naman ang tawag kon below normal ang kadamuon sang ulan sa sulod sang tatlo ka magkasunod nga bulan, samtang drought naman kon sobra kanubo sa normal average ang kadamuon sang ulan. Kon may sobra sa 60% ang pagnubo halin sa kinaandan nga rainfall, ginpahayag ni Dr. Servando nga bisan yala sa Tropical Pacific ang El Nino, nagadala ini sang pagbago-bago sa kondisyon sang klima ilabi na sa aton pungsod Pilipinas. Nagapanawagan ang ahensya ang Department of Science and Technology sa aton nga mga LGUs o kon local government units kag sa mga natwaytuhay nga sektor nga dapat preparahan na ang mga epekto sang El Nino kag prolonged drought ilabi na sa agrikultura, tubig, hikayong lawas kag iban pa. Ang aton nga departamento, Department of Agriculture, puspusan man ang pagmonitor naton sang dalagan sang panahon diri sa aton rehiyon Western Visayas kag may nakahanda na nga mga interventions nga mahimo ihatag naton sa aton nga mga mangunguma nga projected mangin apektado sang El Nino sa sining quarter hasta sa masunod nga tuig. Ginapangabay naton ang aton nga mga farmers nga yala sa mga rain-fed areas nga panilagan gid mangin updated sa mga postings sang aton katuwang nga opisina labi na gid ang DOST Pag-asa kag mangin balasihan gid ang ini nga mga informasyon kun bala mahimo nga makatanom kita sang palay sa masunod nga cropping o kung sini nga dry cropping season naton. Kung hindi na gid man feasible sa aton areas ang pagprodukto sang palay, mahimo nga mag-shift anay no sa aton nga mga high value crops sa mga tanom nga mahimo makabato sa masobra nga init o kon nagakinhanglan no mga tanom nga nagakinhanglan sang less water para nga hindi masayang ang aton duta, mahimo pa naton ini matamnan maproduktuhan kag makadugang sa aton tagsa-tagsa ka income, no. Ginapangabay sang aton ahensya magsunod gid sa mga social media pages sang aton katuwang nga opisina, labi na gid ang DOST Pag-asa sa aton nga AMIA, climate resilient nga mga social media platforms, no. Mahimo man ninyo manginbasihan ini kung mahimo kamo magtanom sang palay sa masunod nga cropping season. Hindi magpadaso-daso kag siguraduhon, no, nga kung magtanom kita sang palay, ini ang nakarehistro kita, nakarehistro sa RSBSA, kag siguraduhon naton nga covered sang Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC ang aton tagsa-tagsa ka pananom. Ang inyo masunsun nga paghinon-anon sa aton nga mga agricultural extension workers ang kinahanglanon man para kung in case, no, nga maapektuhan sang tuman nga tiglinit ang aton tanom, mahimong gilayon nga i-report ini sa aton nga mga partners sa LGUs, no. Sa sini nga tinion, no, aton nga pamatian, no, ang aton AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, no. Welcome naton si Ma'am Vivian Nemue Kempo Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, PCIC nagsuporta sa 104 million pesos sa mga mangunguma kag mangingisda nga nahalitan sang bagyo. Naghatag sang pinansyal nga bulig ang Philippine Crop Insurance Corporation sang balor 104.1 million pesos nga insurance claims sa 10,596 ka mga mangunguma kag mangingisda nga naapektuhan sang mabasko nga habagat kag tatlo ka nagluntad nga bagyo. Ini kabahin sa tikangsong gobyerno agud madasig nga makabangon kag makabalik sa ila panlakitanan ang atong mga pamulyo. Sakop sang ini nga bulig ang 8 ka rehiyon nga ginigo sang sunod-sunod nga malain nga panyempo halin August 1 tugtog September 13, lakip na ang mga bagyo nga Sanday Luis, Maymay, Neneng kag Pilandok subong man ang habagat. Ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. na tuman ka importante ang madasing nga pag-release sang insurance bagod kinahanglan sa mga mangunguma kag mangingisda sang kapital, hindi lamang sa pagkayo sa mga kahalitan kundi agud mapadayon sa pagpatubas. Kinahanglan naton ipaabot gilayon ini nga mga bayad sa insurance sa atong mga mangunguma kag mangingisda. Kinahanglan nila ang kwarta agud makabangon halin sa halit kag makabalik sa produksyon. Ang ila pagbangon importante hindi lamang sa ila palangitanan kundi para man sa food security sang atong pungsod, suno kay Secretary Chu Laurel. Ang rehiyon sang Mimaropa ang nakabaton sang pinakadako o payout na nagabalor sang 41.97 million pesos para sa 2,721 ka mga insured ng mga mangunguma kag mangingisda. Ginsundan ini sang Central Luzon nga may 21.19 million pesos para sa 1,435 ka benepisyaryo kag Calabar Zone nga may 9.893 million pesos para sa 1,395 ka nag-claim. Sa bahin sa mga sektor, ang mga mangunguma sang palay ang nakabaton sang pinakadako nga pundo na 53.755 million pesos. Nagaabot naman sa 23.933 million pesos ang nakuha sa mga mangunguma sang mais, samtang 15.737 million pesos sa sektor sang kasapatan ukon livestock. Nagdangat man sa 8.635 million pesos ang ginbayad para sa high value crops, 1.193 million pesos para sa mga mangingisda, kag 853,000 pesos para sa mga non-crop agricultural assets. Suno kay PCIC President Jovi Bernabe, ang madasing nga pagproseso kag pagbayad nagapabakod sang salig sang publiko sa agricultural insurance, ilabi na gid kun ang kalamidad madasig nga mag-ubos sang kita sa mga mangunguma. kinahanglan nato ni pasiguro sa mga kliyente sang PCIC nga madasig nga maproseso ang ilang mga claims. Ang insurance dapat magahatag sa suporta sa tiun nga pinakakinahanglan inisang aton mangunguma kag manging isda. Agud sila makabangon nga wala sang pag-atrasar, suno kay Bernabe. Gimpasalig man sang PCIC nga padayon nila nga igaproseso ang mga nabilin pa nga claims. Paagi sa paghatag sang pinansyal nga bulig pagkatapos ng kalamidad, ang insurance magaserbe nga pundo para sa masunod nga siklo sang pagtanom kag magpahagan-hagan sang risgo sa pagmubo sang supply sang pagkaon. Bangod nga nagalala nga epekto sang climate change kag paglapnag sa mga peste kag balatian, ginpadutdot gid subong ang pagkinahanglan sang mas dako nga pundo para sa agricultural insurance. Ang dugang nga pundo makabulig sa PCIC agud masangkad pa ang ila serbisyo sa mas madamo nga pamulyo kag maprotektahan ang produksyon sang pagkaon sa pungsod batok sa mga nagasagunson kag magasto nga kalamidad. Vivian Nimio Kimpo Almalbis, nagabalita.
0: Thank you gid Vivian Almalbis no sa imong balita subong aga padayon ang aton nga advocacy bahin sa red stripe soft scale insect nga nagaapekto gid sa aton mga tanom nga tubo. Yari ang aton nga radio plug.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sinyang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanugugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtog, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo o pagkuha sang mga hilamon. Ikadwa, ang pagutod kagilayon na pagsunog o kung paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected na patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag-ikaapat, kung kinahanglan gid na mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag magusisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung nakakita ka mo sang sini ng mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa atong pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuyan sang atong mga manguma. Pahanandom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Hamayad to ang padayon naton nga advocacy bahin sa RSSI o kung Red Stripe Soft Scale Insect. No? Aton man nga padayon nga pagpangagda sa mga agripreneurs naton nga magparehistro sa aton Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System.
1: Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ala sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit o nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda,
3: Welcome ka sa PGIS! Ano pa ginulat nyo kagi? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ato ang palayon nato nga pagpangagda, magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas, kag pangitaon si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tombokon. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kagmapisan na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako inyo, iniinyo kasubong na mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo. Good morning, mayong aga, maayad-ayad niya aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahamang. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: E3 Pile.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay BCO. Ang BCO. Yumay D3.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod da Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Martes, pizza 29 na sa bulan sang Setyembre 2026, sa ato nga Christmas countdown, 87 dias na lang kag Pasko na.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
5: Kagako naman si Radyo Man Ben Roy Bernal.
3: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subuman sa mga kaipi nga kaprovinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
3: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nililisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
5: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Gali din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona, kag-Radyo Man Ben Roy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyo man? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyo man Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo man Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Nagkaroon sa aton nga Know Your History, September 29, 2022. Ang probinsya sa nga Iloilo, naging historic sa probinsya sa nga Iloilo matapos ngayon ang mag-host for the first time sa nga celebration sa nga World Health Day sa bilog nga pungsod Pilipinas.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Update sa ika-30 ka daw nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Pinaka mga highlights ni kahapon nga daw, Radyo Man Binroy. Amo ang paghingyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero nga pukahon si Congressman Bienvenido Abante nga natulugan sa plenary samtang nagapatigayon ang trial kay Vice President Sara Duterte. Ngayon mo lang to nga mga icebreaker. Kay nagakatulugan si Congressman Bienvenido samtang ginapatigayon ang pagpamangkot asang defense sa witness sa presentar sa House Prosecution panel. Sa muling kikwaan sa sang reaksyon, nambal niya kay Sininya Buring Abe kaya makatuluyo ang mga pamangkot sa defense sa panel. Pero mga kwa na lang na, mga sidelights na lang na sa sining nagapadayon ng impeachment trial. Pero kahapon, Radyo Man Binroy, ang gintutukan gid ang may kangtanan sa presentasyon sa House Prosecution Panel sa mga ginapanagiyahan ng mga firearms sa mag-asawang Vice President Sara Duterte kag sa iya banang si Attorney Mans Carpio. Nangin witness sa House Prosecution Panel ang chief sa Firearms and Explosive Office Records Division sa Philippine National Police si Police Major Jerickson Sanggalang. Nakonsariin, yagin pahayag gamay aras ang 22 ka mga armas si Vice President Sara Duterte. Kag 29 naman ka mga klase sang armas ang ginapanagiyahan ni Attorney Mansa Carpio. Ang nag-direct examine sa witness amo iya si San Juan Congresswoman Bel Zamora. Kung damo nag-react kahapon sa style sang questioning ni Attorney Bel Zamora. Kay tama kuno ka kwan, tama kuno ka kwan bala? Ano ganing terms to?
2: May
1: tado ka daring
2: daw medyo landi ang terms ang iba na.
1: Oo, ambas iba ang landi mo girl. Kaya ang intonation bala sa mga pamangkot niya daw pa-social bala gano ka sweet bala.
2: Ito daw pa-sweet daw. Ano pa cute nga daw pa. Ang galing kiti daw natural ini yan ni Attorney Ben.
1: Ano ka sa mga bay bala nga nag very alluring bala ang dating bala.
2: Kita mo nga
1: ang term sa iya, ang landi mo girl.
2: Kaga magpamangkot abi nagayumo-yumo pala bala ang I don't know kung si Bayan sa mga malisyoso. Iya, iba niya. Bali ako, dugo pang sinus. Di ako.
1: Pero ang mga nakakilala kay Atty. Bel Zamora.
2: Wapa, mag-inabi mo.
1: Amugid man isa kuno iya, Radyo Man Binroy. Ang personality niya, gid niya. Galing kati, siyempre, ang mga question niya abi kahapon. Kung bala, ang mga kadamuon sang armas nga ini sang mag-asawa nga Duterte, na pariyo na nga nag-create sila sang armory, hindi nahambal sang nag-object ang defense team kay speculative kuno ang question. Then ang pamangkot niya kun may amonika dako nga armas ang vice presidente, another objection kay di speculative, no? Sa so, ulingin, stop na lang man ang mga palamangkot.
5: At wala mga diskarte, mananaka abogado nga.
1: Pero ang purpose, abid rin sa presentasyon sa House Prosecution Panel, kung nga gin-presentar nila Radyoman Binroy, ang records sa mga ginaparingan ng mga armas sa mga asawa, because nga wala ini naka... wala ini nakabutang sa ila sini nga mga salen. Kag gusto ipresentar na day Congressman Bel Zamora nga ang kanamuon sang armas nga ini millions of pesos ini. Kasi niya kung mo ni kadamo assets ini. So dapat kung may assets ka, dapat ibutang mo sa imo sini nga salen. Tinapaslawan ang vice presidente sa pagbutang sina sila sini nga salen. Today secondary na lang ni ang mga question tumla kahapon sa pinaka mga senador nga pwede kagali makapalang iya sa amo ni kadamo nga armas. Actually pwede basta kumpleto ka lang, may iltap ka, may ara ka sang may mga lisensya ang imo nga mga pusil. Kasi iltap mo abi, may kuani, may class A, class B, class C, class D, class E ni. O kun ang class A, kun class A, kun kuan ka, kun class A ka, makaposes ka sang kuani sang at least 2 firearms. Kun na class B ka, up to 5. Kuna may number na ang firearms dira ara Juman Binroy kun pila ang pwedeng maposes. Depende sa ginauyatan.
5: Kun sa mga LTO do may restriction.
1: Ah. Oo.
5: Ngati ako na muna yung classification mo, makaposes ka sa kamunang kadamo ng armas.
1: Oo, so hindi na yung question kung pila kabilog ang maposes mo ng armas. Ang gina-question dire, sa amunang kadako ng amount, no, ng ginpamakal nila ng mga armas, wala yung nakabutang sa ila sini nga salin. Why ma-declare sa ila sini nga salin? Pero ang point sa prosecution, Radyoman Binroy.
5: Oh, pero other than that, may gusto man guro nga i-project ang prosecution panel. Ati, kita mo.
1: Nga damo armas.
5: Oo, oh, damo armas. Kagti, mga Duterte, na-associate sa mga amusini nga bagay. Abi mo. Tapos, ti, may mga speculative man, speculative pa nga mga questioning si Attorney Bel Zamora, which wala na gina-allow, no? Kaya hindi niya, hindi niya allow.
1: Ngayon lang mahimo.
5: Oo,
1: armory.
5: Oo, pros na, mamangkot siya nga, ti, pwede na nga daw, ano to, daw, may, nga daw, may armory na sila. So, may gina-project sila. Pwede na, nga, ti, amunin ka damo, ang barrel. Ang barrel. Nga, pwede bang ganito kalaki ang...
1: Ang term yabi nga kalaki, supposedly,
5: kadamo,
1: kadami. Oo, yaya yeah, kalaki.
5: Oo, kalaki. Anong gina-istorya? Ito na kadakuon sa pusil. Di, kadamoon sa pusil.
1: Kadamoon sa pusil.
5: Oo, so may pwede bang vice president may ganitong kalaking barrel?
1: Durangan man ni medyo sanggalang man. Nga daw nagayumo-yumo, mga daw gatulala man kay Attorney Bel Zamora. Kung kamudlay, kuro ka muna ikang gwapa. Interpolate sa imo, no?
5: Kung ako, abing akusado, kaga amuneng ga-interpolate sa akon, tapos yung ginatinulok ka, guro, base kung makonvict, guro.
1: Mariusip. Kagang tuloy-huloy sa mata, smile-smile niya sa imo.
5: Kung magamuni, abing imo nga lawyer, abi, no? Ma-file ka kaso, or ikaw filean kaso, abi. Tapos si Attorney Bel ang imo nga bugada.
1: Si, no? Mambal na lang.
5: O sa pagiging
1: secure ko na lang ang sala ko.
5: Sa pagiging secure pa lang guro sa nga pinibit. O, madugayan guro ya. Madugayan kung giguro ya pagiging secure ka pinibit. Magamo niya. Kundi, di ba lang mag-extract ka pinibit. Dugay na kay mag-interview niya ka. Oh, madugayan. Kami guro ko na kung namuning lawyer ko. Kaya pa na si, kaya na, charming naman abi ni si Attorney Bel. Pero tama na ikapormal sa ilang pamilya. Ni sa mga Zamora. Aga grabe ning respeto to sila sa may anong San Juan, no?
1: San Juan.
5: San Juan.
1: Kaya sila nagperde sa mga estrada.
5: Estrada. O sila ni nakatumba sa kwan sa mga estrada to, di ba?
1: Ang last na sininga kontra sa pagka-mayor, asawa ni Jing Mayor Francis sa Zamora, ang bata ni Jinggo Estrada.
5: Pero prior sa kay Jinggo, di ba, do, asawa ni Irap, do, sa unang kwan, naka-mayor.
1: ito naka-mayor, naka-congresswoman eh.
5: Kiritor na.
1: Subong naubos ka mga samura ang congresswoman, ang congress, ang mayor.
5: Kiteritoryo na na nila, subong. Amo na nga daw tilaw-tilawa na nila ganing nasyonal. Nga si mayor samura gani, dumadaga na. Kiti mayo man ang track record nila dito. So amo ng pamilya samura, isa sa mga panel of prosecutors sa prosecution, amo si Attorney Bel Samura. Grabe, no?
1: Yeah, pero mo pala ni sa impeachment trial na ang mga drag ko ka mga update sa Radyo Man
5: sa pihak nga bahin ginkumpirmar ni Philippine National Police Brigadier or Police General Jose Melencio Nartates ni Chief Inting nangin na parte sa security detail si Anay House Speaker ni

0: Speaker Lord Alan Velasco ang anay pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Ginpayag ni Nartates nga nagapakatubang na si Gracioso sa mga kaso nga administratibo kag criminal sa 2021-2022 samtang na-assign sa Police Regional Office 4A. Ginangkat naman ni Gracioso sa anday Duterte kag Velasco nga mag-file sa magpalay detector test. Subong man magapadulong si Gracioso sa NBI para manindugan para panindugan ang iya affidavit nga nagdulong siya sa minalita nga kwarta kanay Vice President Duterte, former President Rodrigo Duterte, Davao City First District Representative Paulo Duterte, amounting to 7 billion ang ginapayag diri nga ginpangdulong niya nga kwarta.
1: Di Busilingon, konfirmado, kaya halin na lang sa Philippine National Police, Radyo Man Binroy, nga ining si Gracioso ang kabahin sa security detail sang una ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Confirm na niya, wala na niya question na kaagi ni si Gracioso security aid kay Lord Alan Velasco. Now, kahapon, kaya mo ng challenge
0: lie detector.
1: Lie detector test. Kinangkat niya ang vice presidente nga mapalay detector test sila. Nagpalay detector test ining si Rodolfo Gracioso Jr. No? Kag sa resulta ra Juman Binroy, 99% nga pasado siya sa lie detector test suno sa National Bureau of Investigation. Magluwas ka, mahambal ni NBI Director Melvin Matibag, magluwas sa background check kay Gracioso, ginkuan man ini sang payag kag ginpaidalom sa polygraph test, amo ning lie detector test sa aton nga term Radyo Man Binroy. Sabay naman sang ombudsman, ginpayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga kinanglan pang hibaloon agud matumod kon nagasugid sang matuod ang anay nga pulis. Kay niya hindi dapat basta-basta nga ginabato lang taran sini nga mga ginahambal. Istorya na lang ni actually before ni magwa si Gracioso Radyo Man Binroy. Laban-laban na plansa na ni tarantaran. Oh, ang iya sini nga mga affidavit. Basta-basta nga ipagwa mo ni nga way maplastar iyang mga affidavit kag kung ano man da ang iya sini nga mga naratibo na kontra iya sa BC presidente.
0: Damo gid sang bala yang administration against mga Duterte, no? Ining day kwan, ining day Gracioso, no? Mga kumun sa mga kwan, mga reserve na lang ini. Reserve na lang ini nga pirsa, hindi na ning main force gid nga mag-atake sa mga Duterte. Kikinabo sa nga kwan, damo sa mga investigation against sa mga Duterte, ginakalkal subong.
1: Subong gani ang mga kakwande, ang mga kanampig sa nga mga Duterte, Radyo Man Binroy, napagwa nilang dismissed na police officer, ining si Rodolfo Gracioso Jr. Ambal nila, kung nga nga dismiss siya, tukiba nyo kung nga kumbaga ginaguba nila ang credibility asang sinasambit yung witness karon sa National Bureau of Investigation.
0: Kaya magiging mani kung halimbawa, may mga akusasyon against sa isa ka tawo, the list kung hindi masabat, gubon mo ang karakter niya to make it appear nga ti hindi siya credible ang iya sini ginapang hambal Radyo Man Eric. Kaya kay ti supported abis ang lie detector test, although nga ti hindi man niya conclusive, pero ti bisan paano bla
1: mga kumbaga attachment kumbaga kasi mga dokumento bla nga nagahatag dugang sang credibility sang isa iya ka witness. Although ti machine ini kung si kung sa pelikula pa ni si James Bond ni makuan niya ni mo mabago niyang result sa nga lie detector test.
0: Gayun sa pelikula na yan mo. Sa korte questionable man na di ba? I don't think kung kwan ina admissible ini sa court, pero ti amo na ganyang balta. Depende ini kung may documents, may testimony. Sa testimony, ti somehow kasi ma-question mo kay ti credibility at stake unless ka ti pamatudaan niya nga ti credible siya. Pero ti kung may ibang pagiging mga sirkumstansya, basi kung
1: siyempre, yaya primary kwan primary witness nila ini. Kung sino pa na mga witness nga matipon sa nga National Bureau of Investigation nga mag-corroborate to sa statement niya, kaya mo nang ilangin mo, kita mo subong si former House Speaker Lord Alan Velasco ni isa pinasang kwan sa National Bureau of Investigation, no? Kaga ang iban pag ito nga ti posible may ihibalo no sa sining mga ginapahayag ani Rodolfo.
0: Grabe Gracioso, no. Daw nagalapad nga nagalapad kaga ginapili lang galing ang ginatayadas mo. Ang mga do ang malinta na gidya.
1: Leader la ang yan.
0: Oh, kalinta na gidya to mga kilala to nga mga congressman to day nagarjula ganito nga grabe pag ito.
1: Di ba may big five sa of representative.
0: Oy niya.
1: Sa kadamuhan sa mga congressman. Radyo Man Binroy, bao si Oswag Party List Jojo ang nanggit ang napasakaan sa kaso. Hindi pa ya plunder.
0: Doon na hindi pa yung maintindihan nga si Jojo ang yung ginsaga nila kakuti. Hindi man ito pangawat ang isyo. Conflict of interest. Tapabi, may violation kay may conflict of interest. Kay ti, wala pa siya kung nung nag-divest. Although nga ting ambal na nag-divest. Pero,
1: sa papel naka-divest na siya.
0: Oo, sa papel naka-divest na siya. Pero ti ang pamangkot nila. Nangawat bala o kon wala. Di wala sa issue sa pagpangawat.
1: Pero, why git ba may napasakaan na congressman sang kaso? Ang plunder.
0: Oo, pero ang ibang to ka mga congressman nga nakatukob, luwas lang ginabi kay Saldico. Tigive na iya. Pero other than Saldico, tiguro ikaduwa base si Paulo Duterte eh. Pero luwas sa ilan na daw, wala naman.
1: Why
0: naman pati ha? Kada mo to sa pinamention sa Quadcom hearing to, wala gida may gin...
1: Ang probinsya, ganing center of kwan gido, controversy, ang Bulacan.
0: Ang Bulacan?
1: Why gid ganing
0: sino ang...
1: sa kabilong congressman? Why gid ganing sa sino na sila mga congressman da?
0: Ang unang ito nga nagwa sa Blue Ribbon, among Bulacan, among nang ipisenter sa corruption gid ang Bulacan. Kaya totoong mga tarso gid nga mga taga-DPWH. Ti ulay ya padalang ila congressman basi kun wala nagakapot ang congressman. Ano man nga
1: basi do pareman kila gobernador nga wat nalungong.
0: Oo.
1: Ano kadako ang mga proyekto nga ginpangbutang sa Bulacan. Probinsya mo na ga binutang sila ka project.
0: Atong sa
1: kamalo ya gidi mo ya kapangaking nga wa sila ga korte si call si mo.
0: Atong pala congressman to sa atong gobernador to han to misami so atong ininspect to baka ginpriso to si Pakanan to bala atong isa ka Pakanan bla ang regional director.
1: Misamis Oriental.
0: Oo. Di ba yung preso na gito ka ni si Pakanan ang regional
1: director? Minduro to, bala mo.
0: Basta sa
1: Minduro to.
0: Oo, do Minduro. Minduro, ti, ang na-preso na gito regional director bangod sing ano man niya. Pero ti, wala sang tao sa likod sang regional director.
1: Every 100 meters, isa lang kabilog kabilya, otso pa.
0: Oo. Ti, wala gid may na, wala gid to may kwanto. May nasukot kita nga mga politiko. Ibo na, no man nga klase ini man. Sige lang, guro, ang balga pa sang administrator. Unahon talang anay ang, kwan, big fish. Mga muning big fish, guro, ya para sa ila.
1: Ay, samtang, formal na nga nag-file si Anay House Speaker Martin Romualdez. Paagi siya sini nga council sa nga petisyon para nga makapiyansa sa kaso sini nga plunder suno sa Sandigan Bayan 3rd Division. Intara na ang hearing sa bill petisyon sugod October 12 to November 12 kada Lunes, Martes kag Huwebes. Magapresentar ang prosecution sa 23 ka mga witness sa bail hearing. Kana naman ang defense nga magpresentar sa tatutob-tob apat ka mga testigo para sa counter arguments kon kinahanglan. 7.44 billion pesos ang involved nga agin plunder nga kwarta. Sugtan mo ni nga maka bail basi magi karamahal ni kon basugtan nga maka bail ni kay subong nga daan na kada hearing to sa Sandigan Bayan nagapungko sa wheelchair no.
0: Progatin si dugman
1: House Speaker Martin Romualdez sa sanguna siyang ang kuya sine, ang puro sa'yo sinisang way pa ang warto bares niya. Korte.
0: Nalupot ng pirsa, pero...
1: Pagulpi lang, nagmasakiton.
0: Hindi lang, importante niya, hindi kagwa si... Kwan, si Martin Romualdez.
1: Kung kagwa niya, mabumirang ini sa administrasyon.
0: Hindi lang ninyo.
1: Makwan gini, mahatuhod gini ang balsang Dutertes nga. Drama.
0: Siguro ba si Draguro ba si mag-alsa baluta ng gigurong tao kung makagawa pag ining lukulukong ano sa tenure nga nabili ni Kwan, ni Marcos bilang presidente. Hindi gini pagpagwa kumapiktuhan gina ngimo kandidato sa 2028 kung pagwaon mo ning si Martin Romualdez. Inanglaman dugahan na lang sila hindi na mabuhinan.
1: Speaking of Kwan Gali, no, base may kandidato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Nagagawa ni ang ngalan ni former Vice President now Naga City Mayor Lenny Robredo. Katandem niya Radyo Man Binroy si former Senator Manny Pacquiao. So, kumbaga ba si ang appointment bala ni
0: Manny Pacquiao,
1: Manny Pacquiao sa Poverty Alleviation Czar bla? Basi kung antay Poverty Alleviation Czar, di ba? Basi bla ko na mo

0: gani. But si Ringon, di sila lang magdaog bilang vice presidente. Ang
1: unang radyo, unang balita.
2: Kada mo, hindi uwe makita yung nagapanghikay ha. Pero, butang yung bala sang, pangita ka lang yung ali ni Robredo.
0: Hindi, hindi man kita siriya ang kahikay. Oo. Kumuluyo man siya iyang nagahikay. Ang muna ganang very ironic na Radyo Man Leroy, ang tao ang nagahikay man, pero ginaboto Manila. Sinatawa bala, batas timo ang balong kay mo yung pinakagwapo nga bubo.
2: Tido, lipay kay ganyan sa
0: Robredo. Ano na, dayaw ina o kung diayaw.
2: Di mo na, para nga ti, at least, kung bala, consistent kita, kung amo gin man ha, kag kung dito gin man ang leaning ninyo, ambala nyo nga, be, pangita, kaya sa ngimo, katandem kung gusto mo. Hindi lang si Manny, hindi lang si Manny Pacquiao, magkitagay kay sang kasarang ni Manny Pacquiao, pero kadamo sang...
0: Ako lang yung Radyo Man Binroy, namin kita na yung very ideal kita na yung tandem. Si Lenny Robredo kag si Bam Aquino.
2: Oo. Oh.
0: Pagka daw sila na yung leader.
2: Isa lang galing ka partido, abi mo.
0: Testingan tabi for the very first time.
2: Manami, manami kita ni.
0: Mangita kita sang leader, hindi kita muna ka-popular, hindi kita muna ka-grabe ang machinery. Pero, kanami sa mga programa nga ginapresentar. Tanihan muna, no? Ang plataforma, kag ang... Akuan bala, kag ang plano, ang atong kabasihan.
2: Bonus na gini. Oh. Ang bonus na gini sa... Ang bonus na gini. Wala bala issues ang corruption.
0: Yes.
2: Ang mga yung gusto ko yung mga presidente, pilakadlaw.
0: Limpyo ang background bala rin ng Binroy. Abi testingan tabi ni. Hindi nga mga recycle. Recycle man sila. Pero...
2: Old kumbaga, names naman eh, pero...
0: Wala pa matestingan, bla. Ito talaga testing naman kita. Again, pinagbigyan ta naman yung mga gusto nila. Gusto sang kwani. Nga inang... asang una, mga maisog. Ang purte mamuyayaw.
2: Popular.
0: Popular. Betestingan ta naman yung... muling doon itama ka-popular, pero... Marami ang mga background ka, mga programa
2: sa kita
0: mga
2: sa kwan nila. Kasi kita tanaw sa... ano ang mga programs? I-review natin bala, no? Actually, hindi lang kita mag-limit kay sa mga amuning mga pangalan. Damo pa man. Pero i-review nyo ang mga backgrounds nila through sa ila sininga programs. Kay diri mo ni it bespeaks of their leadership kuno Radyo Man Eric mo kung ano ang ila sininga programa, kung ano sila nga leader. So dirayo tanawa, i-dissect ninyo. Gali kay matambad na kita mag-dissect abisang mga programa nila eh. Kung sino lang to popular, dito na lang ta.
0: Dito na lang ta.
2: Take time bala, no? Take time kay ang tanan ari naman sa internet. Para makita mo, regardless kung sino nga mga pangalan.
0: Kaya ka ba, Luka? Munang ambal nila, Radyo Man Binroy, pinagani ka mga, kuwan bala, mga businessmen. Kag-iban siniti, mga kuwani, mga, kuwan bala, mga nag-observe bala sa dalagan sa ngaton sininga ekonomiya, dalagan sa ngaton dalagan sa ngaton sininga politika, kag-dalagan sa ngaton sininga peace and order dere sa Pilipinas. Eh, dapat mag-go hand in hand nila sila mo. Ka, ang aton sininga politika, ang aton ekonomiya, ang aton peace and order. Kay absent ang isa sina dira, Radyo Man Binroy, wagtang ang aton sininga nga pungsod. So, ang ilang observation, nga... very critical ang ining mga next administration para sa pungsod Pilipinas. Mahimo nga maglagapak na gid kita or amat-amat kita nga makabangon. Kung, for example, abiya, Sara Duterte, may tamang ginaangkwan nga, basi magnaog man niya si Sara kung hindi siya makonvict mo, kung hindi siya mag-resign. Hindi ko mag-Sara, balanta naman na nga mabalos gid niya sa mga Marcos. Given na nayang lagson niya gid niya ang mga Marcoses, Radyo Man Binroy. Uyangan ta naman ang aton
2: six years.
0: Para sa revenge yang ginaplano sa mga Dutertes. Wais na yung plano sa gobyerno ta, wais na plano yung pungsod ta. Pagpalos siya sa mga Marcoses, among ila yung gusto nga matabo.
2: Simpo na yung matanin.
0: Subong, ang ginay mo man ka mga Marcos, lalagas ba itong alagas sa mga Duterte? Parang hindi man makapungko sa 2028. Kaya kung makapungko, sila naman ang lagson. Hindi ka batas ka mo sina.
2: Simpo na yung matanin. Nga magbutang. Nga ikaw na ito.
0: Nga very critical. Ang 2028 nga presidential elections, kung siyo naman ang mag-auyat sa aton nga pungsod for the next 6 years. Asa 2034.
2: Chimpo na tani ni. Actually, dugay na kita ni Chimpo. Nga, kumbaga, i-fine tune aton, tunuhon aton, anay ang aton sininga direksyon sa aton sininga pungsod. Para mahimo ta na, leader ang ato kinang lang.
0: Ako, abi nakita ko, okay na to ang sakay Duterte balang administrasyon. Tani ang nagbulos bala siya, sakay Marcos giganiyo. Tani opportunity niya gid ini tani Radyo Man Binroy. Mo galing kay na uyang ginang

0: ganito kung sa Unity, Unity.
1: Kung ginimo ya, bigin kong binarya ang Aquino brand of leadership. Oh. Kay totoo, wala man siya isang brand niya, iya isang leadership. Aquino and Duterte nga brand of leadership. Niti, somehow, may makuha ka man to sa Duterte, may makuha ka man sa Aquino.
0: Kanami natanay nga take-off para mag-droy mo. Kagi, kumbaga, ang isang kampanya, mamana nga ti Sibi, dumaog man sila. Because nga ti, doano ba lang way si Marcos, nagapang...
1: No, wala kaya may...
0: Ang iyaya nga purpose to is i-unify ang aton sininga pungsod mo.
1: No, wala kaya may kondo, wala ba yung legacy ang administrasyon niya ini? Do wala kami nakita ang legacy. Tapos na sa mga Aquino, pagambal mo sa Aquino, ti ang ekonomiya, medyo nag-sanyo gimang kayo sa mga Aquino. In fact, nag-stationary gani utang sa Pilipinas. Sa mga Duterte, bisan paano ang peace in order. Ti sa kay Marcos, anong ibili niya sa niya sa ato?
0: Ang madumduman ta permi sa Marcos gani,
1: oo,
0: ang flood control projects, tapos ang pagtaas ang presyo sang gatong.
1: Oh.
0: Kaya pagkatapos ang pagtaas ang peso o paginubo sang peso kontra sa dolyar. Kaya siyempre ang pagtaas ang power rate man diri sa Pilipinas kag ang energy crisis.
1: Tidinda, tidinda ang chance nga ginatag.
0: Amo na nadalag ko nga mga madumduman naton. Kon sa ulihi balikan ta ang Marcos Jr. administration.
1: Ya mo na i-redeem dapat niya nimo. Amo ni taning katuyuan yang i-redeem ang pangalan sang ila sini nga pamilya. Pero tanawa, imbis nga i-redeem niya, ay nagdugang pagin. Naglain pagin.
0: Ang isyo sang korupsyon sang simpon tatay niya, naglala pagin subong.
1: Naglala pagin.
0: Kay minalita ang kwarta, okay. Makot mga sambal ni Gracioso, ni Radyo Man Binroy, nagpapakal kabalay si Lord Alan Velasco. Kutog balik ang mga nag-speaker before, nagpapakal kabalay, kay tungod niya trambakan sang cash. May nilagay ang deposito sa bangko mo, itambak nilang cash. Diyos ko. Magdagan ko nagkakipon lang sila kauring
1: sa mga
0: budiga, Radyo Binroy, kung maghakot sila sa kwarta.
1: Grabe,
0: pero pangabuhi sa mga pumuluyo, pangabuhi sa mga Pilipino, wasaag. By the way, subong daw Martes, September 29, ang may oil price rollback nga bantayan kita, arasay subong nga aga. Sa diesel, 7.57 per liter. Sa gasoline, bako na ko, Radyo Man Binroy, 0.24 centavos. Kaya ang kerosene, 5.85 per liter ay sini nga i-rollback. So, dako ini nga rollback sa diesel, pero actually, taas mang gyapon ang kwani, mga 74 mang gyapon ang presyo kadalitro sa nga diesel. Sektar ng mga observations sa aton sini nga patrol, kamusta unta ng aton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man, Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI, Radyo Man, report!
0: Mas mayong aga,
3: good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Benroy. Mayong aga sa aton nga mga kauturan. Wala sang ulan, ang hindi man tama gid ka pa ang aton nga kaagahon. Hindi kita makapaang, pero medyo mapaang. Ang aton nga kaagahon karon diri sa may syudad sang Iloilo. Maturo tawo kay wala pa man so far kag hopefully wala no sa aksidente nga magluluntad sa mga dalanon naton do this past few weeks do puro mga brutal nga krimen, no? Pero hopefully wala may magluntad. Kag tayo yun, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Sa subong adlaw, nag-check naman kita presyo sa mga isda sa Iloilo Terminal Market. Dira sa may Anika Seafoods, kusaliin ang lukos, pag 280 per kilo, tamod yus, 180 per kilo. Ang isda nga pisugo, 200. Salmonete nga gagmay, tag 100. Salmonete nga dako, tag 240 per kilo. Ang maya-maya, tag 400. Bukaw, 400 per kilo. Dubla-dubla, 240. Sa gisi, tag 280 per kilo. Bonito, tag 240. Kagdang silayan nga isda, tag 260 per kilo. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Samtang sa madulong naman nato, ang dari nga mga balita, unahon natin ang ining... nagtabo no kahapon nga may mga pila ka mga nagapalaptas ng online threat sa mga eskwelahan diri sa aton sa syudad kag gina-post ini sa social media kag gina-screenshot sa so, nag-apelar diri sa publiko ang Iloilo City Police Office nga magkalma kag maging responsable sa pagpalaptas sa mga impormasyon online ilabi na may kangtanan sa mga pamahaw sa eskwelahan niya sa syudad suno kay Police Colonel Wilbert Parilla Director sa Iloilo City Police Office nga ginaseryoso nila no ang nasambit nga impormasyon kabangdanan nga ginapawas kog nila ang police disability nagapakigangot sang hugot sa mga school administration pati na sa Regional Anti-Cyber Crime Unit o Conraco 6 payo pa ni Barilla nga ang pag-post ng unverified information sa social media kag screenshots sa makatugas sa kahadlok panik ang kabalaka sa mga pumuluyo. Nagpasalig man si Barilla, ICPO nga luwas no ang tanan ng mga estudyante manunudlo kag personnel diri sa ato nga sa siyudad sang Iloilo. Sa piyak nga bahin ang ginpanindugan o nagpanindugan ang Police Regional Office 6 nga magapabilin nga hepe sa Molo PNP si Police Captain Ryan Christ Inot apesar nga napasakaan na inisag kaso administratibo sa National Police Commission o kanapotong 6 ang kaso nga ginpasaka kay Inot amo ang grave misconduct, grave neglect of duty. Inimig ang tanan sa wala pag-aresto sa Molo PNP sa dismiss police nga si Jerry Villanueva kapag upod sini sa mga bypass operation kag may kaangtanan sa isa pagid ka preso o kon person under police custody nga naabtan sa PNP IMEG nga ara sa guwasang detention facility kag wala naka preso. Sulo kay Tuanyo nga hulaton pa sini ang direktiba halin sa Napocom apesar nga naghambal na ang nasabit na ahensya nga ginatugyan Manila sa PRO 6 ang pag-relieve kay Inot bangod wala sila sa kapasidad o kan administrative power agud kakson ang nasambit nga hepe. Amo na madulong na tuan nga mga balita subong nga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man na Marjorie Herbo Miyane. Iningabahin sa atong pagpangalagad, tulong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisan tanang aton aga pag isa pag-inom sang naan sa corn coffee. Experience ang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas sa aton nga energy, ka nag-maintinar sa proper blood sugar level. Nag-improve sa blood circulation, ka nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nag-isalaw, hindi kitabla matunawa, nag-abutod aton chan, imninyo na sang naan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas, ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kapakal na sa mga butika sa Bilogesa sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Tanbaya, dugay-dugay pagbalik ta, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:46 na sa kaagahon.
2: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fabcon, pamong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangtog kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Shirley.
8: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
9: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fabcon, pamong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangtog kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Detrive Bio!
11: Ako si

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
1: G3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang G3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Babakal sa mga butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
3: Sa sunod sang duha ka semana,
2: nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Gigan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ngayon may Visio. Ang Visio ngayon may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Arjen, nagkantosolitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot saya kay ang badya doko, amo nang ako yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Remind
1: Herbal Capsule.
9: Pagkaon sang aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipaton.
1: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tumtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
9: Also available.
1: Remind Choco Mix.
10: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madali nga pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Mrs. ano gani ka, ma'am?
13: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
19: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
23: unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect,
22: help stop cavities even before they start. Bug even breath.

0: Balenciaga.
1: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Alas 4.59 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin dulong na sa inyo sa DTX 500. Ang sabat sa ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diperensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may polycocosanol ang iban pa nga mga phytochemicals na nagalin sa extract sang disugar the sugar cane. At matunan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa imong atay. Di na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 babakal sa mga butika. At siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, parisiina sa MITC ang alkaline nga vitamin C. Ginidukar, ginabalanse, kaya ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na astanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom kita sa MITC kag DTX sa 500. Babakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita, mga karadyuman, hugot nga security protocol ginapatigayon sang Haro National High School kasunod sang nabaton nga pamahog. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
11: DYRI Radyuman Report.
12: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
13: Hugot nga security protocol sang ginpatigayon sang Haro National High School kasunod sang nabaton nga pamahog sang damlaglang. Suno kay Ma'am Melanita Bakulde, Principal 4 sang Haro National High School. Pagsulod pa lang sa mga kabataan sa gates ang Bulutuan, ginarikisan na nila ini. Kalakip na ang maidid nga pag-check sang bag, tub-tub sa sapatos.
14: Naga-frisking o kung naga-rikisa kita sa kabataan sa ilang bag, mga bulsa nila, even ang sapatos, kagang mga water jug na ginadala nila. Ito ang mga kabataan, ka-wise man sa ila, pwede nilang matago ang mga ginadumili na dalo nila dari sa eskulaan sa mga pwede nga sudla nila.
13: Maluwas sa duwa ka gwardiya, maging deployment ang Haro Police Station nga personnel sa eskwelahan. Kadamuan sa mga na-confiscate sa mga estudyante suno sa school principal ang mga babes kag sigarilyo. Sang nakaligad ni mga tinuig, gina-confiscate nila ang mga kutsilyo kag mga cutter. Hapang sa subong, ginlakip na ang gunting kag ang mga compass nga pointed. Kag ginalantaw man ang mga unod sang ballpen kag ginasuksok nga paha sa mga estudyante. Ginadumilian man sa sulod sang eskwelahan ang bunet, kalo, kag jacket o kung sweater nga may hood na temporaryo nga ginadeposito sa guardhouse. Ginadeposito man ang mga ginadala nga mga extra nga bayo sa mga estudyante. Ilabi na ang ginagamit sa subject na PE. Kag ginakuha lang sang tingob kung gamito na sa subject sang damlag lang. Isa ang Bulutuan sa nakabaton sang pamahog na naglapta sa social media nga ginaimbestigara na subong sang Haro Police Station. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tata RMN.
12: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
11: Tatak
10: RMN. Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape ang ginapangita ka ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kaayong lawas. Ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa season may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mapakal na ini sa mga groceries, sa buman sa mga supermarkets, kag simpre sa mga butika sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
0: DTX 500, mataas balang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makahibalo. Mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagbanamo nga komplikasyon, kangay na ginamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na din sa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang panginom sang DTX 500 kadadlaw, nagaparami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo pang nga iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaanto sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga COVID. Nasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, Brigadier General Tuanyo, ginahinyo ang mga pumuluyo nga i-report sa kapulisan ang mga animal cruelty sa ilang lugar. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
15: TYRI Radyoman Report.
16: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyong lugar. Liwat nga ginpahanumdom ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randall Tuanyo ang mga pumuluyo nga i-report sa kapulisan ang anuman nga sahi sang animal cruelty sa ila lugar. Ini matapos ginpalabot sang RMN Iloilo sa Guimaras Police Provincial Office ang asud-asud nga reklamo sang netizens sa social media nga ginapanghiluan ang ila kasapatan sa probinsya sang Guimaras. Pahayag ni Tuanyo nga magtawag lang sa 911 ang nagakinahanglan sang police response. Ginremind man ni Tuanyo ang kapulisan nga dapat mangin responsive sila sa mga panawagan kag pagpangayo bulig sa pumuluyo bisan ano pa ang ila concern. Dugang panituan nyo nga dapat tungdan sang pulis ang ila obligasyon, hindi bangod may ara sila sang direktiba kundi may malasakit sa ila obra kag kasapatan. Balita nagikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
15: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tukat ali ginseng maca kag holy goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Guimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: para na sa Mega Man Society. Ikog Tao Society kag Team
1: Mega Man. Mega Tao na kamuda
0: sa mga members kag soon to be members.
1: Ang mga team leader ya wala niya paso.
0: Hey, sige ang kwansubo. Sige ang recruitment. Hey, sige ang sige ang baton sa mga members.
1: Hindi ganyan maributa ya si Alex Caras ang ano ganyan eh, presidente sa Team Mega Man sa Barota ka. Ano ang nami-nami ganyan ko nung sa pamatinaan yung team song ka Mega Man mo.
0: Kaya siyempre ya, kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule kita, mayroon man kita Mega Man Gold the Coffee Mix. Ako, gusto ni Radyo Man Binroy sang Mega Man Gold the Coffee Mix. Bisan dito sa Mindanao, na kwanto, na wala man anticipate, din kulang ang stocks bla. No? Ambot dire sa aton sa Surat Gagawa Provinsa. Kamusta kung may mga stock pang nabilin sa mga pharmacy. Pero manong abot next week, no? Ang additional tanga mga stocks asang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod nga mga lalaki. Simple nga patindog sang inyong mga ikog tawo, tig-a-tig-agidya. Nagamlig pag inisang aton nga mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem kung napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing kay tig-a-tig-agidya.
1: Kabilya.
0: Daw kabilya mo daw sa hindi mo na ilapdos kung si kwan pa, ang timsong pa. May ginseng ini tungkat ali makakag supalmito. Ang supalmito kinalaman ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Kasi siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi man niya pagpatindog lang sa ikong tao, di naghatag may dugang resistensya, agun hindi ikaw pagtuyohon kag pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Ipakta niyo sa mga butika sa Bilogay, sa sang Panay, kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:11 ang oras dere sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kay kun mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluwi ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magkaon, gamit ka mo Super Fiber. Pakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, nagika naman sa Iloilo City Hall. Matapos ang procurement sang electric sweeper truck, syudad sa Iloilo plano nga magbakal sang electric garbage truck. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Mga inyong mga igidadala sa inyo sang Nan's Corn Coffee. Mga kasama og isa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nan's Corn Coffee. Nagpapakod sa cattle immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problems, may kapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, kaya nagabulig pilula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nan's Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
4: Magluwas sa electric mini sweeper truck, may plano man ng Iloilo City Government na magbakal sa bagong electric garbage truck agad magamit sa pagkuha sa basura sa syudad. Inigin mo yagyag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina sa interview sa RMN Iloilo. So na kay Ravina kabahin ni isang plano sa syudad na magbakal sa kagamit mitan na makabuli sa pagpanglimbyo kapag patahom sa mga public places. Sa Agosto 2026, nabakal ang city government sa electric mini sweeper truck na nagabalor sang 3.5 million pesos. May kapasidad din nga magkuha sang 1.6 at nilada sa basura sa sulod sang ano 8 ka oras nga operasyon kada adlaw. Target sa syudad nga magamit na sa masod nga semana ang electric mini super truck oras nga matapos ang testing inspection sa General Services Office. Pahinirabi na kinalanggid sa syudad ang among kagamitan pagod mas mapahapos ang trabaho sa mga empleyado kagad ako ang makinot sa syudad sa petrolyo kung may ara na sa electric garbage truck.
5: We are planning magdugang kami garbage truck para sa if possible ang electric vehicle man nga garbage truck para nga with the current fuel price subong no we need siguro to elevate na sa aton nga mga services nga dapat magamit man sang electric vehicle in siguro in compliance man no sa EV law.
4: Ang confirmation ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Ratchaman Joel Franco Tak RMN.
3: Pinabahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
0: Ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog.
6: Nans Super Plus Capsule. Bulong sa kapoy kag nagahatag resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
7: Call center agent ako sir, kag syempre, permi nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sang NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pamatsyag.
6: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Tatak. Nabatyan yung user ta new and improved NANS Super Plus. Gintingob ining puwersa sang mangustin kuya Bano kag Malunggay para sa masobaskog resistensya dugang enerhiya kag masopagsik kalawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa Bilog Ngistra sang Paray ka probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sining nga balay. May neem tree extract nga parang performance sa citronella nagahatag protection sa exposed nimo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kag isang rikis alap-ap alipungaan ani eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Sa babay naman sa Kapitulyo Provincial, kaso sa hand, foot and mouth disease sa probinsya sa Iloilo, nagdubo sininga tuig. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
9: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Nagnubo ang kaso sa hand, foot and mouth disease o kon HFMD sa probinsya sa Iloilo sininga 2026 kung ikumpara sa parehong period sa 2025. Sandig sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, humalin Enero 4 to October September 19, 2026 o kon morbidity week 37, yara sa 853 kakaso sa HFMD ang na-record sa probinsya sa Iloilo, nga mas malubo sang 67% kung ikumparar sa 2,563 nga kaso nga na-record sa pariho nga period sa 2025. Sa masobra 800 nga kaso sa nga tuig, may pinakamadamong nga na-record ang Dumangas nga may 125, ginsundan sa Kabatuan nga may 59, Barotac Nuevo nga may 58, Pasig City nga may 49, Kagalimudyan nga may 46. Ang HFMD, isa ka viral illness nga kalabanan sa mga gakapektuhan ng mga kabataan. Lakip sa simptomas ang low-grade fever, mouth sores, kag skin rashes. Ang HFMD, mahimo magkuha pinaagi sa pag-ubo kung pagpangatsi sa isa ka infected nga pasyente o kung pinaagi man sa mga butang kapareho sang doorknobs, pulungkuan, lamesa, cellphone o kung ballpen nga kontaminado sang kagaw
10: sang HFMD. Balita na gikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DIY Raya, Raman Iloilo, Radyo Manfia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
11: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
12: Tatak, RMS.
8: Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimoy ni Pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kungat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Qualina Capsule. Nagabat sa kabalasang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o may nagatubo nga bukol kag iban pa nga mga masakit, kisa kakabala ka kita nga kung magtumar kita sang suplemento basi may side effects kag delikado. Ilabi na sa aton nga kidney. Mga kasama, hindi na kamo magkabala ka pa, may mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy's Qualina Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyong nga mga kidney. Madamo na ang nagapamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy as Qualina Capsule. Ang Dr. Pinoy soft gel capsule ini, but silingon, dasig matunaw kag safe ini sa aton tinae. At ay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini sa aton nga kidney. Tungod nga, bisan sa tubig lang gani, nagatunaw na ini, ano pa kung sa tiyan aton nga acidic. Ang Dr. Pinoy Squalene may araman sang powerful healing properties tungod sa mga natural sining mga ingrediente. Pareho sang algae glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag E. Tungod sini, malamo nga balatian ang paayo sang Dr. Pinoy. Halin pa sang tuig 2004, Dr. Pinoy Squalina ang imo nga bulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, safe kag epektibo. Pabakal nyo inidra sa Banati Drugstore, sa Bakting Pharmacy, Tidio sa Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, Inbeji Pharmacy, kag Horky Pharmacy. At sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede ka mga magtawag sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Feds sa Ruben. Feds, mayong aga.
13: Yes sir, mayong aga sa aton mga nagpalamati. Sa latest analysis naton, intertropical long virgin zone nag-aapekto sa Palawan, Visayas, Mindanao. Bangon sa sistema, Western Visayas actually generally fair weather sa aga at sa udto. Pero may posibilidad sa mga pag-ulan panglilat na nag-go-ob sa hapon o sa kagabihon sa ibang parte ng rehiyon naton, dala sang ITCZ. Hina tudugas sarangan na hangin halin sa sabagat na nakatundan ang mga babaw sa Western Visayas. Diin maka na itudugas sarangan at ang mga pagbalod sa kasigatan. Temperatura ay 24-32°C. Adlaw mag-butlak alas 5.39 sa aga, matulog din alas 5.42 sa hapon. Amunya itong latest weather update. For Insurbin, madamo gini salamat.
12: RMN News Panahon.
0: Madamo gini nga salamat Ferd sa Rubin, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang. Alas sa Pilipinas men, wala sa Gyapon sang daog sa 2026 Asian Games matapos ginluto sang China. Kasama mo sa Balita Radyoman, Florentino Navarrete.
12: RMN News Sports.
14: Balita sa sports, ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved non-super plus, maskin pa epektibo kag maskin pabaskog. Gintingubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw, non-super plus kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na karason, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas.
1: Hmm. Nautod?
0: Guwapo man ang iyaya nga sport.
12: Tatak RMN.
0: Ang pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo gid sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas ini sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab yung mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kag kon may pilas ka siyempre madugo na, pwede diretso sa pilas gid kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa may mga cases dira sang dengue sa ilang nga mga lugar kay subong sumaka ni ang cases sang dengue sa sudad gaga probinsya sang Iloilo. Sigiyan nyo lang ang pagpabanyo sang Nans Liniment Oil kung magwa ka mo sa balay para sigurado nga hindi ka mo makagat sang lamok. Kung wala kagat lamok, wala sang dengue. May sangkap ini nga name trick. Kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit ni nato kaniliwat para hindi ka pagkanton kalamok, magwa sa balay pangaplas gid Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay sa Sangpanay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Mayong aga sa aton nga mga mangunguma, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpagabudlay kani makigbayin sa kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. May chance ka nga magdaog sa mga dekalidad kag syempre mga brand new nga kubuta products, pero ang imuon mo magbakal ka sang genuine spare parts, total gay na mabakal ka na gid lang kag kubuta equipment sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Sa kada 3,000 pesos mo nga binaklan, may isa ina ka raffle coupon. Kung damo binaklan mo, syempre damo man imo raffle coupon, dako man chance mo nga magdaog. Kag sulatan mo ida sang pangalan, contact number, official receipt number, kag ihulog sa ila sidin nga mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 8 sa Ina Farmers Learning Side and Agri Farm sa Barao Taka, Nuevo Iloilo. Ang grand prize isa ka brand new nga traktora, ang second prize isa ka rice transplanter, kag ang third prize a special power tiller, kag madamo pa sang iban. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa Hello Attorney Pamangkot sang tagpalamati kumbala, ano ang mga basian para makabig nga theft ang gidimo sang isa ka tawo? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
15: Hello, attorney.
16: Kaya Radyo Man, nagapangita ka bala sang suplemento nga makahatag sang proteksyon sa imo batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa buot hambalon, nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy may ara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa korason pareha sang heart attack. May ara sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga magapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahamis sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule mabakal sa mga butika.
17: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang basihan para makabig nga theft ang ginhimo sa isa katawo. Attorney?
18: Well, ang theft, no, is a crimes against property punishable under sa atong revised penal code. So, magsiling kita theft, ang element niya. Number one, there must be taking of a personal property and that personal property belongs to another person and it was taken without his or her knowledge or consent. Tapos, ang taking must be with the intent to gain. And also, ang taking must not be accompanied by threat or force or abuse of confidence, no? Because otherwise, it will not be classified or qualified as theft, but it will be classified as robbery or qualified theft as the case may be.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
12: Tatak, RMN.
8: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo? Kag si Lola mo, ang pagpalangga ang ginatawag, may haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo magabuti ka, ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingredient nga ginpainalom sa baid-id kapagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw, kag nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapataas ang collagen. Eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat. May uman nga pangontra sa arikis, kag katol-katol dala sa fungus, kag skin infection. Virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, magkabato sa artista, maging kutis bata ka pa. May rosemary oil nagaparelaxing, nagapamuok sang tulog, ginaduloy kaginabuligan dula ang mga kurinot naton nga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Merrimart Mall, malapit sa main entrance ng ang activity center, kag pwede ka man kabakal online. I-check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
0: Good morning na sa aton yung mga Facebook friends nga nagaupod subong sa aton nga pag pangalagad kag sa mga naga Facebook live kag sa YouTube no nga naga monitor man. Good morning gid sa inyo. Siyempre sa mga naga pamati sila tag sa ka mga radyo sa kabarangayan sa Kauman kag kabukiran, maayad-ayad nang morning sa inyo tanan-tanan. Good morning gid sa kay kagawad Bonicala dira sa may Leon na Iloilo, Jasmine Galilea Fakultad kag subuman sa kay Telepi 4, Alma Ahenga, Akimi Mihares, sa kay Real M sa Lagamon, maningjas ni si asawa si Melinda, dira sa Kuya Juan Pulo, Barutaka, Nuevo, Lorna Aranita Apusaga, kag sabuman sa kay Randy Hagurin, Margie Cubillas, Mary Ricabar, May Ann Murino, sa kay Florencia Socaldito Kalimpay, kag sabuman sa kay Irol Diriquito, dira sa may Barutaka, Nuevo. Mayong aga man sa kay Ariel Ablanida, kag sabuman sa kay Lisel Capada, Mel Gargaran, kag sa kay Heidi Derunio, Edwin De Los Santos, kag sabuman sa kay Imi Paduhinog. Sabuman mayong aga sa kay Bimbi Bartolome, kay Vicente Lago, kagasugman sa kay Good Morning Mandira, sa kay Bibot Cabillon, Mark Tristan Diasis, kagawad Noel Cosculuila, kagasugman sa kay Dante Analista. Mayong agaman sa kay Rod Tibobos Hilogo, Alex Defensor Tagudinay, kagasugman sa kay Zaldi Bituonas, no? Mayong agaman sa kay Jeffrey Hibionada, kag sa kay Laila Nerviul, Nancy Pasquin Halyares, kag sumuman sa kay Nonoy Silobrico, Ricto Abilio Vicente, kay Nancy, okay, sa kay Romeo Hiter, kag sa kay Casey Dadivas, no? Good morning gid sa inyo. Kag sumuman sa kay Good Morning Mandira, sa kay Nani Binliro Bitchaida, kag sa kay Arnel Saunoy, sa Unoy Family, dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Good morning man sa kay Brad Pitt Madira Bistuer, dira sa Danau Haniway, Richard Dacanaway, Meg, happy birthday. Mayong aga gid, Neon Von Perez sa Pamplona, kay Tatay Narciso, nanay niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo, Anilaw, sa kay James Carpe, dira sa Dumangas, no, sa Dumangas Public Market, Jan Pirotso Sumagaysay, sa Sumagaysay kay Pirotso family, no. Good morning gid sa inyo. Sumuman, good morning man sa kay GV Kalad, kag sa kay Nonoy Gumban, kag sumuman sa kay okay, dere sa Babaw. Good morning man sa kay Rudy Gonzaga Hirada Jespal, good morning gid, kag sumuman sa kay Catherine Balsumo, sa kay Ninin Maria Fe Alumbro, no. Jose Val Pastera, No, good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan.
8: Si Guard Ayot Arbolonyo nga pamati Guard ni Saba pare Alex Caras kag sa team Gamang dira sa may barota ka Beho kag subang man kay kagawad Naldo.

0: pangi. Ma'am Gemma, no? Nabaro nga nagpamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you sa inyo tanan kay Parijojo Malyo, no? Nga nagpamati. Good morning, gid. Sa inyo tanan.
1: Sa kay Roberto Villanueva, Joel Sikugal, sumaman sa kay Benito Aranues, no? Good morning, gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Michael Magaluna, kaga sa kay Ani Mason, no? Kay nanay niya Mili Civilio, no? Good morning gid sa inyo. Kag sa buman sa Arabian Fans Club main chapter, ginapabunuan sa ila presidente Lalain Kabuday, sa kay Inday Narciso, nanay Alin Disen Pareco, sa Disen kag Pareco family dira sa Divina Guerra sa La Paz. Good morning. Kag siyempre sa mga katapos ang Arabian Fans Club Hong Kong chapter, kag Arabian Fans Club Singapore chapter. Siyempre sa mga katapos ang Radyo Manibela, nga nagabiyay pa sa siling mga tinion, halong-halong gid sa pagbiyay mga parikon. Sa Tatoy's Manukanan Seafood, sa kay Tatoy Naray Kunseng, good morning na. Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukanan Seafoods, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo, sa Banwasang Kabatuan. Stand by yan, dugay-dugay, mabalik ta agahon.
2: Herbal. Ito ako, Billy Bay. Ready para
3: Kidney Care Time!
4: Ako si Jaime Gapihi. Ilabi na sa gabi kun mo ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney Care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
2: amang uwi. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Tarakon problema sa to kung atakihon ako sa akon nga atitis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagayo ang ako.
9: Ano adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas? Mabakal sa mga butika.
10: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
11: Oo, oh, again, tungod sa online studies.
12: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
13: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
10: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: Matatas mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
20: My family history pala kamuusong diabetes?
21: Mag TDX 500 ka!
20: Mataas bala ang imo blood sugar?
21: Mag TDX 500 ka na!
20: Ang TDX 500
21: ang may powerful compound!
20: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
21: TDX 500!
20: Garantisado!
21: Epektibo!
20: Aramis
21: TDX 500!
22: Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Aliyogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
22: Santon Plus Gold.
24: Mabakat sa mga butika.
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit kayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
27: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
25: Mighty C,
28: mabaka sa mga butika.

0: executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imoy kong combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Si Dr. Marpa kag sa kanan mayong adlaw.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
6: This newscast is brought to you by Magmax Vit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
2: Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santone Plus Gold. Bakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
2: Mighty C, mabaka mga butika.

0: It's a memo, but it's right, Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. TTX 500.
5: Si Edding Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. TTX 500 na migit ini sa aton nga lawas.
2: TTX 500.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm Fab Con, among pumaka blue, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
9: Charm Fab Con with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga updan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
12: Alas 5:44 ng oras, Drisan Unang Radyo, Unang Balita.
2: Sean Pamplona, kag Radman Benroy Bernal Radyo, Unang Balita.
13: Life Extension Vitamin O, pati ang labi na magmamatay nga cancer. Maginom at least D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors, Super Vitamin Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic, kag butika malapit sa inyong mga lugar.

0: Magbisita kag Bagavail sa libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian ka magdako ang galastuson sa hospital. Magkadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small J, De Leon Street, Tulad sa Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro, Poblasyon sa may istansya, Simeon Regular Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangganama, Santa Barbara, kag JC Suruita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga drag ko ng mga balita subong aga. Pila ka mga POJ kag taxi wala nagpatuman sang fare increase sa unang adlaw sang implementasyon sa saka sang pamasahe suno sa LTFRB Region 6. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyuman Report.
3: Madamo pa sa mga POJ kag taxi ang wala nagpatuman sang saka sa pamasahe sa unang adlaw sang implementasyon sang fare increase kahapon nga adlaw September 28, 2026. Base sa monitoring sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Regional Office 6. Suno kay Attorney Joseph Boyko Abilyar, Chief sang Transportation Development Office sang LTFRB 6. Posible nga nagahulat pa sang issuance sang fare matrix ang mga drivers kag operator.
4: As far as monitoring namon, madamo pa ang wala nagpatuman. I think they are waiting for the issuance of the fare matrix. Pero para hindi man sila ma-inconvenience, kag hindi man ma-butang sa alang-alang ang ilang service na ginahatag, they can actually download the general fare guide. Arain na siya sa website sang LTFRB, ang www.ltfrb.gov.ph. So ang tanan-tanan nga denomination nga may fare increase, ara dira. Pwede sila ka-download, they can print it, kag pwede na nila ipaskel. No need to come here sa regional office kag magkuha gid.
3: Dugang panibilyar nga may bayad ang taripa sang tag 550 pesos sa kada unit apang wala pa ni nila ginasuko. Kag ginahulat pa ang abiso halin sa LTFRB Central Office para sa pagbayad.
4: Generally, ang fare increase may bayad ina siya. But as of the moment, para lang nga hindi mauntat ang ila pagserbisyo, then we will just probably issue sang period kung saan ugid sila dapat magbayad for the fare increase.
3: Nahibaluhan niya sa pagpatuman sang fare increase, piso ang dugang para sa mga traditional jeep o kon halin sa 13 pesos pasaka sa 14 pesos para sa first 4 kilometer, kagtag 2 ka pesos ng dugang naman para sa succeeding kilometer. Samtang sa modernized jeep, dugang 2 ka pesos sa first 4 kilometer, halin sa 15 pesos pasaka sa 17 pesos, kagduga nga 2 pesos kag 40 centimos sa succeeding kilometers. Sa bahay naman sang taxi, magasaka sang 15 pesos ang flag down, halin sa 50 pesos, pasaka sa 65 pesos, kagduga nga 2 ka pesos sa per minute travel time. Kasama mo sa DYRI RMN Iliino. Radyuman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Masin Radyuman Binroy, why ane nag-implementar kahapon sang fare increase? Kaya iba nag-hambal nga dapat may tarifa anay nga makuha sa LTFRB kag ipaskel sa ila sining nga mga salakyan. Halin sa una, abiyan mo, gidman na mo, di ba? Nga dapat may tarifa ka. Pero ano to kaling nga bakina nga pwede mo lang kamo kakuan, pwede mo kamo ka-implementar sini. Nga hindi na kamo magkadto sa LTFRB. Photocopy actually pwede ni. Maybe professional fare increase ni. Ato sini nga gina-implementar
0: na applicable naman ni for all. Galing kiti, amo lang na galing bala. Kung yes, why ka tarifa? Question nun, kakapasero.
2: Kung may mabais nga, kwan, kakapasero.
0: Pero actually, ang implementar nga ni, pag-implementar ni, dulungan man eh. I don't know kung anong bearing gid sa nga tarifa nga ina, Radyuman Eric.
2: Pero wala na permit, kiti parang nga malikawalang bais.
0: Oo.
2: muna ang kwan, ang tarifa, ang ginapakita.
0: So, kay paghambal nga...
2: Kwan sa mga GP drivers.
0: Kay paghambal nga, technically, implemented na. So, implement mo na.
2: Hmm.
0: Pero mas mayo na malang, secure na lang ka mo tarifa para nga wala na lang sa...
2: Amo mo na gani, ng ibang gani ng mga drivers, why na lang ay nag-implementar kahapon. Anyway, kahapon, posibilidad na nakakuha na sila sang tarifa or may nakapaskil na sa ilan sining mga unit. At isubukan daw makuangin niya, ma-implementar
0: gini. Ikuan niya, mo, apak inisang dissemination man naton sa mga pasahero, nga ti, karun mambal pasahero, ay nga, nag-14 na ni. Nga mula ni bayad ko, sa to, nga, nagdugang na ni 12 pesos, kibot karun ng kwan, kundi mambal mo, ti ma, may tarifa, kay ti, basiway sa ka, kita online, wala si kita kapamati sa radyo, nga ti, may fair increase, wala sa blama inform, no, may mo pa na mo, ti araw, tarifa, muna subong ang basihan naton, ti, para matapos na kagula. Actually, daw wala naman subong
2: gitong problema. Wala naman kayo issue sa party sa implementation.
0: Kasi, yes, yes.
2: Atag naman eh, na may aras ang fare increase sa Radyo Banbino. Galing ibang yung mga drivers, likaw lang ni sa bahay sa pasahero, ng iba ni, bisang balaan Manila, may ibais lang. Di parang nga may kuhan, may pakita sila nga muna, tarifa. Subong adlaw, labanti, nakapaskil na ni sa ilang nga mga
0: pero, units. Pero bagay naman lang si Atty. Josette Villar, mag-regional director doon, no? Nga wala pa rin nila pinapungko ni nga regional director. Kiti, ang sabat, permisya naman lang, kanami siya mag-explicar.
2: Kung busy ko no ang aton nga LTFRB regional director.
0: Sinong regional director?
2: Pamaligya ko no, kwan, ka-franchise sa Grab.
0: Siya manigapon ng regional director. Ara si Atty. Josette Villar, mahapos sa palapitan pong information ang kinanglan mo. Sa piyak na bayan, Gimaras, nagapanguna sa mga probinsya sa Western Visayas nga nakakomply sa kampanya kontra hindi lisensyado nga armas luthang suno sa PRO6. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
1: TYRI, Radyoman Report.
5: Nagpanguna ang Gimaras sa mga probinsya sa Western Visayas nga nakakomply 100% sa Project RTP-3389 o Con-Restricted Track and Turn-In.
6: Ang RTT-3389 ang isa ka community-based campaign sa Police Regional Office 6 nga gindisenyo agud matap na ang paglapta sa mga hindi lisensyado kagpaltik nga mga armas luthang. Ang 3389 ang nagatiglawas sa numero sa mga barangay sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga sa 98 ka mga barangay sa probinsya sang Gimaras, 101 ka mga armas ang voluntaryo nga ginsurrender. Sa mga armas nga gin-surrender, 84 diri ang lipot nga armas luthang, samtang 17 naman ang malagba nga armas luthang, bangod sini gindayaw kaginhatagan sang pasidungog sang PRO 6 sa pagpanguna ni Tuanyo ang mga LGU kag mga kapitan sa probinsya sang Gimaras sa ila ka Bakas.
7: Ang lalabigan ng Gimaras ay ang number 1 na probinsya na ang kumpleto ng RTT-3889. Palakpakan po natin ang ating mga kapitan. Kaya ngayong araw, ang pagkilalang ito ay para sa Provincial Government of Gimaras, sa ating mga local chief executives, sa ating APC presidents, at barangay officials, at sa mga Gimaras noon na nakiwala at nakipagtulungan.
5: Balita na gikan na sa Provincial sang Gimaras, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ang mga manami, abi ang mga assigned nga mga pulis to subong Radyo Man Binroy sa Gimaras.
0: Alin sa Babaw pa Dalom, no?
2: Alin sa Babaw pa Dalom. O sa daya pulis to Trans Colonel Herman Siles. No? Ang Deputy Provincial Director for Administration.
0: Focus abi sa
2: focus,
0: focus
2: no?
0: Abi sa trabaho ng mga pulis.
2: Kaya mga pulis nga diri man sa una assigned sa Iloilo City. Dito sila subong Gimaras.
0: Tanugon gani nga tani diri ni sa aton galing kay may mga circumstance diri iba nag sa Iloto, di ba?
2: Kung ni mga kumbaga tested na din sila sa Iloilo City, iba sa province man, naka-silo sila to sa may probinsya ka Guimaras. Pati santay ko nga niya, day Major Brian Alamo rito man
8: sa Guimaras. Dito ng comfort zone niya.
2: Oo. Oh, you know, base dito sila makaperform.
8: Gani, mapuslan. Gani kay mga maalam, mapisan. Mm. Tigalang kay Dari daw ay swerte ang...
2: Mga idealistic ni nga mga police.
8: Ang mga kinalagaran nila. Dari daw, ambot, anong way taka-insindi nga, way sila nagdulugay, Dari. No? Pero, ang balta, depende na sa liderato. So, tapuan sila sa mga kwan niya. Gina mga loose firearms nga campaign.
2: Amo na yung nami nga kampanya actually. Hindi niya ito nga sudlon mo yung mga balay sa mga gun owners. Kailan taon mo kung sinilang natago ila pusil.
8: Diyari at least ang loose firearms na ito, ang hindi kita mapalisensyahan, ang iban te expired maguro, pero ang iban, kalabanan sini, wala nag hindi kita makuha mga paltik mo.
2: Oo. Ang mga kwa nga ni, kalaban, magambal, abi kita loose firearms, abi ta, ang ining mga paltik. Pero hindi, isan pa mga original ina nga mga pusil.
8: Na wala marinyo ah.
2: O, kung wala marinyo ang ina nga mga license nila Radyo Manbidroy.
8: Loose na na.
2: Loose na na siya. No? Actually, ang kinakuan pirmi na, di ba may ara kita sang kuan na bala nga 5 years and above nga mga wala marinyo. Amo na nga kinakuan pasa gina sa kuan bala, sa mga police stations para nga katoto ang mga tag-iya sang mga pusil nga ina nga wala marinyo. No? Kung hindi mo pa na marinyo, ang gini mo sina is i-deposit anay sa nearest police station. Kaya hindi ka mag hindi ka pwede nga makaposes ang armas kung bisan sa balay mo lang na nga wala sang renewal Radyo Manbidroy.
8: Oh. So but there are those nga ti wala gid kay personal mga didose.
2: Oh, mga paltik.
8: Oh, ti hindi mga 38 nga mga pike. Ti hindi mo na mapalisensyahan. So ginakampanya ini kay ti syempre mabuhi na
2: mo lang bawal ini mo ang pag-manufacture sang mga kwan nga ni Balao, mga armas nga ni, mga paltek, bawal ini. How much more kung mag-upot kas na?
8: Oo, oh, ti, sa isabi ka lugar, mabuhinan mo to 50%. Ti, sa 50% nga ni, basta may magamit na sa krimen, di ba? Ti, kundi mabuhinan, kay ti, gin-surrender na nila. So, good job sa Guimaras Police Provincial Office. Sa biyak nga bahay, nagpanawagan si Colonel Parilla nga kung may mo likawan ang pagpalapta, sining mga pamahog bala nga may mahimuon ang amuni, estudyante sa isa ka eskwilahan. Kay diri sa aton, kapon diri sa may Haro National High School, may mga nag-circulate nga mga information sa mga GC ini, no? Group chat sa nga mga parents, kay iban pa, nga ti may mga may mahimo sa nga malain sa eskulahan sa amuni, amuto sa probinsya, dito sa may Leon, may amuman sini nga pamahog. Galing kay ti, daw kwa na daw, dami account lang Radyo Man Eric, no? Ang ining ginagamit nila, tapos ti, siyempre, ginadakop na yon sa nga mga labi na gid parents nga amugid ang pinaka amugid ang concern sini ati gina-send din sa group chat ati naglinapta na hasta nga ati nagtuga na sang kakugmat kun ikaw man gini kanan abi bita butang ta wala sang kamatuoran ini pero paano mo mambal nga wala ini sang kamatuoran
2: di mo butang sa risk
8: no amo gini pirming thinking sang nga gini kanan so that's why nga nagapanik kang iban kang ginakulbaan na ati ginasugat ang ila sini nga mga estudyante ila nga mga kabataan sa ila sini nga mga eskwela.
2: Nga ba sa mga ginikanan, da, better to be safe than sorry mo. Ulihin na yung kwa malawag isa nga, why managuro ati, what is matabo? Why naman ang inambal nga matabo? Pero ang panawagan, abi diri sa aton nga ICPO director, ang mga nagahimo gidiya sa mga fake accounts ng Radyo Manbidroy, kag nagapasa sa mga GC, amo ginay ang dapat nga mag auntat sang ginahimo nila nga ini. Aba nang istoryanta bala kay nando pareyo ini sa isa man ka isa man ka bomb.
8: Ano bomb threat man to?
2: Ya, ang resulta niya nag-create sang panic sa isa iya ka lugar like for example ti mga eskwelahan ini. Nag-create sang panic that is why nga ang aton siri nga mga school administrator bilang precautionary measure ginauntat ang klase pero amakon mo na iya nga untaton mong klase nagalagas na gani kita kachimpo ta sa aton kalenda school kalenda Radyo Manbidroy
8: dumduman mo sa una sang chimpo na isang bomb threat na ara ka na sa tunga-tunga sa klase
2: kasi isa yak si mana what klase
8: pa puli o na mga estudyante tiyamo ni sa mga parents nga magka-receive sini, better nga i-report anay sa pamunuan sa eskulahan kung wala ka mo direct contact sa police. Then, i-report ini sa police and it's up no sa aton nga pinpi kung paano nila i-evaluate kay kabalo naman na sila. Mag-patigayon sa threat na assessment sa isa ka lugar.
2: Ang ginahimo nila, abi, kay, wala mas, nila makabaro na si Radyo Man Binroy.
8: Oh,
2: ang first nga ginahimo nila,
8: isa nila na yun
2: sa GC.
8: Sa GC.
2: Oh.
8: Nga ti, tigmabalaan sa tanag, kay siyempre sa eskulahan, subong amo na mo. Puro tanan may mga group chat. Ti pag na-send mo na karon, ay kung di naman na makalabot na yun, tapos wala malang galing isang kamatuuran, tinagalain na eh.
2: Mayroon man nga nag-send na sa GC.
8: Oo.
2: Pagkatapos, the form of question mala, pamangkot mala. Ang iban man niya, pagbasa nila,
8: makonclude na dayon.
2: Sila nga, muna, may amunin nga matabo karon.
8: Lain na dayon ang interpretasyon.
2: Pasapasa sa mga friends niya. Oh. Ay, so,
8: di malayo itong isa nga, ti ikaw yay ni uya pagsugaton bata mo may kwan na diyo may treat na diyo ti lain na bala interpretasyon amo nang balta ya tagta sa proper authority kay karon magamo ni mabudlay karon ni mao hindi niya makapa hindi nga sendan kang imo da sang worth saying ati hindi kini tuod ang tanan basi balaya may ara man no wait boy kita kabalo that's why nga yata isalig ta sa aton sini nga awtoridad basi magbalik kita sa mga old days to nga ay pagbamtret untat na yung klase binulan nga gakaisturbok na iya sa pagklase kaya mo dapat sang ikup up ang aton sini nga mga estudyante sa aton sini nga iskula kaya
2: tungkol din sa mga nagdanaw
8: may fear abi na mo
2: may kwan na may do bad impression bala muna isa daw ga paranoid
8: sometimes kita. Sige mo na mapan ang ginikanan bala mabasol
2: na lang himuan dayon sang precautionary mission it's better to be safe than soaring hambal nila basi bala usto man eh like for example ang mga ginahimo karon sa mga school principals or school administrators nga nagapatigayon sila sa mga frisking ni before ka magsunod sa eskwelahan kwan ina random ina para at least kung may mga may magtuyo man nga magipasunod dira sang armas kutsilyo o nano pada nga bawal sa sunod sa eskwelahan at least bala medyo
8: pero mas mayo ganing kwan na strict implementation for all. Tapos ang mga perimeter fence ng eskwela ni secure yun na kay base mag-uber the back. Kung wait kabalo ha, mga posibilidad na balayaran yung manirin.
2: May mga ito nga nag-suggest nga dapat ang mga schools ko no, dapat yung mga kudalgid, bawahay. Ang
8: tigalin problema kung
2: ang DepEd, why man iya itpadjet sa mga perimeter fence sa mga eskwelahan nga ni. Kamano pala ka mo, mga perimeter fence nga ni sa mga eskwelahan ang nag-aramot.
8: Ang donation nga, donation.
2: Ang mga alumni, kaga mga PTA. Muna niya, or may mga kwanda, may mga pilantropo nga nag-amot ya para nga mabutangan perimeter fence sa mga eskwelahan. Dako,
8: man nga, Charles, no? Kung wala iya, kudal imo yan. Kung ano, ano ka, pakudalan mo na yun? Di siya makuha sa ipakudal mo? So, amo na, ihatag tang isalig ta initanan sa aton sini nga Philippine National Police.
2: Mamati na kita kay Dr. Manfred Marpa sa Life Extension Philippines.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kay sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian ang isa ka medical doctor. Si Dr. Manfred Marpa.
11: Ini si Dr. Manfred Marpa,
12: gina-advocate gid naton ang regular nga pagpa-check up. Bangod alarming gid subong ang mga report ilabi na sa aton mga younger nga mga members ang population. Suno sa pinakaulihi nga mga data, ang incidence sa mga cancers, diabetes, ang cardiovascular disease, nagasaka dugangan pa sa sini ang incidence sa mental health issues sa aton nga mga pamatan-on. Amo kun nga ang bilang isa ka medical doctor, ginapalig-on kay gina-encourage ginaton hindi lamang aton nga mga adult members ng population sa mga elderly kundi especially ang aton nga mga younger members ng population nga gina-consider naton nga mga future sa aton nga pungsod amo gani nga ang Life Extension Medical Clinics ara pirmi sa paghatag sa inyo sa serbisyo sa dekalidad nga klase sa pagkonsulta agud nga mahatagan sing attention ang inyo nga mga medical concerns nahibala naton nga ang prevention importante gid pinaagi sa early nga detection sa mga balatian. Malikawan naton ang mas dako nga gasto sa hospital kag sa iban pa nga mga paagi sang pagbulong. Inaagda gid namon kamo nga magkagto sa aman Life Extension Medical Clinic para sa medical check-up kag di kalidad nga pagkonsulta sa aton nga mga medical doctors. Kag tigayunon ang di kalidad nga pagpakonsulta kag pagpa-check-up sa aton nga mga medical doctors.
9: Life Extension Philippines. Para sa inyo health consultation, magkento lang sa aton nga main branch sa Robinson's Base Iloilo, Tagbacarob, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nabot yan si Dr. Manfred Marpa sa Life Extension na Philippines. Katuloy nyo ha, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ni ang ila medical consultation Lunes pakadto Sabado. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kami chimpo, diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
8: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
2: Ako naman si Radyo Man

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
3: And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Oras sa 6:08 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
7: Straight to the point. Headliners.
5: Top stories of the day. Davao City Mayor Duterte nagingyo sa dugang atiyon antes magpakita sa Senate Impeachment Court.
8: 51 ka mga armas ginapanagiyahan ni Nanday VP Sara Duterte kabana nga si Atty. Man Scarpio suno sa PNP Firearms and Explosives Office.
5: Davao City ginaward ang 7 to 8 million nga government contract sa GenCorp nga wala nag-agi sa public bidding suno sa testigo.
8: Request nga ko ni VP Sara ang pagpanagiya sang bank accounts nga ginpasa sa Senate Impeachment Court ginbawi isang prosecution.
5: Balita lokal, pila ka POJ kag taxi wala pa magpatuman sang saka sa plete sa unang adlaw sang implementasyon. Saka sa Pamasay,
8: so, nagapanawagan sa tag sa kabarangay nga manginkabahin sang clean up drive nga ginapangunahan sa mga opisina sang Iloilo City Government.
5: Drivers sang renta car sa Metro Manila nadakpan sa drug bypass operation sa Balasan, Iloilo. 4 million pesos nga balor sang illegal drugs na kumpiskar. Balita nasyonal, petisyon batok sa postponement sang barangay kag SK election ginpasaka na.
8: Sa international news, kang tanan sa Iran ginaimbestigaran sang otoridad sa pagkadakop sa mga lalaki sa airbase nga ginagamit sang US.
5: Sa negosyo, big time oil price rollback epektibo na subong adlaw.
8: Sa hinampang, Alex Yala magaban sina sa masunod nga round sa women single sa ASEAN.
5: Sa entertainment, Carlos Yulo ginpatag kung nga duha ka engagement ring ang ginhatag niya kay Chloe San Jose.
8: Sa extra wow balita, Chinese company

0: Nagatanyag sang leave sa mga empleyado nga wala nalipay.
1: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
0: Magkaradyo man, ari kita sa adlaw ng Martes, September 29, 2026.
2: Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
3: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Wala na sang low pressure area o kun bagyuman sa sulod kagwa sang Pilipinas. Sunod sa PAGASA Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ sa gihapon ang nag-apekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Diri sa aton sa Western Visayas, lakit na diri sa Iloilo, mangin maayong panahon subong adlaw. Apang may chance sa gihapon sa lapta-lapta nga pagulan, pangilat kag pagpanaguob, dala sang ITCZ. Mahina tubtob makasarangan ng uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sining aga kag magatunod la 5:42 karon sa hapon. Ini ang update halin sa PAGASA Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa detalye sa aton nga mga top stories of the day.
0: Mga karadyo man, ang pangayo sa mas malawig nga tion agon maghanda sa nagakaigo nga dokumento sa pag-atubang sa Senate Impeachment Court. Sa sulat kag ginpadala sa Senate Impeachment Court, ginpahig sa Davao City Mayor nga magatambong siya sa September 29-30 base sa nagkabutang sa subpoena nga ginpagwa sa iya sa tunga sa nagapadayon nga trial sa iya utod nga si Vice President Sara Duterte.
4: We are in receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date requesting that among others that he be given time as he requires substantial time to gather, organize, authenticate and reproduce the subpoena documents and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow and on Wednesday for him to be allowed to attend on September 29 and 30, that is tomorrow and Wednesday, which is already covered by the subpoena issued to him. The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday, which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena.
0: Ang gabayan sa pagbasa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sang sulat ni Duterte. Madungduman nga ginreset sang korte ang pagtambong ni Duterte kasanuhaki ban pa sa September 28-30 kasunod sang conflict sa schedule sa naglikad gisimana. Una na nga ginpahig sang House Prosecution Panel nga mahimo magkambal ang Davao City Mayor angot sa GenCorp Industries Incorporated, ang firm nga naangot sa Vice President.
1: Tatak RMN.
2: Gusto ko makita si Mayor Basti Duterte, ang astig nga makita ta sa mga rally, sa mga public gathering, nga ara sa sulod mismo sang impeachment court, nga may ara sang husto nga decorum.
0: Yeah.
2: Pusaydol.
0: Bawal na di Radyo Manovi ang mga may mga buro bubble gum ka, nga nag-usang-usang ka. Bawal na di ang medyo bastos ka. Hindi na pagpasugtan sang aton nga mga senator judges. Korte ini mo.
2: Yes.
0: Si lantawon ta kon ano mga indecorum ya karon.
2: So humbling experience man ni para sa iya. The fact nga nasumon ka pagkantuda di untouchable Duterte.
0: Yeah.
2: At least makita ta siya nga ara da sa ginagrill, no, sa nga prosecution. Nagapanag-iya si Vice President Sara Duterte sa ngiti magnubo sa 22 ka mga armas, lakit na ang shotgun kag 5 ka rifles. Inyagin pahig ni Police Major Jerickson Sanggalang, Records Division Chief sang Philippine National Police Firearms and Expo. Sa ika-30 adlaw sang impeachment trial sang Vice President sa direct examination ni House Prosecutor Bel Zamora sang San Juan.
5: Si Vice President Sara po ay merong 22 firearms. Meron po siyang 14 na pistol, dalawang revolver, limang rifle, of which Tatlo po doon ay Class A light weapon and isa pong shotgun.
6: At sino-sino ba po ang pwedeng magmay-ari ng firearms with

0: fully automatic functions kung meron man.
1: Stated in Republic Act 10591, that is Section 10, only law enforcement agencies can acquire Class A light weapons, especially PNP and AFP. However, for those individual na nakapag-acquire na po prior ng effectivity ng batas na ito, ay maaari pa rin pong ipagpatuloy ang kanilang pagkakaroon ng Class A light weapon. Papayagan pa rin po silang mag-register. However, hindi na po ito pwedeng ilipat sa ibang LTAP holder.
2: Ginpayag man niya nga nagdangat sa 29 ka mga armas na nakarehistro naman sa bana ni Duterte nga si Attorney Mans Carpio.
1: Meron po siyang 16 pistol, dalawang revolver, isang shotgun, 10 rifle, isa po doon ay Class A light weapon, at meron din po siyang isang expired na firearm.
2: May kantanan sinigin kwestiyon naman sa pila ka Senator Judge ang relevant sa impeachment trial sa pagpanagian ni Duterte sa mga armas. Bilang sabat, kinpayag ni Zamora nga dapat nabutang sa SALN ang mga armas nga ginapanagiyahan ni Duterte.
0: The guidelines for the SALN actually require a statement of the firearms. Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agency, such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms, shall be declared individually. Your Honor, also as regards the certification, the list that was mentioned earlier, the Honorable, the Police Major Sangalang has the certification with the list of the firearms of the respondent as well as her husband.
2: Ang kabahin sa payag ni House Prosecutor Bel Zamora.
3: Gin-award sa local government sa Davao City ang ginabanta 7 ka milyon tutob 8 ka milyon ka pesos nga balor sa kontrata sa GenCorp Industries Ginaligar. Wala sa public bidding, suno sa House Prosecution witness sa ika-30 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gipayag ni Philippine Government Electronic Procurement System o Confalgip sa Division Chief Rendel Supenia nga sa 15 ka makontrata nga gin-award sa Davao City Government sa GenCorp, apat lang ang idalom sa public bidding. Iniang sabat ni Supenia sa mga pamangkot ni Senator Judge Risa Honteveros.
4: If I remember it right, 15 po minus 11 po ang hindi dumaan sa public bidding.
5: 11. Sa 11 na alam nyo, magkano yung katumbas na halaga ng mga kontratang in-award sa GenCorp na hindi dumaan sa public bidding?
4: Just a rough estimate, Your Honor. Yes, po kasi please. Ang total po ni Davao is 34,216,000. And out of this po, yung apat po is yung public bidding. So may 5 million, 6 million, 9. A rough estimate po, mga nasa 5,11.
5: Sorry, so 34 million ang katumbas
4: ang total po,
5: nung
4: ng
5: 11.
4: Nang 15 po. 15. Kasama po yung apat na...
3: Ang gabayin sa pamangkot ni Senator Judge Risa Honteveros kay Philgips Division Chief Rendel Supenia. Ginangot si Duterte sa GenCorp bangod na lista ini sa iya business interest, sa iya statement of assets, liabilities and net worth o consulen. Apisar gimpahig sa isa pa katistigo halin sa Securities and Exchange Commission ngayon makita ang iyang ngalan bilang tag-iya sa corporate records ng GenCorp. Samtang ginkwesto naman ni Senator Judge Rafi Tulfo ang posible conflict of interest sa tunga sa Davao City Government kag GenCorp.
6: Sa Davao, knowing na si VP Sara ay may-ari ng isa sa mga may-ari ng GenCorp, and then yung Davao is baluarte niya, and so wala bang conflict of interest doon? Hindi ba napa-flag down yon agad ng GenCorp na etika muna may conflict of interest ata rito?
7: That particular scenario, if there are SALN already, which the respondent Vice President herself acknowledged, admitted that she is part of this corporation, then GenCorp should not be participating in the bidding of City of Davao, which is headed by no less than the brother of the respondent vice president. While the procurement law, Your Honor, is not very much explicit on this, it is my humble submission that this is the conflict of interest contemplated under Article 7, Section 13 of the Constitution.
3: Ang gabahin sa pagkwestiyon ni Senador Judge Rafi Tulfo nga ginsabat ni House Lead Prosecutor kag Batangas 2nd District Congressman Jervil Luestro.
8: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:20 sang aga. Ginbawi isang House Prosecution Panel ang request para sa admission nga nagahingyo sa pag-ako ni VP Sara Duterte nga siya nagapanag-iya sang bank accounts nga mga records ang ginmando nga isumiter sa mga bangko sa Senate Impeachment Court. Sa manifestation, sa ika-30 nga adlaw sa impeachment trial, nagingyo si House Prosecutor Chel Jokno sa defense nga magpasugot sa stipulations o kon agreements o kon sa authenticity sang bank records
9: that are not genuinely disputed. Ang mga bank records na tinukoy po namin sa request for admission ay galing mismo sa mga bangko at idiniretso sa hukumang ito. Hindi po ito dumaan sa kamay ng prosecution. To be clear, the respondent has not made any claim that they are fake or fabricated. Ang nag-submit nitong records ay hindi po mga pipitsugin na bangko. These are known banks who would not submit fake documents to this court. They know how important this case is. They know the whole nation is watching. Nakataya ang kanilang pangalan at reputasyon dito. That is why we are saying that the authenticity of the bank documents is not genuinely disputed.
2: Si House Prosecutor Jokno, bilang sabat, ginsight ni Defense Team Lead Counsel Sheila Sison ang jurisprudence sa linsang 1905, 1937, kag 1969 nga nagaproteher sa kinamatarong sang respondent sa self-incrimination.
10: The constitutional guarantee protects as well the right to silence. As far back as 1905, we had the occasion to declare the accused has a perfect right to remain silent, and his silence cannot be used as a presumption of his guilt. Only last year in Chavez versus Court of Appeals, speaking through Justice Sanchez, we reaffirmed the doctrine anew that it is the right of a defendant to forego testimony, to remain silent unless he chooses to take the witness stand with undiluted, unfettered exercise of his own free, genuine will.
2: Ang gabayan sang sabat ni Defense Team.
8: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:22 sang aga, break anay sa balita mga pekita, magsanton Gold Coffee MX ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawo nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young magsanton Gold Coffee MX. Sa balita lokal.
3: Magluwas sa electric mini sweeper truck. May plano man ang Iloilo City Government nga magbakal sa bagong electric garbage truck kagun magamit sa pagkuha sa basura sa Sudan. Ini ang ginmabuyagyag ni General Services Office Head Engineer Niel Ravena sa interview sa RMN Iloilo. Suno kay Ravena, kabahin ini sa plano sa Sudan nga magbakal sa mga kagamitan nga magkabulig sa pagpanglimpyo kapapatahom sa mga public places.
11: We are planning magdugang kami garbage truck para sa ano, if possible, ang electric vehicle man nga garbage truck para nga with the current fuel price of no? We need siguro to elevate na sa aton nga mga services nga dapat magamit man sa electric vehicle in siguro in compliance man no? Sa EV. No?
3: Ang gabayan sa pahayag ni Engineer Neil Ravena sa Agosto 2026 na bakal ang city government sa electric mini sweeper truck na nagabalor sa 3.5 million pesos. May kapasidad din makakuha sa 1.6 katunilada ng basura sa sulod sa 6-8 ka oras ng operasyon kada adlaw. Target suno sa iyang magamit na sa masunod na simana na sabit ng electric mini sweeper truck oras nga matapos na ang testing kag inspeksyon nga ginpatigayon sa GSO. Pahayag pa ni Ravena, kinanglan gid sa Sudan ang amo sining kagamitan agun mapahapos ang trabaho sa mga empleyado kag dako ang matipid sang sudad sa petrolyo kun mayara na sang electric garbage truck.
8: Tatak RMN.
2: Lasays 24. Ugot nga security protocol sang ginapatigayon sang Haro National High School kasunod sa nabaton nga pamahog sang damlaglang. Sunok kay Melanie Tabaculde, principal for sang eskulahan, pagsulod pa lang sa kabataan sa gate sang Burutuan, ginarikisa na nila ini kalakit na may diid nga pag-check sang bag, tub-tub sa sapatos. Maluwa sa duha ka gwardiya may gindeployman nga mga pulis sa eskwelahan. Kadamuan sa mga na-confiscate sa mga estudyante, sunod sa school principal ang mga vape kag sigarilyo. Sa nagligad nga tinuoy gin-confiscate nila mga kutsilyo kag mga cutter apang sa subong, ginlakip na ang gunting kag mga kumpas nga pointed unod sa mga bullpen kag ginasuksok nga paha. Ginadumilian man sa sulod sa eskwelahan ang bonnet, kalo kag jacket o kon sweater nga may hood nga temporary nga ginadeposito sa guardhouse. Ginadeposito man ang ginadala nga mga extra nga bayo sa mga estudyante, lakip na ginagamit sa subject nga PE kag ginakuha lang sang tingob kon gamito na sa subject.
12: Ang usual na actually ginaobra nung dali sa Haro National High School pag-start sa

0: aga kay shifting kami sa klase, nag-umpisa nga mong klase alas 6 sa aga, naga-frisking o po naga-rekisa kita sa kabataan, sa nilang bag, mga bulsa nila, even ang sapatos, kagang mga water jug na ginadala nila. Kaya ito ang mga kabataan, ka-wise man sa ila, pwede nilang matago ng mga ginadumili na dalo nila dari sa eskulaan sa mga pwede nga sudla nila.
1: Ang kabayan sa payag ni Ma'am Melanie Tabaculde, sagdamlag lang, isa ang bulutuan sa nakabaton sa pamahog na naglapta sa social media nga ginaimbestigaran na subong sang Haro Police Station.
2: Padayon nga ginahibalo sa ang Leon Municipal nga nagapadala sa pamahog sa Bayag na Sural High School sa nagligad nga simana. Sa interview sang Army ni Luilo kay Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. nga sa nagligad nga Biyernes September 24 na padala sa mensahe ang dummy account sa official Facebook page sa eskwelahan apang sang Sabado September 26 na ininabuksan sang isa ka maestro nga admin. Payag ni Marco nga sa kaundan sa ginpadala nga private message ang suspect nagpandam ini sa posible pagpanglutha nga matabos sa nasambit nga bulutuan bangod may nahambugan siya nga estudyante hindi pa man makumpiskar sang opisyal kung nag-eskwela man sa Bayag National High School ang suspect sa piyaksini. Ginsinig sang hepe nga magapadayon ang face-to-face classes sa eskwelahan subong adlaw. Gipasiguro man ni Marco nga magabuligay sila sa pamunuan sang eskwelahan agud mas manginhugot ang seguridad kag maprotehiran ang safety sa mga manunudlo kag estudyante.
3: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dilong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin Malunggay Marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong adugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Liwat gin panumdom ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Atuanyo. Ang mga pumuluyo nga i-report sa kapulisan ang anuman nga sahi sang animal cruelty sa ilang lugar. Ini matapos ginpalabot sang RMN Iliwilo sa Gimaras sa Police Provincial Office ang asod-asod nga reklamo sang netizen sa social media nga ginapanghiluan ang ilang kasapatan sa probinsya sang Gimaras kagang iban nga may kahimuan mga barangay officials. Paig ni Tuanyo nga magtawag lang sa 911 ang nagakinhanglan sang police response. Ginremind man ni Tuanyo ang kapulisan nga dapat mangin responsable sila sa mga panawagan kag mag sa pagpangayo sang bulig sa mga pumuluyo bisan ano pa ang ila concern. Duga pa ni Tuanyo nga dapat tungdan sang pulis ang ila obligasyon hindi bangod mayara sila sang direktiba kundi may malasakit sa iloobra kag sa kasapatan.
2: Nagpanindugan ang PRO 6 nga magapabilin nga hepe sa Molo PNP si Police Captain Ryan Christ Inot Apisar na pasaka na irisang kaso administratibo sang National Police Commission na Pulcom 6. Ang kaso nga gipasaka kay Inot amo ang grave misconduct ka grave neglect of duty. Ini may kantanan sa wala pag-aresto sa Molo PNP sa dismissed police nga si Jerry Villanueva ang kapag-upor sini sa mga bypass operation. May kantanan sa isa ka priso nga abdal sa PNP sa Integrity Monitoring and Enforcement Group kon IMEG nga sa gwa sang detention facility. Sunod kay Tuanyo nga ulaton pa sini ang direktiba halin sa Napulcom Apisar nga naghambal na ang nasambit ka ahensya nga ginatugyan Manila sa PRO 6 ang pag-relieve kay Inot bangod wala sa ilang kapasidad ang pagkakas sa hepe.
3: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:29 sang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system. Kag nagapalikaw sa allergy, Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
2: Pila ka mga POJ kag taxi wala pa nagpatuman sang fare increase sa unang adlaw sa implementasyon sa saka sa pamasahe sunod sa LTFRB Region 6. Kasama mo sa balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
4: Madamo pa sa mga PUG kag taxi ang wala nagpatuman sang saka sa pamasahe sa unang adlaw sang implementasyon sang fare increase. Kahapon nga adlaw, September 28 to 2026, base sa monitoring sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Regional

0: 46. Sunok kay Attorney Joseph Boyco Abilyar, Chief ng Transportation Development Office ang LTFRB 6. Posible nga nagahulat pa sang issuance sa Fairmetrix ang mga drivers kag operator.
1: As far as monitoring namon, madamo pa ang wala nagpatuman. I think they are waiting for the issuance of the Fairmetrix. Pero para hindi man sila ma-inconvenience kag hindi man ma-butang sa alang-alang ang ilang service na ginahatag, they can actually download the general fare guide. Arain na siya sa website sang LTFRB, ang www.ltfrb.gov.ph. So ang tanan-tanan nga denomination nga may fare increase, ara dira. Pwede sila ka-download, they can print it, kag pwede na nila ipaskel. No need to come here sa regional office kag magkuha gid.
0: Dugang pa niya bilyar nga may bayad ang taripa sang tag 550 pesos sa kada unit apang wala pa ni nila ginasukol. Kag ginahulat pa ang abiso halin sa LTFRB Central Office para sa pagbayad.
1: Generally, ang fare increase may bayad ina siya. But as of the moment, para lang nga hindi mauntat ang ila pagserbisyo, then we will just probably issue sang period kung saan ugid sila dapat magbayad for the fare increase.
0: Nahibaluan niyo sa pagpatuman sang fare increase. Piso ang dugang para sa mga traditional jeep o kung halin sa 13 pesos pasaka sa 14 pesos para sa first 4 kilometer. Tagtag 2 ka pesos nga dugang naman para sa succeeding kilometer. Samtang sa modernized jeep, dugang nga 2 ka pesos sa first 4 kilometer halin sa 15 pesos pasaka sa 17 pesos. Kagduga nga 2 pesos kag 40 centimos sa succeeding kilometers. Sa bahay naman sang taxi, magasaka sang 15 pesos ang flag down halin sa 50 pesos, pasaka sa 65 pesos, kagduga nga 2 ka pesos sa per minute travel time. Kasama mo sa DYRI RMN Iliino, Radyo Man Mon Iales Kapalion Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:33 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil ka na. May vitamin D3 ka pa. Manggranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan. Tayo yun ang sirkulasyon sa dugo. Hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kag bisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio. Ara lang sa mabuti ka. Kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: pila naman kadlaw, amo naman ni ang orange na mo naging buno.
1: Ang kabahin sa pahayag sa nagreklamo si alias Tata. Hindi pa man niya mapatod kung sino may kahimuan sa pagbangtriping kagun pumuloy yung maninis ang lugar. Bangod sini, nagapanawagan siya sa mga opisyale sa ilang barangay e kung mahimo magbutang sang tarpaulin sa diin napagkit ang mga dapat e hindi dapat umrahon sa mga sapat lagip na ang posible at bangon yung penalidad sa pagpanakit sa mga ini. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Leneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:35 sang aga. Ang balita ngayon yung nabatian, dulong naman sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag may 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ng aton kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
4: Driver sang rent a car sa Metro Manila nadakpan sa drug bust operation sa Balasan. 4 milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar. Kasama mo sa balita, Rajuman Flo Navarrete.
5: Arestado ang subject sa ginpatigayon nga drug bust operation sang Balasan Municipal Police Station sa Barangay Kiyasan sa Nasambit nga Banwa, September 28. Gininago ang arestado kay alias Tonton, 26 anyos, sang Barangay Saragosa, Balasan, Iloilo. Kaginakabigin siya nga isa ka high value individual o kon HVI. Nakuha sa paginakop sang subject ang 600 grams nga kabugaton sang illegal nga droga nga may 4 million pesos nga market value. Nahibuluan nga source ni alias Tonton ang halin pa sa Metro Manila kag September 27, nakatigayon pa ini nga makadeliver sang 2 ka kilo sang droga sa Iloilo City. Nagpakilala pa ang arestado nga nagadrive siya sang rent a car sa Manila. Preso na sa karon ang subject sa Balasan Municipal Police Station kag natala na nga pasakan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:37 sang aga. Sa tingog Hiligaynon, ang tingulo manggad sa Pamaybayon. Pagkabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
6: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
7: Ining binalaybay ginatiguluhan manggad sa Pamaybayon. Sisikon magagmay, talabakon dalago. Sa bato nagatapik, sa pusog tagakapyot. Ang sisi makitaan kun sang tubig manabawan, nga manog panginhas sa mamilpig sang isudan. Madamon singisari manggad sa Baybayon. May litob, may punaw, may bayad kagtahong, nga nagatulubo sa aton kadagatan. Bugay sa magkaako, sang tawo mapuslan. Ang mga talaba pamilya man sang sisi, proyektong mapuslanon sang tawo ginatipan. Sa kadagatan mabuhi ginatatap sing tuman, mapuslan ang unod sang tawo na uyudan. Dagaya nga bugay manggad sa Pamaybayon, tabang sa kabuyan sang tawo nga imol. Bulig man pamintal sang hanig sa kolon, kag makapahipos sang batang ginagutom. Manggad nga bugay sang Ginoo sa Pamaybayon, pangapin sa kabuyan sang tawo nga imol. Lalagson ang panigang sang bugas mawad-an, sa mga pakinhason kinawad-on matabangan. Inibidalabay, ginsulat ni Pio A. Apil sa Anilaw Iloilo katapos sa sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinion kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay nga mas ginpatami sa

0: Uwi ni Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3!
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit!
4: Charm! Fabcon! Pamong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lo! Sa bango ng Charm!
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology! Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
2: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo.
2: Biodresic.
1: Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayos sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, 150 over 100 dali.
11: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
10: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
11: Ay...
12: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
13: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
14: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isang kapoy, kayo diapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home.
16: Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Tagtasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
18: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
17: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kahit sa mga suking butika.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid?
20: Ah, kitkamusta nga?
19: O sa pinakamaliyo man nga isla?
20: Dahil kagraduate na ako!
19: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
22: Papauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
23: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
24: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, sang Unilab.

0: Ang init sang hilanat. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang bayan, Jessic. Halong!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panglamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
10: Our World Connect, your visa to a better...
11: Tatak, RMN.
12: Oras alas 6:51 sang aga sa Balita Nasyonal.
13: Nagkadlaw lang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gipamangkotango sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nga ginatingwaan sa administrasyon nga punggan ang 2028 election. Ginpangayon si Marcos ay reaksyon sa pahayag ni Duterte nga luyag sa dagdagon sa Marcos administration. Ginimo sa Vice President ang akusasyon samtang ginapanginwala ang mga aligasyon nga nahibaluan niya ang kanakabaton sa sangkwarta alin sa kay Rodolfo Gracioso Jr. nga isa ka pulis nga nagserbi bilang security officer ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco.
11: Tatak RMN.
12: Alas 6:53, formal na nga nagpasaka sang online petition ng abogado nga si Attorney Romulo Macalintal batok sa duha ka tuig nga postponement sang barangay and SK elections. Una gintala ng eleksyon sa November 2, 2026 sa iyang petition giningyo ni Attorney Macalintal sa Korte Suprema nga gilayon nga magpatigayon sang raffle agud madasig nga maistoryahan ang mga bagay. Gininganyo man sini ang Korte Suprema nga gilayon magpagwas ang status quo ante order temporary restraining order kag writ of preliminary injunction agud temporaryo nga mapunta ang pagpatuman sa pag-isol sang eleksyon. Hindi ka kapakot ba si Kuntod Supreme Court?
14: Hindi ka kapakot. Ang
12: balde unan nyo na lang na.
14: Hindi ka kapakot.
12: Kaya nagligat to sila na nagpugong nga pong untaton mo.
14: Pero te, dapat kung ara na, hindi na papalawigon sang Korte Suprema.
12: Sa Balita International,
13: ginaimbestigaran sang British police ang 5 katawo nga ginasuspitsahan sa explosives kag terrorism offenses kasunod sang pagpriso sa ila malapit sa airbase ang ginagamit sang US sa pag-atake sa Iran. Nadakpan sang otoridad ang mainika sunod sang tip-off nga may 3 kadalagko nga van nga padulong sa military airfield sang Rough Fairford sa Western England nga suno sa Iran sa Revolutionary Guards may lehitimo nga target bangod sa paggamit sini sang US bombers. Suno pa sa police lunsay British national sang 5 ka mga lalaki nagapuyo sa London. Ginpahayag naman ni US President Donald Trump nga nagaplano mga suspek nga maghimo sang dako nga damage kag ginaimbestigaran na sa British kag US authorities. Nagagwa sa mga report nga ginakonsiderar nga may kantanan ini sa Iran samtang ginalantaw man sang Russian sabotage operation o kon isa ka Islamist plot.
11: Tatak RMN.
12: Oras alas 6:54 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pamasyari lang sila kung diin malapit inyong lugar. Meras ang branch sa Pasig City, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Iries Avenue sa Estancia, Simen Aguilar Street sa Pasig. Meras sa Kabangkalan, Cagadi City, sa Negros Occidental, San Miguel, Jordan, Guimaras, JC Solweta Street, Uton, San Jose, Antique, kag suman sa tatlo naton ka mga mall, si Sim City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
11: RMN News Negosyo.
13: Nagnubo ang presyo sang gatong subong adlaw. Yari ang big time oil price rollback sa diesel, 7 pesos and 57 centavos kada litro. Gasoline, 24 centavos or centimos ka. Kerosene, 5 pesos and 85 centavos kada litro. Sa ato naman, mga karadyuman, nga bayruhan ay sandulyar subong adlaw sa isa ka US dollar, 62 pesos and 55 centavos.
11: RMN News Sports.
12: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Mag-abansi na sa masunod nga round sang women single sa Asian Games ang Filipina tennis star nga si Alex Iala. Ini matapos ma-sweep niya ang pambato sang Thailand 6-1-6-0. Samtang nakuha sang Philippine men sa sepak takraw team ang bronze medal, samtang mag-abansi sa final sang women's team. Nag-abansi na sa final, sukon sa semifinal si Carlo Paalam sa men's 55 kg boxing division, samtang natapos na ang kampanya sang two-time Olympic medalist nga si Nesty Petitio. Sa subong yara sa ika-17 nga pwesto sa medal ranking, nga may tag-duha ka gold kag silver ang pulo ka bronze o kung kag pulo ka bronze medals. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas na itong nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. Gabi o. Uno kag zero lang niyang kontra ni Alex Iala.
14: Hindi kasarang.
12: Why? Manok mo na si Iama?
14: Manok ka dasos.
12: Sure na niya? Sure.
11: RMN News Entertainment.
13: Ginpatag ni Carlos sa YOLO kung nga aduhang ka engagement ring ang ginhatag sa nag-propose siya kay Chloe San Jose. Unang ginhatag sa two-time Olympic at Asian Games gold medalist ang clustered white gold ring nga naga-feature sa dako nga oval cut aquamarine colored gemstone nga nagapalibutan sang halo sang diamonds or halo sang diamonds. Matapos maghuo si Chloe, liwat nga nagluhod si Carlos kag ginhatag si Enobia ang singsing nagada-feature sang heart-shaped yellow center stone nga may frame nga diamond. Sa ila engagement video, gipay sang Pinoy gymnast nga hindi lang particular nga tradisyonal ang pag-propose nga may duha ka mga singsing kundi nagasimbolo ini sa iya duha ka gold medal sa Olimpiada. Sunod sa iya si Chloe ang nagbulig sa iya nga makadaog sa duha ka gold medals kag malabot ang iyahandom. Kahapon ginsurpresa na ni Carlos kag Chloe ang publiko sa ilang engagement sa isa ka separado nga post gibuyagyag sa maining nga natabo ang proposal sang December 18, 2025.
12: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kaysa lang ka sa Shea sa gabi para pag-aga, mahumok ang papagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
1: Extra! Wow! Balita! Balita!
12: Isa ka man bala sa mga nagakadto sa trabaho nga hindi malipayon? Apang wala ka sang mahimo bangod kinanglan mo nga magtrabaho. Sa China, ginistoryahan ang pag-introduce ang isa ka retail tycoon sang unhappy leave agud makabulig sa mga empleyado nga makuha ang mas maayo nga work-life balance. Suno kay Yo Donglai, chairman sang kag-founder sang Donglai, mangin eligible ang mga empleyado nga mag-request ang dugang nga pulo kadlaw nga leave. Payag niya kung hindi malipayon ang empleyado, hindi na lang magtrabaho. Dugang pa sini hindi mahimo balibaran sa management ang among asahi sang leave. Madamo naman sa nagsuporta sa sining ideya. Manunduman nga ante sini, gindaya man si Yu bangod sa pagkundinar sini sa kultura sa mga boss nga nag-advocate sa malawig nga working hours.
14: Namian man tana gani, namian man tana pero ti
12: testingela
14: kon ikaw ang employer.
12: Testingela ang empleyado mo Pilipino kay mabuol mo gid parte mo.
14: Eh sugata mong Pilipino nga kada semana galib kay may patay mabalaan mo kon.
12: Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
14: Magaradyo man sa matang palamati naton, may inainom kita sa DTX 500. Ang DTX 500 may charantin, nagikan sa Margoso nga nagabulig panubo sa blood sugar, disugal-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay, kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Well, tandaan lang sa mga tang palamati naton, dapat moderation. Jutayon talang ang kanon, gamayon talang ang karne, damuuntang vegetables, exercise kita, dutayon tang kaon sang tamis, mayugani kun waigid, padoktor kita ka magpakonsulta. Sa mga tang palamati naton, magkaradyuman, mag DTX 500.
11: Tatak RMN.
12: Oras alas 7 sa aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Ako si Radyo Man, Novi Guazo.
14: Radyo Man, Reagan Arlos.
11: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
15: Face ko, pritong ulam na masebo, plato ardero, tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News.

0: Visayas, Mindanao.
1: Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa.
0: Unang-una mong narinig.
1: Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
0: Dito tayo ngayon sa ilagang kaluluwa.
1: Signal TV, Channel 309.
0: Gapon kita dream.
1: Sa WRMN, New York, USA.
2: Wala pa ibang reporter dito.
1: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
3: RMN Network News.
4: Magandang umaga mga kasama. Ngayon ay September 29, 2026. Ako si Radyo Manzander Kayabya.
5: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Sir Ike Rosales.
4: Narito na ulo ng mga may init na balita.
3: RMN Network News.
4: Tigil pasada ng grupong pisto na arangkada na ngayong araw. Grupong Manibela, hindi na itutuloy ang transport strike, pero tuloy ang kanilang protesta.
5: Bawas presyo sa produktong petrolyo epektibo na ngayong araw. Pamasahe sa eroplano, tataas simula sa Oktubre dahil sa pagmahal ng jet fuel.
4: Barangay Kagawad sa Aklan, na fixer umano ng driver's license. Timbog sa entrapment operation.
5: Mahigit sa 3 bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo, nasamsam ng mga otoridad sa nasipit Agusan del Norte.
4: Vice President Sara Duterte, tinawag na buwaon o sinungaling ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pahayag na desperado ang administrasyon na pabagsakin siya.
6: May hilig magsinungaling mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
5: Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nasa hangarap sa Day 31 ng impeachment trial ngayong araw.
4: Barangay at SK Elections, posibleng hindi na mairaos dahil o kahit maglabas pa ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa pagpapaliban sa halalan ayon sa COMELEC.
7: Baka pong hindi namin kaya ang November 2, Mr. Chair. However, the COMELEC always have powers under the omnibus election.
5: Sa showbiz balita, si Bella Padilla at non-showbiz boyfriend na si Martin Tan, hiwalay na nga ba?
4: Itong RMN Power of Hyperlocal. Aarangkada na ngayong araw ang tigil pasada ng transport group na piston. Sa kanilang abiso, nasa 16 na strike center ang nakapwesto ngayon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, habang may mga transport strike ding ikakasa sa mga lalawigan. Kahapon, inanunsyo ng grupong Manibela na kanselado na ang day 2 at day 3 ng kanilang transport strike ngayong araw at sa Miyerkules. Ito'y matapos na magkaroon ng dialogo sa pagitan ng Manibela at KLTF o LTO Chief Marcos Lacanilaw. Nagkaroon pa ng tensyon matapos na kumprontahin ni Valbuena ang mga tauhan ng LTFRB dahil sa hinalang inutusan sila para kuhanan ng picture ang mga plate number ng mga jeep na lumahok sa tigil pasada sa katitikitan at pagmumultahin.
8: Alam po, utusan na naman kayo para picturean yung mga kawawang sasakyan ng mga driver. Mahihirapan ninyo, pagmumultahin ninyo. Ipis na tulungan ng LTFRB. Tara, pagpaisabi nyo kay Puwa kung sino man kay Executive Director Pinta, kay BMI, sabihin ninyo. Sana tulungan nila, hindi yung papahirapan kay picturean. Para kunin nyo plaka, tapos pagmumultahin ninyo.
4: Depensa naman ng LTO, minomonitor lang nila ang sitwasyon at kalagayan ng mga commuter na apektado ng tigil pasada.
9: Well, tinitignan lang po namin dahil ayaw rin po namin na may mahirapan ng mga pasahero na sila rin po, nag-post po sila na nahihirapan po ang mga pasahero, may photos po sila. Kami naman po pupunta kami doon para po alam namin kung paano po ma-deploy, kung kailangan na po namin i-deploy yung mga libreng sakay na nakahanda lang po para hindi po mahirapan ang ating mga pasahero.
4: Si LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr.
5: Isang transport group sa Bacolod, tuloy ang kilos protesta ngayong araw na ito. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
10: Tuloy ang isasagawang tigil pasada at transport rally ng grupong Kabakod Negros Transport Organization o Kinitco Undok Piston ngayong araw, September 29. Paglaro ni Kinitco President Lilian Cibrano, tuloy ang kanilang pagtitipon at protesta ngayong umaga sa magsaysay flyover para ilahad ang kanilang mga mga hinaing at panawagan sa gobyerno. Ito ay kasunod, nagdesisyon ang transport group na Kabakod Manibela na balik pasada na sila ngayong araw matapos nagsagawa ng rally protesta kahapon. Kasama sa panawagan ng transport groups ang pagsuspende ng 12% na VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Samantala, isang dialogo naman ang ipinatawag ni Bacolod Mayor Greg Sataya kasama ang nasabing mga transport groups sa lungsod kung saan ipinaabot ng alkalde ang pwedeng maitulong ng local government sa transport sector. Ayon kay Mayor Gasataya, na iniintindihan niya ang mga hinaing ng transport group sa harap ng mataas na presyo sa produktong petrolyo. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tatak naman!
4: Magtungo naman tayo sa Cebu. Ang Cebu City Government, pinaghahandaan na rin ang transport protest ng piston ngayong araw. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
11: Simula ngayong alas 6 ng umaga ay nag-deploy ang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cebu ng mga green buses na magbibigay ng libre sakay sa mga pasahero na maaapektuhan sa transport protest ng pinagkaisang samahan ng mga chauffeur operator nationwide ng Piston Cebu ngayong araw. Maglalagay ang Piston Cebu ng apat na mga choke points sa Cebu City at Mandawi kung saan magsisimula ang kanilang pagtitipon at magtatagpo ngayong alas 10 ng umaga sa Land Bank P. Del Rosario Street at magkakaroon ng program sa Colon Street. Kaugnay nito ay naghahanda ang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cebu ng 15 green buses na tutulong sa paghahakot ng mga pasahero na posibleng ma-stranded dahil sa transport protest ng Piston Cebu ayon sa kautusan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Samantala, maaga na rin nag-deploy ang kapulisan ng mga tauhan sa karsada ngayong umaga upang mapanatili ang peace and order sa gitna ng gagawing protest action ngayong araw ng Piston Cebu. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatak RMN.
5: Walong minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, epektibo na ngayong araw na ito yung rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo. 7 piso at 57 o 57 centimos ang bawas sa kada litro ng diesel, 24 cents sa gasolina, habang 5 piso at 85 cents naman sa kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod ng pagbuti raw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng panibagong diplomatikong pag-uusap ng Amerika at Iran. Samantala, asahan ang dagdag naman pamasahe sa eroplano simula sa Oktubre. Ito po ay matapos itaas ng Civil Aeronautics Board sa Level 17 ang fuel surcharge mula October 1 hanggang 15 dahil sa pagtaas ng presyo ng jet fuel sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim po ng Level 17, magbabayad ang mga pasahero ng karagdagang 559 pesos hanggang 1,635 pesos para sa mga domestic flight depende sa layo. Habang papalo naman sa 1,846 hanggang 13,726, laki nito po yung sander, ang idadagdag sa pamasahe para sa mga international flight.
12: Buti na lang at nakabook ka na ng maaga.
5: Napakansel-cancel ang oras.
4: Samantala, balita sa mga lalawigan, 3.2 billion pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa nasipit Agusan del Norte. At naroon, si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
13: Nasamsam ng mga otoridad ang mga ilegal na sigarilyo matapos maharang ng First Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company ang isang kargamento ng mga smuggled na sigarilyo sa nasipit Agusan del Norte kasama ang Bureau of Customs kung saan aabot sa 54 container van ang naglalaman ng mga ilegal na sigarilyo ang nakumpiska at nakakahalaga ng 3.2 billion pesos. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Commissioner Emmanuel Luis Licop, ang nasabing operasyon ay tinuturing na pinakamalaking nakumpiska ng PNP at ng Bureau of Customs sa kampanya laban sa ilegal na sigarilyo, habang kasalukuyang isinasagawa ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa nasabing kargamento at matukoy kung may kaugnayan ito sa malaking sindikato ng mga smuggling. Kasama mo sa DXBC, Arimen Butuan at yung Prince de las Marias, Tatak Arimen!
5: Meron daw barangay kagawad dyan sa Aklan na sumasideline ng fixer, nag-driver's license ang natimbog sa isang entrapment operation. Pakibalita tayo mula kay Rajman Noreen Longares ng RMN Calibo.
14: Arestado sa entrapment operation ng Land Transportation Office Aklan at Kalibo Municipal Police Station ang isang barangay kagawad na fixer umano ng driver's license. Ang suspek kinilala kay Alias Annabel, 57 anyos at barangay kagawad sa isang barangay sa Numancia, Aklan. Napag-alaman ang modus ng babae matapos madiskubrihan ng LTO Kalibo na hindi lehitimo ang proseso dahil sa kakulangan sa detalye, kapareho ng biometrics at ibang dokumento. Lumalabas rin sa investigasyon ng otoridad na ang mga dokumento ay prinoseso sa labas ng rehiyon at hindi malabong may kasabwat pa ito sa ibang lugar. Tinatayang 11,000 pesos hanggang 15,000 pesos ang bayad sa nasabing ilegal na proseso kung saan makakatanggap na ng lisensyang aplikante ng walang ibang prosesong dadaanan. Samantala, nagpaalala naman sa publiko ang hepe ng Kalibo MPS na huwag gumamit ng fixer sa pagkuha ng mga lisensya dahil ang kakulangan sa seminar ang isa sa posibleng dahilan ng aksidente sa kalsada. Kasama mo sa DYKRRMN Kalibo Radyo Man, Noreen Longares. Tatak, RMN.
15: RMN Police Report.
4: Lalaki patay matapos barilin ng nakainuman sa lamay sa Bukidnon. Kasama natin sa Balita Radyo Man Mark Bicabalo ng RMN Malay Balay.
16: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng kanyang nakainuman sa isang lamay, partikular sa Purok Sais, Barangay Langaon, sa bayan ng Baungon, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang isang 34 na taong gulang na lalaki, habang ang suspect naman ay isang 36 na taong gulang ayon sa report ng pulisya. Pawang bumisita sa isang lamay ang dalawa at nag-iinuman. Maya-maya, biglang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa na naging dahilan ng nangyaring suntukan. Matapos ito, umalis ang suspect at kumuha lang pala ng hindi pa naalam na armas, tsaka bumalik sa lamay at pinaputukan ang biktima. Nagtamo ng tama ng baril sa ulo ang biktima na siya naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente habang dinala sa puneraryang bangkay ng biktima. Patuloy ngayon ang investigasyon sa nangyaring pamamaril, lalo na paghahanap sa tumakas na suspect. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Man Mark Mikabalo. Tata, RMN.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: 13 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na buwaon o sinungaling si Vice President Sara Duterte dahil sa pahayag nitong desperado na umano ang administrasyon na pabagsakin siya. Pahayag po ito ng Pangulo matapos tawagin ni VP Sara na isang media stunt ang alegasyon na nagpakilalang dating security aide ni former Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na tumanggap umano siya ng mali-maletang pera. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, paulit-ulit na ang paninira ng Vice Presidente kaya pinatulan na ito ng Pangulo.
17: Ito mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling. Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi o ng kanilang sinasabi.
5: Sa ibang isyu naman, tinawanan lamang ni Pangulong Marcos yung paratang ni VP Sara na plano manong pigilan ng administrasyon ang 2028 presidential elections. Sa isang aktibidad sa Pasay City kahapon, hininga ng reaksyon ang Pangulo sa pahayag ng Vice President pero tawa at iling lamang ang naging tugon nito.
18: But the administration is trying to up the 2028 elections.
19: Okay. Dito tayo, sir.
5: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
4: Hindi kumbinsido ang mga senator judge sa bigat at importansya ng pagpresenta kay PNP Firearms and Explosives Office. Firearms Records Chief Police Major Jorickson Sanggalang bilang testigo sa 30th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito'y kahit nabunyag sa direct examination case ang galang na nagmamay-ari ang mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio ng 51 baril. 22 rito ang nakapangalan sa Bise, 29 naman kay Carpio. Gusto kasing ipunto ng prosekusyon na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Debt Worth o SALN ni Duterte ang mga baril bilang pagdidiin sa kanya sa Article 2 o Unexplained Wealth. Subalit sinubukan ng ilang senator judge ang direct examination ni House Prosecutor Bel Zamora sa pulis dahil wala silang nakikitang paglabag sa hindi pagdedeklara ng mga baril sa SALN.
20: I have been reviewing my SALN also, and I do not see anything there that says guns.
21: And you simply include it as part of personal property again?
20: Yes, I usually do that, and I do that myself. It's in the personal properties. So I leave the question to the court.
22: I don't think there's any violation that I feel would happen if they do that, if the vice president had done that. But I don't think it's that much weight. We're looking for the bigger evidence that they want to present.
21: If any.
22: Sabi nga ni Senator Lacson, yung malaking paputok maging kwitis. Diba? Sana yung malaking putok umabot sa atomic bomb kung meron.
4: Dinepensahan naman ni Zamora ang kahalagahan ng testigo, pagtestigo ni Sanggalang gamit ang 2025 Omnibus Guidelines on SALN Disclosure kung saan minamandato ang deklarasyon ng mga baril at armas. Nagpatuloy naman ang pagsalang sa pulis at doon nalaman na maaaring magmay-ari ng sandamakmak na armas ang isang opisyal ng pamahalaan at maaari ding magkaroon ng private army.
7: Nagtataka lang ako, hindi ko alam ha, na pwede pala mag-own as many firearms as you can. So pwede tayo ang isang tao pwede na magtayo ng private army. Pwede na magtayo ng isang army na lalabanan ng gobyerno. Pwede pala ang mantusawa up to 50, 60, 70, 100. You're allowed to do that pala. I didn't know that. I thought may limit, certain limits that you can own, especially the high-powered guns na pinapakita doon. Those are high-powered, Bushmaster, HK. So sa PNP, walang mantusawa ka ang isang private citizen to own a firearms, even higher caliber firearms?
21: Yes po, hanggat hindi po siya pumapasok sa Class A type weapons, ay maaari po silang magkaroon. Basta po, LTOP type 5 po sila. Wala po yung limitation as long as nakaregister po ito palagi.
4: Yan po ang pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulfo.
5: Samantala, si Davao City Mayor Baste Duterte naasahang haharap ngayon sa Day 31 ng impeachment trial. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
23: Nakalaan lang ang araw ngayong Day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, si Mayor Baste lamang ang may sampina para humarap sa paglilitis ngayong araw. Mula kahapon ay nakatakda ang pagpapatawag ng impeachment court kay Mayor Baste pero humiling ito sa korte na ngayong araw o bukas September 30 na lang siya harap sa trial dahil sa mga dokumentong kailangan pa niya makalap at ayusin na pinapadala sa kanya ng prosekusyon. Partikular na pinapoproduce kay Mayor Baste ang mga food supply contracts ng Davao LGU na inaward sa GenCorp Industries Incorporated kung saan nakadeklara sa SALN VP Sara na siya ay shareholder o kasosyo rito. Sakaling hindi makadating mamaya ang alkalde, ay pwede namang magpresinta ang prosekusyon ng ibang testigo na hindi na kailangang isabina pa ng korte.
24: So, of course, on their point of view, they are expecting the good mayor to be present tomorrow. Siguro, they will just act accordingly tomorrow kung hindi po maka-attend si Mayor Duterte. Yes po. Unless po na may isa sa mga witnesses doon na hindi na kailangan na subpoena at voluntary umattend na tomorrow kagad, no? Depende po yan sa House Prosecution Panel because they are the ones running the pace of the proceedings for their presentation for Article 2.
23: Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMS.
4: Sa panig naman ng depensa, ang defense team po handang sagutin ang paratang kay VP Sara Duterte kaugnay sa umano'y conflict of interest. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
0: Tiniyak ng defense team ni Vice President Sara Duterte na sasagutin nila sa kanilang pagkakataon na mapresenta sa impeachment trial ang mga issue kagaya ng umano'y conflict of interest sa mga business interest nito. Ito ay matapos na ma-highlight sa impeachment ang paglahok ng GenCorp Industries Inc. sa public meeting sa Davao City habang shareholder umano si VP Sara Rito. Bukod pa ito sa isa pang issue nilitara ng bisis sa kanyang SALN na siya ay shareholder ng nasabing kumpanya, ngunit wala namang record na bahagi siya ng GenCorp sa SEC. Ang Defense Counsel Attorney Michael Poa na iindilihan ng depensa na kailangan ng sagot sa nasabing mga issue kung stockholder ba talaga o hindi si VP Sara, at handa naman ang depensa na sagutin ito kapag sila na ang magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Sakali man na makapresent na sila sa kanilang panig, ay pauubay na nito sa impeachment court ang magiging desisyon sa trial. Nabatid na sa ngayon ay prosecution pa lang ang naglatag ng kanilang mga ebidensya at testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: But as to yung mga sinasabing conflict of interest, etc., those things we will address during our evidence in chief. So we will not leave that issue hanging kasi I mean, we could appreciate that the senator judges had questions pertaining to that. And naintindihan din naman natin na they really, you know, wanted answers as to ano ba talaga, stockholder ba talaga, hindi ba stockholder, etc. Those things we will address during our evidence in chief, and then we will leave it up again to the senator judges to, ano, no, to appreciate kung ano yung ma-present namin ukol doon sa usapin na yun. Kasi we can understand there's a confusion now because only of the witnesses that have been presented so far. So sa atin, we will be ready to confront those issues para malinawan lahat.
0: Ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajman Marge Domingo, Tatak Armin.
5: Alas 7:23, aminado naman si Manila 6th District Representative Benny Abante na nakatulog siya habang nakikinig sa day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napansin ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na natutulog si Abante habang tumitestigo ang isang opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Paliwanag po ni Representative Abante, nakakaantok ang mga tanong ng mga abogado ni VP Sara, lalo na raw kapag madalas nitong tinututulan ang prosecution.
2: Nakakaantok yung ano yung mga tanong ng defense lawyers. Kaya, medyo nakatulog ako. Yung mga tanong kasi ng defense lawyers, palagi ino-object na ng prosecution dahilan sa hindi naman ayon dun sa dapat na isagot ng business. So, para bang yung nilalansi tayo, nag-i-skirt kung sa taas talagang issue.
5: Si Manila 6th District Representative Benny Abante.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Abangan sa aming pagbabalik, umuugong na Lenny Robredo Manny Pacquiao tandem sa 2028 itinanggi ng Malacañang.
5: Dating House Speaker Martin Romualdez formal na nagaya ng bail petition sa Sandigan Bayan.
4: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
6: Pagbundag Pilipinas sa Ilocos.
4: Dalimong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
25: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: RMN Network News.
4: Balik sa mga balita, 7:25 ang oras ngayon. Posibleng hindi na maidaos ng COMELEC ang barangay at sanggunian kabataan elections kapag naglabas ng temporary restraining order. O posibleng hindi na mairaos ng COMELEC ang barangay at SK elections kahit pa maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa pagpapaliban ng nasabing halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, itinigil na kasi ng komisyon ang mga aktibidad na may kaugnayan sa BSKE nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga barangay officials at nagpapaliban naman sa BSKE. Gayunpaman, sinabi ni Garcia na handa sila sa posibleng aksyon ng Korte Suprema. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, may limitadong kapangyarihan ng COMELEC na ipagpaliban ng halalan kapag may banta ng terorismo, karahasan at force majeure. Habang maaari namang ma-extend ng COMELEC o i-extend ng COMELEC ang election period ng 30 araw para sa pagbibigay daan sa preparasyon sa barangay elections.
7: Mukha pong hindi namin kaya ang November 2, Mr. Chair. However, the COMELEC always have powers under the Omnibus Election Code. And what are the powers na nasa amin? Yung pong pwede po kami mag-declare ng postponement of the election on a limited sense. Binigyan po kami ng Kongreso ng delegated authority to postpone the election in case of terrorism, violence, in case of force majeure. Yung pong force majeure, yung pong hindi natin inaasahan. Kung sakasakali may SC decision, nabanggit ko na rin po dati ito sa SC nung magkaroon kami ng oral argument, sabi ko po, any of your decision or your order may be construed, interpreted by COMELEC as a force majeure. And therefore, we can extend the election with at least 30 days after.
4: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: Sa kaugnay na balita, dapat daw magpasya ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon sa nakahiningang petisyon kung papaboran o hindi ang pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, ipiniliwanag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na kung makapaglalabas ang Supreme Court ng desisyon ngayong linggo hanggang sa unang linggo ng Oktubre, ay kakayanin pa nila na makapagdaos ng halalan sa Nobyembre. Sinabi ni Laudianco na mula noong Biyernes, itinigil na nila ang paghahanda ng ilang sa eleksyon matapos ngang mapirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang batas para gawing 5 taon ang termino ng mga barangay officials at kasunod na nga niyan kasabay yung pagpapaliban ng BSKE. Kahapon, naghain po ng petisyon ang election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na kumukwestiyon sa postponement dahil labag umano ito sa saligang batas.
8: Kaya kung halimbawa po, kalagitnaan o matatapos na ng October, lumabas yung kautosan, ay dyan po yung pagkakataon na sasabihin po namin na hindi na po kakayanin na ituloy ng November 2. Bakit? Eh kulang na po sa oras. Wala na pong sapat na oras para sa i-training ng teachers. Wala na sapat na oras para i-deploy yung kagamitan. Alam niyo po, isang buwan halos ang deployment. Dahil alam nyo naman po ang Pilipinas, isla-isla tayo, kailangan po barko, napakamahal po pag i-aeroplano lahat at hindi naman po lahat ay may airport. Ikalawa, yung pong ating calendar of activities, kailangan po may sapat na panahon una para makapag-file ng COC at may sapat na panahon para makapangampanya.
5: Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco.
4: Itinanggi ng Palasyo ng Malacañang ang umuugong na balitang may nabuunang tandem ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2028 elections. Ibinunyag kasi ng political strategist na si Lito Banayo na sinisipat ng Malacañang si Naga City Mayor Lenny Robredo at National Anti-Poverty Commission Lead Convener Manny Pacquiao bilang mga standard bearer ng administrasyon. Pero agad itong tinabla ni Palas Press Officer Jose Claire Castro at iginit na nakatuon ang pamahalaan sa paghahanda sa epekto ng El Nino at nagpapatuloy na Middle East crisis. Sinabi pa ni Castro na wala siyang natatanggap na impormasyon hinggil sa Robredo-Pacquiao tandem.
9: So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon. Aksyon-aksyon muna.
4: Si Balas Press Officer Yusek Claire Castro.
5: Alas 7:30 na po ng umaga at oras. Sa ibang balita, formal nang naghain ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ng petisyon para makapagpiansa sa kinakaharap niyang plunder case sa Sandigan Bayan. Kaugnay po yan sa mahigit 7 bilyong pisong di umanay kickback ni Romualdez mula sa mga infrastructure projects sa gobyerno. Bagamat non-bailable offense ang kasong plunder, pinapayagan pa rin ng korte ito sa pamamagitan ng summary bail hearing. Bunsod niyan, itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang bail hearing sa October 12 hanggang November 12. Nasa 23 testigo ang inaasahang iharap ng prosecution sa pagdinig, habang 3 hanggang 4 naman ang maaring iharap ng depensa. September 7, nang iniutos ng korte ang pag-aresto kay Romualdez kung saan na-ospital muna siya ng halos isang linggo bago mailipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory.
4: Tiniyak ng Malacanang na walang cover-up o walang pinagtatakpan sa imbestigasyon ng Manoy Ghost Project sa Taguig City. Kasunod na rin ito ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost project sa Taguig na pinalaga naman ni Senador Ping Lacson. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakausap niya si Dizon at nilinaw nitong hindi pa cleared ang lungsod sa issue. Iniimbestigahan na ang mga sinasabing maling coordinates ng isang proyekto ng DPWH sa Taguig, pero naka-geotag naman sa Leyte o 600 kilometro ang layo mula sa Taguig.
9: Kung merong hindi magandang ginagawa sa DPWH at may pinagtatakpan na mga kaibigan, kaalyado, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na sibakin ang mga taong gumagawa na ito, dahil definitely, absolutely prejudicial po ito sa gobyerno.
4: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
5: Samantala, dagdag na tulong para kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya, tiniyak ng Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
3: Siniguro ng Malacanang ang dagdag na tulong para kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya bilang suporta sa kanilang panibagong buhay. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi lamang si Veloso kundi pati ang kanyang pamilya ang isinailalim sa iba't ibang programa ng pamahalaan matapos siyang bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naglaan ng DSWD ng 30,000 pesos para kay Veloso, ₱10,000 para sa kanyang mga anak at ₱10,000 para sa kanyang mga magulang. Isinailalim din si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD upang magkaroon siya ng pagkakakitaan at panimulang kabuhayan para sa pamilya. Kasama rin sa suporta ang psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training.
9: Tuloy ang mga hakbang nito upang masiguro ang maayos na reintegration ni Mary Jane at kanyang pamilya sa panibagong yugto ng kanilang buhay.
3: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
10: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Dapat nang sitahin ng Senate Impeachment Court ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang impeachment trial. Sagot ito ng House o ni House Prosecution Panel Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. nang matanong sa paglalarawan ni VP Sara sa korte bilang isang sarsuela o dula-dulaan at scripted lang. Ayon kay Tolosa, hindi na o dapat nang sitahin ang Vice Presidente sa kanyang mga patutsada sa korte dahil nakasisira ito sa integridad ng impeachment proceedings.
11: Ito ho siguro yung problema, no, kapag hindi nako-call out yung mga ganitong statements ng Vice Presidente, no. Pat, hindi lang ho first time na nangyari to. Tandaan natin, bago ito, sinabi nga niya na hawak ng presidente ang mga senador, huwes, fiscal in the context of impeachment proceedings. Ngayon naman, ito na naman, no, sasabihin niya

0: mga public.
1: Bukod kay Tolosa, inisyuhan din ng show cause order ng impeachment court si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at siya'y binigyan ng stern warning. Ang sub judice rule ay isang legal principle na nagbabawal sa prosecution, depensa, senator, judge, media at maging ang mga nasasakdal, na si VP Sara na talakayin ang merito ng impeachment trial. RMN
2: Network News. Ibinanyag na pagdi-deliver ng mga maleta na naglalaman ng pera kay Vice President Duterte pwede raw magpalakas sa aligasyon na mayroon itong hindi may paliwanag na yaman. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
3: Naniniwala si House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers na maaaring ikonsidera bilang dagdag na ebidensya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang mga isiniwalat ng dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Base sa kwento ni Gracioso, ilang beses siyang nag-deliver ng maletang naglalaman ng pera kay VP Duterte na may kabuoang halaga na 2 bilyong piso. Sabi ni Barbers, kapag nagkaroon ng investigasyon at napatunayang totoo, ay pwedeng magamit ang expose ni Gracioso na dagdag ebidensya sa 2 Article of Impeachment o aligasyong may hindi maipaliwanag na yaman si VP Sara. Ayon kay Barbers, pwede itong sumuporta sa paglobo ng kabuoang yaman ni VP Sara na batay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ay umaabot na sa mahigit 98 million pesos nitong 2025 mula sa mahigit 7.2 million pesos noong 2007.
4: Kapag ito ay nagkaroon ng isang investigation at napatunayan no, na meron talagang perang natanggap at i-deliver, may katotohanan ito, ika nga merong corroborative testimony coming from a witness na ito talaga ay na-deliver at ito ay natanggap, no? Kung merong ebidensyang pwedeng ipakita, pwede itong gamitin, no? Bilang karagdagang ebidensya dito sa Article 2 ngayon, diba? Article 2, yung unexplained wealth.
3: Yan po ang pahayag ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Katak RMN.
2: Ito na sports natin, punteriya na raw ni Pinay Dennis Ace Alex Ayala na makuha ang ginto para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Sports balita ni Niel Santua.
5: Nananatiling nakatoon si Filipina tennis star Alex Ayala sa kampanya ng Pilipinas sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa kabila ng posibleng parusang maaari niyang harapin mula sa Women's Tennis Association dahil sa hindi paglahok sa mandatoryong China Opens sa Beijing. Ayon kay Ayala, malinaw ang naging desisyon niyang unahin ang pagsusuot ng pambansang kulay para sa Asian Games kaysa sa paglalaro sa WTA tournament. Posibleng patawa ng WTA ng multa at iba pang kaparusahan ng world's number 80 na si Ayala dahil sa paglibang sa China Open. Sa kabila nito, patuloy ang suporta ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission sa Filipina Netter at iginiit na mahalaga ang kanyang paglahok sa Asian Games bilang bahagi ng kampanya ng bansa sa international competition. Samantala, sisimulan ni Ayala ang kanyang kampanya sa women's singles sa Asian Games habang target niyang makapagbigay ng medalya para sa Pilipinas. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Bella Padilla at Tech CEO Martin Tan, hiwalay na matapos isa publiko ang relasyon kamakailan lamang. Kasama natin sa balita, Alex Furake.
6: Ilang linggo matapos isa publiko ang kanilang relasyon, kinumpirma ng actress na si Bella Padilla na hiwalay na sila ni Tech CEO Martin Tan. Itong inanunsyo ng actress sa kanyang Instagram post noong September 27, 2026 sa Instagram. Nagbahagi si Bella ng mahaba-habang post at nakalagayang quick life update. Ayon sa actress, nagpasya siya na magpatuloy silang dalawa ni Martin ang hiwalay para maisalba kung ano pa man ang para sa kanilang sarili at kung paano nila nakikitang isa't isa. Kwento ni Bella, umabot ng 8 months ang kanilang relasyon ni Martin. Kamakailan ay spotted ang dalawa sa Legazpi Sunday Market sa Makati City. Ngunit hindi umano nakita ng karamihan ang kanilang pinagdadaanan ni Martin noong mga panahon yun. Saan pa ng actress? Minsan sa pagmamahal, kailangan ding magparaya bago pa man masayang ang mga magagandang bagay na nakita nila sa isa't isa. Sa huli, pinuri pa rin niya si Martin at

0: sinabing grateful siya sa kanilang shared moments. Pinasalamatan naman ni Belle ang kanyang fans na natuwa noong isinapubliko nila ang kanilang relasyon ni Martin Tan. Kina ating entertainment news, Alex Forakye, The Talk or a Man.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Manzander Kayabya.
2: Ako naman yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga, mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: 742.
3: That's RMN Network News.

0: San Miguel Filamine Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Fermented brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
4: You care? We care! Kidney Care!
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisang kabi?
7: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugatan nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Mga karadyuman, ang oras, las 7.46, antang na sa aga. Good morning, Radyuman Mags.
14: Good morning, Boss Idol.
15: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, Rabbit. Good morning, Ina, Lulimoy.
13: Ang bagong.
16: Pagod na Pinay.
13: Kamusta ka, cute na guy?
16: Okay, man.
13: Nagambal sa Samon nga mag-change court na siya. Halin sa dako nga balay, masaylo sa mansyon.
16: Mansyonan.
13: Din ka na ma-star. Hindi pa ginawaga kung din ka ma-star liwat kayo base kung isunod ka sa fans mo.
16: Oo.
13: Pero masaylo ka na.
16: Oo, sa'yo na ako. Tutok na, tuntaruga na araw mo.
13: Sa'yo, gutok na
16: to. Pizza uno, tutok na to. Nato na rin. Peace? My space?
13: Uy, na to. Space din ka sa gatulog to sa haruaw, sa inyuaw, sa kwarto.
16: Kwarto eh.
13: Okay, iway na.
16: Ah, gano'n to. Pizza uno, sila.
13: Okay, sa'yo ka na.
16: Sa'yo na ako, balay na sa steward.
13: Okay.
16: Di ka.
13: Di ka.
16: Oo.
14: Hindi lang pagyambal.
13: Hindi mo pag hindi lang pagyambal kung diyan kay base kung lagsun ka to sang mga fans mo blo.
14: Kag ang grabe pa gid boss idol, kay yung manager imo yung driver.
16: La man.
13: Oh, pero uti isa na lang kamo ka lagyan ni ano ni
14: sir. Sinong masugat dulong sa imo?
16: Hindi.
13: Hindi lang pagyambal. Hindi pagyambal. Hindi pagyambal, hindi pagyambal kay base mabala nila. Mabala nila. Sa mga tao para mati naton cute na guy naka nakainom ka na sang kape?
16: Nance Coffee.
13: Nance Coffee. Nga nagainom ka sa Nance Corn Coffee?
16: Nami, amot na ite, brato pa.
13: Sa mga tabalamati nato, mga karadyuman, ang kape ni Cute Nagay, ang kape ni Radyuman Mags, ang kape ko. Sa mga tabalamati nato, mag Nance Corn Coffee na kita, ang kape nga kaduwa mo imnon kay naka!
16: Ibag!
13: 12 pesos ang bilin niya, pero kay kaduwa mo imnon, 6 pesos na lang. Amo ini ang kape nga makabulig sa imo, kag kape nga healthy. Oh. Dapat subong healthy ka.
16: Mm.
13: Kaya kung hindi ka healthy, kundi mabalatian ka.
16: Oh.
13: Sa mga tagpalamati nato, mga karadyuman, anong kape mo?
16: Nice coffee.
13: Sa mga suki nato, anong balanyo sta?
16: Let's start!
13: Ari ng Softas Wonder Oil, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
16: Ubusan na!
13: Sa mga suki nato, mga karadyuman, mag Softas Wonder Oil, subong aga. Sinong tamyawon takyot na gay? Si ano ah, si Sir Stephen Fanega.
16: Stephen Fanega.
13: Oh, good morning.
16: Good morning, man.
13: Alis, anong
16: Abrunsa?
13: Ha?
16: Abrunsa?
13: Mm. Te, anong
16: ay, tawa, good morning, man. Paribibot.
13: Paribibot. Napamati na si Paribibot.
16: Paribibot.
13: Si Parinik.
16: Parinik.
13: Si ang Next Food House.
16: Next Food House.
13: Soon, ma-wipe a pizza, ha? Lama pero, pizza. Base subong Oktubre, Or tibuas September na mo. Subong Oktubre, ma-open na ang ilang store sa Pututan.
16: Pututan.
13: Lapit na lang sa inyo.
16: Lapit naman, Banwa.
13: Din gani ka mo sa Pututan?
16: Bapitan?
13: O, te, lapit na lang sa Banwa. O, te, dito ka kado sa Next Food House. Kaya namit-namit itong inasal nilang manok.
16: Inasal nilang manok.
13: Oh, Ano sino patamyon ta?
16: Ay to Toto Hector.
13: Toto Hector.
16: Nick Sales.
13: Okay.
16: Ah Toto Gob.
13: Toto Gob.
16: Toto Bon. Good
13: Toto
16: morning.
13: Si Toto Bon ga pamatay na si Toto Bon.
16: Good morning. Mm-hmm. Ay good morning. Good morning man. Pebada.
13: Okay.
16: Mas, but yes, good morning to na.
13: All right, salamat kita kay. Magara juman si cute na guy.
12: RMN.
13: Ari nang aton sini nga mga balita subong adlaw.
12: RMN News. Diretso headlines.
13: Magara juman clean up drive sa Dungon Creek nagakolekta sang halos isa ka tonelada sang basura kadam-an diri mga plastic suno sa GSO.
17: Sa showbiz, KZ Tandingan hindi pa ready nga magkabata. TJ Monterde ginarespeto ang desisyon sang iya asawa.
18: Sila na nila de edad daw basi bata pa man sila.
13: Balita sa panginaligar kakura sa suporta para sa mga Pinoy athletes na nagapasakop sa Asian Games dapat imbestigaran suno sa palasyo. Inigiban pa nga mga balitang iladulong sa inyo sa mga masunod.
17: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agirapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
13: Hindi ka malipat nga sa isa kaadlaw, bisan isa lang. Okay? One soft gel para sa imo, equivalent na sa isang mukadlaw, bisan isa lang. Pero kung makainom ka duha, wala man problema. O makainom ka sang tatlo, wala man sang problema. Gani sa mga tab palamati naton ang 11 pesos mo dala sa butika. Okay? Ibakal mo ina sang Life Extension Vitamin D3 pangitaon tang tatakil itatak original. Ako mag-inom ko na ya, gabi ko gainom before magtulog. Sa mga tab palamati naton mga garadyo man, mag Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
17: Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
13: Sa detalye.
12: Tatak RMN.
13: Mga karadyo man, nakakolekta sang halos 980 kilos sang basura nga kadaman plastic ang clean operation sa ako ng clean up operation sa Dungon Creek sa itong Biyernes, September 25, 2026. Sunog kay General Services Office Engineer Neil Ravina. Ginagabalakan sa sinisang city government bangod babudlay ang retrieval sa drainage kag waterways kag sa ulihin nagapadulong ini sa Iloilo River. Hindi bangod na konektado ang Dungon Creek sa suba. Samtang sa simultaneous cleanup sa Lapus Norte, nagkakulikta naman sang 910 kilos. Mga isa man katunilada. Kag Saharo River halos napulo katunilada sa sulod lang sa duha ka semana. Ang napulo katunilada nga nakolekta naghalin sa upstream nga mga barangay sa Saharo District.
17: Ang iningabahin ginadunong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Arat na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ng Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients. Nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. Kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Wala sa na-record ng human rabies case ang syudad sa Iloilo sa sulod sa tatlo katuig, Tubtob, Subo nga September 2026. Suno kay Iloilo City Veterinarian Office Head Dr. Fernando Abolencia. Bisan ang canine rabies ang syudad, ara lamang sa 5 halin Enero, Tubtob, September 2026. Iniara lamang sa 36% ng positivity rate kung basehan ang specimen na ginpaidanom sa test sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Bureau of Animal Industry o kon BAI. Bangod sini nagilaom si Abolencia nga malambot sang syudad ang rabies-free status. Liwat gin pahibalo ni Abolencia nga padayon ng libre nga vaccination kag pagpangkapon sang City Veterinary Office o kon CVO. Kinanglan lang nga magbisita sa ila opisina kag magpalista. Ginabantang ara sa 49,500 ang populasyon sang ido sa syudad.
12: Tatak RM.
13: Magkaradyo man, alas 7.53, antak na sa aga, ang ininga balita, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, mas pinatigay, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa manami ini, para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas ng blood sugar. Tandaan nyo lang sa atong sinimabian ng mga karadyo man, ang sobra, hindi manami. Gani sa mga suki nato mga karadyo man, untati anay ang sigarilyo choy. Untati ang inom. Basi kung hindi ka malabutan November 1. Tuduhi.
18: okay lang na kung makakuan ka na lang, matiklop na lang ang mata mo from Budlay na kung pagastuson mo pang pamilya mo sa ospital. Sa mga tapalamati na ito mga karadyo man, untati ambisyo, inom kita sang Santon Plus Gold, available na ini sa aton nga mga butika.
19: Tatak RMN.
18: Nag-aapilar sa publiko ang Iloilo City Police Office nga magkalma kamangin na responsable sa pagbalapta sa mga impormasyon online, ilabi na nga may kantanan sa mga pamahog sa eskwelaan sa Sudan. Sunog kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sang ICPO nga ginaseryoso nila na sambit kay impormasyon, kabandanan nga ginapabaskog nila ang police visibility nga nagapakigangot o nagapakigangot kigangot sa hugot sa mga school administration pati na sa regional anti-cybercrime unit o Conraco. Paig ni Parilla nga ang pagposang unverified information sa social media kay screenshot sa magatugas sang kahadlok, panic, kagkabalaka sa mga pumuluyo.
20: So we have to treat this seriously and we will file appropriate criminal charges if we found out na they are no longer minors, no, at hindi mga estudyante ang mga nagsisend ng mga messages. So just like what happened sa bomb threats before, na maraming nagsisend, so we filed cases and meron na tayong mga warrant of arrest doon sa mga, may lumalabas na mga warrant of arrest doon sa mga nagsisend. Now the same, we have to treat this seriously. And if ever we found out na estudyante yung mga nagsisend, our mayor called for a meeting and she suggested na magkakaroon ng stiffer penalty doon sa mga estudyante na nag-deliberately nagsisend ng mga threat messages sa mga Viber group nila.
18: Ang kabayan sa pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, ginpasiguro man sini ang kaluwasan sa tanan ng mga estudyante manunodlo ka mga personnel.
19: Tatak RMN.
17: Ang ining abahin kinadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa lisa mangustin. Ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nagtipon ang mga leader sa mga manunudlo kag opisyal gikan sa nagkalain-lain nga state universities and colleges o kon SUC sa pungsod para sa 2026 National Convention and General Assembly of Faculty Regents, Trustees kag Faculty Officers sa ginpatigayon sa Iloilo City kahapon nga kusubong September 28 to 30, 2026. May tema ini nga One Vision, One Voice, United for Shared Governance, tinutuyo sa pagtililipon nga pabakuron ang tingog sa mga manunudlo sa paghimo sa desisyon sa mga universidad kag sa bugos nga gobyerno. Isa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa mga dinapit nga bisita. Sunod sa iya pareho ang mga problema nga gidatubang sa mga SUC kaangay sang gamay nga budget kag sweldo subong man ang promosyon sa mga faculty. Paagi sa siningan National Convention, mangin mapos ang pagdiyon sang husto kag base sa kamaturan nga rekomendasyon para sa mga ehensya kaangay sa Commission on Higher Education o CONCHED, Department of Budget and Management o DBM kag sa Kongreso.
18: Last 7:57 antara sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
19: Tatak RMN.
18: Ang garadyuman, ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga may Reese mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Klaro ina iya nga ang ginapang-mention naton diri nga mga ingrediente, wala ina iya sa kape nga ginbakal nyo sa tsanggi. Ang kape nga ginbakal nyo sa tsanggi, puro na na kalamay kag puro na na creamer. Matibusok or mat-shoot up ang imo sinimabian nga blood sugar. Panag-shoot up ang blood sugar mo, mautod ang tiil mo. Ah, bahala ka na kung mautod na. Sa mga tapalamati naton, inom kita sa Vita D Plus Coffee Mix, may kape ka na. May vitamin D3 ka pa.
19: Tatak RMN.
18: Voluntaryo nga nagsungka sa Molo PNP. Ang suspek nga nagbunok patay sa Barangay Tanod sa San Juan Molo, Iloilo City sa tung May 20, 2025. Ang suspek kinkilala kay Philip Jan Sanico, 26 anyos samtang ang biktima amo si Michael Barido, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Captain Ryan Crisino, tepe sa Molo PNP, ginpahig sa nga masubraman isa katuig nga nanago sa probinsya sa Iloilo ang suspek nga ginakabig bilang top 9 most wanted person
13: person sa Sudan. Suno kay inot, base sa panaysayon ni Sanico, nahimo siya ang krimen bangod na impito siya sanggit pasibangdan siya ni Barido nga isa sa mga imbulbado sa nagluntad nga kinagamo sa ilang lugar bisan nagsaway malangkuntani ini. Dugan pa niya nga bangod sa kaagin sa suspect ginbuno siya sa konsilyong biktima nga naigo sa bagag kaglikod nga ginturaan sa iyang kamatayon. Sa subong preso na sa Molo PNP, ang suspect na nagapangatubang sang kaso ng homicide, 120,000 pesos naman ang iyang bail bond recommended.
19: Tatak RMN.
17: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sa Super Fiber, tilo iyang inyong colon, bagi sa adlaw-adlaw ang paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
13: Kung wala ka kwarta pero gusto mo magpa-check up, solbaron kong problema mo. Choy, ngita ka lang plite. Budlay man makadto ka to ay kagit paraliti. Ngita plite, kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Kay didto wala bayad ang check-up. Hambala ang doktor naton ginambalan kamo ni Boss Idol. Libre! May kwarta ka man o kunwai, libreng check-up. Kadto ka lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Diin sila, Estancia, Bangga Bante, or Bangga sa Bangga Dama, Santa Barbara, Pasig City, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo, sa Banwasang Uton, Davis Building sa Hordan sa probinsya sa Gimaras. Gani sa mga tapalamati naton mga karadyuman, ano pang ginahulat ninyo kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy? Ang ibayad mo lang, thank you lang, kag smile.
19: Tatak RMN.
0: RMN News Sports.